0: men sa big men sa OKC uga naplupig sila sa mga offensive rebounds unya ang iyang opensa ni Wimbanyama pila ka threes nga sa 3 points area nga wala kini niya mapasulod og ngadto gyud giparot ang Spurs no sa game 2. Ang game 3 ito na kini ipaygayon sa San Antonio o apil na ang game 4 sa di pa kini mo balik dito sa Oklahoma. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Alaman.
1: Ato mga balita sa sports, manikompleto sa ato mga balita ni mga orasa. Ya standby lang sa pagbalik ni Attorney Rufiel karong taon-taon na. Man lang sa atong pipila ka mga pahinomdom. Alang sa pagpabati na niya sa dugang mga komentaryo o mga isyo. Man lang sa ato nga mga pahinomdom sa nga karong taon-taon. Unya, ba na ako dinis control kasamang cases menia. Nems Quinones o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
6: We are World Connect, your visa to a better future.
7: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
7: Angeline.
8: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajud lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
12: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
13: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
14: Puyawang Dan, uy!
13: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
15: pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion. Dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya. Kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na ton kabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
6: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong takna alas 8:17 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Atong hatagag pagtagad mahigal tong duga mga isgutanan karong buntaga. Of course, mga kaigalaan ang atong padayon paghisgot dito sa Senado o labot na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ingon man mga kaigalaan ang atong isgutanan labot sa Senate Blue Ribbon Committee nga dumalahon mga kaigalaan ni Senator Pia Cayetano. Kini mahigalang Senate Blue Ribbon Committee, crucial kayo ni nga committee ba? Kaya mauna yung mag-investigate sa mga anomalia, mga suking tigpaminaw. So, katong pag chairman mahigala ni Senator Rodante Marcolita, medyo nindot sa ito mga kaigalaan, nipuli si Senator Ping Lacson, maayos sa inyong pagkadapil miro, pero kadugayan mga kaigalaan, murag na likoy gamay. Ha? Manginauta ni ining bago karon nga Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, nga maayon niya pagkahandol ni, no? Wa kay to masayod mahigala unsagi internal nga sabot la dito, wala ibalik nila si Senator Rodante Marcolita, pero sige lang, okay man lang gihapon kay pareha man abogado si Senator Pia Cayetano, no? Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ng paminaw. Pos dili pa. Ara sa atas mga reports sa Indiken, kini nga portion sa kanato makigilaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga namutang sa Usminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee, mga kaigsunan.
9: Straight to the point.
3: Sa pikas nga bahin sa mahigala ang regular nga pag-inom sa super fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon, kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon anay mga colon polyps o nay motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber maong number one nga colon cleansing product karon, ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghuwa lang kag usa ka sachet sa Super Fiber, imigsagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kung maayo. Kutawon gyud na imong maayo og unya imong imnon. Mas maepektibo pa yon kung imong isabay mahigala sa Life Extension Vitamin D3.
9: Straight to the point.
3: Alas 8:20 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Asa tagag pagtagad may galang report karon ni kasama nga Jane Galeardo and Ken usa maning maong report nga tong gisundan no kini nga vehicular accident mga higala no. Ato sining hatagag pagtagad mga sukid di paminaw. Mo ni anay tabo dito sa kwan? Mindanilla day. No? Salamat kay si Attorney John Cagulada nag-chat nato. Labot sa maong panghitabo dito may gala na may motor na pasok mga kagilaan sa dakong truck. Nga no may tao nang hitabo ang mga sukit ni Paminaw. No? Muna nga careful, extra careful task kalsada. Ato Paminaw may gala ang report ni kasama nga Jane Galeardo. Yes, kasama Jane?
9: D-D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
0: Yes, sir, Juman na to ni Rufil. Human na to, nadawat ang taho nga dunay na disgrasya din sa lungsod sa Mindanilla nga naglangkob ni siya sa usaka motorista at ni Rufil o usaka flat truck kaya napasok mani nga usaka motorista at ni Rufil atong gisundan or ato aday nga gianhi atong nasayra na to ni Rufil nga naangol gid ni ang kining usaka dialysis technician o muro na siya nursing aide at ni Rufil sa usaka Lebado nga ospital, dinasdak bayan sa Sugbo, padung noon tani siyang mo duty. Yan, nadumbulan siya sa nagsunod niyang flat track Atty. Rufil. Napasok siya niya, medyo nadaro rabagid in town siya Atty. Rufil. May gani, diligid town kayo, grabe ang naangkon niya nga mga samada pero doon nagid siya ay na ang kunom, nagid siya ay mga injuries sa nagkalain-lain party sa iyang lawas, din sa iyang kilay, sa iyang agtang at ni Rufil.
3: Sumain na lang kasaman Jane kay kinidako on track mangod, niya gipasa ni kaglinang kadlaon pa, kuyawan ko ng kalakihan nga pasok sila, may gini kay okay ra siya kasaman Jane, unsa man stable na niyang kahimtang karon.
0: May gani kay okay ragid kaayo in town at ni Rufil. Human siya nga nakuha ilawom sa truck. Gikuan din siya, gitaganin siya first aid. Kaya daghan naman ang nakatabang gid niya in town at ni Rufil. Doon na po'y nakatabang niya nga usapod ka nurse nga nakaagi niya. So gitagaan din siya og pagtagad at ni Rufil. Butangan din itong mga kuan ang iyahang samada. Og stable na ang iyahang kahintang sa pagkakaroon. Gani atong nakahinabi kaganiha at ni Rufil. Nga gila lang ni siya sa pangan nga Christian taga dirira pud siya sa lungsod sa Mindanilla paingon unta sa dinas sa Dakbayan sa Sugbo at ni Rufil kaya mudyuti na siya alas 6 nga alas 5 pasado ni na hitabo kaganihang buntag sayo sayo pa matud niya at ni Rufil nauna siya ni ining truck nga kaya kuha naman ka ng padung na stop ang kining traffic light ni red na at ni Rufil mo itong nihunong siya. Nihunong siya niya. Ang kinidiyang truck na nagsunod niya na wadan o break. Niya medyo nakutog ang dagan at ni Rufil siya ang nadumbulan. Niya mo itong napasok in town siya. Ang nabantayan na lang niya diyang natumba na siya at ni Rufil. So natumba na siya, napasok siya, may gani in town. Kaya wala gid in town siya nga kanagani nga nadaganan gid siya sa ligid.
3: Kuya Wano, so na, pag-abot sa traffic light, ni hunong siya kay nag-red naman, stop light naman, ni stop naman ang signal, hunong siya. Ang problema ang nagsunod niya ng truck, may wala makahunong.
0: May wala nakahunong, murag naalanganin ang kining truck at ni Rufil kaya na kagarang iyahang brake. Motong nalahos niya, siya ang nadaro. May gani diligid grabe nakita nato nga dunay mga samad ang iyang kamot ang iyang batiis at ni Rufil.
3: May sulti sa driver din, may sulti sa driver nga ni kagar yang brake o basi nakatug siya kay kadlawon pa.
0: Maagi na mato ang giklaro at ni Rufil kay alas 5 para magini pasado ka gani ang buntag.
3: Oh, ngit pagod.
0: Oh, git pa niya padung ni Sas Mandawi at ni Rufil. Niya ka nang matod niya nga nakuan gid iyang brake. Wala siya nakatagpilaw kay gi question man gid nato nga basig nakatagpilaw siya at ni Rufil. So ang iyang pasangil nga nakuan ang iyang brake. May kagar ang iyang mao na iyang pangatarungan nato ni Rufil mao tong murag nalahos siya dito sa motorsiklo niya. Ang kining niya si Christian na kining dialysis technician mao ang nakuanan in town na pasok sa iyahang sakyanan na ni Rufil. May gani kay dunay nakaagira nga mga tao din sa kaning National Highway diin na hitabang disgrasya, particular din sa may barangay di Pata, Atty. Rufil. Mato nakatabang na po, gitabangan siya puha in town sa Ilaw, Atty. Rufil. So ang kini motorista, ang iyang muna-huna, dapat digid siya makatog. Maurag din ang nasa muna-huna itong higayuna at Atty. Rufil. Isa dapat makatog kay para mabuhi siya.
3: Kay kuya, man kayo, kasaman din, pasok ka sa Ilaw, niya mula kaga, kung dito niya mula katugon na ba ka na? Yung katuog ni mo, delikado makatuog ka yun. Yung kapoy na kayo, lami na itong niya. Magmata ni mo, San Pedro na ina. Lagi talaga to katawa.
0: Huwag na inigawa sa iyahang kuha natin ni Rufil sa iyang babang. May ragid wala siya na to. Kay imbis nga, matabang siya salbaro kinabuhi sa ospital nga iyahang agitrabahuan. Basin si Bako, purhinoon in town natin ni Rufil. May gani in town, kay huwag yun siya ni Tagpilaw. Huwag yun niya gipiyong ang iyahang mata. Muhangtod nga nakatabang po da. Kay naa siya ay nailhan po nga rescuer nga nitabang kaganiha. So, mauto nitabang niya nga gipamatagid siya ito ni Rufil nga. Giingnan siya nga ayaw, girugatog, sir, kalma lang. Mautong natabang gidayon siya, karoon na ito ni Rufil kay nana siya sa luwas nga kahintang. Yan, abda na ito din niya sa may Minglanilla Police Station, atong nasairan nga nakigsabot ra ni ang driver sa sakyanan o kining motorista. Andam ra siya nga makipag-shuttle ato ni Rufil. Basta sila ang muabaga sa galastuan. Kay after aning ilahang panag-istorya din niya sa Minglanilla Police Station, kay magpadala man siya sa ospital para po pagsiguro sa iyahag yung lawas ato ni Rufil kung unsa pang angkon niya.
3: Daghang leksyon ano yung makuha na ito, Jay, no? Kato mga magmutol-mutol, abisa ka ng gamay, bitay mo sa kinan. Kung mahimo, magkapadaplin lang ka, ay naasin mong likod ang dako kayong truck, Jay, bida ginoo ko. Kung kuyaw kayo ba?
0: Tinood gid na ito ni Rufil, no? Daghanta nga makuha gyud nga pagtulunan ni ini niya. Kani pong mga truck po dati ni Rufil nga kung mahibo, basta ginani nga agianan po, dili po magpakusog unta o dagan. Kay daghan po din taon kaayo nga mga naggamit dari sa karsada po dati ni Rufil.
3: Pero tanahonon gyud ang klaro ha, kanang truck, ana. I hope ang tag-iya sa nang truck ilang iklaro na. O guan, pero kining driver, nagduda sa taan ni og human error ni niya kasaman din. Nga nagipadagan man ang truck o way break. Saan na sa tag-iya? Ikaduha, basig-saktog break na. Pasamangin lang po ng driver nga, nawagtang ang break.
0: Tumagin na ang kasagaran nga pangatarungan or defense agad ka sa mga Tony Rufil, no, nga kanang mukagar dayo ng break basta madisgrasya na Tony Rufil.
3: Bisa nakatog lang uban, nakatog, nakatagay, dayon, sigin lang nga ang break, wak mo ganing, pagtamak, nabasiyo ang break.
0: pinakadali o pinakasafe nga iingon gid ato ni Rufil. Pero karon kay nagpadayon pa man sila og istorya diri ato ni Rufil. Pero matod ni ining motorista ni kining si Christian ato ni Rufil nga basta andam lang sila nga mabaga sa galastuan sa ospital. Ilabi na gid sa iyang motorsiklo nga wa na gid nagkadimao in town ato ni Rufil. Nga naguba gid eh, porte maging pasukan niya sa truck kung
3: isama nga na ang driver.
0: Ang kining driver na ilhani siya nga si Jomar Lapid, Atty. Rufil.
3: Jomar Lapid. Taga-asa man eh.
0: Masin sa taga-Bacolod, dahil ni Atty. Rufil.
3: Ginalay ah, baulinti, Gidia.
0: Ilonggo, Gidia. So, naani siya sa, naan siya ihato doon sa D.I. dari sa may Dakbayan sa Mandawi, Atty. Rufil. Niya, wapo da dayon lagi kay tungod aning maong disgrasya pero hinoon na kag-shuttle ni sila diri niya na may contact na pud siya sa iyahang kanitag iyan sa kyanan gina ni Rufil kay nagtrabaho ra man ning kaning si Jomar. So ni tubag nga muabaga ra sila sa tanang galastuan. So dili ra pud mo file ang kining maong motorista kay nadaragid nila og husay po din ni Atty. Rufil kay ni anhi raman po ang driver sa truck nakipagatubang raman po ni ining maong na-injured yun nga motorista maong maora ilang nasabutan nga mugasto lang unta sa tanan nga ilahang magasto sa ospital or sa pagpaayo ani iyahang motor ato ni Rufil. So luwas ra ang kini mga motorista pero mao na no mag-amping gihapon ta kanunay sa ato ang pagbiyahe kay lisod kaayo gid ang disgrasya nga ato ang madangatan dinha sa karsada kung mag Tapakara po taong kadagan na Tenero Phil. So far, mauna ang atong nakuha din is may lungsod sa Minglanilla. Kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Rajaman na Jesse Sumampong. Ako sa panginyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP, The Talk, Armament.
3: Salamat, Jane Galliardo, sa imong report sa Pikas Gabahin ni ay lain nga vehicular accident. Karon lang yun mga kaigilaan. Atong atagag pagtagad mga sukit di paminaw. Dere sa may Lahog area. Natong i-check mga kaigilaan ang report usab. Ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
9: DYHP. Tata, RMN Report.
1: Radyoman, ito ni Rupil. Karoon lang bago na pull out na ang mga pasyente o mga motor na ining mga orasa. While nag-report si kasamang Jane sa iyang report, hinay-hinay po nga i-pull out na ang duha ka motor na involved na ining maong vehicular accidents dire sa may G Solon Street, kini intersection nga bahin ang atbang ani Sunset Drive dari sa Maidan Gorondo Silo lang yun siya sa Lahog Elementary School kung mapadong ka sa Lahog Prater no? So doon ni motor ang involved ang usa maxim ni motor na doon ay angkas nga babae abdan pa nato sa area sa ganiya pag on the spot yun nato ang babae nga nagigda no? Kini si Kitsi taga wani siya taga taga MacArthur Boulevard. Ito doon tanin siya ni Ninga Maxim padong dili sa Lahog proper. Apat pagkabot ni Ninga intersection, kini si Bernardito, driver ni Ninga yung sa kamotor, ni execute o left turn. Gikan siya sa Lahog proper, execute sa left turn dili sa may sud sa Gisulon. O niya, why profesyonare, wag yung muminor, o niya, Maxim nga go straight siya, kusog kayong nagdagan, nagkaigo yun sila dire, nagalagpot sila. Apil ang iyang pasahiro, o niya, ang iyang pasahiro babae, conscious na noon to, pero gisakay na sa ambulance sa APAS o gidana sa Cebu City Medical Center. Samtang Chris Bernardino, gisakay po sa ambulance sa Cebu City Government, kaya na-injured man siya din siya. Ang driver nga sa Maxim, wala rahin o ni kayo sa maunsa, kaya nakabarog naman, o ito na-interview aning bahina, mauni ang sitwasyon going to Lahog proper siya niya si Manoy Bernardino mga 50 kapina ni siya o 60 paliptorn siya sa diri sa G Solon Street gikan siya sa Lahog proper matong nagka iganay sila ining maog ka intersection so mga ambulansa sa APAS sa city government ang naka-ondas patay yung diri sa area o ni asikaso na yun sa mga nangaangol. Pero huwag din siya, huwag totally tulo ang angol pero wala kay magrabihi kining driver sa Maxim ang dadyot sa tambalan ng kining pasayarong babae sa Maxim o katong usa ka driver sa motor nga si Bernardito Apolos na undawi ngayon sa Cebu City Medical Center. Ang kahuot sa traffic concept kaganiha diri sa area na luag-luag na ni ining mga orasa kaya na-pull out naman ang mga pasyente na dinhi pagyod sa tunga kaganiha o niya ang hilasang involved nga pagsatagsa ka motorsiklo. So mauna ito.
3: Paul, at least ang sa Maxim nga driver, Paul, okay lang. Nakabarog lang magha. Ba't katong usap, Paul? Katong nalagpot. Kung saman taon itong kahimtang ato?
1: Oo to, si Bernardito, Attorney Rupil. Gidagyo ito hospital. Gargasan siya sa ambulansya sa city government. No? Niya ang babae nga pasahero sa Maxim, gisakay po sa ambulansya para nga apas. Pulos to sila dalon sa Cebu City Medical Center. Pero katos Bernardito, okay rato siya. Doon na lang siya tungkol sa iyang identidad pagidaro na sa dato ni Rupil. Agliso na siya barog, no? Kaya...
3: Naka-helmet ka makatunduha, Paul?
1: Ha?
3: Naka-helmet ra?
1: Naka-helmet ra ni sila tanan, dato ni Rupil. Inaaraman din sa ato. Cebu City, basta Cebu City, helmet yun, no? Kaya na-open makag. Iyo ka mag-helmet yun, eh. Pero probinsya, duha-duhaan, kasagaran. So, mo ni ato niya on the spot po.
3: Mo ni ato, ito si Negros. Why helmet tayo dito, Lord Juman, Paul?
1: Ah, why helmet tayo dito?
3: Nakasakay ba katong habal-habal, Paul? Huwag ka makakuyog?
1: Wala ko mapadayon. Kaya ni Radyo mas si kasamang Arnold niya. Delikado ang agianan dito. Kayo. Kante rin sa agianan, padulog. Kung ano rin sila biyo. Wala lang kumulaos po, Attorney Rupin. Diyan na lang sa atong bahan nga gisak yan.
3: So, kamos Marisa? May nabilin dito?
1: Kami nalang si George Kuya o si Day Marisa, iyang booty girl. So kami nalang tulo. O si Louie Day. So kami mo inabilin atong van nalang. Ay, makapas man kami. Yan, ni Radyo man si kasamang Arnold ako. Ayaw nalang kay dilirasan mo magdugay dito. Kay ang agyanan po, disod kayo. Kuya, kay mga tulimbang ka ba? Habog-habog na ba kuno ang si Kastampi?
3: Mura kuya, kuya, oy. Nakakita ka itong akong video sa kay ko sa balabal?
1: Oo.
3: Kung panalitan mo si Piato, Musagilit ka dos bangbang.
1: Gamayng bikil driver ato kuyog din mo dito sa
3: no.
1: Oh, may na lang kay uban na to ang Ginoo. Peaceful na kayo o luwas na yun nakatong biyahe po sa kasal ni kasama ang Binji Panghian kasama ang Attorney Rupil. So mo rin, ano po kong report niya na undas pata na to there's my color dami niyo. Kanyang radyo man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Naghatod sa ulas, mahigala. Alas 8.36 na, kini nga portion natod gala itong mga kagalaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab ang relibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point.
3: Alas 8.36 na mahigala. Before tayo padayon sa mga hisgutanan dito sa kauluhan, tugutin lang sa gamay nga muhisgut ko ining naitabok kay taga Capitol site mangguni. Sa to pa among silingan ni diri. Sa atong sibiyanan DYHP RMN Cebu, maaligan imog Sugbo, ang atong sibiyanan di address may capital site. Unya, kinini ay maong Osaka student leader sa University of the Philippines. Kinini ang tagadiriman eh. Sa ato mahigalang capital site, malagmit atong silingan na nidiriday. Nasa taas, no? Ilang panimalay? Munang akong hisgutan eh, kay ato maning silingan, unya, medyo di lalim, kining maong kahimtang mga kagalaan, kay napatay ni sa encuentro dito sa Negros Occidental.
10: Straight to the point!
3: Sige mang gubat ni Negros, hindi kin? No? Niyadtong milabay ng April day, dito sa Tubuso. No? Tubuso, Negros Occidental, doon ay encounter mga April 19 kadto. 19 ka mga sakop sa New People's Army ang namatay. Dito sa Binakbakay, mahigala sa Barangay Salamanca. Ilang gika-inkwentro ang 79th Infantry Battalion o gika-inkwentro ang NPA Northern Negros Front. Niya ang Cebuano nga namatay o sa ka-teacher matod pa nga taga Tabugon. Karon, April 19 to, grabiha din yung lugara day. Katong atong giadtuan bitaw sa kanan Trinidad, dito sa Hilaitan, dito sa kuana. Doon ako nung idagha mga kuansa dito sa una, mga encounter nga nahitabo. Modang doon ay mga lalim ka na maong lugar po mga kaigsunan katong mong giadtuan. So kato mo tong sa April 19. Sus, pag nato na mong Negros, nagplano para ba may nga mo lahos may dito sa Negros Occidental, kaya ka na bang mo suri-suri dito repita? Kuya, wala na. May 16 man today. May 16 man mini adto sa kuan. Negros. Higikan tag Sabado day, no? May 16. So dito ta mahigala sa Negros. Kuan na. Sabado. Higikan may dito mahigala kadlaon. Abot may Dumaguete. Suri-suri may dito. Yan nga to may Valencia. Adto may mahigala sa Sulfur Vents. Adto may Pamplona. Katong kang kuan, akong gusto on nga adtuon gitong Pamplona kay gusto ko mo tan-aw may gala sa area diin girakrakan og namatay si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Mao ta akong giuna gyud. Kay akong ba mga kaubanan, gusto mo adto sa Negros Occidental. Kay kini di ang kuan day kining Mount Kanlaon Occidental man sad no? Occidental na. Unya ang ilang kasamang Jean Gallardo, murag occidental tong ila. Si Binji, may di asa oriental. So, gusto pang among ubang kauban nga musuroy ta dito sa Occidental? Kay mulahos na day ka nang dool naman ang gihulngan. Sunod sa gihulngan day mo man to ang San Carlos City naman siguro, no? Nagsunod din maong mga syudad ay maahon. Unya unahan dito, Occidental na. So, bida, o naka-adto tayo na ikin, magka-covillage na tayo dito ahat. Ni anang Sabado na hitabo mga higalang binakbakay, tali sa mga rebuilding NPA, o ingon man mga sukid ng Paminaw sa lahi po nilang ikabangga dito ang 15th Infantry Battalion. Apil sa namatay, kining student leader kaniadto, diri sa University of the Philippines sa Cebu. Nga mao si Vince Dingding. Mamali din, no? Vince Francis Dingding. Daga diri, Capitol Site. Muna nga kong gisgutan na kaya mong silingan ni diri. Kining mao mahiga lang usa sa mga casualties. Natong Abril, ang casualties, 19 kabuok. Ang karong Mayo, ato lang mahigalang pag-adto ng mga Negros na tunong dito, Miki. Dirita sa Negros Oriental o doon na sa Occidental. Nagubat na dito. Huwag naman na tamang katagad kaya dito mahigala. Although ang atong newsroom, monitoring. Ba't ka nagawin to ata dito, mga sukid ng Paminaw, medyo, kung man, natay gitambungan, kasal ni kasamang binjit ng hiyan, unya, sagol na lang po laag-laag tong ato dito. Palahi ba lang usap ba? Sagol bakasyon gamay, nana. Pero sa Indayken galing niya, o baka ba nan, sige, trabaho ako. Napugos mo kong programa pagka-martis na. Kaya atong ipasalamatan sa kasamang buhin nga mo inihandol sa itong program pagka-sabado, pagka-lunes. So, sa pagka-martis, niingon man nga na siya hearing. So, kutubla sa 6 to 7, wa may lai mag-handol kasi binji, to aman lagi dito. Adi, nag-remote broadcast na lang ko dito, nadaan naman po noon. Pero katong panahon na, anang Sabado, binakbakay na dito. Ang militar, Philippine Army Infantry 15th Infantry Battalion og ang grupo sa Southwest Negros Guerrilla Front mao'y gikainkwentro. Grabe, lima ang napatay na eh. Sa sundalo, wala napatay? Wala napatay. Katong sa April, 19 ang patay sa NPA. Alleged NPA members. Ang sa sundalo, pila ko patay ito. Oh. So, muna yung tabuha. Muna yung ako'y pakita sa screen ha. Muna ang leader mahigala, student leader sa University of the Philippines, nga si Vince Francis Dingding. Unya, kuan po ni, aktibo po ni sa mga organizations mahigala sa pakigbisog. Nya, kadugayan, ni matod pa sa, allegedly, ni ipon ni dito sa mga rebuilde, o nga ni, matod pa mga higala, mauni ang sekretary sa Southwest Negros Guerrilla Front. Atong i-confirm ni mga kaigalaan sa kini atong source doon sa balita, no? Base mahigala sa mga interviews sa side mga kaigalaan sa military o uban pa dito. Karon, asa man to iyang patayang lawas kasamang names? Ang ako mamurag na luoy sa kutaon kay kini umaunay gisod o box kini iyang patayang lawas unya medyo nasubo tagamay. Kay kining bataa mga kagalaan, student leader, graduar sa UP Cebu, unya, active mga higala sa mga organizations mga kagalaan, pagpakabana sab sa ilang krusada, namo po sila ilang kaugalingon mahigala nga pakigbisog. Pero medyo na kwanta ba nga ang iyang patayang lawas kay naapil sa sengkwintro, di po na ito makwano, although with due fairness sa tanan, ang ginikanan mga kagilaan miingon nga dili na nila i-claim kanang maong patayang lawas. Medyo nasubo sa tanong nga ang ginikanan inana. Pero at kasabot mahigala sa ginikanan nga side sa dugno unsang hitabu ah. Munang di ay later gan as ginikanan ato ning basahon sa ako mga higala kadali. Kini maong nga later. No? O unsay mga rason. Di ba kanag anak ni mo nang naa namatay? Unya di na niya kuhaon. Dili na nila kuhaon mga kaigsunan. Well, in fairness, ginikanan doon na po sila yung mga rason siguro. At o siguro ang hatagag pagtagad po, basin og ang karapatan Cebu. Si Dines Abarinto siguro na ikin, masing maka-apil, makahatag siya sa anxiety sa ane. Kung sa ilang mga plano, no? Una-unsa yung hitabuan, di ba sila mo investigate mo himo, inquiry, ang karapatan Central Visayas sa ane? ato sa inabion ang kapitan di sa Capitol site, kay murag siya mo igitugyanan sa pamilya na lang, anak na lang ng patayang lawas, dili na nila i-claim. Pastilan mga higala. Karong totod, at iba na yun, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.45 na.
2: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kining corned beef na lang usab, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Di man sa'yo pang okay ra.
12: Pero,
13: sa start,

0: Exercise na kagdud ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng pudoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gimbuhaton, o kung dili giyon madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagdud ko sa akong mga kauban, labinag, magsigit ang paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, mataga daw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abinin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabii?
20: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalaga ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:53 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad may galatunduga mga isgutanan karon o kininga portion atong galato may galas sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apandunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri. Mga hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
24: Straight to the point.
2: Okay, atong nga balikan mga kaigsunan. So, ni Adkong Sabado di ay nga dito, Miss Negros. Doon na dahil po mahigala inkwentro sa Negros Occidental. Particularly, kanang kawayan, Negros Occidental. Layo-layo na yung kawayan sa Tubuso dahil. Dahil layo na. Dako mo kinang Negros mga higala. Pati dako at ang awag ko ng mapa mga kahigalaan sa Negros. Dako ay. Dako pong kabukilan nito. Sumaor tao ni mahigala ang nangahitabo. Gipang sud na nila ni Kwan. Matod pasto na ko ang report, nagbakbakan ko dito mga sukin tigpaminaw. O niya, muna na matay ni Mahigalang. Lima day ka mga NPA ni namatay day. Alleged sa member sa New People's Army. At ito ko nung ikuan ng mapa, kata ko nung mapahaday sa Negros. Okay. Okay, ganito sa unahan, kung ano, Occidental, Oriental, na spikas. Kining dumagiti, Oriental, o kana kung daku abitaw ng Negros niya, kabukiran, mahigala ba? So, muna ang pagdanas mga pateng lawas in town. O niya, doon ay kung ano. Katupabitaw sa April 19, doon ay nangamatay. Doon na po yung mga estudyante ito nangamatay. O, muna ang mapa sa Negros, mga kagalaan. Asa man napita ni names? Pwede ba nang butang checkmark ang kwan, kawayan, Negros Occidental, o kang gihulngan, butangin ko na kwan, kaya basig dool-dool na dito names, kay makiglaag man tos pulaw ro nga to sa Occidental. Daghan sa mga listeners nito sa Occidental po, kasamang pulaw ro. Okay, so mauna yung mahigala, no? Okay, so karon ang nahitabo mga kagalaan, nagkabakbakan dito na itong Sabado, napatay matod pa ng lima ka mga member sa New People's Army. Sa likod na din ang gabahin, indekin? Sa likod na gabahin. Okay. O kunya, usamanggod sa napatay, taga diri sa ato, sa Cebu. Particularly diri sa capital site mismo, Silingan na to, o barangay. Naman mis barangay, capital site. Atong Silingan. Naibawaan nga kini si Vince Francis Dingding. Usa kini ka-estudyante kanadto sa University.

inkwentro. So karon gipanghipos sa mga patayng lawas, lima mas ra kabuok, ang iyang lawas na nahabilin. Dito sa punerarya. Ako na subo lang ko bang pamalandungon nga, di gilalim, no? Kay kanang ginikanan ba? Nakasabot sa taha, namang yung letters ginikanan, akong basahon ang letters ginikanan. Pero dili basta-basta na ang ginikanan nga, di na kamutan aos katapusang higayon sa imong anak. Di na lalim, sad. Pero nga nung yung kaha, sumuni ang letters ginikanan, oh, akong basahon mga sukid di paminaw. Labot ining dili na nila i-claim kanang maong patayng lawas. Matod pa mahigala, kining handwritten kini, asamanday, dong names, at ipakita itong handwritten letter sa ginikanan. Na itong handwritten lang, itong handwritten lang ipakita dong names. Ako lay basa aning kuan names, akong ipatype, hindi kinigali niya aning kuan, kinini ang actual letter para mabasa na ko. Katong handwritten letter nga maugi original nga ipada sa iyang ginikanan. May ipakita diri sa atong screen kasamang ni Muel. Okay. Sige. Nanakana-kana, oh. Money. Okay, money mga kagilaan. Ang nakasuwat. To whom it may concern. Matod pa. Our family has been aware of my son's passing last May 16, Vince Francis Dingding. Ang among pamilya, binisaya pa, nahibaw na may labot sa akong anak nga namatay ni adtong Mayo 16 nga si Vince Francis Dingding. Circumstances revolving around his passing have caused so much distress. Our family, especially my wife, currently battling colon cancer and currently under a lot of stress, to which we were strongly recommended to avoid in order to promote further healing and recovery. Sabi ni saya pa mga sukid ting paminaw, ang sirkumstansya sa kamatayon sa among sa kamatayon ining bataa, ha? Sa ang sirkumstansya sa iyang kamatayon, makahatag ka namo og tukmang kaguol, tumang kaguol sa pamilya, ilabi na sa akong asawa nga sa pagkakaron ng limbasog labot sa iyang colon cancer. O sa pagkakaroon, ana ay daghang mga stress nga diin kami girekomendar nga among likayan aron nga pag-promote further healing and recovery. Aron nga maayos siya o makarecover. Mabitaw na ka ng sakit nga cancer dahil di ka may pa-stress, ana. Kaya ka na kung ma-stress ka, nanaa ka ng cancer, mapas-pas na mahigalag ka kung lalim. So kasabot sa dita sa ginikanan ng dekin, manimbang-timbang sila dahi, namatay naman nilang anak. Kung dadon pa nilang patayang lawas, basig makahatag pagdugang stress. No? Unya, delikado kayo. Kaya na amanay colon cancer ni. Matod pa sa letter, with this, we humbly ask your good office that any matters, transactions, or questions regarding his death be coordinated directly with our honorable barangay captain, Cap Kelly Quijada, for proper assistance. Binisaya pa, tungod ini, mapaubsanon kaming nihangyo sa inyong buhatan, nga ang tanang transaksyon, tanan pangutana, may labot sa iyang kamatayon, i-coordinate lang dito sa among honorable nga barangay kapitan, nga si Kelly Quijada, alang sa proper nga assistance. This humble request would greatly help lessen the burden on our family this difficult time and to ensure that all concerns are properly addressed through appropriate local authority. So kining maokonong kining maong hangyo, kini among humble mapaubsanong hangyo, makatabang kini nga ma-lessen ang ilang nga maugaan ang gibug-aton sa ilang pamilya niining subo, niining lisod nga panahon o ang pag-insure nga ang tanang mga concerns ma-address mga higala sa appropriate local authority. Morning. Nyagi, thank you for your understanding. Respectfully, ang parents ni Pirma, mga sukintig paminaw. Dunay PS, we decided that we

0: will no longer claim his remains in Negros Occidental. Kasubong pamalandungon, mga sukintig paminaw. Subong pamalandungon nga ang ginikanan dili na mo claim sa patayang lawas sa ilang anak.
1: Straight to the point.
0: Na kuan ko dai kayong uban magod ina claim magud ina ni pero kani iya dili na. Mo lagi tungod pud lagi kay do na poy sakit di ay nga cancer, colon cancer ang asawa. So kumusta na magkalong iyang patayang lawas? Nga ang iyang patayang lawas na malay nahabilin. Atong tawagon ko na si Kapitan Kuanday. Si Kapitan Kuan lang sa. Nga ato isunod si Dennis Abarintos sa Karapatan. Basin og doon na sila'y mahatag nga dugang info na to. O unsay kalaki ani. No? Di ba mo imbisigar sila aning hitabu ah? Pero ato sa tawagon ko dalis Kapitan Kap Kili Kihada dalis itong Kapitulo site. Atong kapitan ni, tawagun ito kagadali ha, sabay, paghinomdom na sa tagadali, balik lang na ito, atong sabuton sa kapitan, o si Dennis Abarintos, kapatan, karapatan, ato sa sigurong pasultion kung unsay kalaki aniron, no? Kung sikat ning bataa diri sa University of the Philippines, UP Cebu, kaya usama ni sa mga student leaders, pero nasubo ta ba nga, muna nadangata niya, unya di na sa kuhaon, sa iyang ginikanan, pagka paitas ano, dili malalim, but with due respect, with all due fairness, doon ay mga katalungan sad, mga kagalaan. Kining bataa, ni Saka sa bukid, doon na po sa iyang kagalingon, mahigalang krusada. Ato lang siyang girespitaran, mga sukid di Kwaminaw. Pero karon, namatay naman. Apan medyo, na kuwan lang sa tagamay nga nainani mga higala. Standby ha, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 9:03 na.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw!
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: Our World Connect, your visa to a better future.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bye!

0: Andin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Andin, abot kaya na.
3: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong atak na mahigala alas 9:09 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Kini nga portion na kagilantod ganito sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ay nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o itawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa ayon na kulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, good fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
8: Straight to the point.
7: Okay, ato na nakontak mahigala si Kapitan Kaylee Quijada, atong hatagag pagtagad lubuntaga mahigala. Para ato sa siya mahinabi makahigalaan ining maong sitwasyon mga sukintig paminaw.
8: Lahat ng tanong, straight to the point.
7: Kapitan Kaylee Quijada, good morning, Cap. Live taron sa DYHP, RMN Cebu o IFM.
9: Yes, attorney. Good morning. Good morning, tanan. Naminaw.
7: Cap, ikaw mo igitahasan sa pamilya nga ikaw nalay mo coordinate aning kamatayon ni ining Osaka imong constituente din sa Capitol site nga si Vince Francis Dingding. Kumusta man, Cap?
9: Yes. Actually, attorney, gahapon medyo na nami klarong padulngan ani no nga isyu. Kay kanigong bata, attorney. Para makuha ninyo ang record ani 2018 pa ni nawagtang sa among lugar.
7: Aha. Uh-huh.
9: Okay, estudyante man siya sa una sa Argao, katong sa science class gani.
7: Oh.
9: O niya, pag high school, pagka kuan niya, pagkalis sa UP siya. So, kuan dyan po ni siya, kanang scholar yun. Aktibo yun noon ni siya sa kanang kuan ba, mga kalihukan. Now, ang problema, attorney, mo lagi na, nawag lang siya itong 2018, kami din mga kuan, mga silingan, tuo lang sa aming nilarga. O kay ang kuan sa pamilya medyo kuan sa ba wala ni istorya diyan sa problema.
7: Uh-huh.
9: Now naigking lang ni atong hitabua nga nainingaring mga taga AFP sa barangay o tungod sa UK's buntag ni Ngato, ingari sa atong balay, kaya ang balay na mo, diri raman, duol raman ta sa inyong kuan.
7: Stasyon?
9: Stasyon.
7: Silingan naman takap?
9: Kumuna. Oh, silingan na kita, attorney. Mm-hmm. Actually, natay common friend, engineer Pilapil. So, mo ni attorney, no? Ang status ron, tuaron ang patayng lawas sa Kawayan.
7: Mm-hmm.
9: No? Tinuod na ka na nga letter, kuha na, authentic na.
7: Mm.
9: Ang ginikanan yun mismo, ana, maoy ni Hangyo, na kami, ako na maoy manubag kay tungod lagi sa sitwasyon na naataw yung sakit ang iyang asawa.
7: Subo so, pamanandungon?
9: Yes, attorney. Mismo ang AFP na ningkabot yun ta nga makuha na, masettle ba ang issue?
7: Mm.
9: Kay first time niya lang nahitabo, nga na-encounter, nga na-pamilyang ibalibad pagdawat sa, kuha, patayng lawas.
7: Oo, no? Stilan.
9: First time yun ko, no? First time nila.
7: Krabiha, no?
9: Oo. So, Moni, ang kuan ron, attorney, na butang manggodi nga murag na himong sumsuman gani both parties.
7: Oo.
9: Okay, ang kuan ko, no, mga grupo ani, na ikuan sa, sigun sa mga info sa nadawat na mo, nga tuwa na sa nga to, nagtapok ba sa Kawayan?
7: Mm-hmm.
9: Oo. So, Moni, attorney, no? Gahapon, na-confirm na mo nga nga to lang yung ipalubong. Kaya ang hangyo yung tas AFP, dadoon man dire.
7: Okay.
9: Pero sad to say, kuhan man good, ang case ani, naabot naman good sa PNP.
7: Mm-mm.
9: Now, ang PNP, kinahanglan yun nga ka ng naimuklaim na tong immediate family.
7: Mm.
9: Now, ang kanigong pamilya, attorney, kani si Francis, tunga-tunga ni within the siblings.
7: Okay.
9: Ang maguwang ani, babae niya na nasa, kuhan pa, pamilya, na anak, so di sad kabiyahe.
7: Mm.
9: Ang manghod sa dani, bao pa'y pag-college.
7: Oh,
9: kunya, so ang papa unta kuan unta mao ina sabut-sabutan ba nga mao pero omgoy naggam sa inahan.
7: So wa gyud mag pila day sa kabug igsuon kap.
9: Tulo ra attorney.
7: Tulo so natunga-tunga day siya no?
9: Oh, kani si Francis attorney.
7: Unsa mang graduha na ang manghod?
9: Murag first year college pa.
7: Diha pod sa UP.
9: CTU sa akong naibaw-a da.
7: Okay. So kisa may naka-coordinate nimo dito sa Kawayan?
9: Actually, ito ni ang AFP, 3 days namin nagsigig ka ng kwan meeting dito sa Barangay Hall. Hapit na lang tibok kadlaw may magsigig negotiate. O niya, maulagi, tungod nga police matters na ni siya, ni Sodzad ang PNP. So, gahapon, may gani na sa tay bagong station commander sa station to. O niya, ni direct contact siya sa station commander sa Kawayan.
7: Okay.
9: Itong nagsigimighin ng UI nga kumada, kung mahimo, nga i-video call lang ba?
7: Oo, oo.
9: Kaya ang problema ko dito ni, ang kanimanggong kamatayon aning Francis, kalit ba?
7: Oo, oo.
9: Pero, long term ang issue, kahit tungod 2018 pa siya nawagtang.
7: Mm.
9: Oh, now, ang gusto sa PNP ang pag-identify positively kung si Francis bagay na ang naas, kuhan patayang lawas na aros punerarya.
7: So wala pa naingon niya kuan yod, wala pa naingon niya final DI nga formal o final declaration nga kining patay si Francis.
9: Actually gahapon attorney, mao na na proba ng atong request nga i-video call lang.
7: Okay.
9: O niya positively identified yod sa parents.
7: Okay.
9: Identified yod.
7: So
9: mao lagi. Prior sa kuan nakahisgot taon ang kanang ginikanan kay dito man mi with the presence of the PNP and AFP sa ilang balay.
7: Mm-hmm.
9: Naghisgot taon makaila pa ba ka taon unsa kay kausaban sa walok tuig nilang wa sila kita silang anak niya ni sod sa kuan ba siyempre naas kabukiran unsa na kay physical kuan appearance niya ba. Mo tong among gingnan nga isip ginikanan murag na agyoy kanang lukso ganis dugo.
7: Oh, mo gyud.
9: Nya mo tong among gihisgutan sa nga unsay mga kanang mga uwat or unsa? Or kanang kanabang unsay tawagan na kanang
7: mga birthmarks nana.
9: Oh, birthmarks. Yes. Wa man dani birthmarks unya natoy gisulti siya nga naay kanang uwat. So mo to gi-confirm kay pagkita nila medyo ni kuan naman gud kanang gimikapan na. Actually gi-kuan gyud sa atong kuan. Atong AFP o sa PNP, gipahimutang yun, naslungon, o niya gisininaan na.
7: So, niya nabalsaman na ni? No?
9: Possibly, attorney, yes, possibly.
7: Oh, sa ito pa, Kap, no, kanang makuan bitaw ta sa story bitaw ni Kap ba? At least, makuan bitaw itong kuan, if would lalim ni, kamo mismo sa barangay, nagtuo mong nilarga na ni, tingali o kuan
9: po. Yes, attorney, kay IT, manggunin siya, niya murag sa among naibawaan, naata ni papers na para Japan.
7: Oh, kay butanta, gradual kag UP, niya IT ka, so, most likely, katrabaho kag mga kuan na, di ba kalisod manarbaho ana? So nagtuo mo nga nanarbaho na ni, nagtuo na mga tuana dito sa laing kuan?
9: Yes, attorney. Sa amo ang mga silingan ha, kay kani mga 200 meters sa mong balay. Unya, kanisang iyang mama, ako sa ning staff sa barangay. Paglingkod na ko sa karon ng administration.
7: Ay, mauba?
9: Administrative staff ni nako. O, niya, maulagi, nakahisgot-hisgot ni. Di man sagod kayo ko kanang kuti-kuti baon sa ilang kuan. Pero, dili mo pagkuha na ito ni, lumad yun ming taga Diris Capitol. O niya, kanigon ilang pamilya, mama pa ni iyang mama, Lula Silvia ni Francis. Ang kuan nila ito ni, simbahan. Simbahan. Active kini sa simbahan pamilya. Actually, gabi eh, nagpamisa gani kay Kanhi sa Kristan man eh, sa Capitol Parish.
7: Uy, sus, ginoo ko.
9: Oo.
7: Kining-ginig.
9: So, alam mo na, gabi eh, ang mga kauban niya mga sa Kristan, nagpamisa dari, daasad silang father, dari, ang katong iyang mga grupo, nga napari na.
7: Still,
9: ano lang i-secure ang area, kay di may gusto masulag media, kay di, kay may gunahan bang makuhaan ganit taong ginikanan?
7: Bitaw. Oh. Kasabot sa tamo ng kami, bitaw, tawag na minimo, kay basing mas stress bitaw ginikanan, doon na may kulon cancel din ni Cap, kining mama de ano niya, no?
9: Actually, ito din, ang kaming ang ginikanan unta, atong Wednesday, tani siya upirahag balik, kay na kulon, kanang cancer-free na siya, puti kaning lipaya na mo, kaya akong tagpasudlog balik, pero after sa operation, pero mo lagi nisugat na yung issue sa iyang anak.
7: Sus, ginoo.
9: Akong gingnan nga na-stress na sa kagbalik, dahil so paningkamot yun.
7: Paita.
9: Okay, na-chemo man siya, muna kong umgipa medical leave.
7: So, in fairness, ginikanan, para ni mo, ikabagay na kaila, in fairness, ginikanan, kasabot na sa iyo ka nga nung inana ilang desisyon. Nga dito sa buklaim na.
9: Maulagi ato ni offer kami nga kaming LGU, pero maulagi ako sa, ako personally, hesitant sa kumuha to, kaya kibawa man ka nga, ang kanang area ron, nga gigikuan man, persona nung grata man ang atong mga kanang paspikas, i-declare Manila. So, mauna, medyo init ko nung lugar ba? So, ang naasag yun sa PNP, pagstorya na mo, kinahanglan close skin, second degree, mo i-gigikuan. Unya, naunta to inisugot nga igsuon sa papa, pero sato sa inikuan sa taong mga anak, tungkol lagi sa safety concerns ba?
7: Okay. So, panalitan, og mo kuan, mo assist ang AFP or ang PNP, niya mapadalang na dire, ikarga lang ng barko dire, niya, tingali ang immediate family, dili na lang sila mo hatag og disinting lubong, basin ang iyang mga uyuan, og ang immediate, ang mga parinti niya nga, willing nga mo kuan, mo tabang?
9: Gahapon na ito ni, murang ni-decide naman itong ginikanan, kay pagkuhan nila, gi-video call sa PNP kuhan, Soko, o niya mga investigator nga ito, ni himo naman yun silang statement, nga nagyod ipalubong.
7: Ah, dito na lang, skawayan yun?
9: Ah, yes, nga ito skawayan, attorney.
7: Unya, way, mga parinting mo tambong ang lubong?
9: Murag wala gyud, attorney.
7: Oho. Kay ato, panalitan o mo, ingon ang AFP mo, tabang sila nga, masif lang ng pating lawas din eh, basta dili na lang iuli sa ilang ginikanan para dili mas stress, adto lang siguro sa uyuan o kinsay pa, kinsay mga parinti nga willing nga mo kuan, mo palubong.
9: Oh, basta na kuan nito, mismo kami attorney sa side sa among barangay, nanawag man ko sa atong DSWS. Okay, bawa na ko nga issue, nangayo ko, kuan ba, kaning tambag. Otong ni kuan sa Freeman Porsche, maulagi, i-coordinate na to ang DSWD sa Cebu o DSWD sa Negros. Possible kung na yung mga gasto. Kay, naatay bayranan nga 36,000. Pero magpasalamat sa sa LGU Kawayan nga sila ni angkon sa bayranan.
7: Okay.
9: So, dili ko no angay mag-uol. Ang pag-travel sa director ni, mo ay concern, pero maulagi, ni himom yung statement ang ginikanan, nga to na lang yun.
7: Ato po respetara na lang.
9: Reason out kung unsa yun ito yung kanang ilang kuan, rason, pero ni kuan yun. Mabitaw na issue sa na kung katong written statement nila, attorney, kay ipalutaw masagod na to ang issue nga to sa Negros, yung ipakita sa ko nga, ipugos ko na mong ginikanan pagpasuwat yan na, wherein di na tinood. Kuan yun na, ginikanan yun na mismo. Ilagi ng kaugalingong kuan. Yes. Wag yun din ni kuan, kay ang AFP gusto yun ta, nga madadiri, nga ma-reunited sila for 8 years na taon hapit.
7: So, pero ginikanan ani, kamo mga silingan, walagwa lang ninyo, nito, umong nilarga ng asa dapit, ba't na ginikanan ani, nakibawag yun sila nga, wa mo larga dito sa bukid ni siya, kaya doon na iyang kagalingong pakibisog saan?
9: Na, ay dakog possibility ato ni, murag nakakuha sila, kay maulag eh, makuhaan mo nila, makita nila ba nga murag ni-active sa anak nga mga, kanang ato ganing mga rallies dire, yung gitambagan, medyo naman kuno naminaw nila.
7: Mausad. Why may coordinate ni mo nga grupo kap? Like, ilang mga kauban nga grupo ka na mag-rally dire, nga naluoy po niya, ilaning kauban, yan na, nga may pasalig, nga kami nalay bahala, ano yung muhatag o disinting lubong, dadoon lang na dire, nga, bisag arin na lang siguro sa kapilya ihaya, niya kami may bahala sa pag, kuan, pag mga pangadji o gubanta. Ina na, why ni coordinate mo?
9: So far, attorney, wala may ni dool, pero mo lagi ni stick sa baruganan sa ginikanan nga dilis lang gusto gani nga mahimo o kanang sausawan ang isyo sa ilang anak. Unang naka-decide sila nga ngato lang yun. Nga nihangyo gani sila nga during sa burial, ipa-video kay para mutanaw sad sila. Kay maulag eh, di man ato malikayan ato nga kaninga isyo national man ino, kay
7: emergency
9: man eh. So mao na ang kanang di sila gusto nga mapahimuslan ang kanang kamatayan silang anak og samot ba.
7: Kay nga to ani basig ang ginikanan na pa sa state of denial sa pagkakaron tingali og abot og mga makarecover sila, magbahay sila nga may pwede rito gipalubong para mabisita na to, especially nga I understand sa imong gisulti devoted Catholic ni sila, in fact sa Christian man eh, basi mabisita na nga adlaw sa mga patay, magadagkot sila dito, ina na ba? Basin og
9: yes, attorney, oh. Na-discuss gina na mo, attorney. Tanan aspect ka mo yung gidiscuss sa ginikanan. Pero mao lagi, mao nang nihimos lag official statement kay verbally, mao gina ilang istorya, mao sa na among istorya.
7: Mm-hmm.
9: Kay gusto sa gyud nga ang atong kuan, kanang gobyerno nga mao lagi madadiri. Pero pag ingon nako nga kung unsay inyo kay nagstorya mi na attorney, kami ra gyud way labot ang AFP ug PNP. Kami ra gyud ako og ang duha ka ginikanan. Ipagawas mga sila sa ilang sentimento nga inanan lang dong, magdong raman na si ang iyang mama nako na ikuan lang palihog kay di may gusto nga mahimong sausawan ang isyo. Maybe ko no, kung maulian siya, tingay makuha ra nila later ang kanang patay, ang kanang remains na ba, nga buko goron sa, basta nilang hangyo lang, makakuha sila death certificate o kanang during sa burial, makakita sila nga i-video, unya, hangyo, lalagapon sa gyud nga mark grave gyud, kay at least maduaw nila kung puhon-puhon maulian na siya.
7: Kay kung safety reasons ay kuan god niya di madot niya na pala ing rason mas stress na no, kay safety lang
9: possible, ang possible.
7: Oh, kay katong yang mga uyuan panalitan di paminaw nako ang lungsod siguro sa Kawayan, tingali ang area sa mga bukid-bukid moy moy delikado, but sa lungsod niya considering na adto ang presence sa AFP o PNP, tingali wala man siguro kuyaw na.
9: Na discuss gina namo tanan attorney, pero mao lagi nihimo gis lang official statement. Unang nagi written mo nang akong gingnan, mas mayong gong written kaysa verbal.
7: Now, kung doon ay grupo niya panalitan din nga, maingon nga, mag-coordinate niyo, although wak may ni-coordinate yun, ibutan ka lang, bayan muna, or kining karapatan, maingon nga, Kap, pwede kami nalang magkuha na. O sa may imong una-huna ka, Kap, imong ihatag?
9: Sa ako sang side, attorney, mananghid sa tagtungod, pero mo lagi, gahapon, murag sa 3 days na mong negotiation, mo to'y closure sa issue, kay sila mismo, pangutana nga to sa LGO, kay dito man gahapon pag video call LGO PNP AFP gipangutana gid sila nga unsa man ibiyahe ni namo kay gi-create na ni. Kay actually gi-create na gid siya attorney. Kung nakakita mo sa social media gi-create na gid siya mao bitaw. Nakagubdan nga to kay nahibong sila nga naay statement ang ginikanan nga ipalubong ra din na sa Kawayan, pero nganong gi-create ko no.
7: Kay ready for kanang tato.
9: Ipangandaman gid to attorney kay ang gusto lagi sa atong gobyerno, sa atong side diri sa kuan gobyerno nga i-travel gid kay gusto nila i-reunite balik ang pamilya. So unsaon na magi statement og hugot man ang ilang baruganan nga mauna ngaton lang usa ipalubong.
7: Ang ginikanan ani niya Kap, considering nga imong staff gan ining asawa ani wa makasulti nimo og unsay pananghit ining bataa nga nawa siya sa ila?
9: Actually wa gyud ko nakapangutana bahin ana ni attorney ha kay mao lagi 8 years na unya. Last year lang ko video naka koag storya nga iyana ko ba nagtapok-tapok mi kay amogong sitio ato ni namoy naami mga kaning GC ba kung naay butang to naay basura mo text man ko ganay basura o naay ipagawas so inana may ka close dire so mo na last year naay naka hunghong nako kay dingita ko nga asan bitong anak ni kuan mo tong naay ni ingon nga medyo tuwa na kuan sa pikas grupo ba tong nana ko hin pero lisod masagot ako kung personalon na kung kuan ang ginikanan na medyo nana siya sakit pagkahibaw sa dako anang isyu ha.
7: Oh, ang kining iyang anak nga kamagwangan unta at least kitulo man sila pero naminyo naman po murag lisod sad kayo murag tingali
9: wala man gusto nagpuyo na diri ang maguwang attorney naglain na ba.
7: Wala po na maguwang mayon nga kami lang palubong anak ko manghod. Lahi naman yung pamilya.
9: Or common stand yun nila, attorney. Kay before ko ni Kuan, on saman, stand ni ginikanan o sa pamilya, ni ingong yung pamilya.
7: O, kining iyang inahan in taon nga nag-suffer colon cancer, dugay na nil-suffer ka, pila na katuig?
9: Kuan lagi, attorney, last year lang eh. Pagkuha ginako, rani niya isip ko, ang paglingkod na to, 2023, na siya complain sa ako, nga maulagi na siya discharges ba? So mo na kay naamsa ko nagtrabaho ko sa Onas Perpetual, mo akong gingnan nga ipakuan lang kanamo kanang tanan natong mga paagi nga mga laboratory ka. So mo tong gipalaboratory na mo attorney, dito nasakpan ang iyang gipamati taon.
7: Mm. So malagmit katong bataa siguro kato si Francis gipaybaw santo nga imong mama ni dunay colon cancer.
9: Bahina na to ni di sa ko katubag kay murag ang communication akong gipangutana ang amahan wa magin sila communication na.
7: So for 8 years wa sila communication?
9: Oh, ako ka ninggingnan nga sa kakuan ron ka high tech panahon na yung mga social media, wa magin itawag ni mo. Ni mo mga amahan, wala yun.
7: Mm. Sa una sa company, kay aktibo man sa simbahan, in fact, na sa Christian man sa diha sa imong barangay cap, dili ni aktibo sa youth, inana, mga organizations.
9: Wala, kay sa ako nabantayan ni bata na ito, ni, nagdako ni kay naamang ko'y bikiri sa una. Makadungog lang ko sa tingo gani, mupalit sa abong tindahan.
7: Mm.
9: Kuan gani, murag lunar type siya ba? Ang iyari yung kuan na ni, simbahan, skwilahan, balay.
7: Mm. Active bang kuno ni si Francis Dingding sa iyang Facebook page? So, malagmit.
9: Sad kay ko, amang ko nakuha siyang page sa good attorney.
7: Mm. Mga taga-UP, mga iyang mga kaila, mga classmates ba ka, wagin mo communicate ni mo sa dinha?
9: Sa unsang pasabot ni mo, karoon nga situation?
7: Oo, oo, nga kinikaroon ni situation ba nga, ato na tabangan kap, or kamila'y bahala ni kap?
9: Wala, good attorney, wala, wala. Wala ini ko anak ko nga sa side sa ilang kuan, wala.
7: Oho.
9: Kaya so, 3 days na good me, ay, karoon, ka-fourth day ro na mo nga kuan, yeah, karoon sad na, sa ko'y bisita sa gato nga, murang makipaghisgot sa bahay na aning issue. So, mo na akong kuanan, kay gabi, nananghid yung ko sa ginikanan, kay gahapon man, medyo na na'y closure ba?
7: Mm.
9: Na-confirm na gud nila through video, nga maugin si mautong patayng lawas to angat to, kay maumagi pangita sa PNP Soko. So, ni-decide magin sila nga to na lang yun. Na gi-videohan ganito during sa ilang pagkanang kuan nga final na magin yung decision.
7: Mm.
9: Ni-tingog mag yung both parents nga nganha na lang yun ang lubong.
7: Okay, so kanus amang ikon ang lubong na langkap?
9: Giprocess na gahapon sa hapon, I don't know kung karon, ugma, or unsa nga day, attorney. Basta ang ila, magpa-inform sila ang pamilya dere nga kung unsa man gani, kung ilubong na, magpa-kuan sila sa video. Murag na ito i-offer gani ang AFP nga mungari sila sa ilang residents para live yun, live nilang makuha ang kuan during sa burial.
7: Oo, kay panalitan ang sitwasyon na, doon na po yung in-charge dito nga, maoy masabot nga ikaw may mo video dito para ma-live na
9: yes,
7: ito ni.
9: Yes, attorney. Ang murag ang AFP side, maoy ni Kuan.
7: Mm. Sus, ginoo ko. Sige, Kap, no? Unsa may atong matambag ka nini or ma-leksyon or imong mensahe sa mga kabatanunan o sa mga inani nga mga sitwasyon, Kap, nga medyo makaluluoy man ang sitwasyon na. O sa imong mensahe sa itong mga listeners o katong mga namina na to, katong mga batanon karon, mga ginikanan karon nga naminaw.
9: Actually, ito ni, lisod masag yun, no, kung ato ni ikundina yung maayo, no, kay kanigong batana, makaingong lagi tao sahay nga ang kabrait, di yun, kanaganing rason nga makadesisyon sakto pirmi, or makaingon ta ang kabrait, makaingon ta desisyon og sayop.
7: Mm-hmm.
9: O yun, wamay perfectong tao. Pero mo lagi, kaning batana, nagsunod yun ni sa unsay naas Biblia kay sa Christian God.
7: Mm-hmm.
9: Diba? So, dako, sa ilang ganing grupo, nanay na pari.
7: Mm.
9: So, basically, kung sa kuan pa, doktrina pa sa simbahan, sakto siya.
7: Mm.
9: Unya, UP sa siya, so, gobyerno na gasto. Mawala ni, sad to say, mawala ni ang outcome. Gobyerno gasto niya, gobyerno rasay nakapatay.
7: No? Mm.
9: Eh, may nga man ta, encounter ni, gobyerno man.
7: Mm-hmm.
9: Ang akor, gito, ito ni, kada desisyon ron sa kabatanunan, labi na ron nga grabe kakuan sa atong social media gani. Kay tanaw na ko, may ginikanan mo tudlo para mabati ang kaugmaon sa atong anak. So, ang ako lang, respeto sa ginikanan, kinahanglan mo tigbabaw gid karong panahon na kay maulagi na, huwag ginikanan gustong maguna ang kamatayon sa anak.
7: Mm-hmm.
9: Na sila pa'y muhipo silang anak. Mm-hmm. Nga, ang pinakabati girong nahitabo kay for 8 years, almost 8 years, wag yun nagka-reunite balik taon. Tugod lang nga issue.
7: Mm. Sos, ginoo ko. Sige, Kap. Salamat kayo, Kapitan Kelly Kihadas, paghatag panahon na to dito sa DYHP o sa IFM.
9: Sige, ito ni. May buntag sa nan.
7: May buntag.
10: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat. Moto si Kapitan Kelly Kihada, mga kaigalaan, sa atong kapitan dito sa Barangay Capitol Site. Among kapitan to dito. Ah? Among kapitan dito sa among puyan, si Kapitan Dundon Bakulod. Good morning, Kap. Pero kanang kapitan na mo dito sa among opisina, si Kapitan Kelly Kihada, dito sa Capitol Site. Mano to, atong hinabi, may gala, kisilingan man na to ni. Atong ningisgutan dito. Uy, kisilingan man na to ni. Ah? Murag na, kung ano lang ko ba, sa kadagang issues, kanto ganing sa 19 kabukpatay, mga kagilan sa tubuso, wala lang ganit kayo kung makahatag emphasis sa discussion ato. Pero karon silingan matunin na matay, ato lang isgutan yun eh. Yan mo na yung tabu ah. So karon akong tawagon si Dines Abarinto sa Kalapatan, Cebu, basin og unsa ilang mga side sab ani, unsa ilang dugang na hibawaan ani, kay gusto itong mahibawaan sa unsa background sab, nining Vince Francis Dingding, aktibo ni mahigala nga student leader, medyo naka-ilas buhi kaya ni sa UP, kining bataa. Sayang saan ba? Nga, gradual siya diha, bright ni bataa, pero namatay man hinoon ni Ron. Pero di ko makakuan po sa iyang krusada, ha? Unsan ni iyang mga baruganan, unsan ni iyang krusada, mahigala, doon na po siyang kagalingong pakigbisog, nga, iya po na, di lang po na to siya ma-respetaran lang po siya na to na napita. Pero akong ikaluyan kining sitwasyon sa iyang kamatayon, no? Muna yung dangatan mga higala. Atong hinabion ang sa side sa Kalapatan, ba ilan ay makaila day, kumahon, no? Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:33 na.
11: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
22: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee.
23: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante
24: sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
25: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
26: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
27: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
28: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti!
29: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ugmayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko ibatiyan niya. Antog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisinta na kapin. Sabay na biska.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang nawala na yung kati ko sa katawan sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O glitre pag ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
9: Time.
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipi sa gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok sa Straight to the Point.
15: Atong attack nala sa 9:42 na mahigalas naman uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Kini nga portion makikilan hatod kanato sa Sugar Troll. Daghan karon ang mga dunay gipamati, dunay balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga pala nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kini A, B, C, D formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo o makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o iuman makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mahimong hinungdan ni ining diabetes. Manang sama ka nato, kanunay matag-adlaw nag-Sugatrol.
14: Straight to the point.
15: Okay, mga kaigalaan, atong gikontak si Dennis Abarientos, ang head sa Kalapatan Central Visayas, pero di magin makontak. Doon na sila ilang statement na nga gihatag. Ako lang basahon kinimong statement, no? Kaya di man ito makontak si Dennis. Nangay tag number, pero naka-naana, nag-ring ang number, pero di na ito makontak. So sige lang, basinog na busy baka o ron sa hitabu, ah. Nana sila ilang statement, ako lang yung basahon. Ato lang i-flash delay names. Kalapatan Central Visayas raised the alarm over the reported move of the AFP to claim and transport Dingding's remains under unclear circumstances. Matod pa. Sa Bisaya pa, ang Kalapatan Central Visayas ni isa og alarma labot sa gika-report nga lakang sa Armed Forces of the Philippines sa pag-claim o pag-transport ni ining patayng lawas ni Dingding ubos sa dili klaro nga sirkumstansya. Tabangi ko sa pagbinisaya ng uban ni Day. Matod pa din eh. Friends and paralegals of Vince Francis Dingding, who traveled to Kawayan to pay their last respects, report that Dingding's body is now being prepared for transport. So ang mga higala kuno o mga paralegals ni Vince Francis Dingding, nga may biyahe padung sa Kawayan, paghatag sa ilang katapusan nga respeto, mi-report nga kining patayng lawas ni Dingding, gipreparar na alang sa pagbiyahe. Staff members of R&S Funeral Homes reportedly could not identify where the remains would be taken, stating that they were only instructed by AFP and police personnel to place the body inside a crate. Sabi ni Saya pa mahigala nga, kiniday ko ng mga trabahante sa R&S Funeral Homes, gikataho nga dili maka sulti asa dapit ang patayng lawas dadon. Og miingon nga gi-instruksyonan lang sila sa AFP o sa mga police personnel sa pagbutang sa lawas sulod sa crate. In a handwritten letter signed by Dingding's parents, marikilang gi-question day ang kini mo handwritten letter, no? Sumuod din yung mga sukit ng paminaw ako kabasa ini mo ang kuwanda, karoon pa. Salamat kayo day kin, ha? Ni-provide siya, ani kay atong gitawag si Dennis Abarientos, di man makontak in siya, ni amay statement, attorney. Ah, sige, ato lang basa ng statement. Mato pa rin, eh. In a handwritten signed by Dingding's parents, which the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-LCAC, has made public, they stated that they would no longer claim Dingding's body with the understanding that Capitol Site Barangay Captain Kelly Quijada and the local government unit of Kawayan would facilitate their son's burial in Kawayan. Sa usa kuno ka sinuwat, kinamot nga suwat, nga gipirmahan sa ginikana ni Dingding, din ang NTF-LCAC mipagawa sa publiko, miingon nga ang ginikanan dili na mo claim sa patayng lawas ni Dingding with the understanding nga si Kapitan Kelly Quijada o ang local government unit sa Kawayan maunay mo facilitate sa paglubong dito sa Kawayan. It is important to note that this letter was written on the morning of May 18 during a visit by individuals who identified themselves as elements of the AFP Visayas Command to the family's residence. So ila dang i-question imong letter day. It is important to note, no? Nga kining maong letter nga gisuwat mahigala ni anang buntag sa Mayo 18 atul ni sa pagbisita ni ining pipila nga nagpaila sa ilang kaugalingon nga mga taga AFP Visayas ka man dito sa pamilya, sa panimalay sa pamilya. This development further underscores the need for transparency regarding the circumstances under which letter was written and the decision surrounding the handling of Ding Ding's remains. So, mo din yung mga sugit ni Paminaw, nga kining maong development, nag-underscore sa transparency. Matod pa, mahigala. The statements released by the NTF LCAC and Brigadier General Jason Humawan or the 302nd Infantry Brigade attempt to paint Ding Ding's death as a simple story of a lost son allegedly misled into armed struggle. Kini ko namang statement sa NTF LCAC o ni Brigadier General Jason Humawan sa 302nd Infantry Brigade nagsuway kini sa pagpintal nga kining kamatayon ni Ding Ding usa ka simple nga sugilanon sa usa ka anak nga nawala o nasaag into armed struggle. But beyond the carefully crafted narrative lies a more troubling reality. Apan luyo niini kuno mahigalang giayo gyud pag himo nga naratibo, dunay mga troubling reality. A family and community now being confronted with decisions and actions surrounding his remains that raise serious questions about transparency, dignity, and respect.
14: Straight to the point.
15: Matod pa mga sukintig paminaw, no? Sa Kalapatan Central, Visayas. Oga, matod pa mga kaigalaan, if the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Ding Ding's family, ato siguro ng taga-agwanong. Ako lang yung basahon, mahigala na tiwas ng iyang letter. Pero mo na mahigala ang mga pictures, no? Para dili mo maburingan din na. Mo na iyang letter. If the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Ding Ding's family, then it must stop turning his death into propaganda. Matod pa mahigala. Kung ang NTF LCAC tinuuray nga nag-wish paghatag o pasidungog sa kamatayon o sa kaguol sa pamilyang Ding Ding, din ilang hunungon ang paghimo nining maong kamatayon nga propaganda. So para nila dayday kining sa karapatan, katong 110 liter, propaganda to. No? So muna nga, gusto tara kong makuhan si Kapitan Kelly mo ini sulti nga authentic na nga letter, kay gi-question sa na may gala nga propaganda. Di po na ito mahinabi ang ginikanan tungod kay molespital lang sa takot tinuod manggalin doon na day cancer ni mga higala ng asawa in town. Okay, imama ni Ining Ding Ding. Matod pa, publicly framing him solely as a victim of movement erases his own convictions, his agency, and the social conditions that led many young people to take the pants they did. It is inconvenient to reduce his life into a cautionary tale while ignoring the deeper issues of injustice, poverty, militarization, and repression that continue to plague the communities. Respect for the dead means respecting the wishes, rights, and dignity of the family, not controlling the narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So kining pagrespeto mahigala sa patay nga lawas, respeto ni sa hangyo, katungod og dignidad sa pamilya, dili ang pagkontrol sa istorya, sugilano, narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So dili kuno political messaging mahigala, no? Ding Ding was more than a talking point in a counter-insurgency campaign. He was a human being whose memory deserves truth, dignity, and accountability.
14: Straight to the point.
15: Kalapatan Central Visayas calls on authorities to immediately disclose the intended destination of Ding Ding's body, respect the rights and wishes of the family, and end actions that further inflict pain and outrage on those mourning his death.
14: Straight to the point.
15: Matod pa mga higala, no? Kinini ang money ang hitabo mga sukit. Sige ko, no? Basig ma, kuan ato. na ato siyang makuan, ma-interview si Sir Dennis Abarintos aron nga kuan. Sige, ato mahinabi may galagdugang, labot ining ilang statement na sa Kalapatan Central Visayas sa kamatayon mahigala ni ining usaka student leader kaniadto sa University of the Philippines sa Cebu na si Vince Francis Dingding. Ato hinabi online si Kwan Dennis basi maka tubag siya nato naron, no? Dennis Abarintos mahigala ang head sa Kalapatan. Kini nga portion ito gila ito makikilan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas o sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company nga mao mahigalang Ergensen Herbal Products Trading. Gidistribute sa Belgian Marketing o FDA approved. Bisan sa bag-o nga karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point.
15: Okay, mga kagilaan. Sige lang, no? Ato ning gikuan anyway, nabasa na to ning iyang kini ni ang statement, pero mas maayo og nakontak naman nato ni si Dennis Abarintos og ato mahigalang mahinabi siya maoy head ining Karapatan Central Visayas. So ato lang sa pangitaag pamaagi nga makahinabi nato, mas maayo gyud mga higala para nga makuha nato pod ang side sa iyang kwan. I understand amigo gini kay ni Dennis. Iyan ang amigo ni si Dingding. Makasabot sa taba sa iyang story sa iyang kinabuhi. Mga sukin ting paminaw, doon na sa iyang kaugalingong sugilanon, doon na sa iyang kaugalingon mahigala sa nga krusada nga iyang gisudlan mga kaigsuna.
14: Straight to the point.
15: Alas 9:55 na, ato lang sa i-turn over kadali itong kwarta day sa atong kuan, asa man to ang nana, na ay klase si Dennis Abarintos, nagtudlo siguro na siya. Okay, sige lang. Si kasamang Aida lang sa, manto si kasamang Aida, kay ang katong nagpatabang nato, labot mga higala sa kuan, katubitang usa ka adlaw na patabang nato kay namatyan sila sa iyang pamilya, duha gyud ang namatay, nakakuha-kuha man tag ginagmay mahigalang kantidad ato lang sa i-turn over unya dayon. Pila na may update nato day, taga ikog update ko no sa atong kwarta nga nahipos para atong sa Naga. Pareha man ni Naga day no, pareha Naga ni atong gitabangan, Naga City. Ang usa inayaga Naga, ang usa tuya Naga. Katong mga bata, tuya na gato. Katong usa inayagan kay gisod tong ilang panimalay, gipangdunggab tong duha ka mga kwan, namatay ning iyang bana o katong iyang anak. But ang asawa na ospital, daghang samad. No? Okay. Sige, are-are pa dool sa may... Are, dool sa mikropono, no? Atong tagad-pagtagad mga kagalaan. Niya ni Aaron si Idna, diri ni sa atong sibianan, yan to milabay Merkulis. O kumasayop na yung Aida. Merkulis ni siya na rin. Palingkuro na to. Lingkod na sa ni Aida. Para nga ikaw ko patunulon sa sakuan. Kaya ni ang hinabang. Kadali. Ato lang sa plagingan kadali, kasamang names ha. Kining sa atong action center. Okay na ka names. Atong tagaagpagtagad mga kaigsunan gamay ha. Ang atong paghatag sa og plaging ani kadali. No? Sa atong complaint at action center mga sukinting paminaw. Okay. Gamay lang kayo mga higala ha. Alas 9:57 na.
9: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
16: Siguro ka ako ang akong gipatuo og dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usa lang kapagpabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
17: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko, nga tabangan sa ospital bill og mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha ka buwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
18: Way mo

0: aksyon.
1: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wa hatagig aksyon sa mga hingtongdang ahinsya.
0: DYHP in action.
1: Maghatag og kahigayunan sa mataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
0: DYHP in action.
1: Serbisyo publiko na sincere.
0: DYHP in action.
2: Straight to the point.
3: Atong attack na alas 9:58 na. Ya sa atong sibianan may gato ng gitabangan ito milabay nga Miyerkules kay kinimagong iyang anak o iyang bana namatay atol sa Mother's Day. Kasubong pamalandungon sa usa ka inahan may gala nga maoni ang nisugat niya atol sa Mother's Day nga unta naa ang iyang pamilya kumplito na ang iyang bana o iyang mga anak. Pero namatay ni. Ani tabo ni ni katong dito sa Naga. Doon na siya yung usa ka anak mga kagalaan dito sa diskuhan gi kuan eh giguyod ni pasayawon niadtong suspect mga sukit di paminaw kanto si Johnson Sidinio wa man musugot yung anak wala musayaw nasuko motoy nagkaaway sila dito sa diskuhan pagkaaway mga sukit di paminaw nabuwag man to sila dito pero nagatang kini si Johnson Sidinio giatangan di ay kini si iyang anak mahigala nga ginganla dyan giatangan niya muuli hantod abot na lang mahigala gabiing laom kagabion hantod mahigala nga nakadlaw na wa pa man muuli ang gihimo sa suspect nga si Johnson Sidinio gisod ang balay ang mga way labot mahigala sa away ang amahan ni Jan nga natug pertintuga ang iyang igsuon mahigala nga si Dominic na pwedeng katulog, huwag ang iyang mama mahigala nga si Edna, mo'y ipangdunggap dito sud. Sus, patay in taon mahigalan duha, oy. Patay mga kaigalaan ang amahan nga si Conrado Tapdasan, huwag ingaman si Dominic, patay. Kining asawa nga si Edna, na ospital ni kay Unsi Kabuk ang samad. Nabag-o lang sa nakagawa sa ospital, ang iyang bana o iyang anak, gihaya ron, naa mga kaigalaan sa Inayaga, Naga. Una nga tungon sa duha kabuok ang na kuan in town na disgrasya mo na nanawagan ta nga panabang sa itong mga kaigsunan na doon na yung nitabang mga kagalaan nga na-timing mapul kagahapon doon na po'y lain na pong nangayag tabang at ulang niya pong gitabangan so karon na amtay na tigom gamay may gala atong kauban si kasamang Aida Tampo sa usa ka adlaw lang nato nga paghangyo sa kahanginan kay Miyerkules man eh nga pagkagahapon lahit naman sa itong hangyo at is doon na yung mga nitubag nga igo-igo po din ay Aida nga matabang nato nila kay perting luuya masad sa ilang kahimtang taon pero ato na nang gitabangan sad sa uban natong pagpanawag no sa kinsay makatabang sab dito. Yes, Inday Aida.
4: Mayong buntag Attorney Rufil og sa atong mga sukindig paminaw, sakto Attorney Rufil sa atong pagpanawagan pilagi sa imong tuluman sa Straight to the Point na katigom taog 37,500 pesos Attorney Rufil. O kining mga kantidad, makatabang-tabang yun ni og dako para sa pagpalubong sa iyang duha ka mga mahal sa kinabuhi nga ilubong na karong Domingo Attorney Rufil sa Naga City Public Cemetery. So, sakto yun nga di matukib ang pagbangutan ang gibati karon sa usa ka inahan o usa ka asawa nga si Edna Tapdasan Attorney Rufil mo ning silang taga Purok eskwelahan Inayagan City of Naga sa gidangatan sa iyang sakop sa pamilya ang iyang partner iyang padre di pamilya o iyang anak Attorney Rufil nga pulos equally ang pagbati ang pagmahal ana agyod pero mo giingon nga na may gitapos man ang ilang kinabuhi sa wala gid ma gid makapaganda of course di man may mapangandaman labi
3: murder
4: na kay Krimen
3: murder kana nang atog na lagi pang dunggab niya
4: So karong buntaga Attorney Rufil ang atong pag turnover sa mga kantidad ang 37,500 pesos pero initially ni atong pag-anhin niya sa Miyerkules atong to nahatagan dayon og 2,000 yawat na lang mapamasahi
3: o
4: na pa i-proseso ilam nahikay ang mga papeles sa pagpalubong niini karong adlang Domingo.
3: So Edna, karong Domingo na ang lubong?
5: Maayong buntag.
3: May buntag, o.
5: May buntag, Attorney.
3: Oo. Unya, kinini ang unsa bang oras sa ilubong?
5: Alauna.
3: Alauna, dito po sa Naga.
5: Marasal.
3: Okay. Pila tanan imong anak?
5: Lima sila, upat na lang nabilin.
3: Okay, namatay man ang usa. Niya imba na po na kuan in taon. Unsa may imong trabaho dito?
5: Sa una, Attorney, manglabada ra ko.
3: Manglabada.
5: Karon kadili man ko kas palabada pa kay

0: Magpayo pa man ko sa akong samad.
1: Oh, pila tanang samad ni mo gyud?
0: Gagmay ang uban, gagmay, gagmay.
2: Napay, napay dahil nagian sa tinahian.
1: Napay, itahik mo na ina, no?
2: Masayahang kamutin
0: taon. Nga, dahil yun, din he.
1: Ikuha na ang tahi. Awa pa ko ang tahi. Ang sus ginoo ko. Agis kutsilyo na.
0: Oo, agis ang kutsilyo. Laura, pero ang kinatagkuan dyan din sa luyo.
1: Sa luyo, oo.
0: May kinatagkuan.
1: Oh, biha, no?
0: Sagan ako sa kutsilyo ba?
1: May gini kay medyo kon sa kanong kamaratol, no?
0: Kamaratol ato, kang akong gikuan ang kutsilyo, makidako man kaayo taas. Pang ihaway ko dog baboy.
1: Sus ginoo ko.
0: Mato nga wala ra kon hadlok.
1: Kasi trabaho din ning suspect. Inyo man silingan dito, no?
0: Kung pwede siya trabaho ko na mag-ihawan mo sa baboy, mag-anhaan ko na sa babaw yan ba? Mag-ihaw dito baboy sa
2: kaya. So, mangingihaw.
1: Ang kutsilyo din, butcher din ang kutsilyo din, magigamit.
0: Siguro ito gigamit niya sa kutsilyo sa ihaw ba, mag-ihaw sa baboy.
1: Sus ginoo ko. Okay, sige, so kalon nakakuan lang tagamay sad, doon tayo nahipos gamay nga katidad, amo i-turn over ni mo, ha?
0: Sige. Mga iko ni mong salamat, attorney Banyok, nga nagidawat ko ni mo diri sa DOHSP, nga natatabangan ko. Magpasalamat lang sa ko atong nanghatag, nga magpasalamat lang ko nila, nga natabangan ko nila, ang ginore magkuan nila, magbaos nila,
1: sa
0: ilang natabang nila na ko.
1: Oo.
0: Daghang salamat, attorney.
1: Sige. So sige dai atong i-turn over. Nya tungod kay kining maong kwarta gikan sa atong mga listeners. Nya dayon among gi-update gyud pila to na dawat. So among i-turn over nimo nga with transparency lang sad kay aron nya kadto silang mga igsuon na to nga nihatag kasabot sa sila nga ang kwarta ilang gihatag na mo amo gyung gihatag nimo, no?
0: Dakong tabang na attorney. Salamat lang jud ko nila. Nga natabangan ko nila na ako'y makuan pa magamit-gamit.
1: Okay, lubong nila ba karon Domingo, no?
0: Domingo ilubong.
1: Oo. Sige dai.
2: Sige. So atong iphon ni no Mrs. Edna para sa kasayuran sa mga tigpaminaw nga niagyod no ang maong katidad aton natigom ug amo i-turn over karon buntaga. So 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 pesos, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 pesos, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 35,500 o katong 2,000 initial nga ito nahatag. Ang tanan ni total, kaya tibukan na ito ni Rufil o 37,500 pesos.
0: Salamat yun, attorney.
1: Why sa paya, no? O si kasamang Aida, ang atong kauban karon.
0: Salamat yun, ma'am.
1: Oo.
2: Why sa paya.
1: So na, ikaw na ibahala na ha?
0: Sige.
1: Yung magkatabang-tabang lang sa dito yung taon po, sa imong kuan dito.
0: Dako na dyan yung tabang.
1: At least kuan lang. Nya ampo lang ta, nya natay tabang sa itong mga listeners. Mao man ang among kwan, kalainan lang namo sa DYHP kay ningad to me, nag-report me aning maong hitabo. So di lang kutob sa report da eda. Ang ato nga, no, to tabangunon na yun. So muna ang ato nang tabangan. O niya, ang pangadji, nakompleto na. Ang pangadji. So sige, so to dito, luha kalungon in town, itapad lang sila.
0: Itapad, tapos ana ra ana, nya pa ana.
1: Oo.
0: Pero ito sa mo, wala na mo ibutan. Ito sa mo, payag man to amo, di man sila masahod.
2: So, naroon sa ugangan, bali, side sa imuhag yung...
0: Mama niya. Mama sa akong bana. Naa sila dito gaya karon.
1: So, sige dai.
0: Okay. Yes. Salamat, ma'am ha, Mama Aida.
2: Atty.
0: Banyog, salamat.
1: Way sa payan. O sa atong mga tigpaminaw. O sa
0: tigpaminaw nga katong nitabang nako, may salamat ninyo.
2: Atty. Rufil, bisan pa man, og naa sa kahigwaos og sa ingon-ani no, nga pagbangutan, pero ang iyang kasing-kasing punog-yapon sa pagpasalamat, nga bisan pa man sa mga pagsuway sa kinabuhi, apan, dagan kapon ang willing nga mutabang nga gipaaging nato diri sa DYHP. So sa makausap pa diri sa DYHP, magpasalamat sa atong tigpaminaw unya sa imong pagsalig pod kay ikoy ni Anhi Good personal diri sa atong sibianan para makapanawagan.
0: Tapon ni ari jugo ato kay manawagan jugo ba.
1: So kana nagpasabot nga niyakas kaguol duha gud kabuk nawa nimo imong bana ug imong anak, no? Pero niining kaguol nga imong gidangatan karon wa ka mag-inusara. Naay mga tao, naa ang DYHP o nga FM nga ni simpatiya ni mo o ang ato mga listeners. nga ni simpatiya daghan ang mga nagampo og ni simpatiya nimo og nga ni ang uban ni hatag yod sa ilang grasya pagpaambit. Timaan ka na, no? Daghan mga tao nga kininiyang ni hatag, timaan nga apil sila nga nasakitan sa imong kasakit o apil sila nga ni simpatiya ni ining hitabo aron.
0: Oh. Salamat yun, Atty. Banyok.
2: Okay. Yes, Atty. Rufil. So, nagagika na lang din sa Complaint and Action Center o sa atong Servisyo Publiko segment, Atty. Rufil, kini si Radio Man Aida Tampos. Mayong buntag. Dagan salamat ka na itong tali.
1: Okay. Sige, salamat kay Indi Aida o salamat Idna, ha? Oh, okay. O ito mga higala, no, ang atong gihatagan sa inyong itunol po na mo ang tabang diri sa atong CBN. Kanini ang amo lang kuan gyud. So, usa to ka programa na ko na tumilabay nga Miyerkules. Pagkagahapon, lahit na po itong duha. Mga bata, mga tuyo at taon nga nahitabo itong mga kagilaan lagi. Muna nga, kuhan giyon sad nga, nawagan na sa taanig balik. Pila naman itong update dahil sa mga bata. Nga aron nga ito lang sa mahatag sa ginikanan. No? Kini nga portion makakilang tulad ito sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga gano'n na mga toksin sa mong lawas, maong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang kaimong ulo, panakit sa kalawasan ang luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aron maangkon ang mayang panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
1: Katong sa duha ka mga bata, kagahapon ni abot na detag 82,000 para sa duha ka bata. Okay. Ato lang sana siguro turnover na uba pohon dai, no? Kanang maong kantidad niya do natoy daghang ni donate pero ni kagal kuno ang GCash ni Maris. Ano okay na ba? Asa kang Aida kay dunay ni donate niya murag ni sige sag tuplok di man gyud kuno mudawat, nigikapoy na kuno siya. Pero katong uban ingon niya sige lang at karon taod lang kay basi na busy lang, so na busy siguro to. Kami transparent lang diri mahigala nga kuan lang. Muna akong gi kuan kami sa DYHP nga na yung mga police reports, mga balita uban. Atong gibalita, but di lang takot sa pagbalita. Kung luna gi, grabe nang inahanglan, appeal punta mahigala nga muhimo o atong pamaagi sa pagtabang. Pero ano tayong ulas kay? Ato na saan mahigalang isunod ang atong drama ron? Kung ako pasultino ba rin kasamang Alan Gulit na Korda o Gati Priscilla Ragana. Shout out sa ato mahigalang mga taga DZXL RMN Manila team. Admins la si Rigeline Dayot, si Lo Panganiban, Mitch Abila, and Jane Martin with our tour driver nga si Luvin Canillo o si Eugene Vinaro sa Amabe Travel and Tours. Okay, so salamat kayo ha sa inyong pag-aray dito sa atong suroy dito sa Sugbo at mga taga RMN Manila, mga sukin tigpaminaw. Good morning yung tanan diha. Naminaw sab karon ang mga staff sa opisina sa Canada Visa Processing Center diha sa Bonifacio District, Kasambagan, Cebu City. Si Jira Igay, taga Pinamungahan. Junmar, taga Baybay Leyte. Oy, si Jackie Lo, taga Pardo. O si Carmela Cabusas, nga taga Pardo. Listener sa dinato, mga sukin tigpaminaw. Salamat sab Juju Abapo ha sa imong info nga gihatag ka namo ganina alang sa usa ka police report sab. Happy birthday, Jerome Yap! Oy! Okay, so happy birthday, Jerome! As kangil-ngiga din, Jerome, ha, nagsaulog sa iyang adlaw na tauhan karon mga kaigsuunan. Okay. Unya, kinini ang... sige, gamay lang kayo, mga sukintig paminaw. Okay. Watay kong ulas, may galad. Agay na ingon ganina nga nindo, itong imong kuanda, katong imong... jingle. Kato akong jingle, may gala, hinimo to sa atong listener. Puhon o makalugar ta, may gala, o dunay kuan, ato ni siya mga kagala ang matawag na to, may gala, ma-invite nila sa sibianan, o baka doon natin okasyon, tingali Idol Buiki, atong imbitaron. Ang naghimo sa lyrics, si Jade Paghubasan, katong ato, may galang jingle, ha? Bati niyo ganina, okay, patukal balik karon. Gihimuan o jingle ng atong straight to the point sa atong listener nga event organizer o planner nga si Jade Paghubasan o niya iya mahigala nga si Jamaica Marie Paghubasan ang event organizer o planner sab moni ang tag-iya mahigala sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Okay. Good morning yun sir o ma'am. O salamat kayo ha. Ato ning listener sa DYHP kanunay naminaw sa atong tulumanon o bahinungdan mahigala nga nagkumpos siya kanta makigilaan. Kining kantaha pala sa Straight to the Point na minaw ko. Askan, nindutang paminawan, mga sukit ni paminaw. So, salamat kayo nagkompos siya gakanta mga kaigalaan jingle niya ato lang sa gipatukar mga sugid ti Pipino. Salamat kayo. Oh, mo ni mahigalaw. Yeah!

0: Okay, salamat kayo, no? Sa nagkumpos at tumaong kwan. Mo ito yung pag-describe sa itong programa. Salamat kayo. Iya, gitong kwan lah, no? Niya pa salamat kong idol ay kusad na ako na nagkumpos ako kanta. O, salamat kayo ha, sa atong Straight to the Point, mga sukit ni Guminaw. Salamat sa pag-permit nga atong ma-play on air. Kining maong jingle, mga kagala. Pero wak naman tayong uras, indekin. Huwag man lang tamagtiwas, mga kagalaan, no? At kanya ang sunod nga tulumanon kung ako pasulti o manay kasamang Alan Guliat na Korda o Ate Priscilla Raganas. Oga at tangi sa may galaw niyang gabi ang sincerely Ate Arlene, alas 9 ngayon sa 10 ang tagnas kagabi on, o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba na kasamang Buen Alguno. Wa pa magkabalik sa kasamang Binji Tanghian. Sa kasamang Buen ang mudumala may galaw mataga gabi. Standby mga kaigsunan sa sunod ng tulumanong. Sa ngans kinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ng Diyos mayong buntag Pilipinas tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak! RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang mas epektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay epektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: At ang iyang pagbukas, sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Puro 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
5: Adto, upalit na mo.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
11: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero wala'y new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sa kinan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
13: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Makasama isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyong Kuya Jewel Benseco o bansong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kasama mga kaiksunan, awagong ko ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa Osaka Babay nga nagpatago lang sa ngan nga tisi. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga itong matutampo si TC.

0: Kini ako problema, bahay ni sa kumbana, pagkalabad gid ani niya. Wa ko kasabot sa iyang gusto pa. Pero aron inyo kay masabtan ang akong problema no? Kung unsa, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahaluan mo ako samtang nahilayo. Ni salig kong tanang mga panumpa, kay gibahal ko ikaw nga walay sama. Kinsa siya nganong nagluip ka? Kinsa siyang gimahal mong labaw pa kanako?
1: Unsay anak kaniya nga wala ako?
2: Naunsa man ta ka, nagkakanta ba kanina, papansin ka sa mga tao, hindi mo agin nito to, ha?
0: Ay, nayabag ka, Triso?
2: Ha? Nayabag? Wa man! Pero ikaw, halata, ka nga, murag happy to you ka, no?
0: Huh? Ay, murag nangita ni Gubo Tawhana, ay.
2: Ayaw lang sa dana, ay, ready. Halata, nasan kayo, nagkakanta mong kuriha niya, na narapo, kunuhay kas bongbong, pero, ang imong gisolob, bobo kay imong short, oy. Nya, sando pa ka. Yawar pa kay bra, bida. Pasig, di ka kabantay, ha? Nga matagak dahil na imong suso niya. Ha?
0: Huh? May tagak. May pariyasas imong itlog nga murag katagak konpirmi.
3: Ha? Huh?
0: Ikaw, no? Hugaw kay kagunahuna, oy. Og mag-short ta, ngal-adi ay, ha? Ngil-adi ay tanawon. O sa may gusto ni mo, maghubo na lang ko.
2: Samot at isi.
0: Si Samot.
2: Samot ang maghubo ka. Unsa man taon kay? Ayaw ko nung kadang pagbinata ko no diyan.
0: Huwag ko magbinata. Ikaw may nagbinata, pataka ka lang tabi. O sabi na yung problema ni mo kung mag-short ko, ha?
2: Muta na kang ano?
1: Ngano lagi?
2: Nginaad kang dadao lagi.
0: O sabi na kang ngilad, ana, uy! Ang uban lagi, magtupis o manggani na, ang uban magpanti na manggani.
2: Ang uban man, ha? Ikaw lahi ba ka? Maayo ka kay lahi ka na, oo? Huwag ka magtadao na. Makita yung tuhod, brutal arms kabayo.
0: Huh? Kasi nga?
2: Napaypaani mo? Murag parehas ginakon sa imong bagtak.
3: Huh?
0: Suya ka lang.
2: Beda, suya ko taon. Suya sa iyong mata. Og nibao pala ka sa pinakabati nga tanaon. Abi ni mo kung sa, ha?
0: Unsa man ko no?
2: Kaling imuha sa iyong pao, tanawan ng mga uwat ni ha. Murag piso karaan, ha? Dagko kay sanan dahi, ha? Di ka buwawa ng piso karaan?
3: Huh?
0: Ay, nawayon ba yas inaha?
2: Nabayon ko.
0: Nga no, ikaw, kanang paani mo, ginindutan ka? Bisag unsaon pa na ni mo bagnos og dahon sa panyawan, mumarka gihapon ang agis kagahapon.
2: Sa agis kagahapon eh?
0: Kanagong uwas imong kurikong?
3: Huh?
0: Mga si panaway, uy, kapoy ni mo, kay utrusag ka.
2: Oo, bitaw, bitaw, tinuon na. Pero, hawa man taon ko pabadlong dahi. Kakita rin ka ng short-short ko, permim ko karsunis. Unsa.
0: Uy, hanggaw ay pagbuot og mag-shorts ko, uy. Kay komportable kong mulihok-lihok kung mag-short ko.
2: Huh? So, buddy, uy, ay kuing na nga. Dawa kang paibog ka na imong paa. Paibog ka, uy, ano imong paa. Parehas gidakot sa imong bagtak, bida.
3: Huh?
0: Wow, kanyang animal, uy. Ang saan mo yung gaday gusto ni imong mahitabot? Resulti ikaw, bis, resulti
2: ikaw. Gusto ko makarsunis ka. Pag-ilis dito, pag-uwal ka. Pag-ilis dito!
0: Wadyo ko kasabot inin tawhana. Nag-short ko, kadang limpyo makusbay. Di man ko makalihok-lihok o maayo kung makasunis ko. Pero unsa mang pagkaunsa ang agilain man hinuog sabot inin kanahan, mga paraway lalis o nag-ilis na lang ko. Unya?
4: Oh, asa ka tise.
0: Ay, nay, muatos ako carbon, nay. Magpalit ko para panihapon na to.
4: Mangumpra ka?
0: Ah, maingon-ingon gid ana, nay. Daan na lang ni pangumpra kay lisod man. O sudan rin akong paliton sa dito.
4: Unya mo ato na ka?
0: Yes, nay.
4: Oh, siguro ka?
0: Kay nga no, di ay, nay.
4: Pagsurdya ay. Ha? Mangarbon ka nga bubo kay kag short kag isolob.
0: Na di short nga taas, nay?
3: Huh?
4: Hello, moy. Pilosopo ba yan niya? Ingon ana na lang yun ka, mubo kayo musulobon. Magpanti na lang ka ka.
0: Ah, reklamo mang ganit mo sa shorts, panty na ba hinuun?
4: Pag-ilis ito, pagka-uaw ka lang.
0: Naunsa naman yung taon mo? Uy, nagparehas naman lang mo si Tereso, nay. Mga sensitive na kaayo mo. Pasagdi lang kuno po ninyo.
4: Sa pasagdi? Ha? Unyag na nai-addict niya na makakita ni mo. Unyag maglay ng kabuhi. Ha? Malugusan ka. Usao naman lang.
0: Oh, edi, wow!
3: Huh?

0: Pre, preterso. Diterso, di preterso. Ikaw tanyo maka. Preterso. Ay, ikaw pre, ang sita naon ni mga tong gobyerno ron, ha?
1: Bota di pre. Ako libog yung liberduha taon. Asa yun itong mga daggo kay krimen? Why no tagda? Permi lang ilihay-lihay ng madaggo kay kurakot, ha? Pero kininong gamay kay krimen? Noo, maunang hinugidagino taon nila, pastilan. Tinungod yun. Kine ato balaod, murag para lang yun is mga pobre.
0: Bitaw eh. Na yung mga balaod nila nga murag para lang yun mga pobre. Nga sama na to. Gamay kawat. Preso na. Oh. Pero mga dinaggo nga, di malita nga kwarta ang ipangkawat. Why na preso? Askang paita! Ang siguro ni noon, mauni noon kining mga ginagmay nga kaso. Sama aning bag-o lang ipagawas nga, kaning ilang gitawag nga ordinansa. Sa bawal nga maglakulakaw sa kasada nga maghugas. Pero nako, sige lagukas ka na gabi. Gawas-gawas bay. Bawal magbidyoke, alas Jesus gabi. Bawal lang ang maglakaw-lakaw sa mga minor de edad. Inig kalas jis gabi kay tuna na may kurpyo.
1: No, yan.
0: Mga nahinoy, ginagusgan ng mayo nila. Kanang lang kipagusgan ba? Ah. Tingin pwede.
1: Panghingusgan nila ng mayo? Oh,
0: gapon, naginom-inom may gawas kasi si paritan nyo. Kaya bitawag kita kita gabi, pre. Hapit may madakpi. Kaya bawal mo din ang maginom-inom sa tapis karsada. May gani kay nakasulbad ay nakasulbad nakasulob de mi nakasulob de mis bay ha nakasulob de mis bay kay kwa pa wala please o mi bay terio bisa ba bisa pre
2: agay tinuod pre oi makalago to say katinung dagko kay mga dagko kay saa wagi manubag wagi patubag ah pero kini nung ginagmay ah preso dayon pagkakitot biya
0: kidot
1: yo kon kon hubo-hubo mo ato isgutan nga nang maglakaw mao ginay paborito ganahan kay Pedro Terio ani awi sa tingan mo Pedro
0: Tanyo
1: Pedro Tanyo kay sige mo lang niya hubuan yung decision just on no me no
2: ay
1: pero ako bitaw ako bitaw pero pre mabitaw to ka kakuha pag yung kag dito spray so tulok ka babaeng
2: pre
1: ayaw ay ayaw
2: supay studling pre
1: supay
2: pag huwag naman sinuodin mo ha
1: supay studling
2: supay lang
1: mabitaw ka na kaingol yung lisura na sistema katong mga tulok ka babaeng sa paraiso kinsa po ilan ka to
2: supay lang studling
1: supay lang studling
2: supay lang studling pre
1: lisur yung kairo pang gobyerno abot lang
0: tinuod na pre
2: ay Hay,
1: pai. Hay,
2: hay.
1: Pai manuk danik.
2: Kisah makai makaluas lah tu ani.
1: Nanik.
2: Si nanik nunggu buktiin.
0: Yang manuk di si nanik.
1: Ay ka belaka pre. Ay kon mo presiden. Ako ang presidente, ako ang ma presidente. Ang hindabang nanada yon. Kada pagyo out, taliksik pa lang daan wala. Bisa ginit-init pa. Ayuda hatag deon. Sa bagyo pa dong.
2: Ayawards. Kuya wag ko dala pre.
1: Ugway Pilipino nga mga mata ispasmo.
0: Ano man pre?
1: Indot kito di sa news ni Pedro Tao.
2: Ano wala sa subay studling.
1: Tagaan ako sila tanan. Uy, sila tanan.
0: Bata pre.
1: Oh, adeli. Tagaan ako sila pang himas mo. Udus bayabas ba? Sa usap. Tambal na si mas mo. Arway mga mata itong si mas mo.
2: Baka kidot mo, pre.
0: Uy. Wow, kalami.
1: Ah, waya. Ewa na. Tol, edes na tinay.
2: Usap na, pre.
0: Nagulakas na, no?
1: Kalama, pre.
0: Kala naglukdog sa ako ba?
1: Ano naman?
0: Nagshoot.
1: Oh, nindot kesa. Tutukin yung mayo, tutukin nyo.
0: Wow, kanindot.
2: Dasugay pa, magkabusok
0: eh ba?
2: Busok eh, magkabusok ko gito
1: eh. O, lagi. Katuniyaka ni mo dito sa paraiso. Iyakan mo ganito sa kwarto.
2: Ayaw, pre, kinay nag-record na yun. Sam, sumbong ni ko ng seksyon.
0: Natasan ko nyo.
1: Ah, ano yung mas? Si Tisi, wala? Wala?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule mo? Kasi may iba matin.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may gusto mo yung iba matin na rin.
1: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Mahimi na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay.
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Dog, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biodrop Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biodrop Herbal Capsule.
12: Dayan dat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotrop Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Pre. Oh, liguna ng bayana. Oh, ano?
15: Ha? Ano naman, pre?
14: Di yun daling manut, dili dang tumba, dili matumba.
15: Dili daling matumba. Ngano di ba? Tim garna pre.
14: Ligon kay pundasyon. Na ang pa ang pao. Mura guod ligon na anawi.
15: Dai! Mura ko no guod dagi mong tuho dai.
16: Ibog lang mo.
15: Pre, kabantay ka?
14: Oh, kabantay ko.
15: Sino nabantay ano mo, pre? Mura ginuguod ang tuho na ng bayala?
14: Di, pre. Ako nabantay yan. Mura, ako ng asawa, pre.
15: Huh?
14: Ako ng asawa, pre. Si Tisito!
15: Mabahadi ka sa awa ni Mupilo.
14: Hingga, pre, gudugam!
15: Mura, mag-model.
14: Huh? Sa model, ha? Ikaw, pre. Mudi na imo asawa, pre.
16: Mudi li na godog tingil.
14: Ha? Okay. Ha, pre, dili. Ay, maninood mga joke rata.
15: Joke rata, pre. Ika, seryoso na kay ka.
16: Ha, di, pre, sige lang. Okay lang. Nakapugong pa bangko. Pero karoto, taod. Nagdarama ko sa kumpurti pa. Itigro mo doha.
15: Bungkag ang maigbus na tubangan. Bungkag luyo.
14: Ha? Binawang. Ay, binawang niya, pre.
15: Ay, hala. Manalimot, bangko, pre. Nalumag po di kong ganon. Ako sa tong liyon, pre, ha?
16: Ayaw, rita ni Rimo, kalmong kal.
14: Madukot niya ito, pre. Ay, kako ni daan. Pre. Buang, mang laba pa man ay ko, pre. Unya, wala mo ito na ako, mawaswasi. Basig mayaw-yawan ko sa akong commander, pre. Ulis ako ka diyan.
16: Ayaw na, ane, tani, tiwason, tani, inom na ito, pre. Tiwason, tani.
14: Balik
16: na. Pre, tiwason, ay! Happy tani, mahurot, ay! Pre! Pre!

0: Uy, naunsa ka man, Teryo. Uy, paghinay ko no. Ha? Lupad ba sang espiritu tani mo? Unsa man, oy. Gimnong gilamba man ay mo pultahan. Unsa nakakita kagaway?
1: Nasti sinay.
0: Ringit ka kasi mong asawa?
1: Asa. Asa ko asawa na.
0: Oh. Misood man to kagaganinas niyong kwarto. Bago pa man tong abot gi ka ng umpra. Na, gi kapuin taon. Kapuin taon to glinukdos yung kinumpra. Imo malang ipasagdan, oy.
1: Ay, malibayan na eh. Malibayan na.
0: Ha? Nga naman. Oh, nay! Nara! Nay, bigawa sa sinyong kwarto. Nag-ilis sa dedeg short. Second act naman.
2: Ay, ka! Nauli na di ay ka?
0: Oh, mupay pag-abot, ana.
2: Oh, nga na di ka dong. Kaiso ko din mong tinanaway na ako. Suko ka?
1: Tumugi! Lagot ko!
2: Yawan mo ko eh.
1: Yawan! Yawan ka!
0: Uy, noong sa kababida ni mo, ay, manglupad ba sa artong espiritu, ani, ay?
2: Noong sa deka di ako, ay?
0: Ay, dong-dong, eh, suryaha lang na ninyong kuandong ninyo doha tarong dong, ha? Kala bang bugnaw ang pagkasulti?
1: Ah, hindi mo na ang bugnaw, nai, kay bang pabalik ni Bukal!
0: Agoy, wana.
1: Nai, may mga suritos kwarto ka.
0: Akit na kumakuyapit.
1: Ah, suritos kwarto, nai, kay nai, husayon, may anik, bayhara, surito!
0: Oo, oh, masood, God, masood, ay. Kuyawan man tayo ninyo, ay. Pagad na si Billian, ane.
2: Nga no, deka. Murang mong kagsi Incredible Hulk imong naong, oy. Ang naong rapod ni mo ang nidako. Naunsa, deka?
1: Tana ka, gunsa? Tungur din ni mo!
2: Naunsa ka nga naman? O sabay, nahihimun akong sayop, ha?
1: Muta na, para pagiging na naman ka. Di ko gusto mo sigang sul obrang hoot kayo niyong short. Nayo! Purti yung spitting yung kain mo taon. Piit kayo. Tignan na, mayo, tisi.
2: Unsa may wa na kaayo ini. Nga no, bati ng musulob o piti nga suit?
1: Si mayo.
2: Unsa lagi di nakaayo ani? Sigbalik-balik, oy. Unsa may di nakaayo ini?
1: Tungod kay piti kay kang ututa na.
3: Huh?
2: Ako may kustorya, hanggaw ka mong kahang.
1: Oh, naibaw ka ba? Ha, kay nauwaw ko sa imong kinahang, imong kanang inamaw, inamaw. Nauwaw kay ko anak, tige. Nauwaw ko sa imong inamaw!
2: Noonsa ka man, oy!

0: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
1: Eh, yan naman, Marie.
0: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
1: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
0: Yun sa man ninyo, Marie.
1: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyud kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifits?
1: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa unifits. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
1: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Na ay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa unifits.
2: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
3: Adto og palit na mo.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, nga kalisod Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nang dinhi nako. Antog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Well, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos siya ito, nagtig ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga.

0: ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilayable capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo.
1: Aha.
0: Ni gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo.
1: Ah,
2: asin.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: uaw man ka nga, wag nagkaunsa.
1: Tungo sa gibugal-bugal lang ka sa ako mga kumpare, ha? Wag ka gabantay nga may agi ka sa akong imnan. Giingnar pa magali ka nga, ha? Muram lagi ka guunog tuhod eh. Nyambit tubang baga nga.
0: Suya lang, ma.
1: Oh, usay dito.
0: Ay, naade ka dito?
1: Ay, naade ka dito, oh! Ako na uwap. Siya ako!
0: Sapa di, ay, nayabag ka man. Uy, wak makaunsa. Ah, ako na mailang gikan siya, Juan.
1: Biday, mauna, mauna ikaw, wawa na. Gubida, gini mo, eh. Kansawan ka nila, sakitan ko! Mauna, ha? Bida, ayaw mo si Sulo, madang imuhang short ka.
0: Ay, kung yaw, yaw, yaw, katap!
2: Ay,
0: ay,
2: sugod ang gubat sa Iran o sa'yo is bida. Ay, paga na sa ikanay si Bilyan, ane. Paga na sa ane.
1: O sabah, ligyo ka paturo ko? Padayon ko ka na mo pinaigat nga way angay, ha?
0: Hello, day. Kung nasuya ka na kung nga magsige kong shorts pag short hag imo, nang makita po ng uwat si mong kagid.
1: Ano na? Bida, hagiton yung kanimo. Sige, hagita ko, hagita ko.
0: Adi ay, pwes hagiton taka. Sige, sige, buhatan kung sa'yo gusto rin mo buhaton, bahala kas kinabuhi mo.
1: Ah, sige, gusto gini ka matrinding tang doha. Ha, gusto ka viral tang doha. Sige, we.
0: Huy, ngano ka, uy? Ngano ka? Ano kayo po ni may mo si Dina?
1: Adi kayo, sige na. Hindi kayo kinirang t-shirt ako. Hasta ko kasunis.
0: Unsa ka, uy. Huy, huy, nayabag na magdika.
1: Nandahan ka ka, ne. Pwes.
0: Nag-brief naman lang yung tao ka, uy.
1: Makita ni mo kung sa'yo akong buhaton, ha? Kung magpakauaw ka, magpakauaw sa'yo. Karun, wala ko sinina na. Ha? Wala po ko'y karsunis. Nag-brief na lang ko.
0: Unya, asa ka man.
1: Pasok sa kawas.
2: Huh?
0: Unsay nga?
1: Nga, paminawag unsay sultis mga tao magkita sa akong kabuhang. Nag-brief lang ko, ha? Tanaw na itong di baka makawaw sa akong pagkabuhaton. Ha? Ikaw na yan, magkaliay mo gusto. Sa pagkawawaw lang ka, ano na ito? Ikaw mag-short kang mubo. Nga, ako mag-brief ko. At ito sa kawas. Ako lang una. Diyan na ka.
0: Awa ka pa raw, oh, ni gawas kayo ay sinina, nag-brief ra. Hoy, Tirso, balik din eh, pakaawaw lang yung ka, Tirso, oy! Tirso! Tirso, balik din eh!
1: Oh! Hon! Ayaw kaganda ako, pre! Nag-hubo kang ay sinina,
0: hala, ako, pre! Hala, si Tirso, kitakot sa police! Patay! Tinala na yung magkukulinaran sa nga bawang na maghukas na magawa sa karsada!
3: Ay! Kay tabang kay nakop ko na
1: ay. Huh? Dang Mayra, mauna na sige pa badlong pa.
3: Ano?

problema kay nadakpan na hinuon ng akong bana kay naghubo man nga gawas sabay. Unya na pag iordinansa di ay nga bawal nga maghukas sa karsada ang mga lalaki. Unya siya kay naghubo man, naghukas, naghubo gyud, nagbrief na lang karon gipriso. Unya naa para ba kunoy multa? Pastilan taon. Uy, unsaon ko man akong bana?

0: Thank you, Lord.
1: Salamat, Lord. Mama Mary, hello, salamat. Lord, Bam!
2: Hello, good afternoon. Ay, good morning.
1: Ay, good morning. Good morning. Bam! Ay, Bam, Dogdo.
3: Oy, good morning sa
1: Tulo
3: kapitan.
1: Tulog
3: ay, sa... Ay, good morning sa kapitan sa Tubod, San Fernando. Si Alel Canoy. Ako'y kami
4: siyo. Alel Canoy. Good morning, Dimodia. Sa tadal to mga...
3: Oh, si Galis Kaskiho. Papil ko nung Gali Kaskiho. Oh. Si Ding Kaskiho.
4: Sige.
3: Ikon sa ganyan Dudong Kaskiho.
4: Dudong Kaskiho sa akoan.
3: Maulang silang kaliwata
4: diya. Oh, diya sa ato ang Cordoba. Si Kusial Dudong Kaskiho. O si Inday Lira Kaskiho. Ang atong Kusial ron sa Cordoba. Good morning yung tanan niya. O sa tanan na itong magkaigsunan sa Kabisayan o Binaro. Good morning. At si Jigjen!
5: Kuya Alan, ang masalamat to sa mga mama, sa mga papa, sa mga tito, sa mga tita, sa mga lolo, sa mga lola, sa ilang pagpalit, sa Don Pepe Tablia, kay Tasang Energy. Happy, happy, happy, pirmi ang mga bata. O niya, gawas pa na, mga dagko sa napalit sad mo. Don Pepe Dark Chocolate. O niya, kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa Dayamon, Yema, OBM, Espesyal. Palit kay, nagpaka-paka ang Tasty Fish Cracker, ang Paulitos Macaroni Crunch, kay Crunchy, Crunchy. Crunchy, crunchy!
4: Okay, Atin Jin. Sorry. Sugo, slawas, kihon, magkongihit.
1: Unya, mga kaigsunan, mga bata, inom kita doon, Pepe Tablia. Kaya the best you can not to im nun. Padutay, skwilahan, nindot, kaya itong pamati, kondisyon kaya ka. Unya, kung gutumon ka, maod lang mo ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ugum-ugum sa OBMA Special o Diamond GMA Special kay the best kaya na natong ugum-ugumon. Happy you kay ka sa sa pag-adto ni mo sa Happy Mart, Waluna, Kulod, Tabunukong Mactan, kay dunay mga baratong palaliton, sulba ng krisis, karong panahon na. Unya, ang ato, ang lipay yung kay Nicole na to, kay dunay, do not sir us. Kilid sa Happy Mart, Mactan, pwede na nato dadon sa ato ang mga bata inig pa uli. Unya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong JR Pipito, o gingon man si Dyshin, Shane Pipito, siyang Bromids PH din ang trabaho na Bromid Space, mga kaigsunan. Kanabang limpiuhan yung bahay kung wanaog yun mo higayon tungkol sa kabisin nyo, business din nyo, kung sa panadaya. Ang Shen, Bromid Space, bakunay mo limpio kang Dyshin ng mga tao. O niya, ang ipag-inom ana nila ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mauna the best kayo kanang said panyawan coffee mix. Maunay nindot yung kayo na itong imnon kay paningtod yun na mawagtang ang ato ang kakapoy o malipay yuta kay kondisyon makita mahuman ang atong trabaho sa ato ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban labi na yun sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, din ang giserve sa ilang mga tao niya ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix dindot kay na sa opisina po ni Kutsual Lister Daan o ginikonsyal Frances Espares. Baog yun ay lahang ipanggamit niya. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. At ipres!
6: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man, kaya nabukul-bukul nato sa itong lawas. At uning imnanog Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usay kaadlaw inom. Sa buntag, una kamukaon sa imong pamahaw. Inom daan ko sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa mapaniuto. Mausap gyapon sa gabi eh, sa di pa kamukaon sa mapanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema aning kidney o guilty eye. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na ni makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ukonoki na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas Bas Kugon.
1: Okay, salamat at impreso. Sa tarin na ito, magkakisunan nga migamit sa itong double one nga plus Kabisayan og Mindanao. Bisag asa mo kung magdadamuhan nga ito ang sedliniment oil. Huwag yung problema, pamahol, panuot, panakit sa kalawasan. Kung pananglitan, bikugan ka nga ito ang bagtak, bugahi o gunsa panadiya. Unya itong dabi-dabi magsakit. Oy, pagbaon yun mo, mag-travel-travel yun mo, pagbaon yun mo ani nga to ang sedliniment oil kay the best kay ni nato iha plus muwagtang sa panot pamaol para gid sa kaluwasan varicose veins katol-katol kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kun mangha plus ta sa to ang sedliniment oil nga anhara mapalit sa butika di ba Dwin?
2: Tiruna sa butika rin kita makapalit pero naargi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal ilalangit type ang Panyawan Herbal linya makita lang tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Ah, pag-Shopee na lang, kay Dritso pa sa inyong panibay. Bob!
0: Good morning! Ano nga ito ang mga users sa Celebrity Cutting Beauty Soap, no? Ang gatingahan sila nga, usahay ko lang ito sa butika, wala na may stocking, kung usahay, dalik kayo na mahurot, kinikabot, daghan kayong mamalit, no? So, pangutan na lang yun mo, naabal sila yung stock na dawa nining Celebrity Cutting Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Inigamit na ito na inin, pagpabilin kitang younger looking. Kutis artista, kutis porcelana.
1: Oo, oh, hindi mo gamit, ma'am. Kaya mo rin, wadyo ka mo idaran.
0: Oo. Oh, hamis kayo kung panit.
1: Tinoda.
0: Dakula akong hupong. Bitiis na isamad. Ayoko makalimutan sa butika na mga paradili. Oo, fake ang inyong mapalit. O, mas maayo nga magkita ninyo nga doon ang kinisil yung nakabutang siyang sudlanan, Tatak Sed Marketing. Ayaw kalimutan, libin niya kanimod yung Brother Jumare Tormes o Sister Jenny Tormes, Lagundi, Oslo, Cebu, Sister Lisa Kunde, Mabagun, Hindang Leite, o ngayon sa kanimo, Antonia Suegro, Matapay, Ilongos Leite. Sa inyong mga prayer meetings, legal daan, gamit ang Celebrity Kuchik Beauty Soap. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Unya, mga isuon, kita, nasahin kita nga kaning toxin, maugin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante ni kay tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, hindi, ang kiyuhan na ni, ang cover of putos sa atong blood cells. Muy sticky, mulapot ang atong dugo, kun madaot na ang cover of putos sa ato ang blood cells. Mauni makaingon nga magkasakit, kita ano mga major-major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa natong balatian, constipated ka, og ingon man kining ato ang kidney problem. Mauna nga kinahanglan yun ka, muinom og GD, Cox Plus, Herbal Capsule, kay usakini, ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga mawag makapaligon sa atong vital organs, aprobado sa FDA registration number, FRH0715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa iyong kalawasan, nga mga hinungdan sa iyong balatay, ang magroon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom juta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kring mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. At impress?
6: Okay, ang sender ato karagadlaw.
1: Atong sender at impress.
6: TC.
1: Kani si TC at impress. Anaan, bukod siya anang mag-search yung taon siya ka nang
4: maglakayahay ba?
1: Gusto ko yahay niya masuko lagi ang bana kay kanang klaro kuno kayong liki maglakaw kuno klaro liki niya
4: tambo kuno kay lambay daw
1: walang tambo kay lambay mura kuno takubo bang nga oh niya naa pag yo kuno pa nga puno sa tag 50 pesos o 50 pesos 50 tabos nga mga kartukraan 50 tabos ba
4: uwat-uwat
1: mga uwat-uwat usay na gali piso mo nang masuko yan ba na bugal-bugal lang siya barkada at ipres mo na nga tarot nausap ang utok sa bana siya sing hubo at ipres niya na may balaon na may balaon nga ang maghubo dakpon
6: dakop siya
1: oh dakop ang iyang bana niya sagdariya da may ra maunit ko sa all men sa baray ko nunang mag-short at ipres bam
6: dili pero Gulyatam kay tao nga dili mo mahinog sa isulti.
4: Bitaw.
6: Basta kay musulop si ana, ganahan siya.
4: Oo, tinood na ate,
6: please.
4: Why paki ba, no?
6: Mahingon lang nga, bahala mo mong tanaw.
4: Bahala mo diya. Tanaw mo, tanaw. Oh, bahala mo, di mo mong tanaw na. Importante nga. Mauri akong gusto, mag-short ko.
6: Oo.
4: Okay, magbuot niya, girl. Bam!
7: Suya, suya lang mo.
4: Kachot kayo, ha? Kay Murag.
0: Niya ako yung pambit ate, Flores. No, tanaw ni mo, paminaw ni mo, Murag Layo Ranesia, no? Jeremias 29, verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo maswagon, inay maalaot, ug paghatag kaninyo kagmaon nga inyong gipangandoy. Murag layo sa paminawon, ha? Pero kung imong itakli sa nahitabo, murag maapil ang imuhang kalihukan matag-adlaw. Kaya ngon madire nga, alang sa inyong mga gipangandoy, dili ikadaot. Ari sa suglano na tipres, nadakpan siya kay nag-topless.
7: Naghubo.
0: Ang bana.
7: Kaya giya mag-iatbangan yung...
0: Kining balaura karon, no? Ako, tiguang naman ko, ubos raman sa kay kukibaw. Kanang nag-viral bito ito lang, ang laki, gidakop kay naghubo. Di ay gamasa yung taong siminto.
6: Bito.
0: Nagduwag basketball, naghubo.
6: Pa, kisa yung gahin mo, anak?
0: Tigbalaod, magbabalaod. Ako, sa akong pagkagamay lamang, no, sa akong pagka-ingunani kong bisigwa ko grado, para na ako, dili man kayo importante kung ang laki nga
7: naghubo,
0: topless. Mas importante ang kanang mga babae nagpagkigulog maayo kay makahatag.
6: Kanya, karun ba, limuot ba ya, di ba? Alimuot ba ya?
0: Bisa lang dili alimuot, para na ako, ingunan, maghubo, mag-inom sa dalan, karsada, maghubo-hubo, kung kira pa ko nang mag-topless kay bisagwa, gawas atong nagduwa mag-basketball o ka nang masag simento. Pero, misan pa, wala siya nagmasag. Para na ako, dili man kaayo na it's not a big deal.
7: Dili na importante. Ang mga babae.
0: Mas para na ako, mas tagalang nagbalaon ng mga babae, dili mag short kay ano. Kapila man may tabong na ikutos dip.
6: Mauna.
0: Kutog laki nga, hubog.
7: Kana. Kuwas panaktod.
6: Kana.
0: Kana, unta kay nga, no? Maka-distract man na sa... Panalitik na aro'y nag-drive.
6: Mga day, baka makakuan sa tao, di ba?
0: Panalita nag-drive. Yung nabit, di ba ito kalikay nga doon ay mga laki, nga hilig kay tanong, hilig, mga pakigol. Nag-drive siya, mahaling ngayon sa itong pagkigol. Bangga siya!
7: Bangga?
0: Ikaduwasan. Kung ari ka din sa inunta biblical, nabi man bisag... member sa mga mandated organizations sa mga simbahan, kumulaki, mahalingi, biyana.
7: Mahalingi, eh.
0: Mga bitong na ipanultihon, pag pangalawat ko naman yun, kan, ang lawas ni Cristo Priagaba, naman ko, wow, lawas.
7: Lawas.
0: Kaya nga, no, natagak mong ustyas din it's clibid sa balaw sa babae. Ako ang gingon gulyat nga, dili na ko big deal ka nang nailalaki nga nag-topless. Naghukas. Nga kay, kung magbasa bag-siminto o basket pa. Bisan, pagwaan sa gibuot na nag-topless, dili mo kayo na kung importante. Mas importante na mga babae.
4: Ang importante, kanyang imong gidang mitrol. Thank you kay Bob.
0: Ang importante nga kanang mas kana pa mga babae nga way formal kay nga, no, kung nag-dive ka, unyo mahalingi ka nila na pagkigol. Kuyong makuang kagliba.
4: May kuyo.
6: Nga mo sa mga laki matintal.
0: Oh, mao na. Okay.
6: May layang una-una.
0: Kalabi taong kara ang tiguang sa mua, pag-uso sa unas lundulok. Nangunay. Ato si...
4: Lundulok? Bakit kita
0: na? Sa 1960s, kanang mga babae, naanik... Nanay, nay mugbo kay sa nina, apit magkita dili pero dili kay siya lain tanaw kay dili man pinapiting sa nina sa una.
4: 1960s nga tabo.
0: Mugbo, pero...
6: Pero namay short sa ilaw.
0: Oh, namay short. Okay. Kuwan sa siya, balon. Balon. Flowing ba? Ano na, karoon akong mugbo kayo. Pincel man, ipaklaro kayo. Ano man, balon man, bukan kayo, bisag mugbo. So di kayo maklaro, gawas kumutuan.
7: Lundulok.
0: Tawag lundulok. Pag uso na, usay po sa mga tiguang, inigsimba. Ngayon ay, naghatag yung pagpakasa. Imbis ko sa masaan ko, kinahalingi ko, nakasaway ko.
4: Saon na?
0: Pero ka na, maghukas nga.
7: Nagluhod siya, nanamas ang tubangan niya. Isang pumisan, gigurong may susunod. Simbang mo na.
0: Wako ka, kita siyang, ano ko, kita siyang pangutana. Ako sa iyang pangutana.
7: Pangutana niya, katulog
0: yung nagbubulay. Pangutana niya sa iyang, tanawa ko nung last page.
7: Last page, ha?
8: masuko man iyang kuan bana bag short sa siya mo to nag brief na lang
6: mo to ang gidakop
0: brief
8: nag brief
7: na brief bigawas man siya kay naglagot man sa iyang asawa iya mag giatbangan
4: ni baot ag iyang bana nag brief digawat mo to na dakpan
0: naghukas karsada ng lalaki unya siya dili kan hukas lang naghubo pugyod o pag naghubo pagyod nagbreath na lang karong kapreso ang sama dama yung ban nga maligo nga kun wa man Malaysia kanina lang tambag saon ko man siya palug tambagi ko ninyo unsa man kuno kamo sulti tesi okay tesi naasad kay gamay diri nga sayo tungod kay magsurtsurt ni siya magsurtsurt
4: klaro kay ang takubo ba
0: magsurtsurt man sad ka kanang na ang okay lang kung ang uban mga magsurt kung daga pa unya angayan kay dili angayan no matupos kira na mo katigwangan ay intaon, naghilak ang panapton. Ano man, Lola?
6: Pero lain kay mag-short, ay ka na mahulma bitaw ang atubangan, lain bastos.
4: Mo na akong kakuha na ng TikTok at Ibrahim, kay mga bata.
6: Ganahan, Ana.
4: Ang mga bata, babag tanong. Matanong, ganun na. Kaya daw na TikTok, magkita mo niya. Ang mga bata, hilig, may kayong TikTok.
0: Kaya nabit yung TikTok ng mga laki sa'yo, pinalakra. Di man sa kayo kong tao yun, kay mga ta naman ko nga, sa may ang butpasabot kanang nagbaligya sa siyang dungog wala sad ko kanang ay mga TikTok ba yung mga lagi magpalakra sad mas may pwede pa malakra kapatag ba pa kung gali-li o kasa na kung saan mulakra tinuod bitaw noon sa nga
4: basta si Tisi naagay sa'yo
0: naagay sa'yo pinday ikaw ang ta kay iwag kas panimahay ikaw ang ta mo'y naghatag kong kahayag sa dahil na lang mga halibig ko tumahon importante nga hayag ang bahay
7: tumahon padung sa kanal okay ba
0: naglagot bitaw ko
6: ano man
0: nang hupong ang akong batiis wala ay mo to kung nagkitaw sa nga daw ang umoy ni hupong kumping man Salamat po nagkatulong manon.
6: Kulako ang Puzzle Tihon.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Nayaba ka, Angel? Wala ba tayong lang, Tiha? Ang bibalas makadungog, iunsa di ka?
11: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, o ira kang gulatahon.
10: Zap!
6: Angel kay nakalimot.
11: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
12: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
11: Hmm? Unsa di imong giampo?
12: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
11: Unsa?
12: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
11: Hoy. Attorney Mervin? Ako unang self ang akong ati manon. Dili lai

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: ang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging paglain ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa di sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Tonight we're younger.
12: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
11: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Napatong na.
14: Hala! Sorry!
13: Stang! Ni! Madali ko gawas. Aray. Ay, ngano mo siya magtapis? Uy! Gipadingot lang kong pinakalit.
14: Saan ang buha nga? May ganit kayo nagka-brief ko daan? Ulit to na ako malakputan? Saan di ko gawa? Mauaw na mayroon kumuharo niya ining pagkabutaan nga, uy. Pero, ganun mauaw man ko? Ganun mauaw ko? Di man tingali mabintahan ang akong lawas? Pangmudil ba isa ni sa bench? Pero, uawa gito eh. O, saan sa kayo tuwa sa iyang una-una ka ron? Na-offend ka siya? Hala, di naging kayo niya pagkatulgon din sa mansyon?
13: Iwa pagi ko uli. Iwa pagi ko. Init pagi ka niya akong aping. Akong aping init pa. Init na marog akong balhibo. Wagi ko mag-expect nga makakita ba na ako niya ngayon na ito. Nag-brief lang! Iyo!
14: Kung wag ganit siya sa sala, inignaog na ako. Di na lang ako siya pangitaon. Ako na lang siyang chatan nga mula kaon ako. Para may problema sa gate kay mo able raman automatic. Huwag pas maayos at kung uwa siya. Kay mo rin di pag ikaw magkaharong niya da.
13: Unsa akong kanisa? Oh, hinoon. Wa naman si Irene. Di na manid nga ako pa siyang hatan og pagkaon. Wa naman siya magluya. Kanaligo naman ganit siya. Pero, kuskang magluya siya palik kay naligo siya, no? Sa ato pa, hindi ko maatiman niya. Ah, asula nga anyway. May pangisugot na lang kung nga sa kundo siya mo pauli kahapon, da? Ay, makalagot nga anyway. Nga nung ni-chat mo ni siya? Wala, naglain sa kaayang pamati. Lumiaw ba yung duklo na ining abogaduha, uy? I'm reporting to work. Yes! Ay! Ay, salamat, Lord. I'm time kong tunog.
15: Tingin mo, huwag itong sunahuna si Erina. Dako isang kausapan. Sosyal na isang tanahon sa iyong isunod. Office girl, gudong dating.
16: Oh, tempura, oh.
15: Oh. Tingin mo kayo ni?
16: Pinalit ako sa gawas. Nga na kinuktok man ka? Naguna-una ka ni Erin unsa?
15: Oh.
16: Balik sa mansyon ugma. Unya, sundi siya sa hilom aron matultulan nimo ang iyang gitrabahoan.
15: Husto.
16: Sayo na lang unya kaayo kun makatultul ka na asa siya magtrabaho.
15: Husto. Ona yung bat.
16: Bulati kay ug maayo. Ha? Ulo-ulohi pa. Nya pagpakiloy ug maayo. Maluoy magyudon mo ba? Labi na kunod ka mulan duha, ugwa na tong animal nga angel?
15: Oh.
16: Kaya kung maluin na unya siya nimo, sayo na ang kwarta. Kaya mangita magyuto siya paagi makatabang nimo. Either mangutang siya ni attorney, or mulong siya sa ilang opisina.
15: Oh.
13: Ay, nitrabaho dahil si attorney?
17: Nitrabaho raman.
13: Unsa may itong lutoon para panihapon? Kanang ganahan si attorney?
17: Lutoan nimo pa uli ron.
13: Ningon siya?
17: Wa.
13: Unya, ano na kasiguro ka man?
17: Basta lang.
13: Oh, si attorney tingali na ay.
17: Oh, siya cute.
13: Unsa si sulti?
17: Di gyud siya ari mo uli.
13: Asa ba?
17: Abi ikaw mo to, oh? Oh, basa. Tuwa na ka.
13: Sultihin ako gusto tinood, Angel. Kita naman lang yung duha ang naadin eh. Unsa man, uyab mong attorney?
17: Samang ka, uy. Wapang gini kahuwas siya, na?
13: Hindi, manggood. Bisag unsa ako nakugtanaw, may connection magid mong duha, good.
17: Siyempre. Dugay na gud mi nagkaila og nagkauban.
13: Pero klaro man gud nga nakagusto siya nimo.
17: Imo ra lagi nang huna-huna.
13: Di lagi. Saro naman sad wag yung ka makafeel.
17: Irene, ibutang ta lang ang tinuod ang imong gisulti. Pero dili gud mahitabo nga manguyab na ako si attorney. Mao nay timan eh. Oh.
18: Red Horse Beer in Numan Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
22: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
0: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
26: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
27: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
28: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
29: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
30: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
31: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
32: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
33: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
34: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
32: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
33: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
34: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.
35: Imo nang gi-judge si attorney. Kaysa akong tanaw, no? Dili man siya matapobre ba? Gani, grabe kayo yung pag-tolerate ni mo. Kuno pala na sa feelings ni mo, hagbay ra kanyang gikik ko eh. Oh, tinuod mong good.
36: Pag-ilis na dito eh, para magkikay na sa atong panihapon.
35: Day off din ako, Ugma Angel. Maglaba ko.
36: Okay.
35: Angel.
36: Hmm.
35: Wala lagi ko makabantay nga nang labakas mga bisti ni attorney.
36: E palundra naman na niya yung mga bisti.
35: Oh, see?
36: Unsay see?
35: Ingon anak kaniya kapinangga. Gisigihan kaniya sweldo, pero bisag pagpalaba, wa niya ipabuhat ni mo. Ikaw rin katabang nga buhay, prinsesa. Tawa. Ano ni katawa man ka?
36: Katawa lang.
35: Haya-haya, gini mo eh.
36: Tiwas ang kaon di ay. Sige, makagtabi.

0: dili una ko mobalik sa mansyon. Dili una ko mapakita niya. Bisan mingaw, pero ako lang ang tuson para paglikay lang. Lisod na.
1: Nandun lagi ka sa ospital para makasiguro ta. Maunsa pa lang ka.
0: Nakita gina ko ang iyong kabalaka. Concern ka siya na ko.
1: Kanto kong department ha nila ni Irene, nga murag cake nga bagag icing ang tagway.
0: Nasa ka si awa gina eh.
1: Kadiyot, butangan ako ga, duha kaunlan ang imong likod.
0: Dindo tagi sa kong pamati at tong higayon na eh. Muragi kong dunay asawa nga nag-care.
1: Nagselos lagi ka! Wa lagi ko magselos!
0: Tingali di palang siya aware sa iyang kagalingong feelings. Wa pa niya ma-acknowledge nga attracted na di siya na ako. O mauni angay nga buhato na ako, mag-ampingi ko. Extra careful lagi ko. Nga di ko angay nga magpadasa kong kipati. Aron nga kung unsa man ang iyang feelings para nako karon ma-develop pa. Bisan sa hinahinay lang good.

0: Human ako pang hayhay sa mga sinina. Dali raman kay ang ako raman cute.
1: Irene, magsulti ta.
0: Wa pa gani duha ka buwan. Lago na kay siyang tanawan. Klarong way plan sa ang isulob. Ngano bitaw nagluib sa asawa? Asam ka si Angel? Mingaw man. Huwag mo ko'y natungog ng kisaw. Basta kinaara to sood sa mansyon. Huwag man siya mo ingon nga mulakaw siya. Pangitaon lang na ako.

0: Ay, Nara. Nabalik na ako butang nga akong portrait sa bumbong. O, gamiton ko na ginang kwartuha o balik. Uspon ko ni ang posisyon sa kama, be. Para lahi na sad.
1: Huwag man siya siyang kwarto. Huwag yun siya stipok silong ining mansyon. Tuwa ka siya stakas. Ay, basig nang limpyo siya sa kwarto ni attorney. Ah, tuwa din tingali siya sa third floor. At tuwa na ako.
0: Napalihin yun. Pag-up, tasad yun sa akong bed, uy. May ganit kusgan ako. Pero kapoy sad, uy. Higda sa kubi.
1: Sukad masukad. Wapag yun ko kaabot ining third floor sa mansion. Si attorney raman kiri ko no ang nag-occupy din eh. Oh, syempre. Siya go'y tag-iya. Wow. Mura man sanik sa hotel ang hawanan din eh. Ang naako no din eh, ang master's bedroom, ang study room, o gym. Mga antik man ang ilang mga butang din eh. Asa kang kwarto ni... Ah, kato tingali. Abli magamay ang pultahan. Naatingali sa suit si Angel ng limpyo. Ako na lang siyang tabangan. Angel? Oh! Hala!
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hamtod na, wala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na bukol na?
3: Wala na yun, wala na kong pamati. Daghan kayong salamat sa koy, nga, salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

0: This newscast is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow!
2: Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ano niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang eyeberry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
6: Breast cancer, ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles. 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Anirvan Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Anirvan Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Anirvan Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Tonight we're younger than we'll ever be.
14: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider Baby Omega Flores, Director Ricky Bangis-Garing, Soundman Jomel Arizo, Recording Editor Lloyd Gabiana, Spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
16: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
17: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwanta sa mango! Patali! Ang gwanta! Grip! Ha!
16: nidagsang ang tulisan.
18: Sir,
19: Mommy!
18: Ayaw! Ayaw, hilap niya ka kong anak! Ayaw!
16: Kidnapping. Kahilayan.
20: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
21: Wow!
20: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
22: Yes! Oh, yes!
20: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsoy! Hula!

0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Iliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Valley. Kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town. Magnolia, feeling good
1: setup. Basta na ay hilanat,
0: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
0: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibiogesic.
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Wuhan. Maskara.
1: Ambil ka ng bag ni Makita.
2: Unsa?
1: Ambil na.
2: Ano? Ang kanya? Tulisan di.
1: Dagan mo sa pwede.
2: Ano yung ako? Ano yung ako?
3: Ano yung ako?

0: Si Ola. Hello, Ola?
1: Mama, si Rafael, asa?
0: Ha? Nga naman ka, mura makag...
1: Bunog ko!
0: Unsa? Unsa ka bunog?
1: Mag-exulti ko ni si Rafael.
0: Oh, sige, kadiyot lang. At tuon ako siya.

0: In sa akin eh, Marka.
1: Si Ola na nanawag. Nangita ni mo.
0: Mao ba? Lahat na siguro niya ang kwarta.
1: Makigsulti si Nimo. Nabunog ko na siya.
0: O siya nabunog?
1: Pakigsultihin na lang.
0: Gabi-gabi. Hello, Ola.
2: Itulis ko, Rafael.
0: Usa? Bahikat. Asa ka karon, ha? Asa ka!

0: Paghinay lang earlier, Rafael.
1: Eh, kinahang lang na masusi ko ang kahimtang ni Ula.
2: Daddy! Asa mo?
1: Federico.
2: Daddy.
1: Kuyog ka na mo.
2: Asa mo?
1: Eh, ang akong agpason si Ula.
2: Oh, ganun mo si Ula?
1: Gitulis ko mo.
2: Usa!
1: Sige, kuyog ka na mo eh.
2: Okay, Daddy. Okay. Kuyog ganda mo.

0: Oh. Rafael, darling, si Federico na lang pa-drive ba?
1: Ako na lang. Diyan ka lang sa likod.
0: Okay.
2: Ah. Dali lang ko sa likod, ha? Ah.
1: Oh, sige. Oh.
0: Ikaw na lang utang mag-drive, Federico.
2: Ah, Dad? Ako lang drive?
1: Oh, no. Ayaw na lang. Malanga na kita. Ato na kita, ha? Dihalang ka mo sa loyo.
2: Dari, okay ka na?
1: Oh, okay na ko, Dari.
2: Magsulti lang, Dari, ha? Kung magpapuli ka.
1: Oh, okay na.
2: Okay.
0: Animal ka dis, Federico. Ang kamot. Gipakamang dis, humpa.
2: Dari! Tinood nga gitulis si Ola?
1: Oh, may ang sulti. Ibunog ko siya sa mga tulisan.
2: Uy, mao ba?
0: Natagpupo kong siyang kamot. Nga ni kamang payon sa babawasong pa. Animal ka ding tauhan, no?
2: Oh, dati. May pamanday ka mo drive, dati.
1: Oh, eho. Kaya ko pa kinay Federico.
2: Oh, very good, dati.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dagan ka ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-iskwila.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kuan na rin. Kining, kabantay ko na rin ba? Huwag nakauta mo na ako kong bugas.
7: Ay, usap kuyawan mo lang kunin mo. Ano ba sa ngan? Ikalit ka man ko di hagaray.
6: Ah, okay na rin. Okay na.

0: Salamat ka niya na sila si Rafael.
1: Hola! What's happened?
0: Sir Federico! Gigulis ko! Gigulata ko!
1: Mama! Lagot ko na. Kisa may nagtulis mo?
0: Huwag ko magkaila, pero nagsulob sila og fatigue uniform.
1: Fatigue uniform?
0: Abin akong mga army, abin akong sikpawin. Mm. Tulis, mandi ay!
1: Bayo.
2: Hola.
0: Sir!
1: Oy!
0: Sorry, hola. Yung kayo, sir.
1: Hola? Pagsulis ni Roda? Ha? Siguro kang gitulis ka?
0: Sinuntunin mo lang ako! Ha? Namag ako?
1: Basinog tulis me.
0: Unsa? Uy, saksimbak ko. Hindi ko magkaya mo ni Ana, ha? O na yun kung tulis ang akong kaugalingon, payot.
1: Basinog Pagi lang nini mo, ha?
0: Si Pagi? Uy, unsa ko dire? Mukiri ko dire si mga tubangan kung ako'y pinaghimo anak unay.
1: Bayo.
0: Pwede ko maghimo na yung mukhang pasanginlan. Manas ginawa ko na sakit.
3: Nagdugo ang imong baba? May dugo imong baba
0: yun. Sakit pa kayo akong gilid. Gisok magong ipatiran ko.
1: Og ang kwarta.
0: Inadaan nila, sir.
1: Baya. Hey! Huwag yung gagabantay na.
2: Animal. Gisagunsong ko nila sa pag-igo. Huwag.
1: Dali. Relax. Dugahan ko. Puha-puha na ito. Relax. Kalma lang. Ha? Maso, ayaw pala abis yung gasong ko nila, ha? Ay, imong dugo. Ha? Kaya mahiblad ka. Ikado kayo. Marga, ang tubig ni Nari. Ang tubig. Tubig.
3: Darling. Inom mo na. Day tubig. Sige na.
2: Buset!

0: ti dagan no segun son maning tulis-tulis say. Sus
1: Dunay patrol car gamay agi. Duha na ka patrol car ang ako nakita gamay agi. Duna na si alarma.
0: Oh, duna na sa duna na si itulis.
1: Tulis. Kinsa may gitulis?
0: Mato na tong katong bagong nagpatubil ba? Nakaagi ko na siya dito. O sa kabayot ko na gitulis.
1: Oh. Bayot gitulis?
0: Bayot. Sakop doon, Rafael.
1: Mau ba?
0: Ikaw ang kumpiyansa, ha? Kaya ang target naman sa mga tulisan, mga bayot.
1: Oh, bayong ting.
0: Oh, mau gani. Bisag, basig ikaw niya'y sunod biktima ba?
1: What's up?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Tap! Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: magamit ka na sa pagpalayo. Pagdali man ang kuhaa, ibutan sa akong bag. O paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni inindapita.
1: Unsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matultol lang gihapon ta niya kung iyatang pangitaon. Asa man ta mudagan?
0: Bisan asa, nga layo ni Orlando.
1: Ella!
0: Okay.
1: Ayaw na paglihok.
0: Kinalaman yung kamot ko. Dili na ko nang nakabata na ko sa kamaturan nga bisan ang saon. Wa na kay gayunan pa mag-usap pa siya. Niya, ibutan sa bag ka ng usa ka box nga alahas.
1: Pero tingalik makabantay si Orlando niya na nawa na kining imong mga alahas din sa imong butanganan.
0: Kung makabantay man siya, wa na kita ni inidapita. So, kanunay nga dugay nga maulit si Orlando. Busa, makagayin kita unya sa pagbiya din, inigsugod na sa kangit-ngit.

0: Ay, asan ni Murad ang bag?
1: Nguta naman ka. Suya ka?
0: Oh.
1: Ipalapay naman ni Ma'am Ella. O niya kay Anogon man, maunga ako na lang ni. Ako ning dadon sa akong kwarto.
0: Puno malagi na.
1: Ha?
0: Puno.
1: Puno bitaw. Puno man ni sa iyang mga daang mga sinida. Ipanghatag ko ni sa akong mga pag-ubang ko ni nikita na mo.
0: Tanawa ko be.
1: Onsa?
0: Tanawa ko.
1: Nga naman, diskumpiyado ka?
0: Basta patanawa ko, abli ng jipir.
1: Ha? Ooy.
0: Sioy. Sigam ng ilong mo, ha? Sigam ng mata mo, kaya. Patanawa
1: ko. Tiba, ayaw ako, mani. Ayaw ba?
0: Tanawa ko si Liz, patanawa ko.
1: Mga tinubuan na lagi ni nga sapot lagi. Kagahi ba di mo pasabton? Uy, buhi ako, nani.
0: Di man yung buhian. Uy, sige na si Liz, paambil na, patanawa ko.
1: Ayaw, lagi. Tanawa na, lagpot na hinuunang bag.
0: Lagpot na. Pihitan mo, eh. Gisi ganina ron, ha?
1: Ayaw.
0: Bida. Sumaduda, may noon tagsisuri ni Sines.
1: Onsa?
0: Baby. Sumagisuri ni, ha? Ganun mo niyong ipagkita.
1: O, lagi. Sige na. Pakito natin ka sa sud, aron dili na mag-rigor ng imong hunahuna.
0: Narami na.
1: Buhiin na, kay ako nang ablihan ang zipper. Kadiyot.
0: Gina, blina. Kadugay ba na, oy?
1: What's up?
2: Agaryo.
0: Oy.
2: Ari na. Giblihan na lang kong bear. Buti na ako makayo. Ari na dere.
0: Kadiyo, chat.
2: Dere, nakon. Maling ilog ka paan ng bag na ni Whitbit is say this, oy. Nabayot, naka.
0: Ha? Usa! Bayot ko!
1: Mura, basin ka bayoton na ni, kay ganahan mang mutanaw ining mga gamit pang babay.
0: Usa, nagibayotan ka na ko siya. Ano ba, nagibayotan?
1: Sige!
0: Na, sus!
2: Dali na!
0: Salamat ka. Kung mapag-utaw kang Tinoy, na sus, paksit ang bilbil mo. Ha? Alis mo, Chinese. Kiat lang dagway niyo mo.
1: Ha! Mas kiat ka! Ay, Diyos ko, salamat. Abi kong masakpan ako ni Goryo nga nagdain ng mga gamit ni Dayela. Magdali na kong sood sa akong kwarto aron dili na ni maintiresan pas ubang tao ni Sir Orlando.

0: Kalabad sa kong oh. Murag kuwang yun ko siya tog. Punaan pa nga na kayo ng kukubay-ubay kagabi. Oh. Kundi palang kudaghan o buhaton din ni karoon sa opisina. Di na unta ko musuod karoon. Huwag ako na unta ang nangunay sa pagtambal sa mga bunog ni Ella. Ay. Oh. Labing siguro. Nagilak pa siya hangtod karoon. Kinahang lang makapamuwi ko niya. Magapit ko niya ang mga buwag. Ingon man palitan ko siya ang alas. Isip bayad sa mga bunog na iyang nadawat gikan ako kagabi. Musa mo biya kung sayo gikan din sa opisina.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na!
9: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Energon Z Plus!
10: Unilab yan!
9: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro.
13: Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Naandam ko na sa nampipilan ako ka mga butang. Dili mahimong magbitbit ko og daghan. Kitingalig maglisod o niya, Miss Pagdakan. Punan pa nga may mga bunog si Ella. Ay, Diyos ko, tabangin taon mi. Hinaot pa unta nga magmalampuson mi ining among tinguha nga magpalayo. Tuyogi in taon mi, Ginoo. Mugawas kong balik. Tanahon ko sila si Goryo nga nag-inom ganina. Maayo ang tagdangahupog na aron dili mi maglisunod niya sa pagsibat ni Ella. Misugod na sa pagtikyop ang kahayag. Karong taod-taod, mamiya na mi si Ella din ni. Hinaot pa unta ka walay mahimong kakulian. Hinaot pa unta. Eh, wapag-ani, pero nangurog, nagsugod ang akong mga tuhod. Uy, dili ba himong magduda sila sa akong mga lihok. Balikon ko katong akong gibiyaan nga giluto ganina. Kinahanglang buhaton ko ang sagad na akong buhaton nun din sa mansyon. Aron dili sila magduda na ako.

0: Nia, naandam ko ng taan ang lamisa. Bida, eh. Murag kaihiyo naman ko inihinoon tungod sa kakulba.
1: Nang?
0: Ay! Oh, ay, makuratan man hinoon ko sa imong pagsangpit, day, uy. Ay, kaon, kaon una sa dili.
1: Hinay lang ang imatingog. Katingalig makabati ang mga sakop ni Orlando.
0: Tuwa sila sa may garahe. Hubog na kato sila sa akong paglili ganina. Sa'yo man kayo nagsugod og inom. Wapay odto, nag-inom na.
1: Mas labing maayo. Mas dililisod alang nato ang pagpiyagikan din ninang.
0: Day,
1: kuhaan na ang atong mga gamit nang karoon na kita magigan.
0: Ha?
1: Pahimus lang ang higayon nga hubog ang iyang mga sakop.
0: Day, sigurado git ka? Layo-layo para batagbaktason una pata mo abot sa kalsada. Edig abot sa kalsada, mamasin pata nga may kasakyan paingon sa kunasa man ta. Kayahon ka ni mo?
1: Akong kayahon nang dili na kumahimu mo atras pa nang nang ayaw kong talit din inihigayo na.
0: Dili, Ella. Bisan ka nusa, dili ko makahimo sa pagtalikod din mo. Giisip ta nakasama sa kuiksoon.
1: Salamat na. Dagang isalamat. Sige na, manlayog na kita. Magpaabot ko din mo sa Luyuning Mansion. Ato kita mo agi dito. Aron nga, dili kita makita sa gwardiya sa gates at tumaangan. Magpaabot ko din mo sa Luyun ang...
0: Sige, sige. Paabot ako dito.
1: Sige, sige na.
0: Ay, ginoo. Kuing taon. Ikaw na'y mahibaw na mo, Ginoo, ha? Ikaw na kayo mag-igo ning among buhaton. Sa imong mga kamot, itugyan na mo ang among mga kalag. Ay, simbako lang in town. Ayaw lang sa tayo in town, Ginoo. Ayaw sa taon, ikpatya. Kun masakpan mang ugaling mi, pwede ragbunogon lang gamay. Kanang dili lang sad mi mamatay, kay dili pa taon ko andam, Ginoo. Hey. Kuhaon ko na ang mga butang ni Ella.

0: As mas rin pa ang imong pagpanagan ang sakinan. Kahina iba ni mong nakapanagan.
1: Hamog mo kagay, sir. Pugno kayong palibot kay taligsik man.
0: Bago ka pa bang nag-drive, nako, Maximo?
1: Sir. Gali, sir.
0: Then drive fast. As a matter of fact, nasayod kayo at gadaling gugustong malanyan. Ilabi pa ron. Kadagdali ko. Nagapas ko sa oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa pariapon.
1: Yes, sir.
0: Nagkasiguro kong malipay yun si Ella. Naning mga buwak niya kong ginahaalan niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayod kong sayon, rakay ko ni mong pasayloon. Ayloon ka lang ni ini. Huwag mo pahiyom ka na. Usa pabuta ang akong pag-abot, akong asawa.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kajut
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra. Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
19: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
20: Bingo Plus! Bingo sa siya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vence. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kini. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival ipasalig sa paghatag og incentive alang sa mga atleta sa syudad nga makakuhag medalya atul sa palarong pabansa karong tuiga. Samtang suspect pagpusil patay nito sa kababay diri sa may barangay Kalamba ning syudad kagabi, nadakpa na nakuhaan pagyud kini og mga armas. Mga kwalipikado nga mga taxi drivers, mga PUV og UV Express, iguma nga school transport drivers mahimo nga maka-claim pagihapon sa ilang assistance hangtod karong adlaw. Samtang duga nga mga balita kadtong nag-viral nga video nga matud pa diri hostage taking diri sa may ermita o sa Carbon, giklaro na karon sa kapulisan nga usa day kadto ka simulation exercise. Drill ra di ito, bantog ra kay katong mga ubang nananaw dito, kalma ra kayo kay drill di ito. Pero uban na hadlok, kay rektuo sila og tinood bastilan. So giklaro na sa kapulisan ha, nga drill katong maong gipost din na sa social media, hatin pa doon ay hostage taking. Kung ano na ito, simulation or drill. Samta mga balita sa kaluhan, mga motorista, paandam na karon tungod kay sa sunod semana dunay gamay kapag taas sa presyo sa mga produkto nga petrolyo. Man kini may rollback karon pagtaas na pod ang musugat karong sunod semana. Samtang mga tracker teams gideploy na sa kapulisan para pag-locate o pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
7: Nila intinado, porkatro Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: bato, ginugwaang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
11: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tuod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
18: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa Tabang's Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
19: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: At oras karon alas 12:49 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump pressure, simundugoy, kabadunay, hypertension, basin taas sa imong sugar, basin may diabetes kanyo, arka mahibaw. At taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis sa arterial walls, o palapot sa imong dugo, nga sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, magrawan sa imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ay nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dili kini charantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Tumubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot na si imong katulog, makapugong pag-isa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. O bisitaw sa pagklinika, the alternativo, medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimi mo tang sa Media Consulem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to karon si Paulino Paling Borja. Ingaman si Prency Borja din na sa Muwabog Pilar, isla sa Camotes. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang si Cebu City Mayor Nestor Archival nipasalig sa paghataw og incentive alas sa mga atleta dinhi sa syudad nga makakuwag mga medalya sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
14: DYHP, Tatak, RMN, Report.
22: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival, paghatag og incentive ngadto sa mga atleta sa syudad nga kuha og medalya sa palarong pambansa 2026. Kinigawas ang hatag gatag 5,000 pesos nga allowance sa city government nini sa paggikan sa Dakbayan. Ang nasutang multi-sport event kay host Agusan del Sur, formal ang sugdan unya sa Domingo. Maabot sa 228 ka mga student athletes sa gibada sa syudad, nga kabayan sa delegasyon sa Central Visayas alang sa palarong pambansa nini tuiga. Dili pa matino na Archival kung pila ang hatag incentive sa city government kadto sa mga atleta sa bayan nga makahakot og mga medalya. Handuman nga sa maging tuig, ang kagamhanan sa bayan ni hatag og 35,000, 3 og 2,000 pesos. Ito nakakuha og gold, silver og bronze medal, samtang tag 10,000, 7 og 5,000 pesos usab sa team sports. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa tong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa AD DM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo nationwide.
23: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
24: Radyo mo nationwide.
0: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Oh! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
3: Bugas-bugas! Ong katul-katul!
24: I-DTX 500 na!
3: DTX 500!
24: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas!
24: Ong katul-katul!
3: DTX 500! Mabalik sa pinakatul ng butangin sa inyong lugar!
24: DTX 500!
25: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
24: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
26: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala o payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan o naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
27: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
28: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
21: At oras karon, alas 12:57 na. Ang musulod na balita ito kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhang, ikaw doon ay daghantoksin si Bulawas, mundili ka regular. Na magpagawa si mong hugaw, nugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Gilipaginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Imo na pagkaluya si muntibok lawas. Busa, huwag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lilain nga mga butika dili sa Sugbo, Ingobarasab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa atong mga balita sa kamisang gipaygayon sa Chapel Community dina sa Barangay Capital Site. Alang sa usa ka kanhi student leader nga apil sa nakala sa inkwentro dito sa Kawayan sa Negros Occidental na si Francis Y. Vince Francis Dingding. Ang misa kagabi ipaygayon sa kapilya sa inahan sa kanunay nga panabang din sa May City Ulubi, Barangay Capital Site ng siyudad. Ang misa nga gisaulog ni Father Isaias Bobby Tirali Jr., nga moderator sa team of pastors din sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Capitol. Kauban usab ang lain pang

0: lang ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadap ko di ay, Marie. Tudloy ko.
5: Oh, di feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Parana Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
7: Adto og palit na mo.
8: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw. TTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagpalit sa mga butika. TTX 500.
9: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe.

0: And save the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454, series of 2026.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: At oras karon, alauna size na. Naminaw na to karon, Chacha Boyles, ingon man Nanay Eri, Vanessa, Marie Van, Nicolette, Ugula, og Minik Boyles, dinasa ubay Bohol. Naminaw sa dato karon si Michael Bintoy, dinasa Basak, Dungguan, Mandawi City. Padayon ta sa itong mga balita, kinibayin natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, ayaw kalimot, inom sa Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalamining maong kape o sa kahamut sa aroma ni ini. Magkapatun pag ikawagdugang ang mga health benefit gumikas sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Ini maoy unang kape, nga dunay sagol nga vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na yung 200 ayaw nga vitamin D3. Mao na magkakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Plus, doon na gini siya yung Rishi Mushroom Extract na doon yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagito ang kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen, fruit extract, makabato kinis oxidative stress, yung kinindaling kapadaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mao na mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw po nato karon si Jet Li Mercado, diri sa Banilad. Ah, Banilad, asa man ni Dapita Jet Li, Mandawi or Habig na Cebu City. Benjamin Romano Aberilia, naminaw sa nato karon. Unya, uguban para to ha, nga mga pa-shoutout sa ato ni Balikan, unyang taon-taon. Padayon na nata sa ato nga mga balita, alauna 8 na, ang mga qualified nga mga taxi, public utility, buses, UV Express, ingon man, mga school transport drivers, mahimo nga kun, ni-claim na, sila fuel subsidy assistance, gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kun LTFRB 7, sugod karong adlawa. Ang agency bibibaw nga ang 5,000 kapasos nga cash aid, i-release ganito sa mga drivers nga na-appeal sa official nga beneficiary nga mga listahan nga gi-post din na sa social media page labi na gyud sa LTFRB ang payout ni sugod alas 9 kaganin ang buntag hangtod pa alas 4 karong hapon sa buhatan sa LTFRB 7 sa Baray, Barangay Lorega, San Miguel, Ning Ciudad. Santa na Arsenia, Bulahan, Minapod karon. Advance up ifia sa silang lugar. Sitio Camansiles, Benjamin Romano Aberilia. Shoutout ni Cirilo Cabal. Padayon ta sa itong mga balita, giklaro karon sa Carbon Police Station. Gagantong gipost din na sa social media. Gabatod pa doon ako ni hostage taking. Naitabo din na sa My Freedom Park. Dalan Magallanes sa Barangay Ermita, din sa siyudad sa Sugbo. Usakad to ka simulation exercise practice ra to no or drill sa kapulisan. Gi paibaw kini o giklaro kini sa Carbon Police Station. Kumano sab daghan ang nangutana labi na gidi sa social media. Labot ni adtong na post nga video matud pa bahin sa saka hostage taking nga incident. Apan matud sa mga awtoridad ang simulation exercise kon CIMEX gituyo kana para pag measure sa police response ng ilang kapabilidad. Ilabigin sa sitwasyon, gandun ay hostage taking o uban pang emergency ng mga sitwasyon. Gawas nga masuta ang ilahang kapabilidad, ma-improve usab ang ilang capability nga mutubag sa mga alarm nga susama ni ini. Ang police nakikoordinate ng daan o ipaybaw usab no, sa lain-lain nga mga pamaagi para may bawaan nga doon na sila ipaygayon nga simulation exercise. Apila nini ang mga tarpaulin nga nagkabutang nga doon ay ongoing simulation exercise. Dina sa lugar kung asa kinigipaygayon sa dili pa himuon o gihimo ang maong aktibidad. Pwerto ka ganina, daghan kaayo ng utana kay gipostman na siguro naka-video ato ba nga ni Agi dito sa Freedom Park. Ay mo, ito na may... Now may gisiglayog-layog niya, gitiunan man. Ah, hostage taking ni. Yan naman sa ko mga polis nga nag-video ba. Pero tanawin ni mo, wak mang yun makuan, wak mang yun matandog ang mga polis. Nag-video rag yun for documentation. O yan, doon natin alitoy ni Agi dito nga nagtuubang, tinuod yun to. No? Wala ba kabasa sa gipaskin dito nga ongoing, nagpadayon ng simulation exercise. Kuha din siya video, yan ay yung gipost. Yan, ongoing hostage taking. Niluwat o katilawan ang Carbon Police Station kay underman ni nila ang Barangay Ermita di as My Freedom Park. Dili to tinood. Practice na to ha sa kapulisan. Kung eksakto na bang ilang abilidad or capability pagtubag sa sama ni ini nga mga emergency nga sitwasyon. Asa sila dapita nga nagkuwang pa para ilang ma-improve. Parehara ko na usahay ka ng fire drill, no nga, na magdagandagan ng mga gikan sa taas nga building. Pero matanaw ni mo, wala may ni kayo, wala may ni aso. Pero ni ay ni paigayon o sitwasyon or eksena kung saon na pag-rescue. Napinagyan ko na trap dito sa taas nga bahin sa building parahon sa sunog. Kanya, lahi pang kuan, lahi pang drill. Kanang kuan, earthquake drill. O, tanaon po na, no, kung ang mga tao nakat-o na bagyod, on silang buhaton, kung simbako doon ay linog or pagtayog. O niya, pag-respondi po sa itong mga otoridad, labi na mga emergency rescue or mga response teams sa panahon nga doon ay earthquake or linog. Wala mga drill ba, practice. Practice at the same time, pagpa-improve po sila mga kapabilidad. At ang oras karon, alauna, 13 na. Samta mga balita karon dito sa kauluhan. Amo shout out ni Cal. Cal Lug. Gusto siguro ni nga na Cal Lug. Labogon, Duero, Bohol. Nananaw mi karon. Namina pagit sa radio. O niya Atoy Galaw. Di asa daot ang Bilaran City. Maricel Tanodra. Amo shout out sa taga Barangay Bakid. Gihulngan. Maguro ba ming na suroy din na sa Gihulngan City ha? Sa Negros Oriental. Ani tambong Miss Kasal sa tong kauban diri Radiman Benji Tanghian niya. Apila lang sad gamay suroy-suroy mintas naa dito sa maong nga lugar or maong nga syudad diya sa Negros Oriental. Nya bagaas sa tong mga listeners dito ay mga balay imong malabuan nanuglanog ang DYHP. Salamat kaayo. Padayon ta sa tong mga balita mga motorista gi pasidan-an karon nga makapaabot sila lain nga hugna sa oil price hike karong sunod simana. Taliwa sa nagpadayon nga pagkaapekto sa supply, gumikan gihapon sa problema dito sa Middle East. Base sa Mean of Plat Singapore, ang pipila ka adlaw nga trading og foreign exchange sa niaging upat ka mga adlaw, mabana-bana na nila ang posibleng ipatuman nga oil price hike. So mo ni ang ilahang estimate sa sunod semana, ang diesel piso ngadto sa 1.30 matag litro nga pagtaas, unyang gasoline o 20 ngadto sa 1.50 matag litro. Ang diesel isuportaan kini sa taas nga crude oil prices, mogwa usab ma-resolbar pa ganto nga supply disruptions tungod sa problema sa Middle East. Samta dugang pambalita, mga tracker teams nga iya sa kapulisan gisugda na pag-deploy alang sa pagpangita o pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si PNP Chief Police General Jose Melincio Artates Jr. ni kumpirmar nga doon na ni mga tracker teams nga gimobilize subay usab sa koordinasyon niini ngadto sa Department of Justice ug National Bureau of Investigation kan NBI para pagpangita og pag-serve sa arrest warrant batok sa senador. Ilang pamahayag ipaagi nila sa ka-press statement. Mato ni Artates, tanan nga mga concerned police units gimanduan sa istrikto nga pag-obserbar sa operational procedure og kinahanglan nga mopatigbabaw ang pagtahod sa human rights o tawhanong katungod subay sa ilang pagpatuman sa arrest order Batukang de la Rosa. Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan, ang chairman o general manager sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA nga si Yusek Nicolas Satori III. Oh, nibutyag po ni siya nga andam siyang mutabang pagpangita o pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa kun kini manduan. Tabang na tingali siyang pagpangita. Taliwa sa gisugda na nga manhunt operation na sa kapulisan ngadto kaniya. Matod ni General Torre nga basta dunay information nga si ang senador, anaa kuno dito sa landfill, mga waterways, sa agyanan sa tubig. Pwede ko na siya, pastilan ginis, Torre. Kung kainumduman nga si Torre, dako kini og papel, alang sa pagbigayon og operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa founder sa Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City. Unya nitabang sa kini pagpatuman sa arrest warrant nga gikan gihapon sa International Criminal Court kon ICC sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa niaging tuig. Oh, dako, ubay-ubay sa nisyag mga nadakpan. Katawa lang siya. Kaya siya karoon, mao na may labing dako sa MMDA dito sa kauluhan. Basta ko no, si Bato, na alam ko no, sa mga landfill, mga waterways o rivers, pwede siya mutabang. Ipagilan niya joke-joke. Atong oras karon ala una, 17 na, atong paminaw ng atong report gikan sa abroad.
1: TYHP, abroad, ngayon.
2: Kini nga balita, atong ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, nilusad ang Russia og nuclear-capable missiles og nipagawas og nuclear munitions, ngayon sa pipila ka units isip kabahin sa ilang major nuclear exercises taliwas sa nagasamot nga tensyon uban ang NATO kininunod sa nagpadayang kasungian tali sa Moscow ug Kiev ingon man ang drone activity nga nitabo sa Baltic gigataho nga ang Russia mulusad sa gihulagway nga labing dako nga nuclear exercises sud sa pipila ka katuigan nga naglambigit og 64,000 ka tawo nga mosalmot sa drill agi pagprepara og paggamit sa nuclear forces in kaso dunay motumaw nga tensyon. Kasama mo sa abroad ngayon gininyo Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak ha amen katumaw ang balita. Ang hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigabauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ng said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan herbal capsule plus mangustin, said Panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Atong oras karon alauna 29 kalimot ha pag inubog 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3. Kay makatabang kayo kini para mapalig-on pa nato ang atong immune system, protected gikan sa lain-lain nga mga sakit. Unya, kung makinalan sa ka nga mapakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhata kinig libre quality consultation kadadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee. Sa Magetti City, nani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dul ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pinyo makontak ha ang mga hotline sa Life Extension Clinic kung doon na mo'y ipagutana o katong gusto mapadeliver o Life Extension Vitamin D3 di na siya tagsatag sa ka mga panimalay. 416-1655 o gang 0917-318-1161. Sa pikas gabay di ka ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Pero kayang i-ready ning Super Fiber kay sa Shea Manisea, powder soda ani, isago lang nimo sa sukabaso ng tubig. Pwede kag mo inom kung naris buntag before mama how ko taris gabi before kang matulog. O para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, iatul gid na o idungan kung mag-inom kag Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Unya to na ipaybaw ni ha kay dunay gipangita in town kisamay nakakita ni ining iyang manghod. At during Mayo 20, nilakaw niya hangtod karon wa pa gini siya mauli. Kisa man tong gisak-an ni ininiya, palihog lang kay ang iyang pamilya na sige natawag pangita. Usa ni siya ka PWD. Ah, doon na rin tao siya kahukulian sa iyang panghuna-huna. Si Jenny Bacalia. So, kinsa may nasak-an ni ini karon no? Kung naubanan, baka ha, no? Kay... Wala gitaw ni sa maayo din nga panghuna-huna. Palihog lang kontak ha ni Jenny Bacalia, taga Sitio Kawayan, Banawa, Barangay, Guadalupe. Pakisamay nga aning nawa mo ni si Jenny or mo ni ang nanawagan. 09, kontak ka lang ni nga number para masigurado. 0975-698-2404. Wala naman tayo nga oras. Subana ko dinis control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albius at Nems Quiñones. Tapos sa aming radio man, Ken Galinea. Pwede today sa atong transmitter. Happy birthday ni Sir Jerome Yam. Dito po sa transmitter. Ako sa aming radio man, Ken Galinea. Salamat kayo sa yung pagpaminaw. Unya tangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng drama. Kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
9: At oras karon alauna 23.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
12: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
13: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
16: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, Natawag kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran.

0: Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Diretox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Zed Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
6: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ano mo, Blippi?

0: Ay, ah. Uy, para sin kulam de sapo na. Ting ulit naman doon sa bahay. Ay, kapuya trabaho, ay.
1: Jan! Jan, dali, Ragon!
0: Itawag mo kong papa. Ah, nana pa! Masaman, ha?
2: Sige kong tawag si mong mama sa cellphone ba? Di ba siya tupag? Nag-unsa ka to'y mong mama sa bahay?
0: Ang bala pa. Anong diunta?
2: Nas mama ni Muhanga, dilagaw na ako muuli sa bahay karon kay nanawag ako mga barkada nga mag-inom ko lumi.
0: Mo ba? Sige-sige pa. Ako lang unya inyong si mama. Basta nikabot ako sa bahay, ako ti katawagan para mag-istorya mo ni mama.
2: Oh, sige-sige. Sige dyan.
0: Ma, abot ako.
3: Oh, asa man si Papa nimo? Ngano ikaw mang usa ang nauli?
0: Sige pa na wag nimo si Papa ganina, ma, kay lagi doon na siya isulti nimo. Ang hagad mangguna yung mga barkada ba nga mag-inom sila. Mang iya na lang ipaagi na ako ang papananghid niya, para ako na lang musulti nimo.
3: Kinigid si Papa nimo oy. Kung wa matigo ang dili magbisyog inom. Ay, sige na pagilis na dito kay mga on na ta.
0: Sige ba?

0: Kung sa maron? Uy, si Papa siguro ron. Kung sa kaling rasa di eh. Oh, uy, alas duwas naman sa kadlaon. Ako sugatos Papa be.
1: Gong, ay may kadlaon day di ha. May kadlaon.
0: Uy, Kuya John, ikaw mali na. Oh, ikaw lagi ng driver sa kinan. Asan si Papa niya? Pa? Hubog ka?
2: Hubog ka.
1: Ang gabi ha, hubog ka si mong Papa nung dyan. Pila na may katuon.

0: Ika nga nagkuyog. Karoon pa ko kita niya nga nahubog bayo. Unsa man ah? Doon na ni problema imong papa?
1: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
3: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
4: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag pirminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kay karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
12: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman pagin mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya ana ka no binta na ka
6: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko Zed. Wapagin po nabli eh. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
16: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
23: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
28: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
1: Oh! Ani mo, Pretty?

0: Sukad nga natawa ko ining kalibutan na, ug hangtod na 29 anyos na ko. First time ko nakakita sa akong papa nga hubog kayo. As in, hubog yun nga halos wa na'y panimot. As tayang kauban, nga dugay na niyang kaila, karon pa yun nakakita niya nga hubog kayo. Ug nilabay ang pilakaadlaw, kalit lang nga dunay gimo ang akong papa. Ug unya.
1: Jan, sakit na kong tiyan, oy.
0: Ano mo na pa?
1: Ambot lang. Wait, tawag sa mama niyo, be. Ina nga, magpa-haplas ko niya.
0: Oh, sige pa. Ma, patuon ko nung ka ni Papa's kwarto, mag. Magpa-haplas ko siya. Sakit ko niya yan.
2: Oo ba? Sige, ang matuon.

0: Dyan, doon ako ipangutana ni mo pa.
1: Unsa mo na ma?
0: Wa kay nabantayan sa imong amahan nga mura man siya og nagdag.
1: Ha? Unsa pa sabot mo nga nagdag ma?
0: Ang iyang panit ba? Murag nagyelo.
1: Unsa? Kagrasan ang karakabante niya ma?
0: Mga tulo na kaadlaw. Karon lang ko ni sulti ni mo, kay ako pa man siyang giobserbaran. Pero wa man mawa ang pagdag sa iyang panit. Ug murag ni grabe man na siya karon.
1: Unsa ma?

0: dad. Dyn a safon fo. Ari a sicr i'w be. Sicr i'w be.
1: Si papa marun.
0: Dad!
1: Nga nung kaat o siya. Meron ka pa?
2: Naon sa mangka?
0: Sikit ako diyan.
2: Oh, ha?
1: Mo ba pa? Adon tag doktor pa na. Para ma-check up sa gagay. Sige-sige lang pagsakit sa mong tiyan, oy.

0: Dok, ni LGBT dok kay magpa-check up sa ngamahan.
1: Naon sa man di siya? Uy, mura man lang kiyog na kiyalong imong panit, sir.
2: Usa, dok?
3: Maulagi na, dok. Medyo taot-taot na gid ko nga nakabantay niya bangan nagilo siya. Pero walang kumusulti niya bahin sa iyang pag-ilo, dok.
1: Mao ba? Okay, sige. Magpa-laboratory ta, ha? Para makita na to kung unsa hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, sir. O kung nga nung nag-yellow ang imong panit.
2: Sige. Sige, dok.
1: Risitahan lang unang nakagtambal para sakit sa imong tiyan, sir, ha?

0: Ma, ikiling ang nag-hospital ba nanawag na ko nga naanak ko no ang result ni Papa?
1: Oo.
0: At ang tukuhaon, ma?
1: O sige, sige, ato, anak. Kay base kung saan ang resulta sa iyang laboratory.
0: Sige, ma. Hi, Doc. Ako lang ang mukuha sa result para dili lang mahago si Papa sa biyahe. Kay sige lagi sakit yung tiyan, unya, itapuy siya.
2: Mao ba, sir? Okay, sige. Ako lang basahon.
0: Sige, Doc.
2: Base sa resulta, uy, positive man na imo papa sa HEPA A.
0: Ha?
2: Then, need nato ni siyang ipa-deep laboratory, ha? Para mahibawaan yun na to kung grabe bang iyang sakit nga gibati. O para mahipawaan kung doon na ba'y damage ang iyang atay.
0: Unsa, Doc? Damage atay?

0: Sa pagkakaroon, nibalibad lang una ako sa doktor kay lagi wa o may kwarta para sa mga deep laboratory ni Papa. Nangayon na lang kong tambal sa doktor para sa temporaryo nga tambal ni Papa sa pagsakit siyang tiyan. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana. First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo. Mao ba kining hinungdan kung anong doon na nagibati si Papa siyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gud? O dugay na kahang nagsigig inom si Papa? O karon lang may mahibaw? Ikanawang pangutana. Mato sa doktor, pasitid ko nun si Papa sa HEPA-A. Unsa day na ang HEPA-A? May kaayuhan mo na? Ikatulong pangutana. Undo na kay sakit nga HEPA-A? Delikado na ba sa kinabuhi? Maubikin niya ang rason kung anong nagsakit ang tiyan ni Papa o nagyilaw ang iyang panit? Ikaupat o tapos ang pangutana. Naghisgot ang doktor og deep laboratory. Unsa ni pasabot, ana? Mao ba na kanang CT scan o baka biopsy? Wa man gud mi kahibaw kung unsa na. Mga pila man sad ang magkasto, ana? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, John.
1: Mayong adlaw nga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, mga drug-related yung mga problema, kay usaman ako ka medical doctor o sa ka-psychiatrist o sa ka-drug addiction specialist. Para sa klaseng pamagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, rika na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diriba sa mong buhatan sa third floor, OCR Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yung mga legal ng mga problema, attorney Elin Batahan ang andam og taganang mo tambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo, parehimo gyud, ha? Og dili de para sa uban, di na to pugsog ablin mga pultahan nga gahay kay ablihon. O di might be some pultahan nga sayon ra ablihon. Ano bisag piyungan pa. Ang atong magtatampo karulawa si John, 29 years old, taga Cebu City. May mga taga Cebu City, musta naman dahil si Dr. Rodesia, Dr. Omar Arcio, Dr. Edwin Mingito, Dr. Robert Marian Dinupol, no? Mga doktor nga, Dr. Roy Intienza, musta naman ka Roy? O si Liway. Ngayon, bago na kong nailaila, si Mr. Walter Pabalan, diya sa Pardo, ning Dakbayan sa Sugbo. O si Marianito Villamor Jr., Mabulo Luyo, Cebu City. Mga taga-inupakan, no? Kudira, Rubli, Gargar, Jimmy Yao, Tony Gibbs, mga Alberio family, mga Pirales, Mangilista Bisnar, Doktora Mirambel, ha? Diya sa Inupakan, musta? Mga taga-Pilar Kamutis, nga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazareth, ang mga taga-Gindaruhan, no? Ang tao ni J. Laryusa, Jumar, Adoy, Arnold, Richie, Ibal, Runan, Sami. Salamat kayo sa inyong haloblak, ayong pagkakarga sa akong sakyanan. Mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nelpi, o si Niti. Mga Latayada family, diya sa Kantawan, kumusta? Mga taga Tris Uling Naga, Risada Junior o Trining Risada. Mga gikan sa mga embalsado family, no? So going back to our sender, si John, 29 years old. Unang pangutanan ni John. Unang pangutanan ni John, may tukin siya yung papa, no? First time ko nakakita ni papa nga nahubog og maayo. Mauba kinihinungdan kung anong duna na gibati si papa sa iyang tiyan. As in sakit kayo iyang tiyan, yun. Og dugay nakahang nagsigi og inom si papa og karon lang ni mahitabo. Possibly dugay na ni naginom yung papa dyan, no? Edad si mong papa, siguro mga 50 tingali, kung tagna lang. Or mga late 40s, or mga nana, no? So, ang samay mahitabo siya sa katao nga kusog mo inom, either liquor, wine, or beer, tulong mo na kaklaseng alcoholic drink, humanly consumable, liquor, wine, or beer, kunya, kayo'y nonta sodium yan, simple nga magka gastric irritation, magka ulcer, no? Nga usa pa pod, madepleted ang absorption sa vitamin B1 kung daghang kag-alcohol sa imong lawas, especially vitamin thiamine, no, vitamin B1. Kantong mga tao nga kulang og vitamin B1, dali kayo masakit og central og peripheral polyneuritis, no, sa mga extremities ug sa diri sa brain, no. Kunya madaot ang atay, ha, madaot ang atay kay diha magud metabolize ang mga tanan nga atong ipangkaon, mao nang mayilo ka, say, no. Daot ay mong atay, mag-kinam mo, undergo kag mga testing, CT scan, biopsy, unsa pamandang mga laboratory test, pagsuta kung unsa na'y extent sa damage sa imong atay. Kaduhang pangutana, matod sa doktor ang positibo kung si Papa sa hepatitis A. Unsa di ay na ang hepatitis A? May kaayuhan pa ba? May kaayuhan pa, no? Unsa ni siya? Hepatitis meaning inflammation or infection sa atay, no? Na A, na B. Nagkan mga klase-klase, may internal medical doctor ang expert niya ni, na naitambal, but it will take a little while before ka maarang-arang o kana kung muhunong nag-inom ang imong papa o alcoholic drinks. Sunod nga pangutana, kung doon na ba'y sakit nga hepatitis A, delikado ba na sa kinabuhi? Yes, kung dili ma-atiman na yun, no? Maubak niya ang rason kung nganong magsakit ang tiyan sa inyong papa kung nailo na siya o ngayang panit. Kaya usa sa manifestation sa usa ka tao nga nasakit o hepatitis is majundis. Mauni siya medical term nga bot pa sabot na yellow na ang imong panit, ang imong kalimutaw, kanang imong puti-puti di na puti, yellow na. Huwag kinanglan na yung kang tambalon, otherwise magkauban na niya, mag-develop o ascites, kanang accumulation of fluid sa abdominal area. Ang mga babae, murag buntis, pero dili bata ang sod, tubig. Ang lalaki, murag buntis, pero of course, dili tambok, kundi dili tubig hapon. Tubuhan na mo sa internal medicine ward, para magawas ang tubig nga tambalon ang hinungdan nganong nag-ascites nganong naay fluid accumulation. Sunod nga pangutana, magisgot ang doktor og deep laboratory unsa man diay pasabot ana. CT scan, biopsy og pila may magasto depende kung asa man i-perform ang diagnostic procedure. Naraman ka sa Cebu City?
2: Di asa Cebu City Medical Center.
1: Mga laboratory workup sa Vicente Soto. Kaya kung maaari kang chungwa sa doctors or UCMed, siyempre, mahal. Kanang guna. Kanang private guna. Pareha sa kong pasinti. Dok, bisitahin ko na sa balay. Bisitahan. Kung maaari man niya akong charge, okay lang. Siyempre, mag-charge po ko. Okay, magdago kong driver. Kasi magdago kong backup, bodyguard. Bugas ako gasolina. Siyempre, charge ko po ko. Pero kung imong pasinti dalhon mo sa private o karang government hospital, ito may regasto. Naraman ang kinabuhi ba? Hindi na mo pwede nga. Imbes kayo mag-suroy-suroy ko, ito ano yun ko nagpaingon sa pasinti o niya. Malibre lang, dili pa na pwede. Ha? Walay libre. Pwede na i-discount. Okay, sinata ka sa buhat ka sa speaker mo dyan. O ganto sa libuan, millions na naminaw sa itong programa kininga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa makanunay yung pagpaminaw sa mong Arimen program. Number 1, Medine sa Visayas, sa Cebu. So, Romolo Basar sa Radio Mindanao Net Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Dagang salamat o maayong araw.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, taga Indiro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: RMN Newsbreak, Newsbreak.
8: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nisulbong ang net income sa GSIS o balik 170% nga sa 43.6 bilyon pesos ato sa first quarter sa tuig. Sigun sa GSIS, ang net income niini niabot lamang og 16.1 bilyon pesos ato sa first quarter na ito miaging tuig. Nagtuo ang ahensya nga ang ilang kita gikan sa insurance nilambog balik 9.16% nga sa 56.6 bilyon pesos tungod sa taas nga koleksyon gikan sa nakadaghanan nilang membro. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang sigurado ng tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyang taagi karoon? Mokining sa kababaeng at tagamandawi si Tisibu. Ang atumatatampo, nagdasingan niya, Pichi.

0: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa Disugard Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakadool ng butinga sa iyong lugar.
0: DGX 500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pamali sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip niya ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
9: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Babe, nakalimutan niya, ha? Ikaw mo yung mukuha sa mga bata.
1: Oh, sige, babe.
0: Bantay ka, ha? Busy rin ba ikag-atubang dia sa imong laptop? Masig, mawaas mo muna una.
1: Oh, lagi. Sige na. Kaya na ako i-apas ni deadline.
0: Ah, sige, sige. Pudyotin ako. Love you.
1: Love you too. Hala, patay. Alasayos naman di ay. Ganyan na rin alasin ko ang mga bata ng muhi. Magdali ko.
2: Ay, di araday si mama ni niyo. Oh.
1: Ah, mga anak, sorry. Sorry ka, ayaw na busy si mama.
2: Ay, nanghilak na anak ganina, mama. Kaya nagtuo sila kway mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sagod mo tubag.
1: Ma'am, salamat. Gid kaayo.
0: Ganong nanawag ang teacher ni Elaine ganina?
1: Nangita kong kinsa mo kuha sa mga bata.
0: Oh, nga naman. Nakalimta na sa di mo.
1: Nabisi lang kong.
0: Sus. Ma'am, ginirasyon ni mo pirami. Tanani mong oras o atensyon na sa mong trabaho. Wala na ka makahuna-huna na mo nga imong pamilya.
1: Ayaw kong ingaana, ha? Martin, wabi ako mapakayahay lang. Nagtrabaho ko.
0: Oo, lagi nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya.
1: Martin!

0: Sakto'y mong banaday, uy. Tisad maayo nga, o na kay panahon para nila. Dili pala ka single, ha? Nga ikaw rin magbuot kung sa'y gusto ni mong buhatuin.
1: Ay, dakan mo good kaig trabaho on good. Pero may kong mag-ampas.
0: Pwes, pangita og paagi nga mahanay na ni mong daan imong oras. Kaya di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kaya wala kay oras nila.
1: Day.

0: Babe, sleep na.
1: Ay, babe, later na. Napag-ipang chatan para sa report, ugma.
0: Lagi na. Dali na. Nga lang kay Konemo.
1: Martin, unsa ba? Hindi ka makasabot.
0: Sabi ni mo, Pichi. Wala kong makasabot, mo.
1: Mureklamo na sa kapahin sa trabaho.
0: Di na.

0: naglibog ko kung saan din ako. Gibiyaan ko ni Martin.
1: Nak, kapila na biya taka warning iyan ang imong style, ha?
0: Pa.
1: Pero gahit yung kay kagu.
0: Pa.
1: Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Indas ni mo. Ngayon sa mga makahatag ka ba ng panahon sa imo mga anak? O mas piliun hapunin mo ang imong trabaho?
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
7: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: BM Extraordinary with MX3.
12: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry. Sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Enjoy sa school, nak.
21: Si papang kuha na muna, ma.
20: Ako na. Ayaw ka, bala ka. Sa dili pa mamumuhi ni anak ko.

0: Nia, kumusta man ka?
1: Nia, grabe nga kong adjustment.
0: Ay na, kaya naman lagi.
1: Hawa mo ko'y choice.
0: Ako pa ni mo, no, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, gwed, para lang sa mga bata.
1: Kana kun, ma-okay siya, anak.

0: problema. Okay, go na. Waman may iba ang mga bata, di ba nga? Nagbuwag na ta.
1: Wa. Ako na silang kainan nga. Busy ka sa trabaho.
0: Sige. Maganaan ko sa bahay para sa mga bata.
1: Salamat, Martin.
2: Pa, dili na ka busy? Ani na ka makasleep?
1: Koanak, daghan man kong trabaho on si Papa.
3: Ah, pero siyempre, unahon ta mo kaysa sa kong trabaho, nak. Mau mo. Ani ko mo sleep on yung gabi.
2: Yay!
1: Ay, kailangan yung isang kipati. Nga nagtupad ni Kigda ni Martin karat nga. Buwag na mi.
4: Wa ba ka matuog?
1: Wa pa.
3: Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon arong rasa.
1: Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata.
3: Ah, sige. Matuog na ko.
1: Ay. Makatuog ka, Kwanye. Lamig kayo siyang kakswa niya. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausad kayo ang kipati. Pero, murikold naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahanglan nga matubag yung ako mga pangutana. O gakos ko nila.
3: Pichi, ayaw.
1: Sorry. Naanad lang.
3: Di na pwede. Asawa di ka sa papel na lang. Pero noon ako ilang uyap.
1: Sorry. Sakit kayo, Day. Dali ko ka-imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayon, pamilya.
5: Imura bitaon ta siya sa unya, pero sa may gibuhat ni mo.
1: Oleg, nakasabot na ko. Ako din sa... Nagdimahin ako. Gusto na ko siya makuhag balik.
5: Sa'yo naman kinasanan. Bana mo gida ni mo siya, tintala.
1: Ansa?
3: Wala kayo trabahon?
1: Naa pa.
3: Ah, sige. Una na ako katuog, ha?
1: Ikaw akong trabahoan. Martin, pasagdi ko, please. Bisip ka ron lang.

0: Malipayan akong amiga, da.
1: Oh, pero nagibog ko, day. Nay, mahit na buo na mo, pirmi. Banan ako siya, pero wa malang na mo masturyai ko na balik na ba may uunsa. Anjan yung giluto, uy. Kabaho ba, ana?
0: Uy! Uy, hello! Di ka ka mabdus? Tapit na, girl!
2: Unsa? Mabdus ka?
1: Oo.
2: Anong murag goal man ka? Ako mga yamahan na.
1: Siyempre, no? Pero nag-goal ko kay naanabi akay uyab. O diba, wa naman ta?
2: Unang higay yun pala nga nahinahitabo na tabalik. Nakibuwag na ko sa kumayap. Kinaba ko nga nakasako niya. O narealize po na ko nga love, teka.
1: Martin.
2: Ikaw gihapon nga itong pamilya nga kong piliyon. Bisa kung sa'yo may ito po. Mung ayaw kag-goal nga mag-plus ka, okay? Mahal kita ka. Huwag nga itong mga anak.
1: Mahal sa't kayo, teka Martin. Mahal sa't kayo, teka Martin.

Pasalamat na lang ko kay dili pa uwahi ang tanan una ko na realize ako mga sayo. Og tungod atong hitabua, mas nindot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
3: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
4: Me too, Mama!
2: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
4: Mama!
2: Germs? Pag all-new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: Para sa kaligon sa anin na nasa 12 peso sa SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Mau kita mangaygalan kaagi ni Pitching at ka Mandawi City Cebu o ban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka na kalohan, now that I have you.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya, namugna kining pinalahi nga sugilan si Andre o si Ethan.
2: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
3: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
4: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugla mo kanako.
3: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
2: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nga gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
4: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko nimo! Ayaw akong gignan ni Eni! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maigugma! Ug mahal ako si Fiona!
5: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
4: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
1: Si Andre ug si Ethan.
6: Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This time check is brought to you by iBerry.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Said Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar.

0: Kanila akong gimintin, si Panyawan Coffee Mix, Rosemary Kalumba, 61, Kalagkalag, Ayongon, Negros Oriental.
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayo!
1: Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
3: Mitor, Gaspar! Kagaw ka!
4: Misael, ayaw kong pati ha!
2: Kining tao karon na imong ikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
5: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
6: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

0: O karon, ano ang katapusang sumpay sa itong suglanon? Si Andre o si Ethan?
1: Ganun to, huwag ko'y kasayuran sa inyong plano ng pag-blackmail nako. Dako ra kayo kong isud sa inyong mga bulsa. Gamay lang ninyong sipiat karon. Magkamatay yuta. Magkamatay yuta. Oh, si General Pare, huwag mo biya sa paggamit sa cellphone. Sukat pa kayo kinikakaniya. Busy git siya. Dili na kinimahe mo. La inagira nga akong pagsabot ni ini. Dili na maayo kining mauntilimat on. General Buddy. Mahimo bang paunungon sa makadiyot kining van? Kalit nga, misuol o misakit ay akuntian. Di naman na, General. Pitag yun mo gawas.
2: Sugo sa lawas? Dula lang kita, Professor. Mga ubos na lang sa usa ka kilometro ang ato gabihayon. Maabot na kita sa atong destinasyon.
1: Pero General, di na yun maagwanta.
3: Profesor, usa ka ba? Doon na lang ta.
1: Unsa may gusto ninyo? Direra ko sa likod magpabuhagay nining akong hugaw. Nga, kagawasong naman yun ni.
3: Shit!
2: Huwag ka ba magkumidya, Profesor?
1: General, dili ka kumidyahan kining sugo sa lawas. Tungo tingalin niya sa pag-inom na ko kaganiha o bugdaw nga tubig nga way soda nga kong tiyan.
2: Animal.
1: Sige lang. Agunta lang ninyo manima o kining tibuok van nga irkon na ba niya.
3: Ay pagbiwan ha, Profesor?
2: Bullshit. Digo, ihunong sa napin kining van. Ihunong.
1: Salamat, General. Pagi ako sa makaniyot, Colonel, kay di na yun maagwanta.
3: Damn it! Naglangay-langay kila, Profesor.
1: Kadiyot lang.
2: Paga.
3: Pagdali, animal.
1: Di na yun maagwanta. Di na yun, dili na. Pwede, nagtuo kong nagpagkaroon ino lang siya.
2: Siya, kumaw na. Ato na siyang paundayunan sa iyong gusto, Colonel. Ani na ito siya ihawad din eh.
4: Sir! Saan ka si Profesor Tan?
2: Usa! Animal!
3: Saan pa ko? Ano yung armas?
2: Balik, Profesor Charles!
3: Pabatay ka, animal! Ka!
2: Dito
3: magatugot nga. Nga tugod lang sa sugo sa lawas. Mahanaw ang 3 milyones.
2: 3 milyones? Unong kamilyon ka mong duha, si Professor Charles Kenneth B.J.
3: Bani, usay.
2: Gusto ko rin mo unhan? 3 milyon ka nandaan, Colonel.
5: Yasok ka rin mong operasyon, Mayor.
4: Sa iyo mong buto, sir.
5: Kaliyat. Hello, bro. Upay mga buto kami na bati. Bili pa lang kayo layo ng amon himutangan. Hayan naman ka po, ha?
6: Panaway ni pagkabutang, bro. Nalimla kami ni Professor Charles na sugo ko sa lawas sa aban. Kaliyat siya bidagan pa ingo sakit kito bisuot sa kabugangan.
5: Bullshit!
6: Dilira kami layo niya, bro. Tabangin kami sa pagpanginagan niya. Ang Profesor na lang ang atong problema. Kay kiluba ko na si Colonel B.J. Magaling ka mo, bro. Kay tingaling, higpit niya maka-eskapo si Professor Charles.
1: Shit! Ngit-ngit kayo. Daga na kayo kong mga garas nga. Nasangit na yung mga boy shit nga bugang. Huwag yung kumasayop sa kong kituan nga planado o kinintanan. Shit! Shit! Ilag yung kong gisungan. Mga panway! Kailangan na malipat ko sila. Patuon ko silang ema o kinang akong gitulungan. Aban, mutabo ko dito sa unahan. Huwag ato kumusuot sa at mga kakahuyan. Magdali ko!
7: This time check is brought to you by iBerry.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
10: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
11: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
12: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Oh, sala. Us, bueno, ya, hombre, por favor.
1: Vale, que ya no. Todo papá y golito sin profesor Charles.
0: Sigue, cambia de nuevo flashlights. Porque está en ese profesor Charles. Para que te cante que no. Agoban, muy bagat serán. Arundili y el chamaca y guías. O guay, muy balik ni con el niño madá. Un profesor que buje o patay. Ya que se mueve, porque no. No. No va a recibir un turno en el amo de su cargo. Either shut out or rub out.
2: Gi siguro la nakobro. Basi sa tong basi sa tong kisabutan. Si la ndoa se kan el BJ o Professor Charles ay atong tumbaho ug isurrender. Al kita mismo ang makaangkon sa reward money nga gipatong sa ilang mga uo. Lisod na kulang 3 milyones nga gipatong sa uo usab ni Kenel BJ maging bato pa. Dili ba?
0: Mayogay mo gibuhat, bro, buddy. Nga naniguro ka. O ako sab sa among kabahin. Angay sab kami maniguro nga limpyo kami humanin ng hitabua.
2: Bro. Unsay.
0: Buhi ka pa. Huwag bumaus. Baba. Sorry, bro. Sorry. Pero apel ka nagdaan sa kasado. At least, may kadungan si Colonel Beatty. Huwag nga man unya si Professor Charles sa pagbiyahe paingol sa impyerno.
3: Shit! Animal! Bullshit! Pagkadaghan na akong mga garas, tungod sa akong pagsuot sa kagawian o ngit-ngit pa kayo. Hayag. May hayag sa unahan. Suga ka na sa puste. Kasado pa. Daan na ka na riha. Salamat. Mamasin kong may maging sa kanan nga makatabang nako. Pero taguon ko lang kining akong armas ilawom sa kuntian. Kinahanglan nga makapalayo kung makaikyas ko rin ni Dapita. Kinahanglan, Jod. Hingon sa midoyo ka na ako ang higayon. Sa kinan ka na ang nagdahunog. Doon ako sa daan. Magdali ko. Gikan sa suod ka bahay magigana mo sa kinan. Sa ato pa. Pahimeng kayo kung ha, magkabiha ko na yung napita akong magkapangayo ko para bang anak. Huwag awasog, magpatunga ko sa daan. Huwag niya magwarawara sa akong mga kamot.
0: Oh, Shanti. I-drop ko ni si PO1 Bailey o PO2 tabugok sa eskina. Aron anha nila at ngan kun mogawa si Professor Charles adan.
4: Yes, sir. Sir, may tiguang tambok ikan so ni bahin anang kakahuyan no. Napatiwa stan og nagwarawara.
0: Oh, ma'am.
4: Ngayon pa naman.
0: Bingo. Mao kana ang description nga gihatag ni General Bailey sa mo pagtawgan ay nga takuban ni Professor Charles.
4: Mao sir. Dulan tani sir.
0: Kay gihago tanian ng animal. Sige, dasmagi! Dasmagi!
4: Dastilag! Ay!
0: Milupad ang buwangan ko sa tubangang bayan ng sakiran.
4: Huwag mabuhi ito mga dasmaga, bro. Tuasin ang dugoy.
0: Sige, sige. Ito, balik, balik. Links ka.
4: Pero sir.
0: Links. Huwag. Anong... Ipahunong mo kini sa kina, ha? Balike o glig, sika to! Balike! P1, Bailey. O sabot mo sa mo niya ng pag-ingansan ni mo na ng imong armas o gito mo ng imong sakong, o? O sabot? O sabot?
4: Kami nila'y magbayan sa 6 million, sir. Ay na pag-apil.
0: O sabot?
4: Bro! Daog na! Kita magbayad sa 6 million!

0: Andre, dili pala dugay nga nanawag si Candice. May update siya sa grabing hitabo ato sa operation untang gig-conduct nila ni Major Suarez o sa iyang kaubanan ng mga polis. Doon na lang ko na siya din sa office.
1: Mau ba?
0: Oh, unalain siya na na. Come in!
2: Fiona? Andre?
1: Have a seat, Candice.
0: Pansin ka to yung mag-isulti sa phone nga update sa kaso nila ni Professor Charles, Colonel BG o Major Suarez?
2: Tungkol sa pagka-controversial sa maong hitabo, Fiona, Andre, hangtod karon, why makaklaim sa reward money na 6 million gigipatong sa owner Colonel BG o Professor Charles? Kaya ang tanang pulis nga apil sa operation, ikataho nga involved sa maong kontrobersya. Yun ah. Kinsa mo kining guwapa kaing babae nga imong tupad, Fiona? Bag-o na ninyong staff din sa office? Karon palagi ko makakita niya.
1: Fiona, i-introduce yan ni Tani.
0: Yes. Tani, si Candice, ang pinakasood na muhigala ni Andre.
2: Hi, Tani.
3: Nice to meet you, Candice.
2: Tani! Ikaw ba kini, Ethan? Ikaw ba kini?
4: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Newsbreak! Newsbreak!
6: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nihangyo ang kagamhanan nga ito sa World Bank pag-restructure o partial nga ikansilar ang sobra sa 2.34 milyones dolyares nga pondo nga wala magamit, gikan sa usakalo na itong panahon pa sa Duterte administration nga nagsuporta sa programa nga 4P sa nasod. Kinibisa ng World Bank ni Angkon nga ang maong proyekto ng pagkita og strong performance o satisfactory implementation. Gibutyag sa World Bank ang Department of Finance ni-request pagkanselar sa wala ma-withdraw nga pondo gikan sa 600 milyones dolyares nga Beneficiary First Social Protection Projects o manasuta nga ang nahibiling balance giingong wala na kinikinanglana. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: RMN Newsbreak.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
7: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
11: Dagan, Misael! Dagan!
12: Ayaw!
11: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo.
13: Metro Gaspar, gagaw ka!
11: Misael, ayaw kong pati ha.
12: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
7: Eskwadro. Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
14: Inyo lang mabati dini sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan, at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: o dinhi mga higala. Natapos sa atong sugilanon, si Andre o si Ethel. Sugilanon nga sinuwat, o bunga lamang sa unang-una sa tagsulat, Glenn Peno. Ubos sa direksyon ni Dino Bambina Birungan Eliseo. Sound effects, Ariel Mangkaw. Sound engineer, Ricky Desabits Bangis Garing. Recording editor, Lloyd Gabiana. O sa dili pa kami mubiya ni ang atong artistang naghatag kinabuhi ni atong sugilanon karon. Sa pupil ni Andre, Ray Arellano. Ethan o General Buddy, Randy Padayaw Suson. Fiona, Miss I. Ingrid Bertudaso. Candice, Teresa Terol Surya. Bravo o Suarez, Inday Bambina. Professor Charles, June Pahanis. Colonel B.G., Ricky Bangis Garing. Kinimang sugilanon, dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
8: karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Unsa? Mao nang gisulti ni Papa. Mm. Gusto siya gatibuok siyang mabangon.
2: O tiya.
3: Ano? Tiya, mabangon na kitingalis lulo. Siya kitingalis yung mibalbal sa bata, tiya.
2: Ah, ops, ops, para gaw. Tiya, gaw, nausaban mo eh. Di mo maluoy ni Lulo Pilo. Patay na siya o niya inyo gihapon siya pasanginlan sa gawa niya mabuhat.
3: Niya. Nganong naka siguro magkuno ka nga wa di balbal na bata.
1: Ay bitaw.
3: Oh.
2: Nganong naka siguro masad mo nga siya ang nagbalbal sa bata?
3: Hmm? Oh.
4: Tabla mo tanan. Waypil din ninyo. Diskase na lang ka mo bi.
1: Pero ang itong nga ering. Kalit siya mito nga samtang naghisgot mi sa imong apuhan.
4: Itong nga ering?
2: Uy, ang sungkaban nga ering nga itong. Miabot sa inyo, tiya?
4: Lo.
3: Oh, si Lolo gito sa kauna-una ba?
2: Huh?
4: Lo.
2: Ngano na ikaw? Misulti ang iring ni mo nga siya si Lolo.
3: Awa, pero...
1: Ah, husto na, arway lalis, be. Og maatong tanaw ng lubong ni Papa Pilo.
3: Oh, may pa.
4: May pa.
2: Ah, sige. Ah, niya, mamauli na mo.
1: Ay, anhi lang mi din himatog sa payag.
4: Na.
2: Wala mo mahadlok na ko, tiya.
4: Bitaw. Si Johnny ba yung midawat sa giwarawara ni Lolo Pilo?
3: Kung mangunay kang pamalbal na mo, aw, na, madunggap ba ang itagkaanin bronze na kung hunting?
2: Ha, kukusyoso din mo gawin.
4: Unya, asa man mo manghigda?
1: Aw, punasa mo, antum eh.
4: Muridanga.
2: Aw, ah, sige, magsinar din na sa taskwarto, tiya. Pero, huwag manghilabo sa mga butang ni Lolo Pilo, ha?
1: Ngayon. Naaday butang si Papa din sa payag.
2: Nang iyang karaang kaban sa kwarto. Di ka naduha na. Kung inyo nang ablihan o kuhaan bisan usa ka papel, aw, manubagid mong lulo.

0: tingin dito sa mga pictures na akong nakuha.
1: Oh. So, sige, tanaw na yung mong cellphone, ha, Miche? Wala akong nagabi iwi.
0: Ko din do. Mga pictures sa pating lawas sa batang nakitaan sa cemeteryo.
1: Oh. Ha? Patay na bata?
0: Haulat ki. O kuyaw ka ayo. Kagikuhaan is kasing-tasing, murang pagkibalbal.
1: Uy, hi. Kangilgigro na.
0: Murang kitinuod ang sugilanan ng iyong dapit din do. Nga dunay mangtas na ungo din eh.
1: Kay doon naman bitaw? Wapang hindi ka mo tuong nga ka ng mga altroso? Maulay mga kaliwa tinig mga ungo?
0: Maulagi. Grabing sukuas amahan sa bata ni Johnny Altrus, uy. Iyagod ito ng kulatahon.
1: Hmm?
0: Pero, wa man makaarat yung amahan sa bata kay kamaong man din yung mga muts, Johnny.
1: Mao na iyang gisaligan.
0: Oh. So, daan na ganun kamaong makigsukmagay si Johnny sa mga bata pa mo?
1: Adi man. Mas maayaw po ko na niya.
0: Oh, mao ba? Unya, mura malagi kagdalupig itong nag-away mo.
1: Ah. Ano yung gani? Abi mo, naluoy mo ko niya. Mga wala na ako sa tinod ay. Mas mahiyo na ba nga magtuo siya ba nga? Nakalabaw siya na ako.
0: Bitaw, no?
1: Pero may sa away mo, ay na lang ta. Layo na dyan din ako eh. Walang gid na ako sa tinod ah. Muna.
0: Sa sunod gani nga magkaharong mo, tinod ah siya. Kaya aran ako kang himo aglag.
1: Ah, oo, sa sunod. Pero ako, abi gani mo, kalmar man gogo. Digi ko ganahan ang mga hambog ko sa kong kamauan.
0: Luuya, lagistigwa nga midas magniya. Kaya maumay natuwad. Lami na magani unta kayo i-upload, pero gaya lang una ko, kaya basi masuko sila.
1: Kanang umus dyan, mo na i-upload sa Facebook? Dalir ka mo viral na!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
12: Mananghid na ako ni Johnny.
13: Ayaw! Sam ka! Kung mananghid ka, di na mo sugot.
12: Ansa?
13: Bebebe, ako yung prod, be. Mas nindot ang nagyaw-yaw siya babahin sa bato nga gibilin siyang lolo, be.
12: Unsa?
13: Amin ha? Ang nindot ka title ni Maone. Ang ungo sa payag sa minteryo. Mawa.
12: Uy, klaro naman kaayo na ang siya.
13: Oh, mamdi klaro nga ungo ang gina siya.
12: Ah, basta. Mananghit ang giko ni Johnny.
13: Kakyot, ganyang pamatiyon ng mritok siya nga na eh.
12: Eh, ganahan magiko na nga nga murag foreigner pamatiyon, good?
13: Nga, yo. Eh, kung pamatiyan na nga na.
12: Pasadi na lang good ko nga makihigala anak nila.
13: Ako, okay gid ko nga makikamigo ka ng uban niya. Dili lang nga ng Johnny Ungo.
12: Ngayon man, magsulti naman mi. Ako ang magod siya interview hon. Talagsa ako rin ang kaliwat nga Ungo nga musugot nga magpa-interview ha.
13: Oh, ikaw. Pero, base mag matakdan ka ha? O di ba, Ungoon ka niya?
12: Kunin lang kong patakdan sa pagka-Ungo. Akong ipasalig ni mo, nga dili ka na ko patakdan.
13: O niya, kung umuon ka?
12: Oh, ako ni i-record. Gawas ba? Dili ko makiksulti niya o gabiing dako, no? Adlaw ragyod.
14: Ska sa baal, ganyang nagkapulto matuwag. Ah!
13: Ah, sulas dunggan eh.
14: Ulong ako. Bangon ko. Gawas ko. May pag magsuroy-suroy ko sa gawas. Mura o gayag din sa gawas sa payag. Nindot din hibutangan ng lantay. Ah, kabog na sa hangin. Kalingin sa buwan. Mura mo sa mga libaw ang atong balhibo nga magtanaw sa lingin nga buwan. Sa buhi pa sa lolo. Magsige kita siya pasupaso din eh. Matagtakdol sa buwan. Mao nga mo to, na nagyod ang mga tao nga ungo siya. Bugal-bugalan pa sa mga bata. Ah, uy, na. Ang sobrang muraog. Nang tapda sa kasabutan. Ah, doon na kay laing nagmata nga. Alas 12 naman sa tungang gabi eh. Muraman ang kikad sa menteryo ang nga. Pagaspas. Ha, yate ra. Ah, doon ay naglaag-laag o tungang gabi eh. Kinsa ka niya eh. Ah, niya ipato eh. Ah, murag tua dito gikan na sikas. Kung saan ka nang nagsabas sa pano? Ah, na yung nagdagtom sa ibabaw sa pantsyon. Ah, hala. Mura marag si Lolo Pilo. Mahuman ang buhato ng Lolo Pilo sa una. Mataktaktol sa buwan. Mutungtong sa pansyon. O maghangad sa buwan. Nag-itom siya. Mura o putos kayo ang iyang lawas. Di ko makaklaro siya naong. Kinsama na. May laing nakakita sa tao sa pansyon.
15: Dahil ugo, sa minteryo!
14: May dagan ang ito nga murag si Lolo. Akong buktong. Pahala na akong asami buabot. Kinahang nang maggunitan ako siya. Hay naman to. Kalit mang nawa ang akong nakita. Wala, ibang kong nang ginabuhi. Ako makaimaaan nga ungo ani karon. Nagitom rabo sa kong t-shirt.
15: Tabang mo! Nada sa bangungo! Nang hasol na sa bangungo!
14: Nang sabla ni Lula. Uy, sabwa naman kayo noon. Mukha man ko balik sa akong giagian.
16: Kamang... Wala, wala! Usa niya! Usa pa kita, wala! Usa!
15: Ang kongo! Si Pilo! Nitongtong na sabsiya paboritong pansyon nga tungtonganan!
16: Yahay! Ano pila? Ano yung pila?
15: Dito,
14: oh, ditong napita. Hindi may mo makitaan ko nila. Ayaw na ni. Confirm na gud nga. Confirm na gud sila nga. Omo, dito kun makitaan ko nila din hikaron.
15: Ito gani.
14: Tawtawas din ning lula, uy. Gitudlo manuning napita. Kamang ko, kamang ko. Nagbubuwag yun ang pabagito. Nagkatag-tag yun sila. Asa mo kumutago yun. Naibag kanting pansyon. Anak pa niya musod.
17: Pada sa lamok din eh. Samo kayo. Oh. Akasaba ko ng kulduha. Ay, muram, may matukan kong mga agok. Sa mukha, gagap ang dawan na, ay. Saan mo lang sabas mo tayo? Ala. Nga nung wak manimalak ang pultahan? Saan mo lang sabas mo tayo, ay?
16: Dito. Dito. Bay sa ugo, basit ni Bay,
17: espino sa iyong payag! Uy, kaya nga, uy, wala, mga tao man ang nagpaingon din, he?
16: Ano ba, nalang payag ko, uli,
17: ang payag yun ang ilang tuyo!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na big mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis.

0: nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
3: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
4: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
8: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
9: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
13: When you love, you Kares.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Yup sa Dakbayan, ang online pet registration, ibabot kay patuman sa DZMF o niya sa buwan sa Hulyo.
1: Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, neuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule, doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
4: Karon, pabutong gihapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gihapon ko.
6: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
5: Giswayan ako ng kalimtan ka, gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag ka na yung mga dili mo biya karako. Mauniya, gipaabot pagyapon.

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sige samang Eli Bolanos, o ganyan itong balita ning urasa sa kaponon nga. Dato sa Koy Herbal Capsule, ipatuman na unya sa kagamhanan sa Bansugbo ang online pet registration. Kini, pinag-usap sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, kundi VMF. Tumong ini, mapaghatag sa yun sa mga pet owners sa syudad, pag-registro sa ilang binuhi ng mga iring o iro. Maton sa labaw sa DVMF, nga si Dr. Jessica Maribuhok, nga gikinalan nila masayra ang total population sa mga umang

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koy Herbal Capsule.
5: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koy Herbal Capsule.
4: The original Koy Herbal Capsule.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

mupon doon sa usag ka lugar din sa syudad. Dili ko safe din sa kalsada. Pero unsa may kumahimo? Wala ko'y kwarta din, bisan usta na lang kasintim mo. Saan pa na ko sa pagkatuog sa usag kamahalon nga hotel na ini? Saan pa na ko pag-abot sa laing dapit? Nga wak naman ko'y sakyanan. Mong mamatay nga pildira. Dili na may tabo. I am born a winner. Dili ba? Mao ka na ang akong giingon, dili lang sa uban, kundili lakip na sa akong kaugalingon. Busa. Busa angay lang, barugan ko ka na. I will rise up again. And again. And again. Again, no matter what. So, kini na itabo na ko. Kini paglakaw-lakaw na ko karun sa kadalanan. Ngaway ka pa, Ingnan. This all temporary. Because I will rise up again. Pero unsaon? Unsaon? Agay! Dasakit sa akong tiil! Busit! Animal! Nalangkat pa hinuon ang baratuhan ako, chinilas! Peste! Muni na kaapan sa baratuhan nga butang! Dali kay maguba! Kung makakwarta na kong balik ay, magpalit ko pag-usap sa mahalun kaayong at chinilas! Shit, maya, oy! Nainomdom na sa dinuha ko sa kong mga butang na nabihaan ako dito sa kundo unit. Litsi! Wait. Ganun wa ba ko mahinomdoman eh? Ganun wa ba ko magkabantay na may gisulo pa man na ito kung alahas akong pagbiya sa kundo? Pugo! Makabugo ganyan yung depresyon ng imong batiyon. Pero kaysa ba dili mabugo? Kung maunig kalit ka, nahitabo na ko. Shit! Niya pa manday ko'y ariyo sa kwintas. Ingon man sing-sing. Shit! Mahal ka ayaw kining maong set. Maprinda ko pa kini o baka kwarta pa ko. Husto, husto. Iprinda ko kini karon. Mangita kong usa ka pong siya pa. Kanong ipag ka na kung nagkahunawan na ini, uy? Naguol kay ko sa akong mga gisnatch pa ganina. Naguol ko sa akong baga na snatch. Manalang gani kayo mga maapil kini akong kwintas. Kung nahitabo pa na naaptan ko atong animal,
kagani nang halda kutsilyo? Tingali, nakuha na po ni Lakip ang akong alahas. Shit, Jude! Shit! Dili pa kita ikay ko tantong ni Malas! Oh, wait. Huwa naman na i-abli nga po siya pero kay gabiin na. Oh, pusit. Mas mahadlo pa hinungon ko nga matuog karong list na Prince Kasada. Nga na hinumdum kong may mahalon pa kong butanganian ako. Pero asa ko pa ingon? Asa ko mahimong matuog nga luwas ko?

0: in.
1: Hala.
0: Ali na. Undangi na na pagtanaan mo na cellphone kay unsa na orasa o, no? Sige ka pagtutok, ana. Kadaot pa inas mata. Dali na, mga tubo ta.
1: Ay, unya na, Lula. Wait pa man ko tatay ug mama uli.
0: Ay, naunsa, biya ka. Unsa pa katura sa mama uli. Dili may mo magpaabot kanila kay basog po'y nagtubo ni mo. Dali na.
1: Wait, Lula. Kamay naman lang. Hapit naman ni Human.
0: Astilan. Ganina ra kang last, ha? Puwa na mata ni mo ay.
1: Kay lapat man ako ulo.
0: Alam mo, lagi kay ako iingon na baka daot ng sigigtuto ka na cellphone, mangundangi na na.
1: Dili man, good. Kanina naman ni pagmata na ako. Lapat naman akong ulo.
0: Unsa? Huwag ka man magsulti lagi. Eh, sa kainitingalin na ganina dito sa dagat. Alibi. Uy, ana, init ka man di ay lagi kaayo. Noon sa kabiya mataa ka, huwag ka man lang mga pagkaman na si mong gibati. Nabisi ka ba si mong cellphone, ha? Magkuha kong tambal, halang makainom ka. Undangin na niya na, inigbalik na ako, kinalawanan, ha? Pahuway na ka.
1: Hapit na uli, tatay, ug mama, Lula.
0: Maunay, wag na akong masaya nilang da. Nakao na, ha? Magkuha kong tambal, ug tubig. Kuruha mo rikla, mong bata. Hindi niyo kumhibaw nga. Sige, nag-ihapagtanaw sa lida siya ang cellphone. Ano ka na dugoy masang duwas pagpauli, oy? Kuyawan, magkakuin yung bata ako, may hilantan, kaya madayo kumbulsyon. Ay, Diyos ko yung taon, dili lang ang taon. Taon na lang taon, katarantar ko ka.

0: Josh, dali lang ko masakay sa sakyanan ni Dave.
1: Oh,
2: dito na lang kasakay sa iyang sakyanan dyan.
0: Di ni DSE mo.
2: Dili mahin mo.
0: Ano man?
2: Pauli na ko.
0: Ha? Ingon ka, anhira ka. Kaya mo kung ubanan din sa syudad.
1: It's okay, Jen. I swear. I won't harm you.
0: Pero Dave, mapauli lang tag sa iyo, ugma. Manawag lang tag nanay, Ron, nga buntag na tang mauli.
2: Manawag si nanay. Di palang dugay.
0: Aw, oh, nagasulti na di mo? Wala ka mananghid.
2: Wa.
0: Unsa? Ano man?
2: Kaya dili may mong mapabilin ko din samtang gilang talang akong anak. Sorry, Jen. Pero mas mahinong danon nga nakuskilera ni Inday karon. Mao nga ikaw na libahala una sa imong kauglingon.
1: Don't worry. I will take care of her.
0: No, muupan ko sa pagpauli ni mo.
1: But baby,
0: Josh, sorry. Pero nagkinahanglan nako karon ang akong anak.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protect Chan.
7: Yaku.
6: With 8 billion live LCS.
7: Yaku.
6: That may reach the intestines alive.
7: Yaku.
6: Helps improve digestion and boost immunity.
7: Yakult!
6: With proper diet and exercise.
7: Yakult!
6: Kaya panalo ka dyan!
8: Basta na ay Hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa Hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic.
10: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagkremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jen, okay na ba? Okay na eh. Ako na lang. I-enjoy na lang imong kinabuhi.
13: Unsa ana ko pag-enjoy ko nahibaw ko nga dili maayo ang pamati sa akong anak.
14: You mean, anak ni Dave?
13: Sama na sa kaugalingon akong anak si Elaine. Kung unsa may iyang bation, bation ko na sab. Karon lang o nga nahibaw ko nga may gibati siya. Di na ko mahimutang.
14: Baby.
12: Jen, okay na. Ako na bahala.
13: Dili ka ni mahimo. Kisa may nurse atong duha.
12: Oh, ikaw?
13: Oh, ako man di ay. Hindi ako'y matuman. Tana, mamaulit tas ato.
12: Ato?
13: Oh, sa ato. Josh, sorry kit kaayo ha. Sa sunod higayon na lang tingali, ha?
14: May mahimo pa ba ko? Sa pagpugong ni mo?
13: Wa.
14: I know.
13: Sorry kit. Dave, tana.
12: Muna nami.
14: Sige. Ito makigayon ako karon kang Jenny. Wishit pa ta. I wish mawa na sila sa hingpit sa kinabuhi ni Jenny.

0: paspasi ang pagpadagan.
1: Kusog na kinang atong dagan, Jen.
0: Ay, nagmahay na inoong ko naglangan-langan ta. Dugay kay na tong tabi dito suod sa kananan.
1: Ninyo, kamulay na nagtabi. Igor ako na minaw.
0: Ikaw, mangkod.
1: Oh, ako? Ano ako man?
0: Ano ni sugot man sa ka nga ito tumatok sa syudad?
1: Kaingon man ga?
0: Ano ni sugot man sa ka?
1: Kay gusto gani ka. Support ang tawag ana, Jen.
0: Way paki ang tawag ana, Dave.
1: O ba nang tamang gani ka dito niya? Way paki?
0: Ah, basta, uy. Tinagutaangay nga, maglangay-langay, kuwit. Napala ka na hinoon kung maayos sa bata. Tingali ko sinahita po sa tong anak, Dave. Ano ka? May katawan lang sa kong gisulti?
1: Wa.
0: Yung anong isin makagkalit niya?
1: Wa ko magbugal-bugal. Nalingaw lang ko nga naminaw ni mo. Nga mitawag ko atong anak si Inday Ellen.
0: Ay pagbuot. Kay sama na sa anak ang akong gibati sa imong anak.
1: Oh, karon ako na lang anak. Ganina, miingon ka nga atong anak. Pasibayag dili ka magkabaruga na ha? Nga manginahan ka sa kong anak? Basin kutob na nas baba ni mo. Unya, kalitrasan niya ka mubiya. Malimot ka usab nga may ilin o Dave nga magpaabot ni mo kung mubiya ka.
0: Dave.
1: Ito, Jane. Jane, please lang. Ayaw migbiya si Ellen.

0: Dole ko siman siya. Ning mga oras sa. At doon tayo karon, uban ni Jenny. Sa kipinag-iya kong hotel. Wapag-yapon may luna hangin to drone. Wapag-yapon ko may luna. Kanag-una-una, nguwa mi ba dayon? Kanag-ganon tayo ko planong buhaton uban niya. Oh, shit. Kitsa ka ng tao nga. Nagluko sa tubangan sa gate ni Manchon.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Puhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Ayo rapa ko si Radyo Man Joseph Force, Jackie Carlos, to kanyang sporting na puna ng Detox sa Detox 500. Bili mo mo patanon ang nalainan mag Detox 500 ka. Ang Detox 500 na mas superior at ang stance kabawi gratuit na sa mga silyula at ang mas cancer spadok sa Nalalus Cafe Running House kay Parabis Evolution. Yobinis mabisyo sa mas pilong sa alkohol o ang pagpalabago. Sa itong mga balita, naangol o ginunggap ko sa kahabalabang driver o maging nagatulog pasahero niya sa may barangay Mambaling ng dagpanyo sumo mga singong takla sa Kadlaon ang piki malalaga si Windel Villarao 38 anyos ang parigon ng taga-barangay Mantuyong sa Mandawi City. Sa nasaran, base sa business kamisan niya kining maoga piki malaga kining pasahero niya sa skutag niya lugar o maging ipagkaya o 200 pesos apadihag na kanaog lang mga pasero ni Balche sa Agi gisundan siya sa mga grupo sa mga papanol o gikulaba humang ikulaba gidunga po ito siya aga likod dalagin kita sa tamalagin na imaog na biktima o parang pag-iatiman sa pag-isusi pero kung kisikin sa mga grupo sa mga papanol kami kulata o gidunga sa maog na biktima. Pero ang Diyos may kagaroga po na hatod ka ito sa Detex of 500 ang Detex of 500 champion na proyeksyon na 1.3 million ora kinin sa antrosan sa patibig na kontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Detex 500, atong palit pabataon, internal organ na yun ang Detex of 500 digital stiffness, viral liver disease, glaucoma, cataract, and liver disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation, PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige ka, gout. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Long Have We Waited.
3: Panduway First Five.
2: Zach Tabudlo.
3: OG.
2: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
3: On May 29 at the SMC Side City Cebu Concert Grounds.
2: Panduway First Five.
3: Brought to you by Panduway,
2: the world's number one rum.
3: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
2: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
6: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Gadget
17: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: ka mahimong pupula yun ako, Aisha!
1: Ay! Mr. Hans!
0: At ang ginising kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung rin ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Kilit ko ikaw madawat nga isuon!
0: Ah! Aisha!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa Sed Marketing.
5: This Time Check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
6: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: This Time Check is brought to you by iBerry.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pa'y gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas tayo akong tiyan nga grabe katuwad tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
10: Iba

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kipadoktor man ko na niya si Ayasa, niya padong na sila din hi. Ngano di ay Hans? O sa din ay tapo? Ngano kipadoktor man ni Ken si Ayasa? Oh, Hans, unsa nang nasa yuta?
3: Dugo.
2: Hala, may samtan din ni Hans? Dagang rin to sa dugo din ni. Hans, gano'n ni?
3: Manghadlok sab siya.
2: Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa?
3: Ay da, among silingang way buot.
2: May nakaaway ka nga silingan?
3: Wala na eh. Masakpan akong tawhana eh. Patay mo rin ako ba?
2: Hans, ikaw pa gina nagbuot nga anhi din si Ayasa?
3: Dako siyang utang nako. Busa, iyakin si Bisyuhan.
2: Oh. Okay. Mayo kinaklaro na kinako. Dili si Kent ang nagpuot nga ni Adinis si Ayasa. Pero makalakot lang unahon-hahon. Nga si Kent pagyud ang concern kaayo ni Ayasa.

0: Kent, kato bang gipang bubuhuan ni Hans? Nakaila ka niya?
1: Wa. Si Kara nang misumbong na kaubahin ni.
0: Unsa?
1: Ako ang sumbungan na ni Kara sa iyang mga problema ka, Kuya Hans.
2: Kent, naunsa man imo magkuwang sobra na magkaisa ka abubuan?
1: Ngano naman sa daya, Kara?
2: Laliman ka, gisong si Edward sa ila, pagkahibaw ni ina nga nanguyab si Edward na ko sa daan.
1: Unsa?
2: Kent, igiha na magkaayos si Kuya Hans ni mo.
1: Oh, unya, nagbasol ba ka nga siya imong gisugot?
2: Wa man noon. Mahal ko niya, mga ingon siya ni anak ka abubuan.
0: Abubuan gid kaayo sa Sir Hans?
1: Way kabutangan sa iyang pag-aabubuan. Sobra. Nahangtod ako. Iyang silusan.
0: Oh. Ha? Ikaw? Iksuon mo niya. Mga bubuhos yan nimo?
1: Oh. Dili masabot ang utok usahin ko, Hans.
0: Oh. Ingon pa nila. Kana mga abubuan, wa ni pilion.
1: Mo tingali nga. Gikuha si Ginoo, si Kara gi kaniya.
0: Ha?
1: Ikong buhi pa siya karon. Oh.
0: Ken. Ngano misiga man imong mata?
1: Oh, ayos ah. Karon naman di umaabot ni Sabado ang ilang kasalunta ni Kuya. Ug Kara.
0: Unsa?

Kar, mahal, kung buhay ka pa karoon, malipayo na utak kita ng handam sa atong kasalan. Pero wala ka. Gipatay ka sa salbahis kayisa.

0: Uy, si Hans, manamura og ng hagis.
1: Gaw.
2: Oh. Magpalayo na ta din si Ila, uy. Dito na si Kinana. Kaya may nang hagis silang kenton.
0: Si Hans na, uy. Nasuko og maayo.
2: Nasamot. Kinana, magpalayo na ta din eh. Kaya mapiksa niyo ta siyang kasuko. Saan lang.
0: Oh.
2: Uy.
0: Nana sila si Kento kay Yasa. Ayasa!
3: Miga? Oh, anong naglantaw man mo sabay?
0: Mauron among gilantaw, kay na yung hagi sa suod.
3: Oh, unsa? Oh, uy, susuyahan si Manron!
0: Maugyud!
4: Ayasa!
2: James! Claire, anong si Ayasa?
0: Karon, moro iyang gidagan. Si Hans ng hagis.
2: Dili. Ayasa! Ayaw mo na ulo ko yung Hans! Ayasa! Ayasa!

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's a

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Di lang damag mutabang ugam-am ni Hans, kao?
4: Ano mutabang manta? Maigo palantas mga nanglupad ng mga butang? Bahalag magpatay sila basta mabuhi lang si Kent?
3: Sapon lang yun.
4: Bahala sila, we!
5: Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo punta Hans! Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo punta Hans! Sir Hans!
3: Ayos ah! Ayos ah! Palayo niya sa puntahan!
5: Pero Kent, si Kuya Hans, di mo! Basta sila yung buhaton diyan sa sod!
3: Nagpahungaw na siya siyang gagol. Nagkabati ka. Emosyonal na kayo si Kuya Hans. Dili maayo ang makita kaniya.
5: Pero...
3: pamatin ako. Ayaw una padoon ni Kuya Hans gikan karon. Hangto sa Sabado.
5: Unsa?
3: Klaro kayo nga ang umaabot ng kasal di Kara ang kagulaan ni Kuya Hans. Mga iyan lang ipahungaw sa mga butang ang iyang kagul.
5: Pero Kent, basi madaot siya na. Awa para maayo yung tiil.
6: Maisa!
5: Oh, itawag ko niya. Ako lang si Tupagkon.
3: Dili ka mahimong upadool niya, Ayesa. Kay ikaw ang iyang gibasol sa kamatayon ni Kara.
6: Ayesa!
3: Ayesa, tubaga.
5: Kent!
3: Lagaw sa rooftop. Adto dito paghuwat ako. Dali.
6: Ayesa!
5: Masuko niya na siya sa samot ko. Dili ko madool niya.
3: Bahala nang masuko siya. Ako nang bahala niya. Lagaw na! Sa kanasaas! Sa rooftop! Kaya maglisalong sa kasi Kuya Hans dito.
5: Oh! Sige. Ano? Kasal na din ni Hans ang karakarong sapato. Maude nga nag-wild si Sir Hans. Kaya nag-all na siya nga kasal nila sa sunod sapato. Hindi lang muna ako magpapupa niya. Kaya ba sinog mapunaning sa magsak mong oh.
3: Sa oman mo sa Iisa, Kuya Hans.
7: Ako o siya katabang!
3: Huwag ka magkatagal ang swildo niya. Busa, dilhin mo siya katabang. Kung dili, imong ulipon.
7: Ayaw na pagrason, Kent! Pasuda din sa Iisa!
3: Ako masudlon? Aron imong basakitan?
7: Huwag kay labot kung unsaon ako sa Iisa!
3: May labot ko, Kuya! Tungkit tao si Iisa. Dili ko gustong makasaha ka!
7: Ayaw pag minaot, Kent!
3: Unsay?
7: Nahibaw ko nga gusto kang mahanaw ko sa imong kinabuhi. Aron masulo nimo ang atong katigayunan!
3: Naunsa namin taong na, Kuya? Ha? Bisa naunsa na lang masuo sa mong utok? Ako? Gustong musulo sa katigayunan sa atong magilikanan? Kuya! Dili ko yung anak kalaog!
7: Ayaw lang ta!
3: Mahimo ba, Kuya? Gitahod ta ka nga akong maguwang. Busa tahura sa kong imong manghod! Gabing respeto lang, Kuya!
7: Dili ko bogo at dili makasabot sa imong mga liho, Kent! Kung sumong ang kuno ng mga butang na akong gimahal!
3: Unsa?
7: Nagtuo ka? Nuwag ko may baong na nakagusto ka ni Kara?
3: Unsa?
7: Di ka rin mo mailag, Kent! Gusto mong ilogonggi ka na ako si Kara? Mga gusto sab kang magpabili niya!
3: Kuya, ayaw pa sa mutang kalabad siya mong uuwi pinagi sa pagunahunaan ng mga sitwasyon nga diri maayo!
7: O kano diliman, ha? Nga mamay tinuod? Tanan ako mga butang na magustuhan. Naasap ka! Magpapalit ka!
3: Si Papa nagbuo sa tanan, Kuya. Siya ang upalit ako sa unsa may naaan mo. Kay gusto siya nga kung unsa naaan mo, naasap ko!
7: Ano lang ang pagpamakak? Hangtod si Kara, gusto sa mga mong kuhaon, gikan ako!
3: Dili na tinuod, Kuya.
7: Masa dili tinuod? Misulti si Kara na ako. Misulti ka niya nga nakagusto ka niya!
3: Unsa?
7: Ano mo kuyog migit ka ng Kent kung nagdahod kag laag?
8: Maikog pa sa buko niya. Imo ba siyang manghod?
7: Kailangan mo balibad ka! Ang kingdan ang mga tao nga nakailan nato nga makita ng mga kuyog?
8: Huwag sa pida utang gibuhat.
7: O siya magisulti ni Kent mo?
8: Ganahan siya na ako.
7: Ganahan ka ni Kara, di ba?
3: May mo magdilit na lang tayo isigutan ang nangagi ko, Hans. Ha?
7: Tubag ako! Tinuod ba ang ganahan sa ka ni Kara? Na nakagusto ka niya?
3: Oh! Tinuod na nakagusto ko ni Kara, Kuya Hans.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
10: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
12: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
13: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: CDOI Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
17: Ito ang idol ko.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
19: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
19: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera.
18: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
20: Magnolia, feeling the setup.
21: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra! Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako!
11: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa na ako!
11: Patong-patong ang projects? Sige lang! Kaya pa na ako! Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Kuldisyon Sana Ay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sana Ay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: No want ana makaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Mag TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
6: Adlay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug di sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
5: Sa mga butika.
6: TTX 500.
5: Ang tubag.
6: Kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500.
6: Epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
6: TTX 500.
5: Imo sa the sugar sugar cane extract.
6: Ang anti-diabetic property.
5: Kikan sa palaya.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Bayutro Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bayutro Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
9: Bayutro Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
9: Bayutro Herbal Capsule.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhay manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita magkasama, tulo ka suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka babay sa barangay Kalamba kagahapon. Nadakpa na duha ka mga minor de edad. Mga suspitsado samtang usa 18 anyos nga maoy nagsilbing lookout. Ang biktima giingong nakautang og dul-an usa ka milyon nga balor sa illegal nga drogas. Kapoy 400 ka mga PUV drivers na kaduwat nag-ayuda sa LTFRB alang sa fuel subsidy. Pamilya sa namatay nga kanhi student leader atol sa encounter dito sa Negros Occidental, bugos ng desisyon nga dili i-claim ang maong patayng lawas. Mga kata mga headlines. Headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos mohatod sa ato mga balita news update. Anong Biyernes mga kasama weekend na sab? Mayo 22, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Inyong weekend karon? Kumusta man inyong plano alang sa adong Sabado? Naminaw sa ilang mga radio karon 612. Ang hapon niyong tanan unsa man inyong gikabisihan karong hapon na? Andam na ba alang sa panihapon? Doon man nag-monitor sa ato ang digital platform, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP o salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Pagkaroon sa detalye na sa ato mga balita, Usa ka babay napatay atol sa pagpamusil kagahapon sa barangay Kalamba ning Gakbayan sa Sugbo. Ang tulo ka suspitsado sa pagpamusil nadakpa na duha ka mga minor di edad samtang usa ka suspect ang nagsilbing nga lookout giingong may kalambigitan sa illegal nga drogas. Matul pa nakautang ang maong biktima nga balor og usa ka dulan usa ka milyon ka pesos. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: YHP, Tatak, RMN, Report.
15: Wala pa'y 24 oras na nagpandayon sa Sawang Calero Police Station 6 ang tulo ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka babae sa sitio Minulida sa Barangay Kalamba sa Sudan sa Sugbo. Ang mga suspitsado dito na nagpan sa sitio Kawayan, Barangay Sambagdo sa Sudan sa Sugbo, ganina ng alas 8.50 sa buntag. Din duha kanila, naginarog 16 samtang ang usa 18, lagip sa nakuha ang kalibre 45 nga pistula o duha ka balang ang magigamit sa krimen o ang cellular phone sa biktima. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office nga wala paghihapon mailhi ang biktima. Human sa insidente, gibanduane ni Ilanan ang hepe sa Sawang Calero Police Station 6 nga si Police Captain Noel Labra Anyana o ang deputy nini nga si Police Sir Lieutenant Fredelson Cunilla nga muhimog dilian nga imbestigasyon. Gipagsubay dahil nila ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit o ilang nailhan pag-una ang lookout nga si alias Tinoy, 18 anyos taga sitio Minulida. Barangay Kalamba, nga may nakita nga naa sa lugar sa crime scene. Nakita siya sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpamusil o gatulgyon sa krimen o mausab ni. Ang unang nadagpan sa gilusan nga manhunt operation, gilusan dayon ang hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station uban sa mga personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU nga may resulta siyang pagkasikop. Sunod nga nadagpan ang laing lookout nga usa ka 16 anyos nga taga sitio Kawayan sa Barangay Sambagdus o ang gunman nga usa-usab ka 16.
16: He was identified as the lookout. Siya dito nang lookout yung karasa ni Abot. Then, after that, nakuha sa gatol yung kaduha nga lookout through CCTV gihapon. Then eventually, through relentless hot pursuit operations, nakuha na to duha ka lookout ug ang gunman mismo. But sad to say, ang gunman ug ang usa ka lookout puro minor, although for verification pa ni ang ilang edad, but accordingly ang gunman na to 16 years old. Then ang usa ka lookout sad is 16, then ang kining usa 18 years old.
15: Nakita sa CCTV camera nga human gipusil ang biktima ug natumba na kini, giduol pa kini sa gunman ug tiwasan paunta apan wala na mubuto ang armas nga dala niini. Kamahinungdan nga gihapak na lang niya ni sa pul-an sa pistola ang agdang niini. Daling gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center na dito siya gideklara nga dead on arrival. Drugas ang usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen. Sanglit ang biktima ang gituan nga usa-usab ka drug personality. Nabantayan ni Ilanan nga kung hingusgan nila ang kampanya batok illegal nga drugas, doon na dayo mga insidente sa pagpamusil.
16: Yes, manay usa sa atong gitan-aw nga motibo nga drug-related siya, may transaksyon. Ikaduha sad, ato siyang gitanaw. Kung at inyong previous days, grabe atong anti-illegal drug operation. May maugini ang ato ang nasuoyan yun nga mo. Grabe kaya itong dakop gani sa itong illegal drug operation gani na mamatay.
15: Si Police Colonel George Ilanan, giangko ni alias Tinoy nga gisugo sila ni alias Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini og 100 grams nga sebo nga makatidad sa 680,000 pesos. Mipasalig matod pa si alias Manoy kakong mahumana ang ilang misyon, bayaran sila og 5,000 pesos og tulo ka bulto sa sebo.
17: Nang sugo mi sa Manoy nako na hingon naman siya na dong din, nanade si babaw dong din. Yan ako ngan sa manayon eh. Kabaw na ka na, tirahan na ninyo. Yan ako na. Ginoy, pagdayon ako sa kasababaw, imbis magtunaw ko sa jilis, nanasa, buong ko nanasa akong agdanda, nanasa akong babaw. Ako na naging nanali, naog doon gamay, arades itong sa agdan. Yamaw na itong gikan na ito sa humigo din, gitirahan dayon.
15: Wala na nagsugo din sa Manoy? Wala na nagsugo?
17: Wala.
18: Nga naging patirahan yun, sir?
17: Tantal, nabla to.
19: Ha? Sunay talo.
15: Utang? Pila?
20: Sunay tambi.
17: 100 grams man daw to.
19: 100 grams?
15: Si alias Tinoy. Ginugang ni alias Tinoy nga si alias Manoy ang mastermind. Umay na naman kaniya, kang ilang biktimahon na ana sa hagdanan o giyadayin nga gitawag ang ihaga-higala nga 16 anyos nga naana ang ilang target. Ang CCPO nakailanakin sa si alias Manoy o muhimo sila og laumpang imbisikasyon kay nagtuo silanan nga rapad ang koneksyon sa iligang nga druga sa mong krimen. Gandam na ang kasong murder batok sa mga suspitsado o makikilayon sila sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nunod sa kalabigitan sa duha ka mga minor de edad sa mong krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office, sa inyo Rajaman Arbo sa Mantri YHP, Tata Karamen.
20: Radyo mo nationwide.
14: Inga salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imong update report. Samtang sa dugang pang balita, pamilya sa namatay nga kanhi student leader atol sa encounter dito sa Negros Occidental. Final na ang desisyon, bugos na ang desisyon nga dili i-claim ang maong patayng lawas sa ilahang pamilya. Kasama mo sa balita Radyo Man Ken Galenea.
20: CYHP Tatak RMN Report.
21: Insistent ni Capitol Site Barangay Captain Kel Quijada nga tinuod ang suwat nga gipadagat sa amahan niya tungod sa ka-student leader nga si Vince Francis Dingding nga napatay sa engkwentro sa militar ug gituan nga mga sakop sa New People's Army dito sa Kawayan sa Negros Occidental niadtong Sabado Mayo 16. Si Quijada gipadagat sa mga mensahe human gikwestiyon sa saka Coast Oriented Group ang suwat nga gikan sa amahan ni Dingding nga si Romulo kalabot sa desisyon sa ilang pamilya nga dili nila kuhaon nga patay nga lawas sa ilang anak nga si Vince Francis. Gibutyag ni Quijada gagiduaw sa mga sakop sa EFP din sa Sugbo ang pamilya ni Dingding sa ilang barangay sa Capitol Site aron kini pagigsabutan kabahin sa pagbada din sa balik sa patay nga lawas ni Dingding aron bisan sa katapusan ikauban nila kini pagbalik. Apan mato ni Quijada gut ng desisyon sa pamilya nga didto na nila ipalubong sa Kawayan si Vince Francis pinagi sa koordinasyon tali sa militar og sa LGU sa maong lungsod. Mato ni Quijada yung nasayran gikan sa pamilya nga si Vince Francis ni atupang 2018 nibiya sa ilang panimalay og karon bago pa lang niya nasayran nga miuban kini sa kakalihukan hangtod nga naitabo ang inkwentro nito Sabado dinosa siya sa lima nga napatay. Nibutyag ni Quijada nga si Vince Francis usa ka kanhi sa Kristan sa Capitol Parish ug scholar dito sa lungsod sa Argao nga tunghaan hangtod nga nabalhin kini sa University of the Philippines Cebu. Samtang batol sa militar kini may labing unang higayon nga dunay usa ka pamilya nga ibalibad pagdawat sa patay nga lawas sa kasakop sa gituhang NPA nga napatay sa ling inkwentro. Nihangyo lang ang pamilya ni Dingding akong ilubong na kini sa Kawayan nga makuan kini og video para makita nila ang paglubong og markahan ng iyang lubnganan aron ila kining maduaw sa umaabot na nga panahon. Kasama mo sa balita ni Radyo Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
14: At oras alas 5:22 sa kahapon, ano kini nga portion dalit kanato sa DTX 500 ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw duna kini charan tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makaparindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. At oras sa 5:23 sa kahaponon, samtang kapin sa 400 ka mga PUV drivers na kaliwat nag-ayuda sa LTFRB alang sa fuel subsidy. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso.
20: YHP Tatak RMN Report.
22: Kapin sa 400 ka mga public utility vehicle kun PUV drivers ang nakakuha na sa ilang fuel subsidy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 karong adlaw. Gilangkuman kini sa kwalipikadong benepisyaryo sama sa drivers sa taxi, public utility buses, van for hire, school transport ug uban pa. Sama sa ubang mga drivers nakadawat usab kini og tag 5,000 pesos na fuel subsidy isip abag ning panahon nga mahal gihapon ang pagpatubil sa mga produktong petrolyo. Subay sa nagpadayang pag-apod-apod sa LTFRB 7, gipebaw sa botan nga lakip sa mga rekisitos nga ilang pangayoon ang orihinal nga driver's license, tulo ka photocopy ni ini, kauban ang pirma o baka temporary driver's license. Ang buhatan una na kining mipebaw sa subsidy ang ngadto sa mga drivers subay usab sa pagsulbong sa krisis sa nasod, epekto usab sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity Way HP, Tata, Orimen.
23: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D+
22: Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
20: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
14: At ang karoon nga sa tao na makahimtang sa kadalanan ning adlong Biyernes, uguban pa nga report. Pinagi sa report ni Radio Man Joseph Foskihano, JQ.
20: DYHP, Tatak, RMN. Report.
0: Yo, salamat nga sa mga radyoman na ay dali ni Rick Edgar na po sa mga gani na ang pagkabagada na din siya lang sa Sugu at ulaw dali sa may uptown area kung ito sa may fitness niya pa rin sa may Jerome Maxiloma Avenue. Moderate to heavy traffic ang mga sa slow moving pa rin sa may Iskina Isuriano o last rin sa may reclamation area sa may pier area. Samtang ang Jones Avenue, gikan din sa may Colon, palugli sa may Fenty, moderito ang dagan sa mga sakanan. Samtang ang Birotigis, lumugin ka rin ang masakan, palugli sa may Verama Avenue. Ang Inbagalso, gikan din sa may Satas, Arminal, palugli sa may Pasakpardo Highway, o gali sa may Tilan, gapahin sa Flyover Mambaling, nakasinati sa Nicol, sa dagan sa mga sakanan, palugli sa may Dan, palugli sa may SMC side. Ang SRP, ulay ko daw, moderito ang dagan sa mga sakanan, karaga mga orasa sa kapulon. Samtang hapan, nariyag, gikan sa may 55 sa may Subay sa Sumia Boulevard, pero sa Cebu Provincial Capital, slumove ang sabah, masakang palugli sa may Iskina Iskario, ang Iskada sa Kamarasa, nakasinati sa Nicol, sa dagan sa mga sakanan, palugli sa may Iskina Gold o Iskario Extension. Ang Invilus na tikwa sa Miscal sa dagat sa Masakang Province sa may Panawa. Samtang ang Bantal Road na Garborasa, both side, mula rito heavy traffic karong Morasa, palugli sa may Aspecia Prius o palugli sa may Foodland, both side yun. Samtang ang Pugtan Polisikan kanin de la Montaña, gilin sa may Sibahan sa Mabulo, palugli sa may IT Park, mula rito heavy traffic sa Karabaga Orasa. Samtang ang reclamation area, ang Zuli Guano Avenue Fargo, nakasatis na ikaw sa dagat sa masakaran, padungi sa may tayod, sa may pagungdan, sa may paknaan. Samtang ang downtown area, ulay kabalakan, mudulit ang dagat sa masakaran, napita sa Maning Mapini, Panganiban, ang Consulium di Caspi, Pilais, Colon, o gingon ng Sme Boulevard, o Panganiban. Palipilag ka sa pasok, kaya sa kanyang kabal sa Nogo Biyanas, kaya sa lang sa traffic update, kaya sa Radyo Man, Joseph Fosgano, DYHP, Tabak, RMN.
20: Radyo Mo, Nationwide.
14: Sa alas 5:27 sa kahaponon, Cebu City Councilor Joel Garganera na insistir pagsagup sa syudad sa mabuhi nga pulong inay nga mabuhay gesture pagabi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
20: DYHP RMN Report.
3: Gi-insister ni Cebu City Councilor Joel Garganera pagsagup sa syudad sa mabuhi inay sa mabuhay gesture pagabi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Ang mabuhay gesture nga gi-introduce sa Department of Tourism kung DOT magbutang sa tuong kamot o sa duha ka kamot sa dugahan. Gusto sa City Council nga kini sagupon sa syudad isip paghangop sa mga dumudoong ilabi na sa langyaw mga turista. Way supak ni ang konseho apan gusto ni Garganera nga mabuhi ang termino nga gamiton o dili ang tinagawag nga mabuhay.
19: For us to have a true identity of the Cebuanos, let us use our own language. Which is mabuhay. Anyway, it has the same meaning. Mabuhay, mabuhay. But to give the focus about our heritage, our culture, let us showcase by using the very language that make us Bisaya.
3: Si Konseyal Joel Garganera, ang City Council is porta hinoon sa sugyot ni Garganera, kinsa doon na advokasya pagpalambo sa pinulungang Binisaya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
20: Nationwide.
14: At oras alas 5:29 sa kahaponon, Linwen Olanobre, mayang hapon kasi mga ilan namin sa radio diri sa April Carmen Cebu, Purok Talisay, Linwen Olanobre ni. Salamat. Disco greet, Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles di asa Ubay Bohol. Kaya ni Cha-Cha Boyles. Reynaldo Canada, good afternoon watching and listening here sa Leyte. Kamusta mo di sa Leyte? May hapo din yung tanaw. At oras alas 5:30 na, lugar pa mga balita ang magkasama o sa DYHP Sumbunganan at pagbalik ko man sa mga pahinomdong.
20: Radyo mo, nationwide.
14: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herbal Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herbal Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herbal Strong. Strong sa una, Herbal Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Mga kasama, papag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na abag-o, naanad na kitaan na mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZep Z Plus Forte. Mag NewZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
23: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
24: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
23: DTX 500.
25: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
23: DTX 500.
24: Pumalis sa mga butika.

Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karong

0: sa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagda lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The original call Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, oy, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ka ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Coil Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Core Herbal Capsule.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas. Ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga, saligid ko ani, ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama

0: Makasama sa DYHP Sumbunganan na program karong hapuna at pataling hugan ng problema sa managtiayon. Problema karon sa nagpatabang nato nga usa ka asawa lumad nga taga Mocabok Island sa Tubigon, Bohol, apan asa nang istar at sa Dumlog, Talisay, lumikan sa diagnosis sa iyang banang diagnose og colon cancer. Niatong November sa miaging tuig ng 2025 sa dihang nag-check up ni diri sa usa ka tambalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo na suta nga colon cancer man diay. Mao na nga ni undergo ni chemotherapy ang bana sa ato ang bisita karon. In and out sad sa ospital, ongoing ang iyahang treatment. Mao ni problema. Kauban karon ang iyang asawa nga maoy nasa tuwang sibianan karon para manawagan o mapabati sa iyang problema. Mayong hapon o welcome sa DYHP padol sa microphone palihog. Ang pangalan?
1: Rhoda Garcia.
0: Rhoda Garcia. Pila yung pangidaron?
1: 48.
0: Oo. So, ang imuhang bana ang pangalan?
1: Christopher Restauro.
0: Restauro. Pila ma inyong mga anak at Rhoda?
1: Koan, duha.
0: Duha, ma'am. So, mga dagko na?
1: Oo, aka na ang usamin niyo na niya, ang usajis anyos.
0: So, kuyog rin ni Modeli sa Cebu?
1: Oo, kuyog na ako sa Cebu. Akong gibilin sa Dumlog.
0: Oo. O, sa'y paginabuhian ninyo dito sa Mocabok?
1: Panagat. Panagat niya. Lagi siya kapanagat karon kay mauna nasakit siya. Ya pong lima kay mi sa pinansyal lagi kadadlaw. Amo pong lima ka ng konsumo matagadlaw-adlaw. Pong lima kay mi.
0: Okay ka mo, nakipuyo ra mo diya sa Dumlog, sa Talisay. Oo. So, nakadungog po mo dito sa Tubigon nga. Inani, no, ang nasa'y mga tabang ang DYHP pinagi sa mga tigpaminaw mo nang naakakaroon na po na.
1: Ako karoon kay mga ikogtabang ani sa akong kanang pasyente nga si Christopher Restauro nga ang iyang sakit cancer sa kanang
0: colon
1: cancer stage 4 niya kanang kuan labangon cloud pamua Mocabok Tubigon Bohol niya maulagi na manuktok ko sa ilang kasing-kasing nga mutabang sila sa kanang kadakimo na mo ba tag 21 ka adlaw pabalik-balik mi sa
0: so kada adlaw gyud
1: di tag 21 ka adlaw
0: so human sa 21 ka adlaw
1: ko na balik na sad mi diri
0: sa to bakal usa man ang schedule ani nga chemotherapy
1: kanang schedule na tagay niya karon niya kay hilantan man siya pabalik na sad mi martes lagi niya mao lagi na problema kay mi sa financial kay labang og loud pabaya mo a isla pa mo a.
0: So karon ang iyong pasyente si Kuya Christopher asa man ron?
1: To asa suto ako pangibilin ako panadiri. Oo, kuyugan ko sa akong maguwang.
0: Sa ato pa kay naamo sa suto unta para pagpakemo pero naghilanat man mao ni nga wala mahinayon.
1: Oh, mahinayon niya balik na sa mi Martis kay laboratory na sa niya.
0: Stila, no? Pero ang laboratory di harapon sa Vicente Soto.
1: Oh, Vicente Soto rasan.
0: Stilan. So sa apil ani sa imong iproblemahan kani mga panginahanglan sa tambal og tiaw mo na kanang ingon nga pangadto nga ri sa ospital mo tatak na po nagpamasahe unya ang pangonsumo pa.
1: Oh, konsumo pa na mo niya. Kanarabayan ng ngita na ako. Managat ba yun na siya?
0: Dito sa Mocabok.
1: Oo, dito sa Mocabok.
0: Oo.
1: Niya, maulagi na nasakit. Bug ka ng hapit, may dili ka kaon. Kay mausa lagi na yung mga isoon, wasad, managat sad.
0: So dito sad sa isla?
1: Sa isla, lima, yun na mo, kada konsumo niya. May gani, kay na akong mga iyaan in taon, may nga, day bugas. Maulagi na, naimpiktahan sa taon akong mga iyaan niya na, may sa taon sila'y pamilya.
0: Stilan po.
1: Masakit.
0: Grabe sad ka kawad o no, kalisdanan. Labi na kay taga, lumad gani nga taga Tubigon. Pero naanasla din nagstay sa Dumlog Talisay sa ato pa. Taod-taod na po di ay mo din hanon. Niyagot niya ato pang miaging tuig. O niya ikaw, naihigayon nga mapauli.
1: Pero ikaw man kimo, uli na sad sa Mocabok. Then pabalik na sa diri sa Dumlog para chemotherapy lang yun siyang
0: so wala di ay dito sa Tubigon?
1: Ang kanang na ataw niya, nakahinayak naman miliri pa check up ba sa kangarig sa kuan soto. Mauna hinayak na lang sa miliri o pa kuan niya na lang. Kay nasa akong maguwang magkuyog-kuyog na ako kay wa sabay ko
0: makaguide.
1: Oh, makaguide na ako pasira intan kuyog-kuyog nga magpakimo kay wala sa lagi ko masuito kay,
0: so, kay
1: Islamo.
0: Kay bauto ang imuhang bana nga nakakaron.
1: Oh, ningo sa akong abyaan sa kanamo kay adto sa misang nga rin lagi.
0: Sabi
1: ko kay mao lagi na problema kaayo.
0: So ato akong human imuhang record so naa diri dunay treatment no dunay charge slip nga bayranan nga 1,500 dapat mga resita sa tambal at the same time kaning inyong paginahanglan gyud sa pamasahe kay mao lagi na imo giingon nga nakipuyo ra mo unya sa pangonsumo sa kasabot gyud sa imong sitwasyon nga maiko gali sa atong gipuy-an nga wala tay ika-share nya muna muna pod nila mura bag siguro sa imong unahon nga nakapabugat kanila pero so far maayo man gihapon ang pagtagad sa inyo
1: maayo ra man hinoon
0: kinsa man imong gisak-an kinsa may pangalan
1: Zinaida Espra
0: Zinaida Espra o Zinaida Espra o di sa taga Dumlog Tagaysay so bisan ingon ana lang pod sa ilang kabahin nga maoy pamaagi sa ilang pagtabang o pagsuporta ninyo sa ingon ana nga pamaagi nga nakapa-star ninyo dako pod gihapon na butang agangay gihapon kay pasalamatan. Sige, dito maglangay sa akong bisita karon no, nga si Ate Roda. Paginahalan din taon nga unta, matabangan sila para sa nagpadayon nga chemotherapy sa iyahang bana, mga follow-up check-ups, mga gimaintain nga tambal, iyahin taon nga cost sa transportation sa pabalik-balik, in and out sa ospital. Pinagad ilahin taon pangunsumo nga nakapuyo na galik. Kadin taong taga-isla sa manining atong bisita karon manlimbasog bagyo do nga madala sa ospital ma-check up mahiling unya matambalan kay labi na mo ni mo ay nanginabuhi ninyo
1: nabuhi na mo sa matag adlaw nya sakit kaayo nga mapay na sakit makuan mi
0: padto sa microphone
1: kada adlaw
0: sila po.
1: Na, manuktok ko sa inyong kasing-kasing, nga mutabang mo na mo, nga ikapon mo sa Ginoo, nga tabangan in taon mininyo.
0: Mga kasama inyo nga nadungog si Roda Garcia, no, taga, mulumad nga taga Mocabog Island sa Tubigon Bohol. Mayang gabiin ninyo, kumusta mo diya sa Tubigon Bohol? Atong gitpatalinghugan, colon cancer, unsa may status ani? Unsa man ni? Stage 1, stage 2, stage 4. Largo gidayon. Unsa may gimo ni? Ato pa dio sa microphone.
1: Kuan, magsige siya og kanang libang-libang niya kanang iyaragi kanang gidadaba. Gidadara niya nya hantud diha na siya nilikramo pag sakit na sa iyang lubo kanang iyang agianan sa hugaw ba ni sakit na siya. Sakit na maning kung lamo adto ta sa doktor. Moto pag adto namo pagkuan na noon na kuan na siya cancer ritso stage 4 cancer
0: suslan niya inani ento na paginabuhian magagad ra pud no ya pagpanagat niya may kay at least malibre ang panud-an anang panagat kun na magali extra nga mabaligya at least maapoy inyuhang ginagmay-gagmay nga panggastos. Sige mga kasama, no, inyo nabati si Roda Garcia sa iyahang panawagan karon para sa chemotherapy sa iyahang bana nga si Christopher Restauro. Para sa iyong tabang, ato ang GCash numbers, atong i-flash karon sa screen, dili sa ato ang, sa mga nagsunod sa ato ang digital platform sa DYH Perryman Cebu Facebook page, sa atong live program karon sa DYHP News Updates, o karon sa atong segment sa DYHP Sumbunganan, hinaot nga inyuhang na sabtan ang problema in town sa ato ang bisita sa Igid Lalim. Kung head of the family, kung breadwinner, maoy nanginabuhi, maoy nag-ugman o guban pa no nga pagsakripisyo para sa pamilya o niya maosag gihapoy maoy gidangatan karon stage 4 colon cancer niya sakto giingon nga laod ang gitabok aron makapatambal diri o sagol sa gud ingon nga pangarisgar kay liman ka og chemotherapy after 21 days another chemotherapy na pod padayon nga treatment unya asa man taon an akuha ang pamilya labi na kun mismo ang kaning nasakit mo ilahang breadwinner mo ilahang source unta sa income mo na nga madangat gyud maanhi gyud diri sa DYHP aron makapanawagan. Winaot nga ato mga sukinting paminaw kamudiha nga nagpaminaw karon. Gapon mo kapuli or kapuya sa inyohang pagsanong sa mga panawagan diri sa DYHP o galing sa IFM, sa gasa sa IFM, diri sa atong tulumanon sa AM sa DYHP sumbunganan. Ako nasayod nga naa inyong bulawanon na kasing-kasing sa pagtabang mahimumang sa pinaagi sa mga pag-ampo o baka pinaagi sa tabang pinansyal nga maoy angay sad nato no nga ikatunol kay maogay labing panginahanglan nila sa pagkakaroon. Timugali siguro inyong pamasahi karong adlawa pag-anhi sa Soto o pag-anhi sa DYHP. Hinuwaman tanan. Padol sa microphone.
1: Hinuwaman in taon ka na kada ari na mo ako ang igaagaw na impiktahan in taon kada kay wala mi pabalik diri para pakimu na sad manguwam taon siya na in taon kanang tuwa mamigliti manang kay Silvia ako na igaagaw ba. Nasa mukabok. Siya na impiktahan lagi in taon siya kay kadaari na mo diri pabalik manghuam ko niya may gani kay humok magpahuam ragyo taon siya kay unsao na lang ka na mo pagpabalik lagi diri pamasahi para pakimo sa akong bana kay wala lagi walang wala jud mi.
0: Susilan. Sige lang no. More blessings lang po og atong iampo sa mga maing panglawas no og dugang kalig-on ang tanan ng mga nasangpit sa nimo aron sa ingon padayon gihapon nga makatabang. Bisan pa man tuod og kita bua tanangan doy nga bawsan sa mga kaayo nga gipadangat diri kanato pero kay bawo kita nganay nagtan-aw sa taas nagtan-aw sa atong kaayo diri ang generous heart no sa mga pulong nga mga pag-ampo nga ato ang ipanalangin alang sa mga manawagan diri sa ilang mahal sa kinabuhi mga pasyente ug sa mga nagmagtunol og pinansyal. More blessings o kaligon o padayon no sa pagpanikay-sikay alang sa atong mga kaigsuunan nga willing gihapon nga mudunin. Karong gabi una, karong hapuna, lain na usab mga kahigayunan nga magkapaambita sa atong grasya. Magkapaambita kung unsa may naanato. Lumikan kay ang sakto magid no ang panultion nga it's better to give than to receive. Bahalag kita mo'y kanunay nga magtabang. Basta lang kita naa sa estado nga makatabang nga wala punta naglisod-lisod. Bisan manggali sa atong kawadon karon nga managpaminaw maingon ta nga nagkalisod man ta karong panahuna. Yes, tinuod man na. Apan kuno galing dunay gihapon kay kahigayunan sa pagtabang, dakong butang gid gihapon kana. Nga taliwa sa kalisdanan, taliwa sa challenges karon. Apan lagi dayay gihapon kay kahigayunan nga maka-share ta sa atong mga blessings. Para sa iyong tabang, mga kasama, subli na ito nga gibuksan karon ang ito ang GCash numbers. Money ato ang gigamit nga numero, pero para sa ito mga panawagan, ito sa Straight to the Point programs ni Atty. Rufil Banyok, ito mga gitabangan na ito nga pamilya sa Inayaga Naga, ito yung tao, amahan o yung anak ng lalaki nga gipatay sa iyang silingan rausap, ito na naton over kagarinang buntag, 7,500 pesos. Salamat sa mga donors. Kunya ato na po nga giandam ang cash donations nga ato natigom alang ni adtong duha ka mga bata 7 years old nga namatay in town sa dihang napalgan ning wala kinabuhi sa usa ka abandoned nga sakyanan diha sa Tuyan City of Naga. Tanan ato na nang giandam para sa pag turnover this time. Ato na po nga gibuksan ang ato ang GCash alang sa atong panawagan karon. Pasensya kay mga sukinting paminaw every time nga manawagan ta diri sa DYHP pero sayod man sa gyudta nga ang atong kabos nga mga kaigsuunan walay kadangpan ingon ani nga kinahanglan kaayo og tabang labi na sa hospitalization tambal chemotherapy og uban pa katuin taon nga nabiktima sa mga injustisya uban nga brutal nga kamatayon. Apil sa gitabangan diri sa DYHP dayhan tagi sa gubang dayhan tagi pasaan kami diri sa sibyaanan sa mga higayon nga mutabang ta bisan gali off air pinagi sa atong pagatiman sa mga bisita ng mga dangop diri na kinahanglan og taabang nga legal advice nga legal o baka sa mga guide paggiya kanila referrals og endorsements ato nang gihimo plus kini pa nga matagigayon nga mo on air ta manag ingon nato nga gisagubang sa DYHP og sa IFM pero hangtod nga naa mo diha nga among kadangpan sad ang among kasandigan kamo diha na nagpaminaw karon padayon pud mi sa among pangalagad. Nagiingon nga walay mahug nga walay bili or walay substance ang atong istasyon kun ugaling wa pud ta nakahimo og significance wa pud ta nakahimo og tabang og ingon pagserbisyo sa atong mga sukinting paminaw na nga padayon ano ang paglambo padayon ang paglampos sa DYHP o IFM, gumikan kay naman mo diha, naman tanga nagtinabangay. Nalabaw sa tanan ang mga achievement nga nakuha, nakabuot sa DYHP o sa IFM. Ang dakong butang o dakong bili, gumikan kay naamo nga naminaw ka namo na inyong pagtuo, inyong pagsalig ka namo mo ng amo sa nambawasan sa mga kinasingkasi nga serbisyo o ang pag-atiman sa mga bisita nato dili sa DYHP. Ato mga numero para sa inyong tabang mga kasama, 0918-554-2071 under Aida Tampos. Ato balikon 0918-554-2071 or sa lain pang GCash number sa 0991-207-9880. Hinaot nga, masudlan pa ni kasamang ni store.

balik ko na ito, numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kaya ito mga numbers, no, under Ida Tampos, mga kasama. Para sa inyong ikapaambit, karong gabi una, aning nanawagan na ito nga usa ka inahan, usa ka asawa, no, nga nagpakitabang para sa iyahang bana nga na-diagnose o colon cancer. Sa inyohang kasing-kasing nga tabang, ma-10, ma-20, ma-5, ma-piso, ma-50 pesos, 500 pesos, or 1,000 pesos, baka ha. Ako kinag-iksapayan karon sa atong gitabangan. Atong numero ha, para sa inyohang tabang nga inyong mapaabot, na hatagan-tag higayon na nausab, aron sa pagpaambit sa atong grasya, maginagmay man para sa pipila ka nato apan kining tanan, bililhon ka ayo. Atong nga balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Makasend pa ba mo? Masendan pa ba ni ako ang number? Malihog lang o feedback lang sad mo. But so far, napay mga ni nakasend karong orasa ha. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ingan kay salamat, 100 pesos. Mary Bang, account ending number 1601. Dahan kay salamat. 200 pesos from Luway Bohol with prayers. Salamat kayo ninyo din ha. 5273. Salamat kayo atong regular donor po ni sa Luway Bohol. Thank you. 100 pesos, 1790. Salamat. 100 pesos, 9942. Thank you. Ay nipadangat og 3 pesos. Salamat kayo. 880. Salamat. Dari po sa ito ang 0991-207-9880. Kay 200 pesos, gikan sa 6470, dagang salamat. 500 pesos, gikan sa 3426, thank you. 'Yung balik ko na itong gitabangan karon kining panawagan sa usa ka asawa di na iyang bana nga usa ka mananagat na diagnose og colon cancer taga Mocabok Island sa Tubigon Bohol. Unya na karon sila diri sa Dumlog Talisay pa nagtungari lang ano sa Tubigon Bohol. Every time nga dire follow up check up labi na gyud chemotherapy mo ani sila diri sa Cebu. Out nga sa iyahang panawagan karon napuntay ikatampo karong gabi una para sa ato ang nanawagan 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 2390 50 pesos, thank you. 20 pesos ikan sa 8709, salamat. 500 pesos account ending number 0146. Thank you sa inyuhang tabang. 100 pesos 4753. 200 pesos ikan sa 5864. Ikan salamat. 100 pesos 9244. Thank you.

At abalik ko na itong itabangan karon usa ka colon cancer patient, usa ka amahan, usa ka mananagat nga maoy breadwinner sa ilang pamilya. Maoy nanginabuhi para sa ilang pamilya. Apan maulagi ni, nisamot ang ilang kalisod-lisod karon gumikan kay ang nanginabuhi sa ilang pamilya para sa pangunsumo o sa pag-eskwela sa anak. Maman yung taon yung nasakit. Colon cancer stage 4 pag yun. Naot sa inyuhang tabang, no? Inyuhang ipadangat, 0918-554-2071 or sa tulain pang number 0991-207-9880. Pwede sa dinyo i-drop by samtang apa diri ato ang bisita diri sa atong sibianan karon sa ato ang opisina sa ato Buhatan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 60 pesos 4277. 200 pesos ikan ni Nanay Carmeleta Prato di sa Hugan Consolacion. Ayong gabi ininyo din ha. Ato ang numero 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Ang ato ika-share karon mga kasama, mag-inagmay man nga tabang, ito man mga pulong sa mga pag-ampo, ako nagkain na nung kaligon alang sa ato ang bisita karon. 100 pesos 0639, salamat. 200 pesos account ending number 1353. 100 pesos or 30 ka pesos. 13 pesos, pasensya na kayo in town. Mara gini ako ang matabang. Thank you. 100 pesos, sagikan sa 1414. 100 pesos, 6047. Dekin kayong salamat. 100 pesos, ikan sa 2872. Salamat. 'Pag balikon ha, ato ang gitabangan karon na colon cancer patient stage 4, 9 taon lang una karon sa Vicente Soto. Ilaha lang gi papaabot una didto. Schedule man ta nila karon sa chemotherapy sa Vicente Soto pero wala madayon gumikan kay naghilanat ang pasyente. Kinala na pud nga ipaubos sa laboratory, mabalik na pud sa laing adlaw para ani kunya mao lagi ni bisan gali ang pamasahe padung Soto, niya pabalik sa ilang gistalan sa Talisay, pangonsumo pa, napaitambal, mo na nga, sus, lisod yun in town kaayo ang mga pamilya, mo na nga nadangat gudiri sa atong sibianan. Para sa yung kasing-kasing nga tabang mga kasama, 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

Kay 500 pesos gikan sa 5492. Dekan kayong salamat. 135 pesos or 135 pesos gikan sa 8262. Thank you. 100 pesos 5696. Dekan kayong salamat. Pareho ta diri sa tosad nga lain nga numero sa 0991-207-9880 mga kasama. Dapat ilain nga tabang, dagan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 3012. Thank you.

Atong tulumano ng karong gabi una, mapupus man, pag pwede pa mo makapadangat sa iyong tabang, sa to, panin na to, batuin over karong gabi una. Kung ugaling, gusto ninyo nga i-walk in, ihato din hi, ang inyong tabang, pwede mo mo-contact sa ato ang landline para makapaabot-abot ni 256-1916 or 256-1918. Kung baka i-drop by, diri sa to si Bianan, pwede ra, nga mo, anhi mo diri, para inyong i-personal nga itunol, para sa nanawagan. O baka kung Gcash nga mo ay pinakasa yun, o prefer din nyo, nadali ra. Gihapon sa 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 mga kasama. At oras sa size 7 na sa kagabihon. So far, karong oras na nakatigom ta at Roda sa kantidad nga 5,230 pesos. No, so nakasingkumil sa takapin. 5,230 pesos. Dako na po nigtabang kanimong naadili sa imuhan charge slip na 1,500 pesos at least, no? Nakatabang na ni sa imuhan abag-abag sa transportation. Dako na po nigikatabang kaninyo, no? Sa inyohang panginahang. Paipaapas, ato ni Basaho, 100 pesos, 5,921, Talisay po unta, from Talisay, unta makatabang ni. Yes, makatabang, gedingan kayo sa lang.

0: sa the size 9 na. So as of this time, nakatigom na ta ati Rod og 5,610. So 5,610. Yung mensahe karong gabi una sa Dipatama na Milit.
1: Salamat in taon ninyo ang tagpaminaw. Salamat kay sa Ginoo sa inyohang tabang. Dako na kay na ikatabang sa ako ang Paris. Daghan-daghan kayong salamat ninyong tanan.
0: Oo, oh, yaka to sa dumlog talisay ng imong giabutan. Ako to kapilan sa pagpasalamat nga maugi nagpadayon ninyo.
1: Salamat sa akong igsoon sa dumlog nga naa in taon mi niya gaabot ni sabot ra siya sa among sintasyon. Naaliha siya sa gawas.
0: Oo. Sa gawas.
1: Sinaida Ispra.
0: Sinaida Ispra.

At oras sila size, sa Jess na sa kagabihan mga kasama. Dagan kayong salamat. Gumikan kay lain na usap ni kahigayunan na makapaambita sa atong grasya nga to sa ato ang bisita nga na ilaig yun yung taong skalisod. Pwerteng lisura. Labi na kayo doon ay pasyente nga na-diagnose o colon cancer stage 4. Dagan kayong salamat ha. Kaninyo mga sukindig paminaw kay makarunayon nga tabang. Why kapoy-kapoy, why luya-luya, why pagkapuol sa pagtabang binagyod sa mga madangat diri sa on-air na tulumanon sa atong DYHP sumbunganan. Ayan kay salamat inyong tanan.

0: size 12 na o katong tulmano na pupos na. Sa malimot una, katong pagpanghaplas labi na karong gabi, inausap sa matag-adlaw nga tanan. EXL All-in-One Skincare Oil labi na pagpanalipo dato kontra sa dengue. Magkabataan na to. Bisan kinsa ko binigipili o kaning lamoy nga lamok na nagdaog dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Dilang kiniba sa skincare massage oil. Ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and secreperant property. Kaya mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban na to, kontra dengue. Kapalit na sa mabotika dool kaninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong piliyon ng kape nga lamian na, kape nga maghatag ka na itong energy, o kape nga maghatag ka na itong blood sugar control, brain health, o immune function. EXL Coffee Mix 17-in-1. Lumikan kay 17-in-1 naman, ang native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas nga naan-ini. Maghatag og dugang pangkalami sa maong kape, o labaw sa tarang nutrients nga naan-ini. Uy, ganoon nyo ang pagkutaw. Magtimplan ini, makaingag yung mong sakto. Gito da. 17-in-1, ganida. Ang sangkap nga lamian na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Huwag ma-order sa mabutika dool kaninyo. Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy. Huwag sa 360 Pharmacy. Iluan Pharmacy. Ato oras sa last size sa 13 na napupo sa itong tulamanor, itong partner sa Master Control kasama Mr. Homicilio. DYHP Digital kasama Nemol James Quinones sa Twitter site kasama Robel Boyser Alan Taladoa. Oliver Atis, Jerome Yap, nga nag-birthday karong adlaw. Ako kabantay lagi, diba? Duty mataro ni kasama Jerome Friday, Mary, sa itong broadcast center. Birthday leave. Ayay, wala ta kakaon o manok da. Kasamang Paul, wala ta nakakaon o lechon. Sa kasunod simana na lang. Happy, happy birthday kasama Jerome Yap. Ikan sa technical department. Pagingan man sa DYHP family and IFM family. Pinapan advance happy birthday nga to ni Marisa Bercero. Magsaulog sa iya ang adlaw nga tawhan og mga adlaw May 23. Agreed lang na ko daan. O umatay program sa Sabado sa news update. Happy birthday Marisa Bercero. Si Tatsky nga mag-birthday og mga adlaw May 23. Gikan sa Bercero family. Ni Queen Jane Bercero, Honey Bercero, Adoy Bercero og Mickey Bercero. Gikan ni Rolly Bercero and family. O gikan ni Shati Villar, Jin Lan, o sa De La Cruz family. Happy, happy birthday in advance. O sa talang nag-birthday na lang. Happy, happy birthday. Mag-shout out, Papa Rick Rick Bintoy family. O sa talang naminaw sa DYHP din sa Dungguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Jessa Borja, always listening. Sabi na nila ni Paulino Paling Borja, Prensi Borja sa Mabog Pilar Camotes, Cebu. At oras na pupus na, hindi si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ay masudlanog lang ang iyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya
0: Gula. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni mo.
3: Isa mo ni hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Agda!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25. 5 na katuig.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Dr. Limuel Espedal, 2 days, taga-Tagong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang sa satiyan, dili siya acidic. Diginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
11: May buhay sa makabuhay!

0: kumusta, kumusta, oy? Adlocker huibis, mga bata, mga kasama, ha? Kunyato, ipaibaw ninyo nga karong Mayo 29, anhata magdrama sa tulo-tulo Konsolasyon Cebu sa drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod diha sa ilang Kapitan Earl Anthony Tapayan the Second ang sa tanan niya mga konsyalis nga maoy nag-invite nato diha. Salamat ka ninyo unya sa tanan po nato mga kaisunan nga mitabang sa ato ang mga programa diri labi na yun mabuntag sa Una Radyo Una Balita. Salamat sa inyong pagpaminaw o sa tanang mga tao nga naminaw o nitabang po sa mga panginahanglan sa atong katawahan sa Straight to the Point Morning Edition ni Atty. Rufil Banyok. Salamat kayong tanan o sa tanan na itong mga kaigsuunan po nga kanunay yung nagsunod sa atong mga dramas diri. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Unya, sa hapon ang sumbungan na ni Ma'am Aida. Salamat kayo sa inyong pagtabang po diha sa mga gikinahanglan sa ato ang mga kaigsuunan nga inyo rang ipaagi sa programa ni Ma'am Aida Tampos. Unya, sa gabi Straight to the Point Evening Edition sa bagong gikasal nga si Sir Benji Tagian. Lunes Sangtod sa Birnes o inig Sabado si Attorney Buen Alguno na may mudyote niya. Hala mga bata! Ani ang inasumpay sa kung aso ni Unig si Manaon ang naguluan. Bukid sa Kanto Ratoy!
1: Diha lang o. Sa may buka na suod na sa bagang kalasangan.
2: Ang dugo ka, ani, kalaming dimdimon.
1: Oh, tinay. Niya sa sugong nga gitakin ako sa kong kilid. Tawga ang mga anak na to. Ingna, kani ay labas kang dugo sa baboing ihas. Dimdima kininin niyo.
2: Panawgon ko ang atong mga anak. Aro makadimdim sab sila sa labas kaing dugo sa baboing ihas.
1: Oh, tinay. Palimpyo isab unya atong dako kayong kaldero. Nagilutuan ta sa karni sa bata. Ugang dakong kawa nagilutuan na to. Nagipalagtob nga adubo.
2: Oh, bana kong binuhok.
1: Huwag kabutangan sa kalipay sa kong pinangga nga asawa. Oh, tinay, pinangga kong asawa. Huwag siya'y kabutangan sa kalipay nga nakakita sa kong kuha nga baboing ihas. Paborito sa kainiya, o sa among anak ang labas kang dugo, gikanine. Wa na kami magsaling pa og ayuda gikas gobyerno. Marte, kay gawas nga karni, gikan sa mga ihas nga mananap sa lasang. Mukhaon sa miyong karni, gikan sa tao. Ug pila nagahak ang mga bata ang among gipang dagit gikan sa patag. Ug ihimo namong pagkaon. Alang ka namong mga bautas, boss. Ang ayuda sa gobyerno. Way ayo!

0: Nakatuog si Fred humani mo sa tambali, manong.
1: Nakompleto na ako ang papasig-uli sa mitipas niya. Hinaot na kung maulian na unya siya sa panimuot, mahanaw na sa hingpit ang gahom sa hipnotismo nga miulipon sa tibok niya ang panungduman.
0: Dagangin salamat, manong. Kadako ni mong nahimong tabang sa ginangatan sa kong bugtong anak.
1: Kikan din, he. Mutungas pa ko sa bukit sa kanturatoy. Aron ka panalipdan ang mga taga-syudad o atuwa ka ron sa kangung.
0: Manong, katong ako mga bisita sa among apartment.
1: Oho, silito. Gipunggan ko sila, apan wa ngayon nila ako pamatia. Hinaot na dilipunta uwahi ang tanan sa akong niyang paghiabot sa yuta sa mga bautas mo.

0: so ninugwang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, mama! You know I love the all-new Protect soap!
9: Me too, mama!
7: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect soap! Helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Baba!
7: Mga me, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plan.

0: agujerón en eso, paisa, con aso y cariño.
1: Uy, uy. Y nadie hay como un papá ni mocetán.
2: Sorry. Sorry que hay mis aquí.
1: Pero tú no me recuerdo. Atay manang iyang gika o mis. Atay lagi. Pero pa sino ka tay sa hayop nga bago nang ihaw.
2: Do. Ino niya tanawon. Uy.
1: Uy. Hala. Hilaw man ang karni ang iyang gikakuin.
2: O karni.
1: Adali, di ulo na to. Pagigsultihan na to siya si tangan.
2: Lagi ko yung madlo ko, Miss Ivy. Uy, so.
1: Lian naman kita siya ning dapita. Tingali og kadugo rasab niya ang pinakakabos ka pamilya nga mo'y atong tuyo. Ang pamilyang Bautasmus.
2: Oh, ambasin?
3: Hala, hala, na mga tao.
1: Bautakita na siya na to, Miss. Ayaw pagbiya. Huwatami. Huwatami na si mong nahimutangan. Dili ka na mo hilagtan.
4: Naarami, ipangutanan ni mo.
3: Mga buwang mo. Ahadlo ko. Buwang.
2: Sano ko ni? Kita naman nga lagbuang, Miss.
1: Ay, pastilan baya ni mo eh. Ay, nalagin mo tapasitang. Dali na yun. Ato siya duulon. Dali.
2: Time pa sa, Miss.
1: Nga naman.
2: Di ka nga. Ang atay sa nahano nga bata ka na iyang gikaon.
1: Sa...
2: Wapay, tama kailanan niya, Miss. O nga, ako lang mag-ungo ka ng tawana.
3: Oh. Mga ungo mo. Hadlo ko ninyo. Hadlo ko!
1: Ayaw pang dagal! Narami pa ko tala ni mo!
2: Nanisupto yun ay. Kita pa manigin na niya gungo noon.
1: May diferensya magod in taon sa pangisip mo itong ato na lang siyang sabtun si Tang.

0: Ako, ganahan din kaayo ko o sinubang nga karne gikan sa unod sa tao. Ilabi na ang kanang dapit sa tiyan.
1: Pabuton ta sila din sa atong kaugalingon. Asawa kong tinay. O ikaw, Andreng, bantay katong bata nga gilaming na to sa may kamalig daplin sa sapa. Kay tingali og makita ka to na nang mapangahason ng mga tagapatag.
2: Tatang Binok, tingali ba og mamahimo ka na silang bapagsak o mga tinguha nga ikauban sa hingpit si Fred, nga ilawom sa kahom, nga gibong na akong hipnotismo.
0: Imo na si Fred. Gibilanggo mo na ang iyang panumduman pinaagi sa gahom sa hipnotismo.
1: Tinuod ka na, Andre.
2: Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay.
0: Oy, may gipagot ang atong mga iro.
3: Nanay Tao? Maayo!
0: Tatang.
3: Mawa ba nila ang palimahin sa mga bautas mos?
1: Oh! Mauni!
0: Binok.
2: Tatang!
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
13: Mga ka-senyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
15: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
14: Same nutrition, half the price.
13: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

son paisa un aso y niño rin simra unan araguloan bukid sa kanto rato y dinilang sa mga aso y niko y guliat kinitaran chalit kato sa aremen drama.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipanglantawan nga mulambo ang milk self-sufficiency rate sa nasod og sobra sa 1% karong tuiga. Kini gumikan sa pagkabot sa libuan ka mga imported nga cattle o maayong klase sa mga baka gikan sa Australia sa buwan sa Oktubre, aron mapalapdan pa ang local herd o mapalambo ang produksyon ni ini. Nagkanayon ang National Dairy Authority nga ang ahensya ni takdaw 3.3% nga milk self-sufficiency target alang sa tuig 2026 nga ni sakagikan sa 2.2% ni atong 2025. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang ang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipik tibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagay ko ni Rima. Bayad ka ko kay Impegari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tinigong lab?
4: Sure ka?
3: Pagkasirata.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduen Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting awa.
9: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024
10: to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026.
9: For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
11: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEB-25-2384 Series of 2026.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na namugturo kasi may mga pamati din
13: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
20: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
18: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
21: Protection?
22: Yakult!
21: With 8 billion live LCS?
22: Yakult!
21: That may reach the intestines alive!
22: Yakult!
21: Helps improve digestion and boost immunity!
22: Yakult!
21: With proper diet and exercise?
22: Yakult!
21: Kaya panalo ka chan!
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Nauliyan na ka ma?
27: Wa pa.
26: Nauliyan na ka ma?
27: Wa pa.
26: Nauliyan na ka ma?
27: Wa pa.
26: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon ma.
28: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
29: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
26: Naulian na ka ma?
27: Gahapon pa!
26: Ah, kuya waoy!
28: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Salamat kinakaswildo na gintahan ko. Tanaw na ko kung pila ni. Ah, $200. Pero okay lang ni. Mas maayon na lang ni kisawa. Bisag kung sa kagamay, ako yun ang tilukon.

Ay, pilan lang kabuwan ka. Wala kumukontak nilang mama. Wala sila kalibutan. Nagrabi akong panikamot din eh. Pero sige lang. Mahuman lang niya akong ibayaran. O makatrabaho na kong balik sa legal nga paagi. Magpatako dahil yung kwarta nila.

0: Salamat dong ha. Very good kaayo ka. Kikugihan kaayo kang mutrabaho.
1: Naningkamot lang, ti.
0: Eh, kana. Kanang mga sama ni mo mo iangay magtrabaho din islaing nasod. Ligon o kugihan.
1: Salamat, ti. Sige, ti. Muatos ako. Natuog naman akong amo. Mutrabaho pa ko sa building. Manglimpyo pa ko dito.
0: Ay, bilibagin ako ni mo dong. Keep up the good work dong.

0: Ah, medyo naalad na sa Bitcoin na yung akong trabaho. Pilaki kapoy ang lawas. Eh, baka ko nga karunan ni nga akong pag-antos. Makalingkawas ra ko sa kalisod. Ah, gamay na lang yun nga pag-antos. Ah, si Irish. Hello, Irish?
1: Jaban, nag-duty pa ka, no?
0: Oh, nga naman nun ta?
1: Pwede ta magkita, Ugma? Na ako importante isulti ni mo.
0: Sige.

0: I'm sorry nga kalit-kalit ni ha.
1: O, gira. Nga nun day?
0: Kuan. Gustohan man ako mutabang nimo pero wagi ko'y mahimo.
1: Ha? Nga naman?
0: Dili na ka pwede mo padayon og trabaho sa building.
1: Unsa? Pero ma'am, nagkinahanglan ko rin trabaho.
0: Ah. Naibaw ko. Pero maulagi, wagi ko'y mahimo.
1: Ay, so, magka na ako pagpadayon og trabaho sa... Usa kung wag ko'y laing income.
0: Ha? Nakakailang trabaho?
1: Oo. Musulti na nagigit ko niya mas tinood, ha? Nakailang trabaho. Pero di ko makadawat sa kong sweldo kay idiritso og didak para makabayad ko sa $50,000 para maligal na unya kong balik nga makatrabaho din, hi?
0: Time pa. Naada yung una, uy, murag na ilad yung kajavana.
1: Ha?
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindot.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

dito na kong ipate ka kong papasela. Nga si Iris na mo iniingon ng murag na ilad ko. Kay siya man mo idugay-dugay na nagtrabaho din sa California. Pero ang nakabugo sa dako, kay wag ko magpangutan na daan niya bahin ani una ko misod.

Natulang akong amo. May untagmuan hito si Ate Belen, oy, para maklaro na ako. Unsa ko na lang kahakon na scam ko. Nagtrabaho ko para lang sa waha. Nag-usik-usik lang ko sa akong kahago. Oh, dila sa ko mag-overthink. Akong paboton si Ate Belen.

0: O apagid yut. Mukalitra man undi siya tunga unta din ispay sa kong amo, pero pinanakadlaw nga wa siya mga ni.
1: Uy, Abish! Udaw na lang kung dili mo magkita. Udaw ibuhato ni mo.
0: Wag ko kayo ba, Abish? Wag ko kayo.

0: Iwan ako'y trabaho sa building. Karun, naglibog na po't ko kung ang ipabago mo trabaho dito sa akong amo. Ay, si Irish. Hello?
1: Javan, unsay pangansa ni offer ni mo? Belen ba?
0: Oh, ma'am. Nakaila ka niya?
1: Na ako'y mga kailangan na biktima po niya. O nagsigit pangita niya karun. Naskam, gitlagik ka?
0: Ginoo ko.

0: Indicó Alam con Anunnaka Gawin ko.
1: So, ito ba na? Pero wala na rin ako matutulong sa'yo.
0: Okay lang. Naiintindihan ko naman.
1: So, uwi ka na lang. Tutulungan nga lang kita sa pamasahe mo.

0: nawala na kong paglaom diri, besh.
1: Besh, di mo na ni mandanan, no? Ayaw bagsak kong diligid mo kayo.
0: Besh.
1: Og ayaw magsigig huna-huna sa imong papa. Imong gawgalingon mo huna-huna karon. Wala kayo ba, oh. Basig, nausap na sa papa ni mo. Og, malipay na siya nga mauli ka.
0: Maayon taw, matinod ang imong gisulti, besh.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin mo itang balik-balik sa itong giyagyan. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong diya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan namin itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong bugtong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bugas-bugas! Akong katul-katul! Patay ka, butangan!
2: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
3: I-DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul!
3: DTX 500!
2: Mabalik sa pinakabul nga butik sa inyong lugar!
3: DTX 500!
4: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX
3: 500.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuha sa radyo nga kogon o panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman ko yung bati, nakahantog ka rin, nagmimitin ako, kahantog ka rin, ayun ako, humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siyang laag. Nabihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!

Usa yun siya ka supremo nining maungkul to. Oh, siya naka ang giingon ila ni daddy nga pundok sa mga antagonista. Sila ka? Niya na siya sa kapatubang. Matala niya ako makita. Ug itutukal ko niya pa kayo. Kahit sa ibang mata, nga labi na katutok na ako.

my kingdom, Mr. Vijay Sandivar, Bugtong anak ni Professor Swami Sandivar. Gusto kong masayod ka na kami ang matuod ng mga disipulos sa gamahalang

0: kun sa ibaga kalambuan diha sa La Tierra, Maynard.
1: Rolaida, nagasuda din sa La Tierra ang mga antagonista.
0: Gilad ka na gatilimadun. Dili ka na maayo, Maynard.
1: Gikumbinsera nila sa hinay-hinay ang atong makigsuunan sa kapatiran sa espiritual.
0: Kinsang ilang labaong supremo.
1: Wa pa siya magpaila. Kung si kinsa man siyang hinampa, kasiya.
0: Ops, kalma lang.
1: Naitabo na sa kinigini ato sa panahon sa kanhing Supreme Master nga si Senyor Benedicto Villavides. Din, may laing pundok sa kulto sab. Gamiat bang kanila? Ang grupo sa maluibon nga bersamin.
0: Ang amahan ni Aning Farseno?
1: Oo, oh, sinaligan siya kanhi sa mga Villavides. Mapanagtukod og faksyon.
0: Oh, may kaugalingon sa siyang spiritual calling o iyakatong katungod.
1: Pero wa makalahutay, kay nagamatay apil ang pipila ka mga disipulos nga traidor. Kinsa niya itong higayuna? Niuban kang bersamin sa pagtalikod sa mga Villavides.
0: Nahidumdum ko. Batanon pa ko na ng higayuna. Hangtod lang akong hinigog mga si Varseno. Naangin pa sa maong kagubot. Apil nga namatay.
1: Itabo nga niligyon ta angay mahitabo sa suod ko kayong higala.
0: Hangtod nga usan na lang mo'y ligon kayong ni Barog o mo'y nagpabilin. Ang kulto nga ila sa mga Villavides.
1: Ila rin ito sa kagahapon. Ang ato Rolaida, mauang karon.
0: Nahinumtong na hinuon ko kang Varseno. Supremo sa usa ka kulto ang ilang amahan. Aban silang managsuon mga Kristiyanos, mga Katoliko.
1: Ang karon lagi mo'y atong isgutan. Dili ang mga nangagina.
0: Sorry, Maynard. Sorry, kid kaayo. Tuod ay, may naka-schedule kong meeting sa akong kliyente nga si Professor Suwame Santivar.
1: May kalabutan na ba ka na sa itabong pagdagit sa anak nining si Vigi Santivar?
0: Exactly.
1: Tuno na'y kalambuan sa maong kaso?
0: Yes, Maynard. Uktukion o niya na mo atul sa meeting ang posibilidad to hold a press con with the media people.
1: Oh, but always remember, ayaw gyud tukia ang mga sensitibong mga isyo. May labot ang giampingan atong pagtuo.
0: Ayaw ka balaka, Bernard. Ako na ang bahala ni Anang Bahina.
1: Salamat kung mao ka, Rolaida.
0: Unsay kalambuan sa kaso bahin tungod sa kalit na pagkahanaw sa patay nga lawas ni Punyo?
1: Nagduda ko nga sabutahi ang naitabo, Rolaida.
0: Ha? Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Nagpakisusi ko. Huwag may nahipos na kong kasayuran nga ang duha ka mga doktor, mga patikan sa liog nga iya sa mga antagonista.
0: Sa ato, dako og posibilidad kabuhin si Ponyong, ha?
1: Gusto ka. Huwag posible nga nagluib siya sa kapatiran sa espiritual. Huwag ang pinakabugat niyang sa mao ang pagsakiyo ni ini sa mga importanteng butang sa kasaysayan. Bayran yun unya niya kinigmahal!

0: bisag sa hunahuna lang. Huwag gid ko magdahom nga mahimo kini ni Sofronio.
1: Dili gyapon sa magmalinaw. Kayang ilang gisimba nga Dios, mao pagyapon ang atong talahorong Satano ni Lucifero Solfatos.
0: Seminar.
1: Inaot pa unta, gadili kasama kang Sofronio nga traidor. Tanos sila.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Dito, Mama!
8: Ay, kauisag ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
10: Mama!
8: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita?
14: Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
0: Dili ko kinabahin mo. Kinabuhi ko ang kalag ng matinudanon yung ko sa mga Benavides. Saksi ana nga mahan mo si aning Supreme Master Benedicto Benavides.
1: Tarsila.
0: Pakamatyan ko ang akong pagtuo. Ang akong pakamatinudanon lang sa mga Benavides, Senior Minard.
1: Salamat, Tarsila. Gusto kagyod sa imong giingon. May tinagu ang pagkatraidor si Sofronio.

Kumusta ka, Batanon? Abil ako ginakpan kasab nila. Hindi man di ay. Usana ako kanila. Gitalikdan ko na ang daan kong pagkatao. O gihimo nila akong bag-o na karon. Usa ka na sabdi ay kadisipulos ilang kulto. Oo. Human ko mahigmata sa kamaturan. Mahimo pa na kong mahibawan ang imong pangan. Sofronio. Sofronio.

0: Diyan ako sa parukya sa San Sebastian, Martir. Kinanglan nga akong ikasulti ang pari. Si Padre Ferde Martiniano. Manawin ko, gikaring akong auto. Kinanglan nga ikasulti ko siya. Bahin sa mga panghitabo sa bukid sa Olympus. Ug sa pagkadiskubre niya sa misteryosong gangaan sa Tierra del Sol.
1: Pulsay akong ikanagad kayo mo, Senyor Minard Pinatides.
0: Huwag ka ba lang di ay ikadalit ning suod mo kayong higala, Padre Perde?
1: Diin ka man sa diyang nakinahanggan ko sa atong panagigalay, Sir Minard. Wasad uroy mga tol ang imong tutundan nga minitok niya ng mga punga, no? Nga suod mo kayo akong higala.
0: Ginsulto mo ba ako? Ah, Padre?
1: Ayaw ka bala ka. Kita rang duha mo ini akaroon din. Wala yung tao ang nagkabati, sir.
0: Simberkwinsa!
1: Tili ka mayong higala. Prangkahan lang yung tigaw ng istorya. Kay mo talikol ka sa panahon ng kinahanglan unta ka.
0: Okay. Naili na kundili. Fine! Pero ang ako lang gustong masayran ang kabahin sa misteryosong dapit nga alang sa mga magtuto.
1: Dili alang sa mga satanista ang kabalaanon sa maog paraiso, Senyor Minard Pinavides.
0: Oh, usa do? Giano mo lang sa paglitok ka ng mga punga mismo sa akong atubangan, Padre Ferde?
1: Oh, tulkay maokari tinood. Satanista ka, Sir Minard. Leader ka sa kulto usungayan, di ba?
0: Uy! Ang kanhing sama lang og piso nga nahumod sa uwan. Musukol na karon ni Senyor Minard Boydavides.
1: Kininang mo itiman, Sir Minard. Mubarog na gid ako sa kong katungod isip amahan sa simbahan dinhi sa Latira. O pakigbatukan ko ang iawan o ninyong mga kalihukan o mga tinguha batok sa katawan o sa Kristyanismo.
0: Magmahay ka ninyong ipanulti mo karon, Padre. Magmahay ka gayon. Ipanumpa ko ka na. Simbergwinsa!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi-e Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: More dark spots siya, ana.
10: Mm-hmm.
9: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
13: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
14: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, ug mitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
15: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: At tanagospilahan pa.
1: Sige, Nak. Nakakaon naman kaha ka.
0: Opa.
1: Nakalungkong lalikag sa'yo.
0: Oo. Ano lang kunin mo, ngayon baon pa, Bi? Tuhog pa mas mama. Tuhog mga nilaway, mama.
1: Oo, okay. Kapoy taon. Niya, dari plitin mo sa jeep, ha? Di lang gyapo kung makato ni Monak. Tagpilaw sa kugbalik. Karulas 8, duty pa ko.
0: Okay pa. Mag-jeep lang ko. Pa, doon na biyagiyatod nga kanang bill sa kurinti gapon pa. Ako'y nakadawat. Ito ni mama, ang gyatag.
1: Mauba, Nak. Sige, Nak. Eskwela na kay malito niya ka.
0: Sige pa. Adto na ko pa.
1: Sige, Nak. Tingbayad naman rin sa kuryente. Basin, laing bil na sa drong ihatod. Bil's tubig. Adto ang kugbalik si Lina, Bi, sa mong kwarto. Sildo man niya gahapon. Basin doon na siya sobra sa yung sweldo.

0: Uy, asa mas Lina? Dini pa mo ito paggawas ko sa kong kwarto. Ah, ba sinibangon? Huwag ni gawas sa kwarto, nga huwag ko makabantay. Sa'yo tingali rin yung jut. Oh, uy, naligo likag sa'yo.
1: Naligo kay sa'yo may pajutihon doon ni madam.
0: Ah, mayo kay bago kang ligo.
1: Ay! Uy! Sa magkatiha, uy, kalit man kang manggap ko sa mga haw.
0: Hindi asa ka dali, sa tribi.
1: Hello,
0: kaya dito karap ang gano.
1: Mabitin lagi ko ni mo. Dali kay ka mahuman. Mapagan ni pagsugod ako sa gana na ako. Nagkausa na kang imo niya.
0: Atong dugayo ni Ron.
1: Sabi niya, oy.
0: Bahal lang malikos to ba ako? Dali tayo na ba? Oh, sa ba? Hindi na pumanti. Tignas ka tribi.
1: Uy! Uy!

0: Pakainya.
1: Umutan gini imo. Wa pagini ka ihi di ba no?
0: Wa pagaihi kunya na ikuan nga tila ikuan yung kurento. Kulit alami. Elmer. Elmer.
1: Si Elmer. Clint, ko Clint.
0: Oh, Clint.
1: Hindi ko Elmer.
0: Sige pa, Clint. Tila iba.
1: Diretso ko hunko na ni Ed kay duty pa na.
0: Paspasa. Paspasa pa. Ano kaya? Sige pa, Elmer. Elmer, Clint. Clint.
1: Ay, ayaw ni Ed. Undang.
0: Balik ba?

0: Okay. Ni ana tunggu cik mong trabuan.
1: Oh, kadali kay mana ako ha.
0: Okay.
1: Imo pa chu kong gihatod. Uy, okay ra man gud mag-taxi ko.
0: Na. Kas na kay mag-taxi ka, uy. Bi. Asa mong puno nimo para bayad sa kuryente, bi? Hasta tupig. Tagay ko.
1: Ano lang sa ana, bi? Nakapangumpra pa ako kusang adlaw. Nangonsum ka ng mga konsumo sa bay. Tarawa tong ref. Diba puno to sa kinumpra. Ay, sige lalakaw niya. Kay musod ako sa trabahoan.
0: Uy, Lina.
1: Oh, unsa man.
0: Tingalig doon na kay bisyo, ha? Kung kalunay kang wakay kwarta.
1: Client.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, naapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: Kada

na ko sa among trabahoan. Sa dibisyon yung usawa, no? Nga, kanun namang way kwarta. Ako, matap sila dito. Tumuog ko. Huwag ka magabit ng babayana. Huwag siya yung gastos laki.

0: Besar pit kini Gilmer? Kau mau jer-jer mau?
1: Ubay?
2: Pita.
1: Pilmi ko nang yang buhaton. Eh, huwag anahan ako niya, masangpit o Gilmer ka nang lamian na siya maayo.
0: Pagkida, no? Buwan mo kulata?
1: Wow, eh.
0: Ako kulata ko, anak. Kaya nga kung isang pit sa akong asawa kay Selman. Sil. Ito siya si Sil. Ako rin gibali ang Liz.
1: Kamao sa tingin na. Kamao ka na, kamao ka.
0: Pormaro ko. Bida, may kabit yung asawa. Klaro kayo. O nga nga sa iyong kabit, Maus Elmer.
1: Uy, Donald.
0: Oh! Agoy. Naarabat ay kauban ni Stacy.
1: Stacy ka na manindag ka rin kuwan?
0: Nindag mo nga baligyan ulo.
1: Baligyan ulo? Uy.
0: Stacy ni Dalo.
1: Hindi, madaris.
0: Saan ka to? Bida, ibog na makin na Stacy mo. Ibo ka na, Stacy. Uy, munso ka. Libre na ka, nataran.
1: Ha?
0: Oo. Tagapag ng mirro.
1: Ngayon ko, eh.
0: Pero bida, ibo ka na, Stacy mo. Kung masuta ni mo nga may kabit imong asawa, no? Ay, pagpatay daw, uy. Ikaw, Rel Kansi, na priso ka.
1: Bay, Bay Donald. Kung may kabit, magani siya, bay. Mangita, sad ko. Ah, man lang akong buhatan. Banguyuban nila ko, Stacy, oy.
0: Ah, marupating ko, Stacy, ane. Usba to yung mong kwan.
1: Ako nila banguyuban, Stacy.
0: Kisa yung banguyuban?
1: Stacy!
0: Ah.
1: Ay, ay.
3: Glenn, inig off na to trabaho ba?
0: Ay, ay.
3: Uyog ta, ha?
0: Agoy.
3: Ipamatood ako ni mo nga may kabit ang imong asawa.
0: Oh! Ano?
1: Stacy!
0: Shhh!

0: Izzy. Glenn. I cau. Oh, Glenn.
1: Pinsa siya. Pinsa siya. Ano mong kalit niyang kisikaran ang purtahanin nga itong kwarto?
2: Mao di ay nga kanunoing wat ay kwarta. Kaya nangabit na ika. O ikaw mismo ang migastos laki. Pagtiwas mo diha, mga demonyo!

0: Karon nga uyab na ta. Unsa imong plano?
1: Ani una ko magkulian sa imong bahay, ha? Eh, naglagot ko sa kong usagwa.
0: Abi ni mo, Clint. Dako kay ko gusto ni mo. Og musugot ko nga, kita mo ay mag-live-in.
1: Dama-score una. Ito ta-score to. Clint, 90 siya.

0: Ngunin nito. Kahit pikot baka ayaw bakbaong.
1: Pinakita ko, anak.
0: Ikaw na inipulit ko sa kong asawa. Ikaw na.
1: Akakilok ni...
0: Ay! Ang kanin dito. Giniway balibo, no? Ako na nang ikuan, ha? Lame, ako ayaw.
1: Ano, takkan ako.
0: Ako sa ninyo, ako break.
1: Ma... Ano? Ang dako, yun lang, eh. Alam mo, ay lang ka na. Basik makamatay na.
0: Inayon ang nato. Alibi. Inayon. Bila tayo doon mo kapaa, ha? Asa... Pinit!
1: Ah! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit!

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo!
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Butli giyod nga akong nakuha si TC, dito pagyod sa suod si ang kwarto. Kumansin na hitabo, nagigbuwag ko sa akong asawa. Wa siya musugot. Og nagilak, nga nangayog pasaylo sa ang nahimong sa. Apa nakahukom na ko, nga magbuwag yud mi. Kay mailain akong gipuli kaniya.
1: Huwag tumang kasama ang kaagi ni Clint. Dinhining tulumanon. What's the style? May lain ang gipuli style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
2: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrols Thermal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
18: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Malarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
21: Dili.
20: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
22: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o bibingka.
20: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam magtibway ni kanang.
23: Pwede ko. No. Banda.
20: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tagay mo.
23: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
20: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
23: Dugo! Dugo!
20: Silang ko.
24: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
20: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Di na lang.
24: Bunso?
20: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
25: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
20: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
25: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pag-yod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko i-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yod. Sa kapi na lang yod niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na. Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ano sa kinatuntunan? May buntag, may ngutong, may ngabi, may ngabot, may pagyong kadlaon. Yan na sa inyo galas kangin ng Ray Arellano, uban sa akong gwapong partner, White Lion, si Lloyd Gabiana. Lloyd, ang atong produkto. Take it away.
1: Daghan yung kanig benefit sa atong lawas, kaning atong produkto nga Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang avocado coffee mix with guava. Palit na mo ha.
0: Ya, ay sa mong kalimot, mga igala, sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas ka pampagana, pampalagsik pa na bali. Gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay, mga igala, shoutout time. Shoutout niya ni Julius Coronado, si Melody Villamor, simbaho na haro. Niya si Dr. Rex Samson, Mayo Rosindo Dodoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida. Panel Istokoning Milot, si Pio Sol, si Idi Labindia, Christian Tabacon, og ni Manager Nilo Taddeo. Gikan sa abong Bisay Founder, bangag sa ilong wailan ang writer director Oji Kumpok Rakasa. Og naman, shoutout usab, nga to niya sa Daan Lungsol sa Toledo City, si Raul Tolentino, Rico Valore, Helen Valore, o sa mga bumbero diha, no, sa April, sani, April Pungasi, yan na, nasaning agi ni Pedro Pungasi, ng mga doktor na sa dua na sa itag-pindrot. O, shout out to sab diha ni Lita Gripo, si Bilin Alisna, Lucia Buloy, diya sa Dila Rusa, Kalatraban, Negros, Oksilita, Gikan ni Ricky Pangis, Gary. Okay? Bueno, di tawag lang na ito na hinumduman ng nangagi nga naglagot si Kukak, nga gikwestiyon ang iyang otoridad nga magmando sa double ni Haring BBT sa usa sa mga sinaligan nga albularyo kay lagi asawa lang siya sa hari o dili tinuboy o gipili sa kinatibok ang Duwines. Onya gitirahan dayon kini niya sa gahom og nahimong bakil. Pero nagpakiloy ang mga albularyos nga ibalik sa bayo ng ilang kauman. Onya samtang sila yung bayan sa Blingaw na kayo sila si Jigo nga naligo sa Weepall sa Mountain View. Ingon man usab sila si Bugat og Takla. Onya sila yung bayan usab layo na kayo ang nabdan sila si Insik og Indro nga nag-joyride. Uy, na dito sa salimutangan nila ni Reyna Tara usab. Muli ni ang naitabot niya. Lagi sumpan nga itong sugilanon. Bon, bon, all bibingka!

Bishop.

0: news lang. Kay Buktong Tawanon lang ang makagamit ni Ini.
1: Hustok ka, Hariki. Hustok ka mo, mga puting duwendes. Apainwa na silang Diego. Ang mga taong buutan o maprinsipyo. Mga taong andam nga mubarog o mulaban sa mga linupikan.
0: Di sama nilang bugat o lalat.
1: Kumusta na ka sila?

0: La voiture de Hancock est un bon bébé. La voiture de Balik Boussi est un bon bébé. Ça, ce n'est pas le
1: bon
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati.

0: Si yun, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Si isang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa wala pa tawag magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalagsan, ang bukid doon eh. Gani ay, nag...
2: Ha, abukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na...
2: Abukid sa...
3: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ko. Baka nasabukid, ikigo ka sa ka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hiyahay.
2: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
3: Makakaskat ko, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga nangyayari. Magrapag yung ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa kanan yung mulay.
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule ug paragis bila-bila herbal coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Mahmat ko na ako sa akong ipanulting ipanapi na lahurong kuka. Buhatag yun ka nga. Kaya mo ba na ba nga sobra ka honest o magsultis tinuod? O dapix ka maturan? Sama sa 18 plywood marines nga gilisod-lirsod sa pagkakaroon. Sa mga politikong duwintis nga kusganong may babag ka na mo. Nabilanggo. Sa mga blacker nga bato ka na mo. May kaso karon o kaha kibilanggo. Sama usab ni Jason Sasa. Kibilanggo. Ang uban nangamatay tungod sa pagdapig ni Las Kamatuoran. Kalahurong kukak.
7: Ito, tinood, tinood.
6: Busa, ikaw, Albularyo. Tambag ko lang. Sakay-sakay na lang. Huwag duko na lang. Huwag pa-out. Arang dili ka may sama nila.
8: Matuman ka.
6: nalahuro ko ka.

0: Jaga telik nak. Ikut nak.
1: Punya nak tak?
2: Nah. Mana lagi kau dah hasil baik jikau?
1: Tustuh kau baik non, mai.
3: Iho jikau. Kanu mana?
4: Unsa mai nak hasil ni mo?
5: Aku sil polis. Aku ang benaik putih.
1: Nasul kus aku nasairan.
0: Nasairan na unsa?
1: Na si Malray Natara. Naghandong o naghisgot nako. Maong napakan akong dila.
0: Tinungod pagod na? Nga basta mapaakan ang dila, gihandong ka o gisgotan?
4: Maoman ay napanunod po na mo sa mong katiguangan.
3: Ah, misan ako.
2: Ako sabo.
1: Alang-alang
4: Alang-alang
1: Alang-alang

0: Prima Natara!
1: Karon nga bibas kog pagbalik si Haring BBT. Mangandam tang tanan. Ilabi na gyud ko.
2: Og unsay plano nimo? Ba

0: linogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota, 100% yun.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
3: Kuyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. Oh,

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning aton tulumanuan. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 22, 2026. Like, so atang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanag-ngalan o Irish. When you stand by Irish, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Again, kita kids, ta sa Buaga City karong May 30, alas sa tong Nan's Medical Mission. Sa Buaga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buaga City. May 31, April sa Buaga Sibugay Covered Court. Poblasyon April sa Buaga Sibugay. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden. Rizal Avenue, Barangay Makonggihon, Molave sa Buaga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta, Salamanta, Riverside. Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidjug water, alang sa mga diabetic, 100 katao ang una makadawat sa atong gidjug water. Pero stand by Irish alang sa imo suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Sa tinuod lang lisod kaayong akong kahimtang sa pagkaroon ate. Wa ako kabaw kung ako ra ba ang nag-pressure sa akong kaugalingon. O naagay kamatuoran ng akong mga pagduda ate. Kini ang hinungdan ko nga nung naaghat ko sa pagpadanga sa kong suwat tampo sa imong programa. Tungod kay naginahanglan ko sa inyong mga mulawanong tambag ate. Matod pa nila, kitang mga babae, adunay instinct nga maghatag ka natog clue para makabuot ang kamatuoran. Ang woman's instinct ate dili lang basta pagduda, kini usa ka klase sa pagbati gagikan sa kasing-kasing o nahuna sa kababay. Tugod kay mas emotional ug mas observant kita. Dali nato mabantayan ang gagmayang kausaban sa batasan, sinultihan o lihok sa atong bana o karelasyon. Apan kita, ang ingnan, nag-hallucinate lang. Gabuhat-buhat lang istorya. Bisan na ay klaro nga mga ebidensya usahay, apan, tungod sa atong mga frustrations, bisan kita mismo, mag-question sa atong kaugalingon kung okay pa ba ang atong pangunahuna. Apan matod pa nila, dili man ato makita as mata. Apan ato kining mabati ati sulod sa atong kasing-kasing. Sa tuo di ay tawga lamang ko sa pangalang Irish, 30 anyos ang pangitaron, taga Pagadian City. Ug nagtrabaho karon dinhi sa Laguna ate. Ordinaryo ra kong babae nga adunay simple nga damgo. Makakitag trabaho, makabaton og lalaki nga akong gihigugma, makabaton og pamilya nga puno sa gugma og kalinaw. Wa ko mangandoy og mansyon o dagkong sakinan. Basta naalang ko'y balay nga ako mapuyan og bana nga buutan. Kontento na ko ate. Dini ko na narbaho sa usaka pabrika naghimo og electronic parts ate. Lisod ang trabaho, barog permi, overtime usahay, hangtod makadlawon. Usahay murag grupo ta lang mi nga sigiglihok matag adlaw. Pero naana dapod ko ate. Para sa akong pamilya sa probinsya. Kinahanglan ako maningkamot. Og din hin ako nakailang usa ka binuhat. Tawgon ta lang sa pangalang Dondon. Ati R.

Hilumon si Dundon ate. Dilihilabtanon sa uban. Hilig ba kipaghigala o guway samok nga tao? Sa tanan ako nila sa pabrika siya ang pinakabuutan. Matinabangon usab siya sa mga kauban ng mga trabahante. Siya ang isa sa una na ako nakaila o na-close sa pabrika ate. Usahay magdungan mig paniudto. Hangtod sa naanad na lamang ko nga siya ang akong kauban matag break time. Hangtod nga miabot sa punto nga sabayan ko niya mapauli. Kung rest day niya, hadlan ko niya ang pagkaon sa mong kitrabahuan. Iyapog kong tawagan o i-chat para kamustahon. Hulatan ko niya mahuman ang akong duty para ihatod sa akong boarding house. Mga simple nga mga gestures nga na-appreciate na ko ate. Hangtod nga nagpadayag siya sa iyahang gibati nga rikan ako. Ugwa madugay. Naging kami, ate. Sa sinugdanan nalipayan ang among relasyon. Kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi mag-uban, mura kog prinsesa sa iyang pag-atiman. Hangtod usa or iya kong gipailaila sa iyang pamilya. Dako ilang pamilya ati upat ang mga igsuon niya nga mga babay ug duha lang sila nga lalaki. Ang iyang manghod nga lalaki si June OFW sa Middle East. Nabilin sa ilang balay ang asawa ni ini nga si Sheila ug duha nila ka anak. Close kaayo si Dundon sa mga bata. Kada rest day niya, iyagid kong ubanon nga isuroy ang mga bata sa mall o park ate. Maluoy ko na siya kay lagi layo man ang iyahang manghod. Ang duha ka bata malipayon basta magkuyog sila ate nga mag-uncle. Na-appreciate na ko ang kabuutan ni Dundon o proud kay ko kang Dundon ate. Kaya nakita na ako nga usa siya ka mapinanggaon o mapagmahal nga uyuan. Matod ko sa kong kaugalingon, palangga manggani niya ang pag-umangkon lang unsa na ka kung amo nagyong anak. Ati R, pila ra may sugilanon. Nang labay ang mga adlaw. As usual, dunay mga higayon nga mabisita gihapon mi sa mga bata. Abi mo ate. Usay makaingon ko sa akong kaugalingon nga ka-selfish ba day kay nako. Kay na yung mga higayon nga gusto nako nga kami lang duha ni Dondon ang mag-uban. Gusto ko nga wasay samok, wasay bata. Apa nakita nako nga kung naa ang mga bata grabe kalipay. Way kabutan nga sa ilang kalipay ate. Rason nga mas naigugma ko kang Dondon. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nagplano naming magpakasal. Nangatubang na si Dundon sa kong ginikanan. Malipayon kay kunad higayon na ate. Gani kasabutan na mga simple lang ang amuhandaan para lang sa mga suod ng higala o pamilya. Tuod man ate, samtang giprepare mi sa among kasal, huwag mi magdahom. Mapuspon kini. Sadyang may panaw ang papa nila Dundon sa laing kalibutan. Gikasakit nila pag-ayo ate. Og nasabtan ko ang maong sitwasyon. Total, wa pamampod mi anak. Okay lang. By the way, nag-live-in namin ni Dundon ate. Mag-uban nami. Sabtan ang higayon. Usahay ako na gani ang makipaglaag sa mga bata. Apan wa kami magdahom ate. Pila pa lang, kasi mana sukad nawala ang ilang papa. Namatay usab ang iaigsuon ang amahan sa mga bata. Sa June ate. Tungod na kabaton kiniog terminal cancer. Amo pa siya na atiman apan wa madugay mi pano siya. Murag nahugno ang tibok pamilya, labaw sa tanan. Ang mga bata ate. Ingon man si Sheila. Sa pagkawala ni June daghan ang nausap. Ang tanan nakafocus na ngadto sa bata ug kang Sheila. Nasabdan ko kini tungod kay normal lamang. Ngabation sila sobrang kahingawa.
Apan sa kadugayan nakabantay ko ate. Nakafocus na ang akong pamanhunon. Ngadto kang shelo sa mga bata. Matagres din niya, din ako niya tawagon. Sila na lang ang manuroy. Usahay sila na ang mag-uban, mamalingke, grocery. Uban sa mga bata. Murag tao-tao na lang ko sa balay ate. May ubos ko. Mata makita na ako sila nga mura na noon sila magtiayon. Uban sa mga bata. Ako, murag wala na lang. Ako siya sukmatan, mahulog sa lalis. Ako ang mahimong daotan, ingnon ko niya nga grabe ko na ko kasilosa. Wa ko ni rason nga magselos ko. Ati R. Gampanan lang ko ng ihang responsibilidad. Kay wa na iigsuon. Matag madungog na ko ka na murakog. Makonsensya. Basin tanood na sayop lang gid ko o silosa ra gid ko. Basin na insecure lang ko ate. Apan misa nung saon ako convince akong kaugalingon, dili mawala ang kakulba ilabi na kay nabalo na si Shela. O kanunay silang mag-uban. Ati R. Ang ako mga higala mo ingon, dapat ipostro na namo ang kasal. Ati R, every time na musulti ko kang dun-dun kabahin ini, maingon siya, mga duha na lang kabulan na ma-okay na ang tanan. Kay lagi, dako-dako ilang nagasto sa pagkasakit siyang manghod o sabay nga halos magkasunod lang pagkawala sa iyang papa. Tuod man ate, gisabot na ko siya. Apanamot ba? Ang ako mga higala, kanunay mo sulti nga rikan ako. Nasubra na ko no ka-close si Dondon o si Shela. Nagani. Mura na silag magtiayon. Busa ko siyang iignan. Klaruhan ko niya. Unsa bagyod ay ang gusto mahitabo. Apan maingon siya nga malisyosa ko no kaayo ko. Wa ko no ko maluoy kang Shela o sa mga bata. Naglisod bagani ko na siya pag move on sa pagawala siya ang papang sa iyang manghod na apa ko nga naghatag niya problema. Ati R, gisakitan ko busa na naog ko sa among kipuyan. Dala ko ako magamit. Kaya alang ka na ko. Wala na may istoryahan pa. Kung yung anak man lang ako na siyang concern sa iyang sister-in-law, wala na lang siya gauna-huna sa akong gibati. May paywa na lang, ate. Pila rameso gila nun, nakigbulag ko kang Dondon. Ginan ako siya. Ngawa na ako nakita akong kaugalingon. Namamahin mo niyang asawa. Dili lalim, ate. Usay i-blame na ako akong kaugalingon. Basig na anak ko ang problema. Basi di lang ko kadawat gaduray lain nga gipangga si Dondon. Apan kapuyan na pog ko nga ingnon ko kasilosa, malisyosa, kapangita na gubot. Kapoy pog nga na akong instinct ating nga nagsyagit nga dunay dili normal. Apan kanang ingnon ka nga gahalusinate lang ka? Bisa nakita na nimo nga dili mao? Ate, ang labing tinuod, mao makita nato sa itong mga mata. Apan, mabati usab nato sa ito kasing-kasing. Matod sa iyang mama, kinahanglan ko na kumabalik. Pasagdan ko lang ko na nasuod si Shela o si Dondon tungod lamang kini sa mga bata. Apandaghan mo kong nailhan nga mga igsuon ating nga dili ngin anak ka-concern. Sakto ba ko o nasayop ko, ate? Naglibog ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours,

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Anang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Irish, sa imong pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumano sa Sensorly Ate Arlene. Bisan ako, oy. Daghan akong nailhan nga mga igsoon nga di man inana ka concern sa imong pag-umangkon. No, love man gina pag-umangkon. Why question? Pero ka na ipalabi ni mo kasi imong pamanhunon or imong pangasawunon, rog. Hindi na normal. Labi na nga balo na po na inahan sa mga bata. O, mura paglahi.
1: Tabang na mga.
0: Okay, sige. Ato sa isgutan. Kau mo na to, DJ Nova Abanier.
2: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Capjun sa tanang mga gapaminaw karong mga taknaa.
0: And of course, ito URP Professor Capjun Jun di Asi.
1: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang ato pangutana karon. Gani bang, di ba makaulit ka ayo ba? Hunaw na Aragon. Hmm. Imong pag-umangkon, imong gi, of course, imong ilahag. Normal
1: ka doon, kadugo mo na ko.
0: Wala problema. Wala lagi problema. Okay ra lagi na. Kaya gani sa mga side, sa side sa kong papa, kaming tanan nga mga pag-umangkon, papagmama man ang tawag sa mga igsoon sa kong papa. And ako may agaw, papagmama po itawag sa kong ginikanan. Kaya ganaan namin ka-close. Pero, wala na nagpasabot tungod kay imo nang pag-umangko na matay imong manghod, kalimta na lang nimo imong commitments.

0: imuhang kalihin yes. o pangasaw unon, para na lang niya. Diba? Mm. Kaya dinagid ni wrong, dinagid ni mao. Bisa kinsa naman ang nasa... Nga, ignore pa rin siya nga. Says, galos, sinit lang ka.
1: Overthink ka mo.
0: Na mo, lagi na. Overthink ka, gidayan mo, nadiha.
1: Advance kayo gunaw mo.
0: Na. Nadiha. Mugid na siya. Okay, sige. Ikaw pa, Abaniel. Ikaw, unsay mo, ikaw sulti ko. Ikaw si Irish.
2: Kung ako si Irish, hindi na ako dayon nun ang kasal, ma'am, no? Okay. Klaro mong good kayo. Mangluot
1: mong dayon?
2: Klaro mong good kayo nga murag wala na siya na prioritize. Yeah. So pasabot murag nag-change priority ang iyahang pamanhon noon nga yeah. ang iyang attention na naradto niya murag ginaset aside na siya per me ba murag gina-expect lang siya per me nga magsabot. Tuod man makasabot man ta kay dili lalim ang mawad-an kag maha sa kinabuhi no. Pero kana bang mapafeel sa imuha ba nga mura na lang kag extra.
0: Mura. Dili oy, kinahanglan mag-usap ta lang kay i-appeal ka. I-appeal
2: yes,
0: ka
2: dapat included ka. Imagine nga yang bayaw og ang mga anak, sila na mag-grocery, sila na mag-merkado. Kisa may
1: commitment mo to
2: sa malain.
1: Commitment mo to niya sa igsoon niya namatay.
2: Dili man po, dili man po na si, kung ubanon din niya si Irish, nganong dili man niya.
1: Wala mabilin sa balay.
2: Dili gyud, dili. Mura na kapulihon ni niya ang kuan.
0: Correct.
1: Mura ba? Niya bawala ang TV dito, ang refrigerator.
2: Nabang walay boundary ba? Okay man tamo tabang. Kaya again, no, labi nag na yung mga bata, no, maluoy ba kita, labi na mawadag ka ng ginikanan ng usa ka bata. So, mutabang ta, mo ka ng mualalay ta, normal na siya. Part na siya sa to ang murag, let's say, obligasyon isip pamilya. Pero to the point nga murag gina... Gaka-neglect na ang feeling sa imong kuan, pamanhonon. Sama ni Irish, yung gina-neglect na iyang kuan ba, iyang feelings nga, ginaigna na siya nga, kuan ra siya ka ng malisyosa ra kaayo, or kuan ka marag, clearly, wala gakakita sa iyang pamanhonon nga.
0: Yes.
2: Gaka-offend na si Irish.
0: Correct.
2: Muna siya i-sign.
0: It's mabitaw a bit... nga musukmat, kaya araw makabalo siya, nga muna akong gibati.
2: Iyan ang i-communicate ba nga, yes. wak na ko na kauyon, di ko ganinganin niya. Murag,
1: saan
2: na sala? Dili man na pag-overthink up. Kay, klaro man good kayo nga so sa karelasyon kinahanglan man nga kanang i-prioritize
1: sige, advance lang kayo kuno huna
2: i-prioritize ni may mong kapares dili kay mahimo na noon siya kanang saibit na lang inoon
0: the moment man good nga musulti ang babae sa iyang gibati yes. kinahanglan na nag-action
2: uy yes. dili mao or something is wrong na yun
0: oh nanay depende ani kinahanglan mausab na ni pero padayon imong buhaton di na naman. Sayop na na.
2: Na naman, gi-invalidate nila ang feelings ni Irish ba nga. Kung ako, maski kung ako si Irish, mom, no, malain dyan ko, unsa may pulos, magpakasal, patanga, murag na naman kay asawa.
0: Correct.
2: So, di na lang tamo, pakasal ka muna lang niya.
1: Giulipan lang niya. Ang kakulangon si Igsoon kay namatay na
2: Igsoon. Nawa na sila ilaing pamilya. Ang babae day, wala day ilaing pamilya.
1: Commitment ba sa Igsoon? Promise ba sa pag...
2: Pero lagi. Pero nga naman, imo
1: ay, kabalat, abala ka, tol. Pahulay na rin, tol. Ako na bahala sa mga asawa.
2: Ako'y puli. Ako'y salo.
0: Ari, actually, for delicadeza, dili siya mag-uban sa inahan sa mga bata kasi sila lang.
2: Yes.
0: Dapat naagyod si Irish. Kauban siya dapat. Gani, mas okay pa nga si Irish o si Shella.
2: Oh, sila yung magkuyo.
0: Wala na ko sila magkuyo. Ikaw nga...
2: Magtinabangay ba?
0: Ikaw nga uyuan, malipay ka kay naa si Irish ni tabang sila. Pero dili ikaw, dili ikaw ang kanabang nang tundan yun nga mo'y...
2: ikaw na yung nangunay na to. Ikaw ra isa gako. Ay, kamura, sige, kuyog na hinoon.
0: Yeah, mura mag... Uy, unsa man eh.
2: Na di na ka mga istorya sa imuhang kuan. Wala siya istorya kang Irish nga. Uy, mga ato sa merkado. Ha, mag-rusi. Wala na, chak na lang siya.
0: Mura so,
2: mag-
0: ang standing mo is dili na siya magpakasal. Dili.
2: Kaya klaro man kayo nga way respeto niya na, mura klaro kay ba nga, dili niya kaya i-prioritize si Irish. So, dili tapi di mag-minyo ang mga tao nga di ta kaya i-priority.
0: Okay na. Imuha na Captain Judy Assis ng atong RP Professor.
1: Yes, ang kahinaman ni mo, Irish, na ana. Ang ipangandoy ni mo, pipila katuig, na ana, gi-offer na gitsi mo ha.
0: Magpakasal sila?
1: Ano? Wala na yung mas malabaw pa diya nga kumbaga nakatali na ng lakiha sa imuha po kung makasala ka po. Ika ang problema magod usahay ng mga babae usahay. Kanang ang lalaki wa pa kabuhat o krimen suspect na ba?
0: Ingana
1: ba? Ingana.
0: Wala gidayon na. Ingana
2: ba? Kabuhat masad mo og mga laka nga padulong mo mahimong suspect.
0: Yes.
2: Diba? Gabuhat mo mga laka nga mapadulong nga posibleng makasala mo. Mga ni gariak ang babae kay at least man lang ma-aware ka nga basin ikaw pag ka nakabantay ba nga something is wrong na di ay niya. Aron malikay ka sa sala mo nang masuko
1: imagine, ang babae. Kini ko bang babae mo tutok lang ka sa kanang siyempre di kalikayan na mo agi nga medyo
2: Oo na.
1: Ma arang
0: kasi eh, so, di ba di imagine.
2: Yes, insulto na.
0: Sabi niya mo, Kapko, nakikauban babae.
1: Sabi niya, akong mata, lokato na ko na eh.
0: Hindi, oy. Kung nakikauban babae, bisag katanaon ka, respeto sa
2: yes,
0: babae
2: nga mong kauban.
1: Mabit ako, ako mulingi, ikog talikod.
0: Ikog talikod.
1: Muli, nang tagbo. O talikod ko para makita na kong lubot. Ah, lubot, sorry.
2: Adiha.
0: Ah, tali ko mabakita hindi mong forma.
1: Dele. Kamo mga boys ha, basta ka nang commit na moy partner sa inyong kinabuhi. Kada ang inyong mata dapat kuan mo ng kabayo, karon dapat may rinda ba?
2: Oh, ana dapat.
1: Straight forward.
0: Kay appreciate sa babae.
1: Bisod bangod kay na. Ang ika-advise ko sa imo Iris, paminaw attention Iris. Ini inigsuon niya advice. Kanang dili pa manggood mo minyo. Mo na nga.
0: Minyo unon
1: pa manggood mo.
0: Bisan pa.
1: Nag-offer na karon niya, magbinyo na mo. Sa kaminyoon, nakabutang na magidito. Nga, sa kasakit o kalipay, kamong duha mag-inunungay.
0: Mm-hmm. Abi, bito ni mo, Dijanovs.
1: Ngano naman po?
0: Mas okay pa nga single. Wala kay uyab, wala kay unaunaon, wala kay atimanon, wala kay pakialam mo mahusap
1: sato pa, niya. Sato pa, ati, sakto niya akong kuhan karon. Masing nga.
2: Ay, mo. Unya pag uli ni mo kap.
0: Basta mo single ka.
1: Sakto din niya ko nga kining single ko kay masato ka nang walay mangubig cellphone. Walay manawag kong ahaka. Ang imong kwarta imo ara.
0: Di ay ana ba na?
1: Sakto din no. Girls, sorry ha.
2: Girls, pag yun.
1: To all the women na excited makig-eyeball sa kwa, dili na. Sorry na.
2: Grabe ka, karanog term sa eyeball. Ayaw pa ilakap.
1: Di, nagkano good kayo kapangandoy nga actually, kato sa na-invitar kito sa Kuwait, sa Iran.
0: Ay, oo, tama na Iran. Kuwaon o siya. Kaya sa loob, sumala.
1: Iris, nana, ang inahan na mismo ang nihangyo sa imo, ha? Nga, okay na, minyo na mo. Nga, kanang,
2: for imagine
1: matawag lagi nga kining lakiya, ikaw na nalagiya.
2: Imagine lagi nga, kung magminyo sila, pero ang ending, muragyapon ang situation nila, nga si Sheila o giyang bana, masigiragyapon kuyo.
1: Dapat mag-usahay, did you know ba? Sabto ni mo, kinamatay na ba yung igso o...
2: Mura lagi, duhan, ay nun yung asawa.
0: Mauman!
1: Sa salahi pa mag-atiman ni ini.
0: Lili, oy, kanamanggong kaslanan
1: commitment ba?
0: Kala bitong kaslunan mo, muna ang pinaka-intimate eh.
2: Yes.
0: Kala bang, kung pwede lang may adlaw nga mula ba yung hindi mo mag-ubang.
1: Oo, kala, pakasal na. Para na yung uban
0: pero, mo. Pero, lahi naman yung
2: situation.
1: Wala pa man nakasal.
0: Yeah, amo gani nga dapat before pa magkasal excited.
2: Na, wala pa gani nakasal na, anay something.
1: Oh. Ito ay isa ka magpakasal ka mo, ay isa ka mag... Ga-overthink bang good kayo ba? Overthink.
2: Kailangan may rason.
1: Ang ganyan
2: mga babae kap, dili ni mag-overthink kung dili taga-agrason.
1: O advance kay gunahuna ba?
2: Of course.
1: Buhay kay lalaki kay... Lalaki, going forward niya sila, nag-ana-ana ng gunahuna.
2: Ana man ang mga babae kap.
1: Mabitaw niyong ako, pabili na natin single, ano di, lisod kayo pa dako o kasawa. Na. Gi-offer na si Buha nga makigminyo na ang anak niya. Inahan mismo ang nag-offer. Sa ato pa, klaro, tataw kaayo.
0: O, single, ditang tulo.
2: Single. Oo, na si Kap, pag uli, ane, single na ni. Gi-declare
1: ba niya? Engineer, ang akong sinumar, paliog ko. Paliog ko. Kanang ipa-authentic kita. Paliog ko.
0: Ay, pastila. Anyways, ang imong final, para kang
1: yes, Harry. Na namin yun, ha? Dawato na niya ang gi-offer nga...
0: Kasal
1: siya. Mauna na niya. Walay babae nga nangandoy ni Ana.
0: Kasi walay babae nga nangandoy ni Ana.
1: Nga makaminyo o sa ka-ligdong nga pagkatao.
0: Tanang babae siguro nangandoy. Dili kay walay babae nga nangandoy.
1: Walay babae nga. Dili mangandoy ni Ana.
2: Klaro.
0: Kapituha.
1: Congratulations, Iris. Ako, congratulations. Kung i-invitar mo ko ni isip isa kaninong, I'm ready, no? Nga, mahimong ninong para matagaan akong advice kining...
0: Delikado, playboy, amo.
2: Delikado, playboy. Ikaw ang maninong kap.
1: Siyempre, ika-advice ako, sikrito lang.
2: Oh, nawa. Dagag mabalaan niya lusot.
1: Ayaw kangkon, ayaw...
0: Katong mga doon ay problema sa ilahang mga asawa, ay magduha-duha tawag ni Kap, kaya tudluan ganyan mo sa mga sikrito.
1: Oy, natay seminar, ate, sa Davio.
0: Aha.
1: Sunod semana.
0: Aha, schedule.
1: Kita-kita ta dito katong mga nagka problema sa ilang mga relasyon.
0: Aha.
1: No lahi ag-schedule sa laki, lahi po nag-schedule sa mga babae.
0: Imo lang i-schedule. Mm. Dito lang sa atong Sensory Facebook page.
2: Mm. Oh. Tagaan mong technique ni ka para makalusot mo sa...
1: Para malaho tayo ang inyong relasyon, kinanglan mag-agi mong seminar sa URP.
0: Kini si Irish, kinahanglan ni siya yagig seminar. Ana lugar.
1: Kini, oh. Kining babanuno ni Iris, akong request.
0: Ah, okay. Ang
1: pero, akong sa... Hangyo kang Iris, ayaw niya balibaran, kanang offer nga minyo. Mm-hmm. Kaya talag sa una na, mo ihaw mm-hmm. baka, mm-hmm. mabugasto ba yan na? Mm-hmm. Hagaas mo gasto ng lakiya, huwag igugma. Mm-hmm. Ako, isang piso, ahata mong kagastuhan, huwag ako na igugma ni mo. Mm-hmm. Kini, ready mo gasto, crisis maker. Crisis sa iyo, pero lati. Niya mag-offer-offer kag ninyo, niya.
2: Di dali ramong good kay magpaminyo ka or maminyo ka po na kay kwarta. Dili man na sa kuan ba pero ang atoa mong gurana o kaya ba nimo panindigan nga sa wala pa gani mo gaplano pa lang mo nga or yab pa mo nanay something ba nga di na nimo sa kaya ma prioritize.
1: Babae overthink ramong good kay Iris.
2: Adi yun.
1: Dapat mag dapat magmuni-muni ka sa W.
0: O sa bagay angay buhato ni Irish. Atras na padayon paskasal. Stand by balik to man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng cervicare o takunod sa ayaw ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolano del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun ang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balitapan siyempre ato sa timbayan ng atong mga Facebook and YouTube viewers. From Charmaine Bailon, maayong hapon sa tanang listeners. Gikan diri sa Camigan og pirmi gud namo guys. Speaker inyong live samtang nagluto sa karinderiya.
2: From Melaine Guerrilla, shout out ko sa akong mama nga si Mama Vicky nga loyal kaayo ninyo sukad pa sa una watching from Tagbilaran, Bohol.
0: From Danny Lopez, hello Ate Arlene de Genova og Cap June. Lingaw kaayo inyong tambag kay naay sense pero naapoy katawanan. Greetings gikan sa Cotabato City.
2: From Kevin J. Ortega, Cap June, ikaw na jud ang pinaka-idol na akong tao sa karon. Bahalag masako ang uban sa imo pagtambag basta muganag yun ang imo nga mga style sa ako.
0: Jikas number ko no. From Irene Kalipay, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya sa Manolo Fortich, Bukidnon. Salamat ninyo kay Murag na aragyapon ko sa balay. Basta maminaw ko ninyo makawala sa kamingaw.
2: Good PM at Arlene. Shout out ko from Tugop, Titay, Zamboanga, Sibugay, Galanog-lanog, Jodkadiri. At Ate Arlene from JR Antolin.
0: Good day, Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June. Kadaadlaw ming magpaminawan sa inyong programa. Pa-shoutout ko sa kumama Alon, Ante Lofra ng Bekbek Ogriza. God bless from Bowen of Zulwita, Cebu.
2: From Wensky Daho, hello, Ate Arlene. Pa-shoutout from Oroqueta RFSC Extension.
0: Ayan. From Sherelle May Humauas, hello po, Ate Arlene. Na-inspire ko sa inyong programa kay daghan kog life realizations nga nakuha. Watching from Bayugan City, Agustan del Sur.
2: Shoutout Ate Arlene sa akong asawa nga si Matet Gantalao ug sa akong duha ka anak Ken and Stephen. I'm Dondi Lindayaw from Himalalod, Negros Oriental.
0: From Raymond Padua, good afternoon sa inyong tulo. Believe ko sa patience ninyo maminaw ug maghatag tambag sa mga problema sa letter senders. Watching from San Carlos City, Negros Occidental.
2: From Mary Joyce Kibinag Tabanas, hi Ate Arlene, DJ Dova and Cap June. Pa-shoutout ko taga Negros Oriental, Barangay Tabon City, Ilaya, Dili Jud mahimo nga dili mi kapaminaw. Salamat sa mga maanindot nga mga tambag at daghan mi nakatunan. Pa-shoutout sa kong Mama Judaline ug Papa Husty from Binag Family. Salamat Ate R. And from Sheila Maitan, hi Ate Nova, Ate Arlene, Cap June, first time nako ka-comment pero dugay na mi fans diri sa Iligan City. Murag barkada ra gyud mo paminawon ba natural kaayo inyong chikahan.
1: Hey, gapangugat na sila.
2: Hey, gapangugat si Cap.
1: Pagkuman ani na, royal kaayo ko ani bunog ko ani. Abi ninyo bisayon.
0: Anyways, yes, De Genova. I'm saying imong final para kay Irish.
2: Again, Irish para nako. Ayaw na lagdayon anang kasalan, no? Kay yes, ako amang gud importante kaayo na nga kanang ikaw ang priority, no? Mm-hmm. Importante kaayo na nga mahatag na sa imo ang prioridad, ang mm-hmm. respeto, mm-hmm. ang kanabitang commitment nga naa sa imuha gyud. Dili man abot pasabot nga kung dara niya dedicate ang iyang attention sa imuha kay iya nang pasagdaan, mm-hmm. ang iyahang pagumangkon o ang kanang asawa sa iyahang igsuon, no? Dili man pasabot nga mm-hmm. kana bang need niya talikdan yung pamilya para sa imuha. Ang ato amang gudiha ba nga importante nga makabalo siya on say boundary pero obviously bisan tuod nga imo nang gi-communicate imong kuan feelings pero wala niya gi-ignore niya gi-invalidate niya imong feelings pero para nako sign na siya nga dili gid maayo ang mahimong resulta kung modayon ka sa inyong kasal. Imagine kung kaslon mo asawa ka pero murag mas asawa pa niya si Sheila kung buto no naon na ang mahitabo so ayaw na lang para malikay ka sa kasakit ba total nilayo gani ka no ninaog man ka sa ilang panimalay. So, kana i-take na lang ng chance ba nga, higugmaan na lang mong kaugalingon. Kaya wapay labad, no? Kaysa naman nga masigi ka o ka nang expect sa tao nga i-prioritize ka pero dili niya kaya mabuhat sa imo, di niya kaya mahatag sa imo. Niyang mahulog pa nga ikaw ang daotan, ikaw pa isadan, ignon pa ka hallucinate. Grabe na sad kaayo na, no? Kanang, sakit kina para sa kababae yes. ba nga? Obvious kaayo nga nakay kakakita pero murag ang ending balihon ba nga murag ikaw na hinoy-nay diferensya.
0: Yes, agree.
2: So, one pinakabati gid nga experience o sa kababay. So ayaw sugot nga naon ka. Correct. Ayaw nagdayon, ayaw nagpahinaya kay basin mas masakitan pa ka og muhinaya kag pakigminyo anang tawhana. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites ang maningnang bayan.
0: And of course, ngato URP professor from the Library of Questionable Studies.
1: Yes, a shout out ha kang Kapitan Pirante, kaug kang Kapitan Acquista. Baguhay lang na human sila og seminar dito sa Davao.
0: Mm-hmm. Umana sila sa URP.
1: Umana sila sa URP.
2: Umana batch 1.
0: Batch 1.
1: Nag-seminar gin sila di Genova kay daghang kay problema sa ilang barangay nga susama ni ini nga mga
0: nga love life. Eh,
1: tanang manggug mga problema basta ay, no, kapitan no, tama, ka no, moagi no, sa barangay mo
0: tama,
1: na.
0: Tama.
1: Pirbat sa ko mga kapitan, gi-seminar na ko kung saan nila pag-address ang mga problema. Isa ra may pinaka kuan ato. Natun-an gyud nila ang highlight bali, natun-an nila nga. Ang ilang gi-advise gyud sa mga kalalakinan.
0: Magtama no? Ikaw man ito i-invite nga magninong sa bunyag pero ikaw ang mitindog nga amahan.
1: Mm. Shout out dili lang ko i-mention ang kapitan ako nga amigo.
0: Bitaw, Kap, may hapon joke na to.
1: Mga Kap.
0: Anyway, yes, sige, mutambag kang Irish.
1: Kuan man gud ate, di Genova. Tung hapit na ko gi-minyoon na ko ba? Hapit na ko minyoon. Magpirma na unta to ba?
0: Uh-huh.
1: Kasal na. Mm-hmm. Nakita na ko dito sa kanang kontrata, pirmahan mo din yung kontrata nga imbis nga single ka, may mo namang married.
2: Nya. Pakasal
1: ka. Nag-iwali pag sa mga nagbasbas sa mo ha. andam ka na ba dong nga may bagong kinabuhi, new life? Oh, sabi akong kinabuhi, anak ko. Kay ingon siya, kung usay mong gawi karon, dapat dili na ni. Usabon na ni mo. Mao na ginaingon ako, Iris. Ako, wala ikunod pa dayon, Iris. Kay, mausap man day, new life man. Namang gina, kung musulod ka sa kaminyo on di Ginoba, new life na, bagong kinabuhi. Sa ato pa, kay andam na ng lakiha, Iris.
0: Kasi single ka, mahimong married na.
1: Mamirid man day ka.
0: Dili, pwede.
1: Dili, nyak. Dili, basta-basta, kay pirmahan man day ni mo, may kontrata man day na. Nya, ang pinaka-worst pag yun na, dagkan pa yung testigo sa, ang mga, mga sponsor, mga sponsor ato, mga kapitan, mga,
0: daghan witness, dahil witness.
1: Witness si Kapitan Madarang, stricto kayo. Nya, ingon man siya nga, op, minyo na ka, di na ka pwede magkwan, mabakap. Di na ka pwede maglaag sa Phoenix. Di na, kay minyo na mag, dili na lang ko, atras ko.
0: Amin ako mga minyo, ipangilas sa Phoenix.
1: Dili, katong nga panahon natin.
0: Mao
1: nga kini Iris kay makigbinyo na nang lakiha ayo pa magdarteng. Katong istorya na mabaguhay lang nahimo to niya kay ulitaw man siya. Ya, kung makigbinyo na sa imo pirma ba isang kontrata.
2: Ana day nakap aya pa ka mag-usab kung maminyo na.
1: Ya, di klaro maguda mga pari, mga ay shout out sa mga pari, mga kuan, akong mga amigo. Di ba father, new life maguda ko magbinyo. Inyo magidang giingon niya. Kay minyo na ka, bawal na ka magkuhan, magtigom na ka, concentrate ka sa imong pamilya, share your
0: blessings,
1: ipakailap ang pagmahal, pagpalangga. Uy, noon sa naman eh. Pasig din ako makaya. Kana kay nag-signify ang laki o ang mama, nga minyoan ka sa ito, paandam sila usbon ang ilang kinaiya.
0: Okay.
1: Andam siya nga unungan ka.
2: Di ba dapat nga before even before pa ka nga magbinyo dapat na usab na ka kay kinahanglan ma-ready na good ka.
1: Di Ginova na mag-
2: anong ayha pa man kung nakapirma na.
1: Kining namo gyud mga taras sa mga laki usahay nga ginatik opportunity nila ilang pagkaulitaw ba.
2: Ah. Lalo nga ginasagad ilang pagkaulitaw.
1: Bawda pa rin ako. Para nako. Wa iko nagminyo kay happy pa man ko ani nga life.
0: Ah, di ay.
1: Kay una-una na ko kumapit.
0: Nay ko ano, nay God, ako kumag- ng dalagbunal.
1: Kung magbinyo na ko, yati mahok na taan eh. Atong pitakap, manggubi ng uban. Atong sil, pastilan no? Lisod na kayo. Muna nga, ayaw ka malakara, nag-overting lang kayo ka, muna nga, dili ka magdami, kaya ang una-una, siguro nimo, kung magbinyo ka ni, mag-uban-uban, yapon sila sa akong bilas, nga na, normal, mag-una ng ating manon na imong bilas, kaya luipot kayo.
2: Normal, lugar na nga, doa mo,
1: don't
2: asawa.
1: Don't be selfish. Ayaw pa selfish.
2: Share your blessings.
1: Nga, kadwa, nga, akong tambag ni mo, ayaw pag-overthink. Marami. Ikatulong akong itambag ni mo, gaagaw, mag-ayin ang uban, ikaw noon, ikaw nagigi-offiran. Grab the opportunity, talaga sila namang ang iyong binyo.
2: Mahamdig na hulog nga, sharing is caring.
1: Talagsa lang na ang opportunity nga. Andam ko mahimong sponsor ninong para maplastar ang inyong kaminyoon. Para likon ang inyong kaminyoon o hayag nga pamilya. Mm-hmm. Hindi si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
9: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanak yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pesos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
11: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Tiga salamat ka nimo, De Genova, and of course, Cap June. Thank you, Irish! Sa imo papadangat ni mo, Swatampo. Kinila ko ikasulti. Making heart-to-heart talk ka. Kang Sheila, sa imong pamanhonon, nga, yes, ikaw good ang mag-set o rules. Mura mag-prenuptial ba? Nga, kung mag-minyo ka, mauni ang dapat o dili dapat. Kaya ba nahimuon sa imong bana o dili? Kaya kung ba dili, dili ka mapakasal, pero kaya nahimuon, di pa dayon. Kinahanglan, doon na mo'y agreement daan. Walay daotan nga mutabang, walay daotan, pero kinahanglan, nga dili siguro mas taas ihang time sa ihang bayaw kaysa imo. So again, kung magpadayon ang kasal, kanihang yaman ang mama nga magpakasal na mo, o dila tagagmali siya, pero kailangan mag-set o rules, butangan ni mo o mga angayan o dili angayang buhaton. Kung okay imong pamanhon nun, kay kung maingunta nga, ah, pagkailan ang kasal na may mga condition, of course, musulod mo kami niyoon, dapat dunay mga agreement nga, dunay mga dili o angayang dili buhaton para respeto sa usag-usa. Kung musugot siya Irish, padayon pag dili, well, ipadayon na lang na mag-single na lang ka. Basig dili ko siya ang para kanimo. Thank you very much. Sa mga papanangat mo swat tampo ni atong tulungan nun. Manghinaot ko! Nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, may nang salamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas! Banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Happy Fiesta!
28: Kinahanglan, extra ang handa.
27: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
28: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
29: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
28: Wow! Mas maayo pa?
29: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
27: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
29: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang
0: ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMM.
6: Oras mga kasama, alas 10.23.
5: Straight to the point.
6: Manggabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Sa nga ni kasama ang Radyo Man Binji Tanghian. Ako una si Radyo Man Buin Alguno. Kita temporaryo makikuban sa tuang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. At lang mga kasama karon nga Biyernes, Mayo 22. Kumusta ito ang mga kaigsudan karon nga naa na silang nagtagsak ang mga panimay? Nagmonitor silang transistor radio. Ato ang mga motorista na nagmonitor sa itong program. Pinagi silang car stereo. Mga OFW o mga panato mga listeners na nakatune in sa itong program. Pinagi sa official na Facebook page sa DYHP. Mga nagkumalita, makasama itong sundan karong adlawa. Nagunang kini mga nagunang isyo karon sa lungsod og nasod. Philippine National Police og ang National Bureau of Investigation nihimo na karon og nationwide nga manhunt operation batok ni Senador Bato de la Rosa. Samtang ang NBI ni Pahibaw pasakaan nila og kaso ang mga responsable sa pagtabang ni Bato aron makaikyas. Samtang Senador Ruben Padilla posibleng pasakaan o kaso nga obstruction of justice. Umangkin na tanawan sa NBI nga posibleng nitabang ni Bato aron mo iskapo. National Bureau of Investigation, nanawagan usab nga to ni Bato nga mo surrender na. Mausab ni ang panawagan sa Philippine National Police. Bakod pa ni PNP Chief Nartates nga ilahang tahuron ang katungod ni Bato kon mo request kini og protective custody sa panahon nga kini mo surrender. Samtang Senador Ruben Padilla ni Pahibaw nawa mo iskapo si Bato. Wasab siya ni tabang ni Bato aron mo iskapo. Si Bato ko no, matod pang Robin, igo lang nakahit sa iyahang sakyanan. Nang hits lang di ay si Bato sa sakyanan ni Robin Hood. Namukong lang di ay. Samtang sa pikas bahin, doon na mga initial nga mga schedule, mga tentative schedule para sa impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte. Ang prosecution niingon og magsugod alas 2 sa hapon daw kuangon ang oras para sa mga naglangkob sa prosecution og depensa. Samtang laing hulga magkasama sa kudita ang nahuhungihong dinha sa Senado. Buta naman tong na report nga posible nga si Senador Alan Peter Cayetano huli pa ni Mig Subiri. Apan sa pagkaron laing hulga sa kudita makasama ang nanimaho din ha sa Senado nga si Win Gatchalian mo'y mupuli kang Alan Peter Cayetano. Ngayon na nun mga kasama nga maangkon ang mayuriya sa isig kakam. Tungod mga kasama sa gikaingula, kinini ang impeachment trial. Politikahay yun ni. Iyahay ni bayasay ang ato ang mga senator judges. Og dako kayo og influence. Ang Senate President tungod kay siya may mo rule sa nagkadayang mga motion. Sa 24 ka mga senator judges, siya maoy presiding judge. Kung presidente pa unta, maoy gitaral karon sa impeachment ang presiding judge, ang chief justice. Di manguna ordinaryo na. Basta presidente na maoy ipoobos og impeachment trial. Karon wa may laing dunay privilege ana og ang impeachable official ipaubos na og trial ang presidente Raman. Usa base sa constitution, gawas lang kon presidente ang ipaubos og impeachment trial, ang Senate President maoy mo silbi nga presiding judge sa 24 ka mga senator judges. Busa, og doon na din na mga motions, og doon na mga objections. Ang mo rule ang presiding judge. Samtang sa pikas bahin, pag-asa ni Pepao, karong adlaw, doon ay sobra sa 50 ka mga lugar, ang taas kayo og hit index. Og ilaha kining hulagway nga naa na sa gitawag og danger category. Risgo kaayo na. Mao na makalipong ang kainit ros adlaw. Ato aning na feel mga kasama diri sa Sugbo na mamahit ang kainit sa adlaw. Dunay na sigpatan ang pag-asa nga mga cloudy areas nga posible makamugna og pag-uwan-uwan. Pintaha na lang tato, muan-uan tag ginagmay, pero karon diri sa Sugbo, init man yun gihapon kayo. Ang kainit sa ato ang panahon, sama sa kainit makasama sa ato ang politika. Ang kainit makasama sa ato ang panahon, nanakod po rin nato, kaya ang mga tao, init sa kayo go. Oras alas 10:29, i-check ko na nato mga report karon. Unahan ato report ni kasamang Radyoman Arnold Bustamante. Ay ready na si kasamang Arnold. Yes, Nol.
7: DYHP Tatak RMN Report.
8: Nabantayan sa HP sa Cebu City Police Office nga wala nakaayo dagkong insidente sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kadaghang presensya sa kapulisan. Mato ni Police Colonel George Ilanan nga kasagaran sa mga insidente sa pusil dito na mahitabo sa mga sudunong bahin sa kabaranggayan nga mahinungdan nga muusab siya sa ilang deployment. Tungod ni iyang gitahasa ng mga station commanders nga mulusan og foot patrol sa mga sudunong bahin, ilabi na kini mga dapit nga dali na makaagi ang bisan unsa nga sakinan aron mapugngan ang posibleng insidente sa pagpamusil.
9: Gamalang adjustment ako nang gisuriyan niyo musulod gawas sa nakip na nato ang kalinaw jud sa main thoroughfares nato, major roads nato na clear na nato ngadto na sa ta kuan sa mga interior portion kada kay mga lugar nga dili na masuod ang sakyanan, dili masuod ang motor, foot traffic na lang kabantay mo ang ilang agyan nang tapo mga maglakaw na lang sudunon
10: mga pathway na
9: lang ang bagian.
8: Sa mga kaso sa pusin nga nahitabo sa dakpay sa Sugbo, sa nang labay nga mga adlaw, pulis din nahitabo sa mga interior portion. Ang labing wahimaw ang nahitabo sa sitio Minulida, sa barangay Kalamba, nga usab-usab ka-apiki nga rapit, diin patwi lang ang agianan, ug dugay nga makaabot ang mga pulis nga moresponde.
9: O katos ang last diha nga na incident sa Kalamba mo, sa tusod lunon sa kayo, padung sa sulod sad. So, of course, we'll be making some adjustment kay atong tanaw ng atong deployment nakita naman nato na effective ta sa major roads, major thoroughfares, nawagtang yun ang krimen sa major thoroughfares, so nibalhin sila dito sa mga interior portion.
8: Si Police Colonel George Ilanan, gibuti ang kinuon ni Ilanan nga taas ang porsyento sa pagsulban sa mga krimen sa dakbayan sa Sugbo tungod kay madagpan Manila dayon ang mga suspitsado. Dako og natampo sa kasulbaran sa mga kaso sa pusil sa Sudan ang mga gipangbutang nga mga CCTV camera tungod kay dali ra mailhan kung kinsa ang naghimo sa krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arnold Bustamante Riwa HP, Tatak RMN.
7: RMN, Radyo mo, Nationwide.
6: Oras mga kasama, alas 10:32.
7: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
6: At check mga kasama, karon ang patrol.
7: Ronda Presinto.
6: Yan na si Radyo Man, Jose Post, JQ Quijano. Kasama ang JQ.
7: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Yes, ako yung sumang Radyo Man na tulibig di Marasol sa kaya naglalag ng katiyo na kami-gawin na ang nagbayo sa subo magalag ginagbayo ang mayarma kung isang garis mo dihan sa tawatigaran sa paraon sa report na itong nanagawa malagagaw ng mga drugista na nagpaginis sa imong gatama sa operation sa mga sakop sa principal drug enforcement unit ito sa lungsod sa Argao. Ang danakpan mo kinimalagagaw sila si Vincent Kerr Relasyon Kerr pati si Tihanyo sa Dapolidon ulitao og nag-clear sa po sa hospital ang lugar og iyang igagaw ga si Neil Chan relasyon na dapuin pati 4 anyos sa gapanigun og pulos ka pun o nag-clear ka pun sa hospital ang lugar ang malagagaw na nakapagayos kibong primary situation sa pagkasarong sa MDE o sa Argao Police Station magiging presyon sa pila kasibana ang iligang kaliwuka nini na kung sa mga dragpan ang Golden City Club sinunahan ga sa buo na mabalo kapin sa 306 mil pesos na kipinagawa gitan sa duha ka malagaw kung yung dinakpan ang usa at kinintos sa yung Mark Mane ang duha ka malagaw gitanggong na karon sa Argao Police Station. Kasama mo sa Arlen Patrol ako yung Rad Juman Joseph Osgano DYHP Tatak RMN
7: RMN Radyo Mo Nationwide.
6: Oras mga kasama alas 10:33.
11: Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
6: Una na yung mga initial nga mga dates para sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tungod ka initial pa lang, posibleng duna pa'y kausaban. Sa mga initial nga mga dates nga gi-fix na sa Senado, alas 2 sa hapon magsugod ang trial. Suma pa sa prosecution, posibleng nga kuwangon ang maong oras. Labi na ugbay-ubay nga mga ebidensya ang iladlad sa prosecution panel. Now, taliwa sa pagpangandam na sa Senado sa impeachment trial, ang huhungihong kailain na usab nga posibleng kudeta sa liderato nga mahitabo sa Senado. Una na matong nahuhungihong nga pulihan ni Meg Subiri si Senador Alan Peter Cayetano. Karon laing huhungihong ang mupuli ni Cayetano mao si Win Gatchalian. Samtang sa pikas bahin, samtang nangandam na ang mga senador sa pag-trial kang Vice President Sara Duterte, ambot lang o coincidental ba lang? O maingon tag coincidental sa inato pa sa Bisaya, sulagma ba lang ka? Nga samtang padung na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mura o gipangpuspusan kini mga gihulagway nga mga solid Duterte supporters. Kining mga senador nga markado nga Duterte. Sama ni Bato, sama ni Bunggo, sama ang Robin Padilla. Pwede na itong ipakapin si Marcolita. Ngano, mauni karon ang trending. Ang kining trending ning atoa karong social media nga panahon og unsa gani uso og unsay viral trending kana nga istorya kasamang nistor. Oh, dali ra bang mo kailap daghan kag viewers kay na trending ang imong istorya. Ang trending karon mao daw gipangpuspusan kining mga markadong Duterte nga mga senador. Natural naguna ni ini si Bato nga nalutsan og warrant gikan sa International Criminal Court. Kini daing warrant batok ni Bato pirmero gi secret kini sa ICC. Kay suma pa ni Attorney Neri Colmenares nga usa-usab ka veteranong abogado og kanhi kongresista
12: doon na dahil duha ka klases warrant nga ipagawas ang ICC. Kanang warrant nga ipahibaw sa publiko o ang secret warrant. O ang nilusot karon nga warrant batok ni bato, secret warrant. Bat karon di na secret kay nahibaw? Anaman! Now, sagi kaingunan ako o gato ang lilion ang mga nagpailang supporters ni Duterte dinha sa Senado, tulura magiwi ako ang nailhan dinha nga solid Duterte. Si Bunggo, si Bato o Rubin Padilla. Ambot ka ni Marcolita, tinuod ba ning solid yun nga itong Duterte? But sa sinultihan ni Marcolita, solid Duterte man kuno siya. Didiis man kuno ni siya si Marcolita. Now, gitarget na po rin ni Marcolita. Ato ang malikan siya. Huwag atong ipakapin si Marcolita, upat ni sila ka mga diehard Duterte. O natural atong matag-anandaan o unsa ilahang desisyon sa impeachment, acquitted yun na. Ha? O maghisgot ang bato, o manin magsilbing abogado yun. Bisag di ni abogado sa bato, pero labaw pas abogado kinis bato o muniskurso para pagpanalipon lang yung Vice President Sara Duterte. Si Bunggo Sab, iya hamang kunong pakamatyan Diyos Duterte. Kaya pakamatyan manias digong, pakamatyan po din niyang anak. Si Rubin Padilla, maton pa niya, bisan sunugon pa siyang buhi, manimaho gihapon siyang Duterte. Samtang si Marcolita sa sinultihan, kay abogado man eh, Duterte yun. Ha? Mailhan ang yun ni mga bias yun eh siya pirmi. O magis ko tag bias is 100% bias ni para sa mga Duterte. Unsa namay nahitabo aning mga solid Duterte nga mga senador? Karon si Bato, gi-nationwide manhunt na sa National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. Ang NBI o ang Philippine National Police na nawagan nga itong Bato, Honorable Senator, mag-surrender na po kayo. I-surrender mo ang sarili mo sa ating batas. Samtang ang chairman sa Metro Manila Development Authority kon MMDA nga si Nicolas Turi niingon, o ilahasab nga makitaan si Bato di hasdaan, ilang dakpon. Pagkalisura ron ni Bato, gani doon na yung mga sugyot nga

0: Coffee and tea! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at orihinal.
3: Oh,

ang mga sakop. Yung mga sakop sa atuang kapulisan. Sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station maoy nakadakop sa CQ o man sa pipila kaadlaw nga pagmonitor niya. Na-recover sa kapulisan gikan sa maong suspect ang 2.56 gramos nga shabu nga mabalo sa mga driver. Ang tangtang ayaw ninyo palangaya kay og ang driver gani makasa kabo mga operator di gyud mo makaiskapos obligasyon. Pagalitan ka ng inyohang driver, makadasmag na sa sakinan. Tungod sa negligence, kamo mga operator, apilgin mong manubag. Uy, kayo mas tanan. Kamo mga operator, inyohang panang palangayon ng mga driver ng mga kaskasiro kayo. Okay, oras mga kasama, alas 11:45.

boss bato. Karon, daghan kay mga panawagan nga surrender na lang bato, ningon ang NBI. Bato, surrender na. Ningon sab ang PNP. Senator, surrender na. But kung kamoy na hitabuan sa kahimtang ni bato, mo surrender ka mo? Ha? Well, sa gigayon na nako, ako di yun ko di dis. Di sab ko

What? Kung kamoy na hitabuan sa kahimtang ni Bato, musurinder ka mo? Ha? Well, sa gigayon na nako, ako di yun ko didis. Di sab ko ang tuhot. Oh, kagi nang hubag og mayang arthritis, muana po. Nga bata pamanis Bato. Si Presidente Rodrigo Duterte, natural, ang iyang abogado, maingon nga, not fit for trial, kay tiguang naman. But si Bato, og mauni mapriso, murag hungaw kay ng argumentuha, og maingon ang iyang abogado nga, not fit for trial. Oh. Kay, baskog pa maglawas. Oh. Anda mangganit ning makigira.

ang ICC nga mo enforce sa warrant of arrest batok niya, gidinay man sa tuang Supreme Court. Oh, sa ang kilid na ginapirming make-up ay aron dain ang iyang naong iglakaw na. Itlalim ning kahimtanga.

0: kinabukasan. Basta Tatak Said Marketing, tatakining magaling.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Said Marketing, ang Said Panyawan Plus Mangosteen, Said Panyawan with Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Said Celebrity Beauty Soap ug Said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Said Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
1: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ako sa Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang jud ako. Grabe, sobra.
0: Sir, Panyawan Capsule with Mangustini. Mapalit sa mga butika.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: DYHP RNN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Roger Boy, nationwide!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
9: Philippine Standard Time at 4:33 na.
10: Headlines karon.
9: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Ombudsman rekomendar sa pagpasakag kasong plunder bribery batong ni Senador Rodante Marcoleta.
11: Samtang kapulisan itataw nga sa anak paghihapon din sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa.
9: Sa mga balita lokal, foot patrol sa kapulisan ipatuman alang sa mga sundalong usudunong bahin sa Dakbayan sa Sugbo.
11: Online pet registration sa syudad sa Sugbo ipatuman na unias kagabaran sa Dakbayan.
9: Balita gawa sa nasod Popleyo. The 14th, ginakdang muruaw sa Uruguay sa hinapos gabahin sa tuig.
11: Sa negosyo, presyo sa mga produkto petrolyo mo emento na usab karong sunod simana.
9: Minto na sad? Sabi na akong mo-rollback gihapon?
10: Headlines karon.

0: ng radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinong danon, ginagawa na radyo.
2: Unang Balita.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ator bang impormasyon ng inyong masayran?
2: Ang ayanin mong madunggan,
1: una sa radyo.
2: Una sa balita.
0: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
3: Gising na!
0: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na may ganang Sabado, Pitsa 23 na sa buwan sa Mayo, tuwing 2026. Sangan sa kinitugang por sa Sirua HP, RMN sa Ukabi ang inyong mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radio Man, Kandalinea.
1: Ako sa Radio Man, Arnold Bustamante. Hantong tabi ka na sa Rizay, Santac, Bia, sa Buntag. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag! Sugmo kami sa iyan ng Mindanao. Lainapod ka, damay ka na sa atong pagpanagoban. Nag-inout kami, inakapos kami sa kayo kami, nag-inout ka na may galang Sabado. It's thanks God, it's Saturday! Lipay na nga ba may galang kay Sabado na? Magkapahuway na may galang taman-taman. Taas-taas kakatog. Ang nga ba mga gala? Nangitag lugar nga kalaagan. Laag nang gina sa huna-huna. Bahalag mahal may galang krudo. Oh, sunod si Mana Mood Maygala, matod pa sa balita. Doon na po Maygala, pag-uminto sa produktong petrolyo. Nako. Palas uno na saan Maygala sa atong mga kaisunan ng mga Pilipino. Pero ng atong gobyerno, mga higala, busy kayo sa pag-panggukod ng atong mga kontra sa administrasyon. Kung kontra ka Maygala sa administrasyon, piti ka. Kaso ka. Ana, Ramana. Awa si Marcolita. Nala po'y nag-ungong mga higalang kasong plunder. Si Chase Escudero. Nala po'y mga higalay nag-ungong kaso. Si Villanueva, naasan? Si Jingo Estrada, naasan? Isa pa'y sunod. Sunod ni si Villar. Isa pa ding uban, may galang mga naasa kontra sa gobyerno o oposisyon sa gobyerno, mga higala. Magatubang ka o harassment. Manay nakaparat. Di na ka pwede, mga higala, nga mabatok sa gobyerno karong mga panahon. Kaya kung mabatok ka, kasuhan ka. Panay nakaparat may gala sa itong gobyerno karong mga panahon. May buntang sa itong mga siningan ng mga nakbayan, nakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag, Sarkabayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, ito sa Negros Oriental, Negros Island Region, Negros Occidental. Panay mga igalang mga probinsya sa Negros Island Region, Negros Occidental, Negros Oriental, Sikihor. Samtang sa Central Visayas, ang Cebu Island, og ang Bohol Islands. Kaya naghanag isla ng Bohol Megala, una nga apil ang Bohol sa Central Visayas. Duha na lang kaprobinsya Megala ang Central Visayas. Kaya doon ay tulog ka mga dagkong syudan. Syudan sa Sugbo, Mandaway ug Lapu-Lapu. Samtang dito sa Region 8, sa may Eastern Visayas, manamigala ang mga probinsya sa Leyte, Northern and Southern Leyte. Apir ang Biliran, Biliran Island, Biliran Province, May buntag ninyo diha tanan. Sa ato nga mga tigpaminaw sa radyo, o sa ato nga mga tigpaminaw sa Facebook o YouTube. May buntag. Welcome sa atong unang radyo, unang balita. Nanginawat kami nga nindot ang inyohang kabuntagot. Pasalamatan tamigan itong lamang nga makagagahong sa lain nga adlaw nga yung gihatag nato mga igalag ipamata-pata sa buntag. Nagpasabot nga laing adlaw, laing kinabuhi. May buntag po sa atong mga nanay. Nananaroon may gala sa latagstag sa kamang kusina. Nalikay sikay na. Nagandam na may gala para pamahaw karong Sabado. Ang uban doon ay mga trabaho bisag Sabado. Muna nga bisag Sabado, mga igala itong mga inahan. Muna ay una mang mata. Aron nga mangandam para sa pamahaw. Sila nga mga bata nga mga eskwila karumutang. O mga eskwila, mga lakaw karumutang. Doon ay mga lakaw. Doon ay mga appointment. Doon, muad to mga higalag mga napit nga o mubiyahi makaha. Muna sila kanunay ang manganda, mga to nga mga nanay. Sa iyong mumata, dugay matulog. Eh, dito binig sa Negros, bitaw mga higala, ha? Sabado niya, an, pagka-Domingo, nakaman tama kong alas 3 gihapon. Sabi na kong diritso-diritso, baka nabito ang alas 6 mumata, tapos alas 3 nakamata ko. Kaya nag-brown out. Pwede, inga nga. Mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, motor jeep drivers, tanan nga mga drivers, may kalang nga nasakay na sa mga sakinan, dining oras sa karoon sa kabuntangon. May butang, hinahinay na ta sa pagbalagan sa itong mga sakinan, labi na sa mga motorista. Sa itong mga kaigsunan, kapanong atos merkado, publiko, may butang. Di tamang lang ay, atos i-check, may kalang sa kasamang Jesse Sumampong, sa iro't may kalang mga presyo sa mga naunang panaliton. Diaz Carbon Public Market, mga kasama.
0: TYHP, tuto presyo sa merkado.
1: Kasamaan, Jesse, good morning, Jess. Wala pa na, karantataon. At i-check, may gala sa kasamaan nga Jesse sa ihang area, mga higala, diha sa Carbon. May butang sa itong mga kaisunan, Diaz Carbon, labi na may gala diha sa Isdaan, Buwaran, Perting Kusuga, may gala sa DYHP diha, naglanog-lanog, diha sa Bagsakan, diha may gala sa Buwakan, Anindag Buwak, Diaz Freedom Park, may butang, kanang Atbang Freedom Park, muna ang Buwaran diha, diha mga gala, daghan na maligya, diha buwak, kanang bulan, na buwan pinikas, ay tawag nila buwan pinikat, ay buwan mga higala nga gikuan lang kanang duha ka oras lang gibuwat sa init. Labtingaw. Lami ka ng labtingaw mga higala kaunon. Anong pritoho ni mo? Yan duhay na ay buwan nga nukos. Buwan may higala nga baho-baho. Ay buwan may higala nga humot-humot. Pero mas lamig itong baho-baho. Ingon sila, naas sa baho ang lamig. Kanang buwan, may galang nukos o kanang nanggit ang goy. Napay buwan, may galang pasap-sap. Napaboritong lutoon ni Louie Bon. Lami ito sa suka, mga higalang piting halanga. At si Jake, may kalas kasama ang Jesse sa Mampong. Kasama ang Jesse.
0: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Goy, Jesse.

0: Vai, Jess.
1: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking pigdaminaw ning atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking pigdaminaw, update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Pia, 53 ang kilo. Kunchita, 70 ang kilo. Broken Ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pilit, 58 ang kilo. Takol pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Binhi rice, 48 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Thai rice, 50 ang kilo. Carlos rice, 56 ang kilo. Sampajita, 48 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Queen bee rice, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang kalaban din sa RMN Patrol, Radyoman Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
2: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: Yan, salamat kasama ang Jesse Samampong. Gika may gala sa Carbon. Uy, puro di barato-barato gamay ang ganador na tag 65. Katong ni Angi may gala si Tinta man na. Ang nagpapilin may gala nga si Tinta ang Conchita na lang, oh. Kining Conchita may gala murag paano kanang lami pa ni may gala sa ganador. Pero di lang kay mutubo pero lami gan. Ang ganador mga higala basta di lang sa gulan o NFA lami gana. So, kining uban may gala nga mga negosyanteng bugas may igsuon. Ah, mga maro kayo. Ah, maro, maro ba? Ang ilang ganador may gala sa gulan o NFA. Marang, marang, tingnan ko sa man, ganador may baska-baska, mas maay pa mga NFA yan eh. Nawa naman tong lamian may galang ang ganador nga pure ba? Ay, kanang ganador may galang kwan ron, nga mapalit din mo may galang sa kanang uban nga mga merkado. Sus, paita. Purang kita may ilad mga higala. Ayon tas kunsita kay mahalag mahal mahal gamay, basta kay lami lang yun ang atong kaunong, mahalag ba'y sudan? Humay? Humay? Sudanan pala nimong humay nga sudanan naman na. Ay, nako. Okay, at oras may gala alas 4:47 na. Nakaduwa na mo anang pickleball? Nakaduwa na mo anak? Ako apaw kaduwa.

0: si kasamang kay nakaduwa na ng pickleball. Dito ko na sa buhol, nakaduwa na siya. Ay, nana, oh, may kay sike na na. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. May kay mo mustra-mustra si kasamang kay, no? Wapag ko kakuan ng duwa na. Pero ingon si kasamang kay, maro ko na o table tennis ang kuan. Ang pickleball. Ang yahang racket.
1: Wala yung table tennis. Nagkakita ka na nilang inday wangwang.
0: Ah.
1: O mo na ilahang pang-exercise kanagabi eh.
0: Kanagabi eh.
1: O, oh, kanala mamzita. Mamzita ba na, no? Mamzita Bilarmino. Mo na ilahang mga kuan.
0: Ilahang habi.
1: O, oh, ilahang habi ron. Nahog na nilang exercise.
0: Exercise, ah. Pagamay, oh. Pagamay istiyan.
1: Pagamay istiyan niya, pero may nakasla mo pickleball. O, yung kita mo anak sa mga Arnold, magsige rin yung kagukod.
0: Pickleball na siya. Dili pickleball.
1: Pickleball. Pickle, B-O-L. Pickleball.
0: Na ay, nag-pickleball kasamang Ken. Dito, asa rin napitan eh? Kaya mga naman yung nausuron, good ba? Kaya nga, na, mura na isyag na, na sana daghan kay mo gusto nga muduwa aning duwa ah
1: ganahan mo duwa ah, pasingot kayo. Para pasingot ragod
0: eh, uso-uso oh. Uso-uso naman ni ron ah. Ang kato mga dato di mo ni di na tong da tennis
1: dili na mag tennis dili na mag badminton,
0: ah, badminton
1: dili na mag lawn tennis
0: din na
1: ano sila sa pickleball
0: at tanan ni bekin unsa nag sinumbag kay na hinuon ni
1: uy ya unsa man nagdinukduk kay sa ilang racket.
0: Nagbinunalay silang mga racket. Tapos imbis nga dito na sa bula, ila, imong ihapak ka sa mangken.
1: Dito na sila mga lawas.
0: Dito na sila mga lawas o mga ulo. Oy, di maayo.
1: Nag-away siguro.
0: Nag-away. Tagal yun, saman na. Saman eh, kanang wakuan, kanang sabako. Siguro kayo mabunal ang kuan. Kanang, yan kung tataraan me. Saman eh sila mga Pinoy ni, mga Pinoy. Oh. Alam mga dato, rin purmaha, oh. Oh, halala, op, oh, halala, gibunal gyud ang pickleball, racket, halala, na po isang laban po sa puro ramang ng mga dato, kasagaran ni mga dato ni siya, ngano ka ni?
2: Halala, gibunal gyud ang pickleball,
0: ngano nga na may kuan, na may akong kuan, kanang, murag, echo? Ah, kana. Ah, kene.
1: Uy, nausa naman eh. Uy.
0: Hala, kaya.
1: Nakita na kasamang Arnold, oy.
0: Siguro man nagkahoy tingali ng racket na kasamang Ken.
1: Kahoy na kasamang Arnold. Mura lagi siyang ping-pong.
0: Dakto-dakto
1: sa dangyang bula. Mura na siyang kombinasyon sa tennis, ping-pong, o badminton.
0: Ang kaling nanumbag ba? Waka balance. Nadus mo yun siya.
1: Bagay,
0: hindi lang kung pinunalay, pickleball. Ano na, unta, o. Ano na nga, mahal na ba ko ng racket? Bunalan, patiran, bunalan sa pickleball racket. To, Arab, saan po yung sanin dool? Kini sila kasamang kid, mga dato. Klaro kayo ni sila, oh, mga dato.
1: Sabi mga foreigner ni kasamang Arnold?
0: Mura. Murag mga, wala, mistiso.
1: Mga foreigner?
0: Asa man sila, napin mo rin sa Ayala, ne? Asa man eh? Hindi ba na Ayala? Mga kuan ni murag mga katsilao no mga or mga foreigner.
1: Mura ba ni mga foreigner
0: man. Mga foreigner oh. Asa ka na sila dapit nag sinumbagay no sa naman ta. Dua lang. Dili mag sinumbagay no sa naman ta mo. Ay oo. Ang sinumbagay ra kana bitang giunhan na siya paghapak di ana nakakuan no. Sama na siya naka sa nga kulor? Green ba na siya nga kulor? Oh? Oh, wala. Oh, gihapak sa kita na ba?
1: Hagtok
0: sa ulo, ay?
1: Hagtok noon,
0: ay? Hagtok sa ulo ang gawin taon. Pickleball racket. Wala, hindi, di, ay. So, come on, magduwa pa mo, ane?
1: Nagkapikunay
0: ni.
1: Basi pa paghapak sa bula dito pa ingon sa iyang naong.
0: Oh, oh. Parehata ko nauna.
1: magduwa.
0: Duwa lang.
1: Punta na ako sa gulpatin pa.
0: Op, wak ka igos ko mo. Wak ka igos.
1: Ang ilang ulo ba? Himong bula.
0: Kita nga mga pobre, wata ka ilanin duwa ah.
1: Paano ni siya? US, giday ni siya
0: sa Amerika.
1: Nag-originate ka sa mga
0: ang pickleball.
1: pickleball was invented in the summer to Poyo Naman Day Army in 1965. Mga pa man ina oso diri sa ato.
0: Mga pa pagka oso diri ang bot pamata late. Pamantal.
1: 1965 kuno sa Brain Bridge Island, Island. Washington. Sa tulo ka mga amahan.
0: Amahan.
1: Oh, mga amahan.
0: Kanang kwadro kanang nagkwante rin, nag-outing, nag-outing ni kasamang Ken.
1: Na racket mo na, na-pickleball na lang sila.
0: Nag-outing, nag-outing ni sila tulo ka mga fathers, families. Ang niya nagkwan, nag-pickleball.
1: Na sa mga papaw, nga mo'y nag-una-una ni pickleball sa Amerika, Joel Pritchard, Bill Bell, may gali, dili, o Bill Bell, o Barney McCallum.
0: McCallum.
1: Pastime, pastime, brother. Ha, tanaw ko sa mga saktong ito. Pastime for their bored children. Lifting paddle, plastic wiffle ball, and lowered badminton net. Mura siya kombinasyon sa... Mura siya kombinasyon nga doon sa ping pong, tennis,
0: tennis, or badminton.
1: Lain ni siya nga klase sa paddle nga kuan sport.
0: Ano siya? The unique name of the sport has two popular origin stories and both are widely accepted.
1: Nagiringan sa una, no? Pickle boat.
0: Pickle boat. O niya, pickles, the dog theory.
1: Inaingan sila after sa ilang iro. More na ilang pickles, iro. The dog theory. Hangtod, nahimo na siyang pickleball.
0: Pickleball.
1: Na-research na lang noon, tas istorya ni pickleball.
0: Lagi na siya behind the story.
1: Gaya na rin kasama, Arnold. 1965.
0: Wala
1: pa man talaga tao na yan. Ni, no?
0: After, kwan? After, kwan, 13 years, natao ko. After 11 years, natao ko.
1: Natao, naka. Dito din sa US. Mano na, pag-uso din sa Pilipinas, namangaliuban kasamang Arnold, karabitong gigamit nila sa unang para sa badminton, kanya, para sa tennis, kaya na may uban maka-afford yun, magbuta ang mga courts din na sa ilahang balay, no? Mga dato, gibad akong area. Ilang ipang convert into pickleball na venue. Hindi na din paabangan o di oras.
0: Sige.
1: Pagpita na mo sa Iloilo kasamang Arnold, ni Agi mi ato ilang esplanad, kaya na mura boulevard ba? Na dito'y dakusad kayo nga pickleball na venue.
0: Nastunga. Nastunga sila.
1: Nastilid sa sapa. Nastilid sa river nila dito. Naghimo naman to nila dito. Laktan-laktan. Mag-jogging. Suroy-suroy ka. Nastilid. Naghanagduwag pickleball.
0: Narito.
1: Hagtok-hagtok lang yung agi. Di pariyani nga. Ulong man ni hagtok.
0: Ulong man ni hagtok. Tok-tok. Lala. Sige. Mauna ni Bega lang. Mauna nga ay magduwa ni. Magduwa mo ni. Kanang cool ang inyohang ulo, ha?
1: Kapikon, hindi kapikon. Kaya naman para bitong tennis, maigo mo sa kapikon.
0: Ayaw kapikon. Duwa lang gud. Kanang himuan na siyang kwan, kanang inspirasyon nga maka pagamay ni mo ba? Kaya lison ng pagamay ron. Sa una, lison magpadako. Lison magpatambo karon, lison ng magpagamay.
1: Una-una ka lang yun, balag maigo ka, imong naong sa bulay. Hulalaan lang yun nga, nilus ka o pa.
0: Pero nani personal tingali nga kasako kanang personal ba dili sa duwa.
1: Basig biklo no nagina sa kasama.
0: Ay sili silingan ra bata ka kayo ako sugay ka mangayo og asin ha.
1: Ano na nabaga maing bikilan.
0: Oo, mana ba nga. Ikaw sili silingan ta ko sugay ka mangayo og asin mangayo og bitsin. Di ka mo bayad.
1: Di ka mangayo og asin kapalit kag racket ara pikulbol nya og asin.
0: Wa tay asin yung balay sugay ka mangayo og balay og asin ha. Ang among-among kayo dito, nahurot na!
1: Mayroon daw mag parang kamunggay, sing pangayog ko ano, ay dahon, nadugay ka sa mga Arnold.
0: Ang punuan naging
1: kuha. Pagano ka naging siyang punuan? Itanong na.
0: Sing pangayo.
1: Guwang na kayo sa nga ba? Iguman ni mong kuhan, haro sana. Itanong na dito.
0: Hasta ng tanglad. Grabe, hindi ka, tanong mong tanglad. Oo, oh, maghuhanin ko sa kapunuan. Itanong dito.
1: Parang dito, pasanayan na dito ang tanglad.
0: Kaya ka ng tanglad, dali ramang na matubo ka sa mga kinasa ng kamunggay.
1: Dali ka na siya musaha-saha pa.
0: Asa ng kamunggay? Hindi na lang kinanglan pa nimo kwanon.
1: Pwede na ganyan nimo ibutan sa dapin ka sa basa ka nang iyang lawa sa kamunggay.
0: Malubong lang na si yuta.
1: Mutapos na gamay sa yuta.
0: Mabuhi na. Ay la saron kay ay la saron, ay la saron kay tinginit ato sa kanang tig-uwan. Pero mo survive nang kamunggay og tinginit ka sa mangken.
1: Ang madaot ra nang irang dahon, mura ba yellowish, pero once inig, maabot ng rainy season,
0: mo, mo sa lingsing na sad na.
1: Lingsing niya, mo green na po, nagbalik ang mga dahon.
0: Imo na putlan, putlan, pulungan ni mo, kanang imong extreme ba? Sunod na ang mga adlaw, iniguan na sad, awa na, nanapot na yung
1: nalingsing
0: na sad.
1: Nalingsing na sad.
0: Ah, mo na, nga pagtanong mo na.
1: Kamano
0: ka? Kamano ka sa balay? Duha ka punuan ako sa dos kumunggay?
1: Ari ay.
0: Ah, nakoy tanglad, tulo ka punuan pero
1: imo jud gi pare sa ang manok. Ah,
0: ang manok na lekwang.
1: Ay napakay kuwang.
0: Saan?
1: Kapayas.
0: Kapayas o.
1: Oh. Para manok na
0: lekwang. Ato sa i-check. Ato sa i-check si Jane Lee kay para gani na si Jane kasama ang Jane. Good morning, Jane.
3: Mapunaan naman hinuon ka sa mga Arnold. So, unta ka nang pagduwag ginili ka sa mga Arnold, pangliyaw-lingaw, radyo. Dili pagpangitan, baway in town ka sa mga Arnold. So, maunan na kung init ka o ulo, ay nalagduwa. Ay nalagduwa ka sa
0: mga Arnold. Mabit talagang sports. Dapat nice sportsmanship.
3: Pabilin ginunta na ka sa mga Arnold, basta ginana magduwa. Pero usahay manggod, labi na basing napildi siguro to ka sa mga Arnold niya. Putong na itong tawahan na. Or basing dunad dito'y rason po nga nung naabot po sa punto nga maghapit na lang din magbinukbukay ka sa mga Arnold. Pero mga na, mag-amping niya po pagduwa. So far ka sa mga Arnold, sa ato ang nasubay po nga kadalanan, di kanta sa may kinasangan ka ganyan. Ah, padong na po ta din is may Osman niya, padong na po ta din is may Iskario Dapit. Hapsay ka ayaw ra atong dalaan, atong biyahe. Wala tayo na sinapi nga natanggong ka sa traffic. Eh. Sayo pa man po, wapot ay nasugatan nga kasi ka sa atong kadalanan ka sa mga Arnold, ingon man, watay na sinapi nga pagpanaligsig ka. Karong mga oras sa pero pahimang no, yapo na to, amping sa ato ang paglakaw, karong adlaw kung asa manggani mo paingon ka sa mga Arnold mo, magdala, o panagang sa kainit, o baka kalit na pag-uwan, na aron po nga safety, ang ato ang pag-adto kung asa tamo, mulakaw, karong adlaw ka sa mga Arnold. Mga tagtugdugang pagtagad sa ato ang palibot, matagkaroon ugon niya ka sa mga Arnold.
0: Hayag naman na yun, no? Hayag na sa gawas?
3: Hayag na. Hayag na yun ka sa mga Arnold. So, araw na kayong naagtang ani ka sa mga Arnold. Doon na nga ito ang update din sa may gawa. Sa gawas, particular din sa may Iscario Street ka sa mga Arnold. Kauban niya po na ako sa itong Armin Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa Bangingo Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Tapak, Armin.
0: Salamat kasama ang Jane Galliardo. Matod pa ni Kuandrio ni Tonax Lupo. Diri sa Compostela, namuhat ang mga wagas, ang wagas scraps o racket sa pickleball. Adi ay. Muhat sa nag-racket niyo kuno diha. Onya. Ingon si Kuan. Inday Pondavilla. Nindot na duwa, Sir Arnold, lingaw kayo. May pa ka, nakasuway na kagduwa na, kuwa pa. Samtang si Panfila Generale Velemia Tapian, mas manin naagi mga tao, ingon na, Sir Arnold, ma'am Ken, magsalig sa kinugihan sa uman. Galabing sa yun, ipang tanom. Kaya mga kwan ba, kanang kamunggay, kapayas, kanang... Tanglad, kaya dali na kayo na siya mabuhi ba ya? Nga mga tanong? Di na kinahanglan may galang imo na hang alagaan og maayo. Imulan nang ibutang na lang nimo nagkaang na. Oh, ibutang na nimo nagkanabitong galon ng mineral water. Kanan ako ng galon ba? Butang nimo nagkuan? Kanang yuta ng galon? Itanom nimo diha ang tanglad? Awa na. Onya, kunakay nataran diha. Imong iugsok ng kamunggay. Mangayo kasi mong silingan. Kanang sangas kamunggay. Kaya nga, silingan. Pwede ko mangayo sangas kamunggay. Kaya itanom. Malipay na imong silingan mo ginana. Magtanom ka. Para nga di na ka magsalig. Kada luto na lang nimo. Pwede ngayo kamunggay. Pwede ngayo tanglad. Pwede ngayo agbati. Na. O nagitawag nila may galang kung doon na kay itanom, doon na kay anihon. Tanom. Tanom imo. Kaya bisag kana lang, kamunggay, tanglad o kapayas. Manok na laykuwang. Ayaw ng manok si musilingan, ha? Porbida, may na mga wagtang na mga sa manok si musilingan, naglumlum po na ba na? Salbay sa mga balita, may gala. Mabalamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom atong oras. Alas 5:04 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 hanias.
9: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. May iba matinig.
8: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
9: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may itong iba matinig na rin.
8: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Kidroon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
15: Pwede na, makakas.
14: So, ano ka, no, binta na ka.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
16: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
18: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Zed. Health Report.
22: Health Report.
2: nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kabutagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The mm-hmm other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
8: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
10: Ako si Liling Sarvida.
9: Taga-asa day ka ma'am og pila imong edad?
10: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
9: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
10: Ang akong sakit diabetic og high blood.
9: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
10: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
9: Nya gidakop si diabetes.
10: Oh, nya diabetes.
9: Sakita na high blood, diabetes pa.
10: Oh, diabetes sad.
9: So unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
10: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
9: Yeah.
10: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
9: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
10: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
9: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
10: Tulo ka buok.
9: Tulo sa usa ka adlaw.
10: Oh, buntag udto og hapon.
9: So nindot na kayo imong paminaw ron.
10: Oh, lami na, para buyag, baskog na ko lawas.
9: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
10: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
9: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
10: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
11: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
9: Unsa day imong sakit day sa una?
11: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngayon kung tungkulan niya akong sakit.
9: Sir, unsa de mong namatikdan na nakainom na ka o life extension vitamin D3, o katungwa pakakainom o life extension vitamin D3?
11: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3, no, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
9: Sir, unsa de mong maingon sa life extension vitamin D3, o asa dahil ni mo, sir, na dunggan yung life extension vitamin D3?
11: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din kipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
9: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha, nga wak pakainom mong life extension vitamin D3?
11: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3, at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan na kung ibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
12: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
13: Oras sa mga kasama, alas sa 5:15 na, may galantak na sa butang.
14: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nirekomendar ang Field Investigation Bureau sa Ombudsman sa pagpasakag kasong plunder ug bribery batok ni Senador Rodante Marcoleta tungod sa pagdawat og 35 milyon pesos sa campaign donations sa naging tuig. Siya ready ay. Si Marcoleta ready ay. BBM din, idawat nito. Yung clear naman yung sa Comelec. sa complaint affidavit na kipirmahan ito nga Mayo 18, ang mga investigador sa Ombudsman, gusto nga si Marcoleta pasakan ang kaso kaoban si Kanig Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor o laing duha ka individual nga ni Donar ni Marcoleta. Ang upat gibanduan nga brusto sa ilang counter affidavit sa preliminary investigation naghihimo sa Ombudsman kinibase sa kamanduan nga gipirmahan netong Mayo 21 ang rekomendasyon na nagumikan sa usa ka kaso sa daging tuig sa Commission on Elections din sa Marcoleta gimbisigar tungod sa gingong nga wapagsulti ni Marcoleta sa mga nga donasyon sa iyang Statement of Assets or Statement of Contribution and Expenditures kung sose.
15: Samtang sa nagkabalitaan dam si Senador Sherwin Gatchalian na mahimo nga Senate President Taliwa sa nagpadayon nga hugon-hugon pag-usabog liderato sa Senado. Pati ni Gatchalian, ang taas nga kasinatian niini sa Senado, daghan sa kinig nakatunan, ilibina sa komplikado nga mga komitiba. Kabahin si Gatchalian sa 11 ka mga miyembro sa minority bloc nga wa boboto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Napili si Cayetano tungod sa nakuha nilang 13 ka mga boto subay sa pagtunga ni Senador Ronald Bato de la Rosa atong sa pagpili og bag-o nga Senate President.
13: Ana paghapon sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa matod sa Philippine National Police. Matod sa IPS Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Robert Alexander Murico II sama ni atong ang si de la Rosa nagpabilin pa sa nasod karon. Itagog balik si de la Rosa sugod nito nga Mayo 14. Aman nito nga kini sa Senado nito nga Mayo 11. Ano mo apil og boto sa pag-ili sa liderato sa Senado? Gipadayag ni Murico na kumarak pa na si De La Rosa idiritso kini sa Department of Justice uman sa tanang booking procedure.
15: Samtang sa nagpapalita alang ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. Mayo paghihapon kong si Senador Ronald Bato de la Rosa musurrender nila ganto sa mga otoridad. Mato ni Artates no sa kakani police officer si de la Rosa. Gari na himo kining kanhi PNP Chief og maayo ang career performance sa kapulisan. Ilabi na ang pagpakigbatok sa kriminalidad o pagbintira sa kahusay o kalinaw. Itubok ni Artates ang galastuhan o gikinhanglan ng mga resources sa gobyerno. Paglusa ng manhunt operation sinunggan ng labing malinaw o maayo nga option. mo ang pagtahan sa iyang kaugalingon. Una ni ini ang Department of Justice ni Mandong ato sa kapulisan ingon man ang National Bureau of Investigation kan NBI pagpagita og pagdakop kang De La Rosa human ang International Criminal Court mi-issue nag warrant of arrest batok ni ini.
13: Alas 5:18 na. Ang mga opisyal sa gobyerno na mapatunang sadaan tungkol sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de Rosa nga naka-eskapo mahimong mapugngan. Sarili pa pagkupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno. Si kanhi Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dibutyag nini subay sa akusasyon nga si Senador Robin Padilla boy kaoban ni De La Rosa sa pagbiya sa Senate Building alas 2:30 sa kadlawon nitong Mayo 14 human sa shooting incident sa Senado. Mato ni Carpio kung mutabang ang usa ka opisyal sa pagpugong nga mas silbihan og warrant of arrest makonsidera kini nga obstruction of justice o kung kini napamatud-an nga guilty ang accessory penalty mao ang perpetual disqualification gikan sa paghupot og posisyon sa gobyerno. Si Padilla una nang gadiangkon nga iyang sakyanan nga nakita nga gisakyan ni De La Rosa pagbiya sa Senate premises apan iyang gitataw nga dili kini pagtabang nga makaeskapo ang senador kun dili nang hitch lang kini og sakay ang senador sa pagbiya sa Senate premises.
15: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan, nahimo na usa ka viral nga internet-based game ang eksena nga gigukod si Senador Ronald Bato de la Rosa sa hagdanan sa Senate Building aron dili madakpan sa mga ahente sa National Bureau of Investigation kan NBI. Usa ka developer ang mihimo sa maong nga computer game nga gitawag niini og Senate Run aron mihimo ang kalingawan kauban sa iya mga higala. Ang game user kinahanglan nga mopalayat sa character nga si de la Rosa aron dili kini madakpan sa NBI agents.
13: So nagay NBI dito no?
15: Kuan ni sa mga Arnold mga kuan ang eksena ni katong ni Dagan si Bato unya ang ikaw nga user imong paambak-ambakon si De La Rosa para di siya madakpan sa NBI. Ang character madakpan kun ang user dili makalikay nga mabangga
13: sa NBI.
15: Oh mabangga ni kompariten ko do ang character mabangga nimo ka sa mga Arnold mabangga siya o kaha mapakyas sa pagpalayat sa di pa madakpan sa NBI agent. Sikop ang senador.
13: Sikop ang senador. Upaw. Lahit mo na yung pagka-upaw ka sa mga panot man. Kanang panot ba?
15: Panot bitaw? Kasi panot ka sa mga kanang
13: nai kuhan ang kuhan, kilid. Nai hubuhok ang kilid.
15: Ay, kanang na-upaw yun.
13: Iba mo rin upaw ba?
15: Oo, na-upaw by nature. Kanang nga tagak ang buhok.
13: Hindi
15: pa rin ang bato nga gituyo.
13: Kanang bato. Kanang bato. Kuhan gina. Upaw gina ka bato. Kini nga karikature mo rin kuhan eh. Kanang wak ma. Kini. Okay. Ah, oo. Oh.
15: Layat!
13: Layat, layat!
15: Dami.
13: Layat! Give over na ka.
15: Kaya mabangka day siya ang character or di mo palayat.
13: Game over. Game over. Kailangan sa mga style ng mga kwan.
15: Kailangan ni mga batanuna na.
13: Kailangan sila kwan. Kailangan mo. Makakwarta ba yung kasamang ken?
15: Lagi, labi na anak. Daghang mangoryoso. Puro man nagkwaragod pareha sa mga pakman sa una.
13: Para siya, game over. Oh, distance 25 rin yung distance.
15: Taga-NBI, bang! Layat na isa, no? Para di siya madakpan.
13: Naka-up niya din eh. Ato taga. Share naman. Humana to, humana?
15: Humana.
13: Humana na ito.
14: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Kaya itong kapapanaguman, may galing ipunahanta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa paliya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kamoy mo hatag, may galing kanilang salawas, kaligong sa atong immune system, arong ganita nalang masakit. Busa ikaw nga ng paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koi Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule gumabatok sa mga maritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi Herbal Capsule, epektibo sa nabigala pagbatok sa bisan sa gamatang sa virus, mapanigun sa atong immune system, arong ganita na dali nga matakpuyan, sa bisan sa gamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins na anini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi Herbal Capsule, inyo ning mapalit may gala o aprobado ni sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit din sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. May mo sa ninyo may galang mapanit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, para ito na, epektibo ba?
15: Taas ba ang presyon si Mudigoy Kabadunay? Hypertension? Base taas si sugar o base may diabetes kan yung kamay bow? Ang taas nga level sa blood sugar? Magkabagay kinis mga arterial walls mo palapot si Mundugo ang sana karason? Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkaraos si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon? Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar controlled pud ang imong BP apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog makapugong pangit sa hyperacidity GERD pati liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa magklinika de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer naa kini mutang sa media consulim street sa Cebu City nga pwede tawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kini og mga panagamo, patay kinig sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended usab kini sa mga medical doctors, 100% nilimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number one, kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Ug kun makilanglan ka nga magkonsulta, pwede ka magkavisa sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhatag libre ang quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na ani may mutang diri sa may Ismenia Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion, dina po yung Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, na ani na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katong gusto magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. 4161655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay ni Kumakanunay nga makonstipated or makonstipation, makasinatik ang constipation, pag-inom aning super fiber, ha, kay makatabang kaayo ni contra-constipation. O niya, sa'yo po kayong andamo ng super fiber, kuha lang ka kung sa kabasong na tubig, isagol ni mo dito ang sagod ka sa shake sa super fiber. Pwede ni mong imnon before ka mamahaw kung aris sa buntag, before ka matulog sad kung aris gabi. Kung para mas nindot pagiging efektos pag-take ni mo sa super fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
13: May buntang kuno sa mga nagpabinaw dihan na pita sa tahaw pinamangahan sa merkado sa sa tahaw pinamangahan si Luncia Mercado. Nabinaw karong orasa o niya may buntag po ni Auntie Elizabeth Igay diha sa tahaw pinamangahan o si Auntie Lani. Ako mga iaan diha sa tahaw pinamangahan.
14: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Oras, alas 5:27 na.
16: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The wonderful supplement.
18: Biotroph Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
18: Biotroph Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Biotroph Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Biotroph Herbal Capsule.
20: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
20: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
22: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
23: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
24: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
25: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
23: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
24: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
26: Available na sa Mercury o mga suking butika.
27: The original Koi Herbal Capsule.
28: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
29: Wala na bukol man.
28: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
27: The original Koy Herbal Capsule.
30: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
31: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
30: Ay, malabo.
31: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
30: Para malinaw.
32: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
33: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
34: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
35: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
36: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
37: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
36: Super Fiber.
37: Mabakal sa mga butika.
38: Your bill, sir.
39: What? 14,000 pesos for dinner?
38: 1,400 only, sir.
40: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
38: Your bill, sir.
39: Order for more. Dessert?
40: EO. Love your eyes.
33: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
41: Zed Health Testimonies.
42: Health Testimonies.
41: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
43: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kong awan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
41: Zed Health Report.
42: Health Report.
44: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
41: Sir, health testimonies.
42: Health testimonies.
41: Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
43: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nya kaantog karon nagmimiti nako. Antog karon ayo nako gunikan sa Kogon o Panyawan. Pabrito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tam magipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
6: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
5: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ang imo pretty, ay galinti.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kakape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Ora sa mga kasama na 5:37 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papadagon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang makapatay sa viruses, dali pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tura sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginaba sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani ni Mutang Sosmenia Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nani sa ADM Building sa Barangay Kansagad sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416 0917-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Atong sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita G Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakauna sang kape, nga duray sa gulga vitamin D3. Sa matag sa shrey sa Vita D Plus Coffee Mix, duray ka na 200 IU nga vitamin D3. Mo'y magkakape na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract, nga duray magka-powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikini o mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining daling pagkadaon sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka vitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika, pero sab din ha sa Life Extension Clinic.
15: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
16: Gantong gwardiya nga nisod kinig pansayan o nyawa na makawalik sa iyang duty post na palga na lang kining patay, pero namatudaan nga why foul play ang kamatayon ni ini. Dugang detalye kasama mo sa balita, Radyman Paul Lauro.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, natural death og dunay gihambin niya diabetic kining maog gwardiya. Inungdan niya posibleng giatake ni samtang diya sud sa pansayan sa Ayala Central Block sa barangay apat nga maoy iyang gijutihan. Nananghid pa kining maog biktima nga gwardiya sa iyang kauban nga mo CR kadiyot apan wa na makabalik kining biktima nga si Alan. Sa pagsusis kauban, nagbuyod na dito sud sa pansayan sa maong nga ilang gijutian ang biktima. Nungdan nga ila kinigi applyan unta og first aid apan patay na kini nungdan nga ang atong kapulisan og suko na mao ini take over dayo sa crime scene. Kasama mo sa Mabulo Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
15: Radyo mo nationwide.
14: Samtang mga reforma sa sektor sa edukasyon, ipatay ni Senator Bam Aquino bisan kundili na maoy chairman sa Senate Committee on Basic Education. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
15: DYHP Tatak RMN Report.
18: Iparayon ni Senador Bam Aquino ang mga reforma sa sektor sa edukasyon na bisang maman kung di na maoy chairman sa Senate Committee on Basic Education. Sini uban sa masaling ang musporta sa bagong chairperson ini nga si Senadora Loren Legarda. Dilibot ang senador nga maputol ang nakahuygo na nga mayroonanong kausaban sa education sector naglakip sa 10-year National Education Plan.
19: Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon hindi dapat tumigil dahil lang sa politika.
18: Mas saligon hinoon si Aquino nga ipatayon ni Ricardo ang nasugdan ng reforma tungkol kay kinigigong dunay dedikasyon o advokasya sa edukasyon.
20: She's been working in the education space for a long time and she asked me to be vice chairman and sabi ko naman our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared and I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year. No? Na sana in 2026, ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon.
18: Gawa sa edukasyon, palayong ginusuri Aquino ang pagtangtang sa value-added tax kung VAT sa mga produktong petrolyo o paglaslas sa 12% ng VAT sa mga paraliton, pinagis ang ginusuri ng mga balaod noon labot ni ini.
20: Habang nagkahagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas, our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila. Ang baba ng tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And for the Senate, the only way to get back

0: YHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang padayon ang DSWD Field Office 7 paghatag og tabang sa mga nabiktima ni Bagyong Tino sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymar Pugol.
1: YHP Tatak RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kun DSWD FO 7 sa paghatag og tabang alang sa mga nabiktima ni Bagyong Tino sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini humani apod-apod ang naasong ahensya sa financial assistance ngadto sa dul-an 2,000 ka mga beneficiaries sa poblasyon Jim Lapu-Lapu City pinaagi sa ilang emergency cash transfer kun ECT payout. Gipanguluhan sa Disaster Response Management Division DSWD FO7 ug sa local government unit ang maong payout aron masiguro nga ang maong tabang moabot sa labing nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD FO7, Radyoman Robert Pugoy DYHP Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa napod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gigatakda mo duaw si Pope Leo XIV sa Uruguay sa buwan sa Nobyembre. Gikumpirma sa Foreign Minister sa Uruguay ang maupang bisita sa Santo Papa sa ilang nasod nga mamahimong kabahin sa mas gipalapdan pang tour niini sa Southern Latin America. Nga gianonsyo na tumuhan sa Pebrero, posibleng malaki pusap kini sa Peru o Argentina. Ang pagbisita ni Pope Leo sa maong rehiyon ato sa inapos nga bahin sa tuig, ipalantawan nga nagsaon og daghang tao sanglit na himong missionary ang Santo Papa sa Peru sud sa pipila ka dekada. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen nga mao ang numero uno o guanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
5: Oras, alas 5:47. Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3, 20.

0: 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Oras, alas 5:49 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Nakakasama din ang mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na to ang idara na ta kay nanatay masinati ang mga sakit sa lawas nga kadiadto sa batanon pata, wala na to ni mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na diay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyo ang atong mga buluhaton sa balay kay nanaman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pata, daganon ra nato may galang taas nga hagdanan og ang bukid nga walay kapoy. Mao nang makinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay bagwahi pa lang akong nasinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na Jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga baratian sama sa diabetes ug high cholesterol. Mura nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6, og B12, nga makatabang proteksyonan o makatabang proteksyon. May dugang B2 og B4 para tabang munindot ang kasing-kasing og kolesterol. O banan sa maayong diet og ehersisyo. Para parayan ang lihok, di ba? Mauna nga ipangutana sa inyong doktor, kamahin sa vanular, 23 pesos lang matag tablet SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Samtang parahinta sa itong mga balita online, pet registration sa Shulet sa Sugo ipatuman sa Kagabaras Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Ipatuman on niya sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo ang online pet registration. Kinipilagi usab sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Tumong ini, mao paghatag usayon sa mga pet owners sa syudad pag-registro sa ilang binuhi nga mga iring ug iro. Matun sa labaw sa DVMF nga si Dr. Jessica Maribuhok, nga gikinahanglan nila masayra ang total population sa mga hayop sa Dakbayan.
5: Kailangan nila iparehistro kay para makita nato pila jud ang population, exact population in terms sa iro, sa iring, pila ang babae, pila ang lalaki. Pila ang i-procure jud nato na bakuna, pila i-target nato per barangay o pila sa datong ilaygit.
4: Si Dr. Jessica Maribuhok ang online pet registration. Ibabot kay patuman sa DVMF o niya sa buwan sa Hulyo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, laingog na sa pagsaka sa presyo sa lana ang paaboto na usab sa mga motorista sunod simana, taliwa sa barayong tensyon sa Middle East nga nakapektar sa supply sa lana. Base sa pagbarambana sa Min of Plat Singapore Trading, posibleng momento na usab ang presyo sa krudo og balik piso ngadto sa 1.30 centavos kada litro ug piso og 20 centavos ngadto sa 1.50 kada litro ang pagtaas sa presyo sa gasolina. Nasayran nga ang latest price adjustment sa lana nito miaging semana mauna ang ika-20 ka beses na nga price movement sa mga produkto petrolyo alang ning tuig 2025 din kapin sa 44 pesos na ang pagtaas sa presyo kada litro sa krudo, kapin sa 48 pesos kada litro ang pagmahal usab sa gasolina ug kapin sa 39 pesos kada litro ang pagtaas sa presyo sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangosteen nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide. Pag-utok na mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald di pasalig paghatag ng incentive sa mga atleta sa Sudan na makakuha medalya sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa balik na radyaman, Eli Bolona.
2: TYHP Tatak RMN Report.
4: Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archibald paghatag og incentive ngadto sa mga atleta sa syudad kay makakuha og medalya sa palarong pambansa 2026. Kini gawas nga hatag gatag 5,000 pesos nga allowance sa city government nini sa paggikan sa Dakbayan. Ang nasutang multi-sport event nga i-host sa Agusan del Sur, formal na sugdan og mga adlaw. Maabot sa 228 ka mga student athletes sa gibada sa syudad nga kabahin sa delegasyon sa Central Visayas alang sa palarong pambansa nining tuiga. Dili pa matino ni Archibald kung pila ang hatag incentive sa city government kadto sa mga atleta sa bayan nga makahakot og mga medalya.
6: Basta akong giingnan sila nga naamoy incentive pagbalik. Ang budget ako paningitan aw sigurado tong matagaan sila. Ang price lang dili ko ka klaro lang kay pasig 13 yung daghan ng makagold.
4: Si Mayor Nestor Archibald kaya duman nga sa maging tuig. Ang kagamhanan sa dakbayan hatag og 35,000, 3 og 2,000 pesos. Ito nakakuha og gold, silver og bronze medal. Samtang tag 10,000, 7 og 5,000 pesos usab sa team sports. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
1: Kinahanglan nga masayid mo kung unsa ka-importante ang nga di kalidad ng imong nga paliton. Usahay akong sabayon, akong misis. Nga dugay kayo makapili, may gala sa palitonon kay nangitag barato nga di kalidad. Pero nakita na ko nga sakto di ay nga kung misis kay para na sa namo nga mugamit ana. Unang hinungdan, dugay madaot, nindot gamiton, uglabos sa tanan, garantisado. Kung mapalit ka siguro hagyod, nga di kalidad ang inyong mapalit, unya barato pa. Dapat mangutan na ka, ano makasiguro ka nga wala ka makapalit o ubos ang kalidad o mas ka makaka, ka, no? Daghan diha sa mga tindahan nga ligon nga produkto, unya barato pa yun. Tungod kay daghan na ang nakasinati, experience nasuway na og misalig sa baong produkto. Nasayo ba mo mga idol? Akong nahuna-unaan nga importante ang pagpalit og dekalidad yun. Kanang makaingon ka nga quality yun ba? Labi na sa mga tambal nga atong imnon, siyempre, kinabuhin na ginamay galag panglawas ang nakasalanay ana, di ba? Dapat sigurado ta nga quality yun. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pangpagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Mawang dapat ayha ka mupalit, dapat sigurado ka sa quality. Ana mga idol, dapat mangutana usa ta aron na atong mabantayan ang quality. Pangutano na to, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Sigurado o aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayo naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka neto Unilab na mi. Nga no, kay akong nahibawaan nga tanang nga mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Alam ba siguro nila nga quality good ay pa moabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab, sa storage.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: At asang i-check megala, ang ato ang weather specialist sa pag-asa ni USTV Saya, si Evert Tinio. Sir Evert, may butang.
7: Mayong buntag sir, mayong buntag sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update, talakarong adlaw Sabado. Kaganing alas 3 sa kadlaw ng atong ginamonitor na low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility ulahing na si Piotan sa 795 kilometers silangan sa General Santos City. Ug ang naingong LPA, wala kini chance sa gihapon na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang aduna pud kita isa pa ka LPA na ginamonitor gawa sa Philippine Area of Responsibility, kini ulahing na si Piotan sa kalayong 2145 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ug ang naingong LPA na low chance robust ang chance na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkaroon ng easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa Pasipiko ang nakaapekto sa may dakong bahin sa Luzon, lakip na pod ang tibuok Kabisayaan. May tungodan ang atong gina-expect na weather condition karong adlaw, ang Central Visayas pakasinati sa managumong kalangitan, inubanan sa katag-katag na pagbuwan panugdug ug kila tungod sa hinungaw sa LPA na sulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa kahintang sa tung hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin na nagagikan sa silangan ngadto sa amihanan silangan diin ang atong kadagatan aduna pud hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Para sa temperatura, ang tibuok Sugbo makasinati og 27 hangtod 33 degrees Celsius karong adlaw ug ang pinakataas na libanabana na heat index maabot og 40 degrees Celsius kana ana sa extreme caution category. Posible gyapon ang mga risko sa kainit, so mas maayong manghimotag mga precautionary measure para malikayan ang kining mga risko ha. Para sa atong dagat karong adlaw, ganihang alas 5:10 ni tawbang dagat sa Metro Cebu samtang muhunas unyang alas 7:25 sa kabuntagon. Philippine Standard Time nakita sa 6 AM ug ang atong haring adlaw ni saka kaganiang alas 5:22 sa kadlawon ug musaw pud unyang alas 6 sa gabi. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Evgen Tenyo na nagpabili na sa pabago bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug happy weekend.
1: Daghang salamat Sir Robert Tenyo. Di ka bigala sa Pag-asa DOST Visayas.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather

0: Era tot cap a pregó, van Miguel i Frantà, se van toc d'Herba Capsules, que missa i ara vindrà a l'original coi, Herba Capsules, pimento que aquí cansa per allà, que monga, garlic, l'hi haus en cinc, a mi mata, Miguel, que ens cali consalaves, cali consatong i mis estem. Coi, Herba Capsules, baratona i fictiva, va!
1: Dunay, daghan kong sensibo lawas mo dili ka regular nga magpagawa si mong hugaw, dagay ka mahilisan, magbuto ni mutian, makasinati ka gin somia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kita sa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhami sa imong buti is poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Yung man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo kapag lawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusun.

0: 콘서트 꽤 있었습니다. I'm a champion, my friend. What about the last mega? Fighting till the end. Lami ay kanta na nga kanta. Una pa lang ko'y taas ko tingog. No time for love. Laking greetings niya kasamang Ken.
1: Kasama nga Arnold, ato rin i-greet, no? Kaya ito mga suki kang ating paminaw din ha sa Talisay. Sa'yo ka na mata kasabang Arnold. Naka-tune in sa DYHP. Nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Mamayang pagpaminaw ni Joseph Bilen Balorio, Diding Bado, Teban, Juliet, o ni Noy Mingot. Lucy Missing Pardillo sa Bukabuk Island, Tubigon, Bohol. Unyagi ka na ni Sir Jojo Abapo diri sa Puok, Talisay. Unyama nagtiayon po nga sila si Nelly Ali Balorio o Franny o Penny din sa Sunrise, Puok, Talisay. Naminaw sa karo sa mga Arnold. Salamat kay gikan ni Sir Jojo Abapo.
0: Oh.
1: Unya nag-birthday po. Kadali ha. Happy birthday Marisa Tatsky Bercero. Iksum ni kasamang Aida, kasamang Arnold, si Mama Marisa. From Bercero and De La Cruz family. Gika ni kasamang Aida Tampos.
0: Onya, shout out po guro sa mga higalang taga-barangay Bakid, Gihulngan City. Gika ni Maricel Tanodra. Ang atong, kita ka ni Maricel kasamang Ken. Gato nito sa kasal ni kasamang Benji. Nagpa-picture ni mo.
1: Sakto. Murag daga na rin man siguro na sila, no?
0: Taka, Gihulngan man tila ni sila, pero naan sila dari Cebu nagtrabaho?
1: Oo, motong nagkakita ko nag-post siya, ngon siya nga, gikan sa Dakong Kalihukan, balik na ko na rin sa Cebu. Dakong Kalihukan, yun to tinood, oy.
0: May mutang ni Maricel Tanodra. Maricel, may mutang sa imong partner. O niya, isa pa rin umandari kasamang Ken, ka mga nag-greet. Okay, congratulations di ba HP pa shout out sa Haklupan Talisay. Mo ni mogi puang gayna, mogi greet gani na.
1: Alahin na.
0: Elibert Abarques. Nagtanaw sa FB Live. Onya Lou Robert Langido. Sir Arnold naminami og FB Live sad naminami og FB Live sad sudlon uno sitio batang-batang Cebu City. Oh, salamat kayo kani Robert Langido. Iko sa kani Fred Langido. Akong kuya sa Agila. Okay, wala mante oras. Wala tayong oras, Megala. Saka na lang sa Kinitabukang Pwersa sa Riva HP. Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sabi Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong kalas kasama ng attorney Rofil Fernandez Banyok. Nga mo sunod, karoon na yun, Megala, sa Straight to the Point. May muntag po na ni Tony Toledo. May muntag si Arnold Ugmam Ken. Nagtanaw sila sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Walay laing istasyon ang gipaminaw DYHP na yun. Salamat kayo. Muna niya. Muna nga nagpabilintang number one champion sa Tibok Kabisayan ng Mindanao ang DYHP. Si Nichelle Yaon Dacalos. Mani ko na siya doon sa DYHP kay patopihan. Magpatopi magkailan si attorney. Okay, at ang Megalas kasama Tony Rufil Fernandez Banyok, ang masunod karoon na yun, Megalas Straight to the Point, ha? Ay kalimot, matagal ang talan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sabakadari.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa na ako.
6: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
8: Kaya pa na ako.
6: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
9: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama.
3: Angeline!
4: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alasays, disisays.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap, 45 pesos lang.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tugsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Kinigipon niyo po sa kalagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karumahiga lang Sabado og pizza 23 na. Nining buwan karon sa Mayo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Nagunas to may sultanan karon nga buntaga makigsunan. Tulo ka mga suspect na dakpan human sa pagpusil patay sa usa ka babae sa may barangay Kalamba ning siyudad sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Duha sa tulo ka suspect mga minor di edad og usa nila ang gunman.
2: Straight to the point.
1: Kuyawa ini tabo ang mahigala mga minor di edad pa ang mga suspects sa pagpatay adtong usa ka babae. Unya matod pa mahigala utang sa drugas mao'y gitan-aw nga angulo sa krimen.
2: Straight to the point.
1: Kuyawa ang mga suspect gi sa aran og 5,000 pesos og tulo ka bulto sa Cebu kung mahuman ang ilang misyon pagpatay sa biktima.
2: Straight to the point.
1: Nagatarik pagtagad rubutagas sa banuman usap nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Walay swerte kaya nga dakpan mahigalan ning maong mga suspitsado.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas bahin dili stable nga Visayas grid nakapikto nas gagmay mga negosyante dinhi sa Sugbo tungod sa pagtaas sa ilang mga operational expenses subay sa nasinati nga mga power outages.
7: straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibald nagtinguha nga banhaon ang kwarta sa basura program. Kini aron madasig ang mga residente sa pag-recycle o mas minus na ang mga basura nga dalhon sa labayanan o basura.
7: Straight to the point.
1: Yakong isyu ni basura mga sukid di paminaw. So kining ginagmay lang kwarta sa basura. Kadtong didto na mahigala sa Binaliw landfill, kwarta sa basura nga dinagko na mga higala. Kay ibalik na mag-operate mga sukid di paminaw. Bisan ug wa pa mahuman og wa pa mga higala ma klaro gyud ang investigasyon.
7: Straight to the point.
1: Sa mga naka nakakwarta ining balik ining operasyon.
7: Straight to the point. Atong
1: pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
1: Samtang pamilya sa napatay nga kanhing student leader atol sa encounter sa Kawayan Negros Occidental, hugot na ang baruganan nga dili na nila i-claim ang patayng lawas nini ug adto na ilubong sa maong lungsod.
7: Straight to the point.
1: Atong nihinabi kagahapon mahigala ang kapitan diri sa may capital site. Kay ato man ang silingan sa opisina mga sukid di paminaw na. The same barangay ta nining estudyante nga napatay mga sukid di paminaw. Mahinungdan nga ato gining gisgutan ato gitawagan sa kapitan mga kagalaan diri sa capital site mga sukid di paminaw og iyang gibutyag mga higala nga mao na gyud na no final na ang desisyon sa pamilya. May labot mga kagalaan sa dili na nila pagclaim ining maong estudyante mahigala nga napatay.
7: Straight to the point.
1: Si Kapitan Kelly Quijada nga atong na-interview kagahapon, ipaklaro lang nato mga sukid di paminaw kay basin og naunsang hitabuan na ha, nga naman nga dili i-claim. Dunay matud pa mga sakop sa militar nga miadto mahigala sa balay mga higala ni ining ginikanan sa napatay og matud pa mga sukid di paminaw napatay kato si Vince Francis Dingding. Gikuyugan ni Kapitan mahigala o gamatod pa first time sa militar. Nga ilang gifacilitate mahigala nga gisood na mahigala o gcrate na mga kagalaan ang patayang lawas. Ready na nga ipada mga sukid di paminaw. Pero unang higayon dahil kuno ni day, matod pa nga dilit na dawaton sa ginikanan.
7: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mahigala although ni issue sad o statement ni ini ang Karapatan Central Visayas, may labot ini mong issue mga suking di paminaw.
7: Straight to the point.
1: Atari pagtagad rumutagas sa mga kanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan, ombudsman nirekomendar sa pagpasaka o kasong plunder o giuman bribery. Batok ni Senador Rodante Marcolita. Tungod sa nadawat ng donasyon sa niaging eleksyon, nga matod pa wa madeklarar sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kon susi.
7: Straight to the point.
1: Mahulot gini mahigala mga senador dire sa mga dunay leaning mahigalas mga Duterte, mahurot ni pasakag kaso. Kung nakabantay mo mga kagalaan, si Bato nagtago-tago na. Unya, paghaman si Jinggoy, pasakaan na sag plunder. Ang duha ka mga villas mahigala, to ana. Tubag na to mahigala pa doon sa DOJ ba to day? Nga to ng duha ka mga villas. Ya karon mahigala si Marcolita na sad, i-appeal mga kagalaan. Pero kanto mga higalang mga senador nga tua mga kagalaan sa pikas nga habig sa grupo ni Tito Soto, kabati magimog na ipasakang kasuwa yun. Muna nga doon na mga dua mahigalas politika o doon ay mga pressures nga ihatag nga to ining mao mga senador. Tagatanig pagtagad ka ron. Kaya ilaman kag mahurot-hurot sa nisla day. Si duha ka mga villas. Unya di apa si Joel Villanueva, si Escudero o si Jinggoy, si Marcolita di appeal pa, no? O siya lo di kakuha sa 16 votes aning kalakiha in the game. Ya di talaga ni katawa-katawa mga higala kay medyo mauna yung mga kagila ito nakita nga mga game plan sa pagkakaroon mga sukid di paminaw base lang sa ato mga observation mga sukid di paminaw. Pero mo lagi na, mubarog ba ning mao mga senador? Kining bagong majority karon or mada sila sa pressure. Pero sa pikas bahin, ang katawhan mahigala nagtanaw sa gihapon, no? Labot ining maong insidente mga sukid di paminaw.
7: Straight to the point.
1: Atarik pagtagad nubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
1: Samtang kapulisan na deploy nag mga tracker teams aron mangita og mudakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
7: Straight to the point.
1: Atos ining hatagag pagtagad mga kagalaan, ha? Kini ug uban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauisan ano nila, oy? Aw, potropod ko.
2: Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Papa!
1: Ha! Makabaho nga germs! Pag all-new Protect soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdom gikan sa inilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.
11: GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa size 32 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Na ikabahanting napakyas pag sanay sa pagpatay sa iyang amo pinaagis pagpamusil na sikop sa kapulisan. Paminaon taon na may galang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
4: Radio Man Attorney Rufiel na sikop sa follow-up operation sa atong kapulisan sa Liloan kining kanhi delivery boy sa usa ka negosyante og mga construction supply umaniya unaya pagsuway pagpatay ang iyang amo sa kalagot niini na nataktak siya sa iyang trabaho isip usa ka delivery boy sa mga construction material. Ang suspitsado na dali niya nasikop sa follow-up operation sa atong kapulisan mao kini ginganlan og Ramil Cansancio Lunggakit 43 anyos mas na ila ni siya sa alias nga Kulot. Kanhi trabaho ni siya kini nga iyang gipusil nga amo niya sa diyang nga giingon nga nabisto ang iyang mga binuang tungod kay og dunay magpa-deliver og mga anapog o sa ni ka mga sinako nga mga anapog o mga balas di kini makaabot ngadto sa nag-order tungod kay gibaligya personally sa suspitsado tungod sa kasayuran sa amo iya kining gi-taktakining maog nga suspect apan nag hambin kinig kayugot o kasuko. Inungdan niya samtang ang biktima nga si kininga biktima nga diha sa ilang pagpanguha o bas, ilong nga giukoy ni ining maong suspek o giposil. May nalang kaya wa kayo maantimano kining maong biktima apan na igo yun siya. Gidali siya pagtabang sa atong medical team sa pagdadayon sa tambalanan. O niya, matod sa atong kapulisan niya, stable na ang kahimtang nining maog na biktima. No? Sa pagkataron, ang atong kapulisan sa Liloan, padayon sa ilang pagpreparar sa pagpasakag kaso nining maog suspitsado, na ilang nakarong giditin hangtod nining mga orasa. Mauni atong report kaya po sa Liloan Police, ako inyong Radio Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide!
3: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa mga report. Alasays 35 na, standby.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or Road Connect Bohol, 2nd Floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
0: We are World Connect, your visa to a better future.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may kilala sa 40 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ato sa ang balikan mahigala o sa ang kining lain niya police report kay katong usa ka babae dire sa may Kalamba. Gipusil to mahigala patay ang nangadakpan ron ang tulo ka mga suspects unya minor di edad in dekin. Imagine ka duha kabuk 16 anyos gi sa aran lang hatagan og tag 5,000 pesos kung matuman ma-accomplish nila ang mission. Ang mission mao nga patyon kining babae mga higala nga matod pa usab wa makarimit sa halin sa drugas. Nga mo kantidad mga higala og 600,000 hapit mo 700,000 pesos. Kini ko nani mga kagala ang naka sa sindikato ani unya di ka makarimit. Di man gani pwede mo dangop kag kurte. Kay illegal na mandaan may galang subject ang magmuadto kag kurte kay moingon ka nga collection of money. Lahi ni ilang pamaagi sa pagsukot. Di ka gani makarimit gani suktan ka mahigala di ka gyapon mo remit pusilon ka. Ang gisugo mga minor di edad na ato i-check usa ang report ikasamang Arnold Bustamante kay nangadak pa ni bida kining usa ni day nabalik-balik na day ni sa Operation Second Chance. Grabihan no. Ato sa paminawon ang report ubanis kasamang Radio Man Arnold Bustamante. Yes no
6: DYHP RMN report.
8: Kasama ang Atty. Rufiel, wala 524 oras, darakpan dayon sa Sawang Calero Police Station 6 ang tulog ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka babae sa sitio Ninyurida, Barangay Kalamba, alas 5:40 niya itong Huwebes sa hapon, Mayo 21, 2026. Ang mga suspitsado dito din sila narakpan sa sitio Kawayan, Barangay 2 o Barangay Sambag 2 sa siyudad sa Sugbo, alas 8:50 kagahapon sa buntag. Din na duna karila o sa duha karila nagidad din siya og 16 samtang ang usa 18 ang usa sa mga gunman kasama Atty. Rufiel nagpagidaron og 16 anyos lakip sa nakuha ang kalibre 45 nga pistola og duha ka bala na may gamit sa krimen og ang cellular phone sa biktima. Mato ni Police sa Colonel George Ilanan ang hepe sa Cebu City Police Office kaya wala paghihapon nila mailhi ang biktima. Dani mato pa niya nga ang mga residente dito sa sitio Ninyurida wala gud makaila ani nga baong nga biktima. Human sa insidente gimanduan dahil ni Ilanan ang hepe sa Sabang Calero Police Station nga si Police Captain Noah Labra Anyana ug ang deputy nini nga si Police Lieutenant Fredelson Cunilla nga mohimo og dinalian nga investigasyon. Gipagsubay dahil nila aga mga kuha sa CCTV camera sa dapit ug ilang nailhan una ang lookout nga kini si alias Pinoy nga po, nagpuyo na po diha sa baong garapit. 18 anyos ni onya mo'y nakita sa lugar nga naggain ang dinihukan sa wala pa ang insidente sa mga pagpamusil. Onya nakita po siya sa crime scene human sa pagpamusil ka sa mga Atty. Rufiel. Onya dito na dayon na

0: Sawang, uban sa mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU, na may resulta sa pagkasikop sa 16 anyos dito sa Sambag 2 sa Dakbayil sa Sugbo. O niya gitungan sa mawag na suspect kung kinsa pang iyang kauban o dadakpan po pipila ka minutos ang laing 16 anyos. Nakuha dahil ng kinili ang kalibre 45 o gano'ng kamala. Lagip na ang cellphone sa biktima kasama ng Tony Rufil. Matod pa ni Ilanan na ang maong mga suspect usani kaduhan ang nagbalik-balik dito sa Operation Second Chance. Matod pa ni Ilanan, alumni na sa Operation Second Chance kasama ng Tony Rufil sa kaso sa illegal na drugas o illegal gambling. O niya karon ni kuanin siya, ni improve ni siya, nahimo ng gunman kasama ng Tony Rufil, nahimo ng hitman sa illegal na drugas. Gitungan, aning alias Pinoy, nga gisugo sila ni alias Manoy na lumulup to report niya sa may Minulida Barangay Kalamba ni ato nga sa Sugbo.
1: Nol, pero kini mga babae nga napatay ni ato nga milabay ang adlaw ni ining mao mga minor de edad, wag gina kaila sa ilang masalingan ya?
0: Wag gina kaila ka sa mga tornerofil kung taga-asa ni siya o kining unsa po'y pangan aning mga biktima ka sa mga tornerofil kung wag may ID.
1: So ay ni-claim aniron sa punilarya?
0: Wala pa ni-claim. Doon na sila yung mga idea kasama ng Tony Rufil at itong kapulisa na pandi pa sila makasiguro yun kung kinsa ning maoga biktima pero usan ning kamuan ka ng drug personality kasama ng Tony Rufil.
1: Pila may pagidaro ni Nold?
0: Naani sa mga 30 kapin na apit naman 40 ang biktima kasama ng Tony Rufil.
1: Okay, pusil ni pila kabala ang na kwan? Tama, nini mo babae?
0: Actually, ang naiguan niya kasama ng Tony Rufil sa ulo o niya, dublahan pa ang tanin niya kining biktima sa pagpusil apan wa naman ni makabuto ang armas na gigamit na rin gunman, gipokpok na lang niya ang agtang sa biktima. Nakita na sa CCTV camera kasama Tony Rufil, walang ihatag sa itong PNP ang kopya nini sa mga tigbalita. Matapos pa ni Ilanan na human na napusilan o nahagba ang biktima, igo sa iyang ulo, gisuwayan pa tani pag piwas apan wa naman mabuto gipukpok na lang ang ulo dinali ni pagdala sa Cebu City Medical Center apan nakabsan gyud sa kinabuhi gideklara siya nga dead on arrival sa mga sakop o sa mga doktor diha sa Cebu City Medical Center. Una nang giangkon ni alias Pinoy nga gisugo sila ni alias Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini og 100 grams nga shabu nga mukantidad ni siya og 680,000 pesos. O niya gipasaligan sila ni alias Manoy nga kung mahuman na lang ilang misyon bayaran sila og 5,000 pesos og plus pa nga kining tulo ka bulto sa shabu, kining tulo ka bulto 5 grams din siya kasama Tudor Phil nga kung timbangon ni usaka bulto. So, nasa sila ay 68,000 pesos ang kinini ang makwarta unta sa matagusan nila kasama ng Tony Rufil. Tungan po ni alias Tinoy, nga kinini si alias Manoy, nara po niya sa sulod sa Kalamba area kasama ng Tony Rufil na usap po ka drug personality. Pwede nga pasalamatan ni Ilanan ang atong mga pulis sa Tawang Kaliro Police Station sa Danilian nga pagkasikop ani nga mga suspek o nga nakupod na tabang ang CCTV camera kay kini mga suspek kasama
1: kakusunada no mga bata pagkasama ano 16 anyos gipusil ning babay tiwasan pa unta nya wa naman mabuto gipukpok na lang ang uho sa pusil.
0: Oo, gipukpok na lang sa pulan ang antang aning mga nga biktima kasama nga Tony Rufil nya nailan na sila kay wa man sila mag mask wa sila mag tap tap. Wala ko ang iba, kaya nabit ang kumpiyansa na kay kasila kasama sa Rufil. Niya kining gunman, nakakalo ni siya pero gibali niyang kalo. So kita kayo ang iyang naong yun sa CCTV camera. Mauto nga, nailhan sila. Ang unang nailhan na ni, kini si alias Tinoy, kay Tagadihar Amansad sa Sitio Minulida. Ipakitaan ang mga tao dito sa Maunga Repeat kung kinsay nakailaan ni. Doon na nakatundo. Kung asa niya na po yun, mauto nga, dali niya nanakpan sa atong mga sakop sa Sawang Kanino Police Station o sa mga personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit diha sa Cebu City Police Office o nakuha dayon nila kini ang hasta na ang gunman o ang armas na gamit sa mga pagpamusil. Si Ilanan, ni Lugang Pang, ilang ipa-background o ilang pang ipa-ballistic exam kining armas lakit na ang cellphone.

0: ang kasamato na Rufil kay dako ang posibilidad nga mailhan nila dito kung kinsa ang biktima o hisayra no sa bila kung unsay mga transaksyon aning nga mga biktima ngadto sa mastermind kay sa ilang nibawan nga gipadto lang ni ang biktima dito sa repeat. Pwede nito mahinabi o madunggan kasama ito na Rufil. In-interview man mo ni ang kinisuspek ni si Alias Tinoy na sa mga ipagbulgar ng mga impormasyon kung kita ang nagsugo niya.
1: Okay, sige ka no, Nems. Ato paminawan ka lang, Nems. Nag-kuan eh.
2: Tinoy.
3: Okay, Noy.
4: Masa magiging nagtabo ato, Noy?
2: Sugo niya sa Manoy na ako na tingin naman siya na nung din, nanate sa babaw nung din. Ano ko, ano sa yan eh. Babaw na ka na, sarahan na namin yun. Ano ko na, Ginoy, pagdaya na ako sa kasababaw, sabag ko na ako sa dipis, nanasa, buong ko nanasa ako, hagdan na nanasa ako, babaw. Ako na naging nanali, naong diri gamay, ara des kung sa hagdan, namaw na itong kanan na ito sa pagkakarahan na yun. Muna yung
4: nagsugo ninyo sa Manoy? Muna yung nagsugo?
2: Wala.
5: Ganun yung patirahan nang sa?
2: Pagkal, nagpila ba?
6: Ha? So na'y talo?
4: Utang? Pila?
7: Yung itambling.
2: Pila daw? 100 grams na lang ito.
4: Ha?
6: 100
5: grams? 100?
6: So gitukoy dito, dito.
5: Dugay na dito siya ni Sundan Sundan.
2: Hindi.
5: Ang giplano ninyo?
2: Giplano po, Pansal.
5: Masa may hinungdan, sir, na nituman mo ani sumbo?
4: Ibayran mo?
2: Ibayran.
5: Pila'y bayad siya?
2: Tulong abi, 5,000.
6: Tulo ka bulto.
4: Tulo ka bulto. 5,000.
6: Ano sabi na tungaon pa na ninyo? Tulo.
4: Ang 5,000 tungaon ninyo?
6: Kapilan mo na kahimuan eh.
2: O saba.
6: Karoon pa.
4: Nahatagan mo sa kwan? Tulo ka bi?
2: Wala pa.
4: Wala pa.
6: Ano sa manin ninyo si Manoy ka ng...
2: Kailara ko.
5: Kailara.
6: Tagadihan mo din.
5: First time yung isuro ko?
2: Oo.
4: Baka
6: ya, yeah. Kuan, bang mawag nila yung rule ang duha may mo kuan kanang mata o niya ang usa may tira.
4: Anong dili may kang tira?
2: Hindi
4: ka ako?
5: Hindi mo makaya? Kay?
6: Ano ka ba?
4: Nakasin mo. Ano pa alam?
0: Okay.
6: Ano po kayo nagmawag
0: ni mahayag ni Alias Tinoy, katotong 18 years old.
1: Saan sa manis Tinoy? Sila'y look out nun? Kitulo man sa kabok ni Tira?
0: Duha sila'y look out, duha.
1: Duha'y look out?
0: Siya, kining 18 years old, katong laing 16 years old. Nga taga, silingan na po na ng gunman.
1: So duha ka 16 years old o sa ka 18 years old?
0: Aha.
1: Kisa may natira, ane, 16 years old na napusil yun or kining 18?
0: Kanang 16. Kanang, ay video niya kasama Attorney Rufil nga na ay patik bitaw sa bukton o sa ihang kuan sa ihang tiil mo na siya ang nagtira. 16 years old niya kanuha na siya nakasood sa operasyon si Kansan
1: kuyawa no personadaha eh
0: first time pa kuno nila ni nga gihimo ang kanang pagpamusil kay ang kaso magud aning 16 years old kuan man illegal gambling o kuan kanang drugs. 0619 or 9165 ang kaso ani ang gipasaka sa kapulisan pero wak man siya mapasaka yung kaso kasama ng Toronto Film kay Kwan Man minor so dito siya sa Operation Second Chance nakagawas ni siya unya nibalik niya sa Sambag 2 pero mao lagi na mudawat na hinunin siya o kanang Kwan i-hire siya nga doon ay ilikidahon so yan ko niya nga first time pa pero ang kapulisan nagtuo nga dili lang ni first time pa naghihimo kay mo dawat naman sila og kanang suhol nga syabo gawas sila hang kanang syabo mudawat sila kwarta pod kasama ni Todoro Phil so mo ni panauman pa ni sa atong kapulisan kay ilhan naman nila ni kung kinsa gyud ang nagsugo o nga nagtuo si ilanan nga dunay lapad o dako nga grupo kining maong mga biktima o nga suspect o kining mastermind nga nagsugo sa pagpusil aning mga nga biktima.
1: So 5,000 ra bayad pagpusil patay.
0: 5,000 ra sa tulo o nya katong syabo nga itulo ka bulto. Tag usa-usa sila ka bulto.
1: Bahinon pa na 5,000?
0: Oh, bahinon nila kasama Attorney Rufil. Amo man gi paklaro kung ang 5,000 tag usa ba sila si ingon to si Tinoy at nga kana sing kubi yan ang tulo.
1: Nya tulo ka bulto pa gyud nya sabo.
0: Plus tulo ka bulto kay ang usa ka bulto ang presyo ana kasama sa turtle ko mahalin na 68,000.
1: Pila? 68. Mahal-mahal de pod.
0: Okay, tag kuan man ang gramo ron kasama sa turtle feel. Ay kuan ni di kaabot ta ikuan, di kaabot siya og 68,000 kay 5 grams sama ni ang bulto. Tag 6,800 man ang grams. So, mga 30,000 plus ang usa ka bulto kasama sa turtle feel. So, money, ang atong sibusa ni police office mo palaong pa silang investigasyon og dunay follow-up operation sa mastermind og sa mga kaubanan pa nilingga mga suspitsado. Kasama mo sa sibusa ni police office ang General Juman R. Guzman TDYHP, Tata Carmen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rush Boy Nationwide.
1: Okay, salamat kasamang Arnold Bustamante sa mong report. Uyawan ni mga bataang mga gunmen, mga sukit ni Paminaw eh. Tagaag 5 mil kay abahina na yung 5 mil. Okay naman. Kabartuhas kinabuhi, no? Unya, hilo lang sila nga tagaag tulo kabultong siya bo. Okay na. Kuyawa. Lagi, maglabi yung pagbalik na lagi. Suroy ka mga kalamba, mahigala. Suroy ka ng mga pasil, Jesus. Muna ay kalainan niya mga sukit ng Paminaw. At umalik ka niya kamatotor. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alasay 55 na.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang.
16: Kaya pa na ako.
14: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
17: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
18: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Be extraordinary with MX3.
21: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
22: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
23: Me too, Mama!
21: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
24: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
23: Baba!
21: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
2: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
4: sa

0: Size na kagdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: On top alas 7 na mahigala sa banuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong balikan itong mga issues, mga sukit di paminaw. Sa report ni kasamang Arnold Bustamante ka mga bata paani mga higala, duha ka 16 anyos, usa ka 18 anyos maoy nagpusil patay sa usa ka babae makigilan nga wa makarimit. Dito mga higala sa mga sama ining Kalamba, di Cebu City landaan mga higala kanang Ilupis, kanang mga Kalamba diha, Pasil, ha? Mga area mga higala nga na ay mga kuan ba? Mamaliga ay mahigala ng drugs. Kunya dayon mo adto na katap na suban ng mga barangay. Medyo kuan na gyud. Doon na nagyud akong kalainan mga sukit ti paminaw. Muna nga ang mga tao upang utan-on nimo katong masa gyud. Nakasabot gyud sila mahigala sila gyud makasulti unsay kalainan sa milabayng administrasyon mga kagalaan. Bisan panahon pang Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte o karon panahon ni Marcos. Kung maghisgot ka mga higala o kining mga area nga kanabang ubay-ubay yung tao na muyo na agad ang masa, sila mo ay makakumpir. Kung sila may pangutan-on ni mo, sila mo ay makakumpir mga kigalaan unsa ang kangkinsang administrasyon nga medyo na-feel nila nga safety sila.
4: Straight to the point.
3: Tinood na, no? Sila may makasulti. Muna nga kadtong war on drugs, panahon sa Duterte administration, tungod kay lain-lain magitag opinion mga kagalaan, lain-lain magyod og huna-huna ang tao, siyempre ato lang sabton sad, nga doon naging masuko niya to. Of course, panahon may ganang katong drug war naman po yung di ganahan atong war on drugs. Napod mga higalay, wa kauyon sa war on drugs, sabi pag namatyan, panahon sa war on drugs, doon na baka sila mga parinti, mga drug lords, o na-involve anang drugs nga namatay, simpre suko sila. Doon na po yung uban mahigala nga napagan la. Daghan mga factors. Pero tanaw ni mo mahigala ang kinabag-an sa masa, kini ako ang real talk ni ato ha, nga naman yung kong real talk, suruya rin ko dito, ug unsay ilang isulti may galap mo nang kusog kayo si Duterte aray masa mo nang bisag unsaon nimo iyon nga ang war on drugs, war against the poor, sila may pangutan a dito ug sila may moingon nga lahi gyud ang safety namo panahon mahigala sa Duterte administration ug nato panahon mga kagalaan sa karon panahon na o sa milabay pang mga administrasyon. Utan ana mga kana mo taak gyud ka dito. Kaya problema ko, kung wak ka kataak, di ka ka-relate. Kadtong panahon ni Pinoy, mga sukit ni Paminaw, idyo, fairness ni Pinoy, mahigala, okay to si Pinoy, dili to kurap ha. Kaya plangka-plangka lang, real talk lang ni ako. Akong observation itong Pinoy, mahigala, mayam to si Pinoy. Ang iya lang, kadto lang yung iyang mga decision making, mga higala niyang, katong sa 44 na daot iyang rating. Unya, ang drugs, good, grabe, panahon mahigala ang Pinoy. Imagine ka, ang mamaligya o drugs, mga haod, nga mulag na maligya na lagkindi. Diha sa sold kag Pasil lagin. Eh, kita na, sabot mo gudmi, kami mga taga-radio, ang atong mga listeners mo, kibawang gutagod. Muna nga, managlain tag-opinion kay lahi ato nakita. Sold kag Pasil atong panahon na mahigalang Pinoy, ang mga mamaligya ay mahigalang lantaran ba? Pero pag abot mahigal ang panahon Duterte awa oy hipo sa lantanan. Maningkamot ug uban may lag craving siguro tung uban pag tago-tago inday kin. Murag mga ilaga mahigal ang asa sila maka pangita. So dunay dakong kalainan. Ang maka-feel ana ang makasulti ana kadtong tuo agis masa. Unya ngano may ko real talk? Ang real talk nga mugawas gyud sa ebidensya ni election mga kagalan kusog si Duterte sa masa.
4: Straight to the point.
3: Kita mo? E di ta kanang, kanang bitawang analysis, bitaw mahigala nga, hungaw, nga analysis, kini ato, hugot yun. Tanawa, ang ebidensya ana sa survey kusog mga kaigalaan si Duterte bisag unsaon pa. Ngari sa mga tao na muyo sa subdivisions dili kayo. Di masama may makarelate. Pero ang masama may pangutan-on nimo may lahi gyud sir. Lahi gyud kana mamaligya bag drugs nga murag namaligya lang kindi sa una. Apag abot Duterte may galawa oy. Nangahipo sila. Kanang tangki talisay day. Asus. Munang, kanya to, real talk na to. In-election, kita mo, ang resulta sa election maoy, magsulti ni mo nga ang masa, tua mga higala na kauyon. Nga to, panahon na sila may naka-feel, lahi mo guna mga higalang, nagyaw-yaw ka, wajaw ka, sabot sa aktual. Ano mo na eh, klaro-klaro, muna kami mismo bitaw, kung maka-observar mo, kami, ako mismo, ka-observar, kapuyo mo guna mga lugar ha. Nya ka-observe kita naghantag mga friends na diya naman itong mga listeners diya. Sila mismo may musulti na to. Mutaak man ta ng mga lugar. Kita mo na may mga operasyon tabang. Taak man ta. Muna nga lahi ang among nakita o nga nakita sa uban. Muna eh, prangka-prangka ang pagka-istorya mga sukit di paminaw. Pero mula lagi na, lain-lain naman, lahi naman yung administrasyon karon ng ato pahinaot nga, bisan og why war on drugs mga sukit di paminaw sa laing pamaagi nga masolve yun ta na. Aron nga makafeel ang katawhan nga safety me karong mga panahon na. Kaya usaon taman mahigala og mabalik na po nagmurag mamaligya lagkindi Jesus Ginoo ko. At tiwason itong isgutanan unyan tataod standby humalamang sa RMN 558 Manila musunod na karunda yun. Alas city size na.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Kasunod ang pahayag ng senador sa posibleng paghiling ng protective custody sa PNP.
7: Sabi niya kung saan siya pwede sa magpa-custody o saan sa senior ay hurriedly replied that well, Philippine National Police ay safe siya doon. Yun ang sabi.
8: At pwede naman, seeking protective custody is meaning that is surrender.
6: Surrender.
8: Kung by all peaceful means, he will surrender, yield himself, mas maganda.
6: Kasabay nito mga kasama ay kinumpirma ng NBI na may nakatalagang tracker team na naghahanap sa senador at agad nilang aarestuhin kapag siya ay nakita.
9: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestuhin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him basta nakita namin siya. We don't have a timeline because if we will see him today, we'll arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back, no?
6: Sa oras na maaresto itong si Bato, dadalhin muna siya sa DOJ. Kaugnay niyan, tumanggi naman na magbigay na iba pang impormasyon ng DOJ sa pag-aresto kay De La Rosa para hindi mapurnada ang operasyon. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Eric Vida na may lead na sila hinggil po sa pinagtataguan ni Bato. Pero hindi muna nagbigay ng karagdagang detalye. Handa namang tumulong si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan po ang tugon ni Torre nang matanong kung tatanggapin niya sa kasakali na kailangan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa pag-aresto sa senador na itinuturing na ngayon na pugante ng DOJ. Pero paglilinaw ni Torre, ito ay kung meron lamang impormasyon na nagtatago si Bato sa mga lugar na sakop ng MMDA.
10: Basta ang basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterway, sa ilog, pwede.
11: Dayaw. Hindi sir, would you take the challenge? Sa soundbite
10: lang sir. Diba, MMDA, basta sa MMDA area, nandun sa kalsada, o diba, sa ilalim ng kanal, sa imburnal, o yan, pwede.
11: Parang no comment sir.
10: Seryoso yun.
6: Sabi pa ni Torre na handa siyang sumunod kapag mismong ang Pangulo ang nag-utos na ipatupad ang arrest warrant laban sa senador.
10: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, diba? Pero sa ibang mga areas, na may iba namang mga office of primary responsibility, eh, sila naman trabaho kasi hulog government approach niya eh. Pag presidente ng utos, sir, automatic, no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan, sa mga bagay na yan, kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Na, desisyonan mo na lang, personally, kung ikaw ang inutusan, whether you do it or not.
6: Matatanda ang mga kasama si Tore ang nanguna sa operasyon para po arestuhin si dating Pastor Apollo Quiboloy, gayon din si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago dalhin sa The Hague, Netherlands para sa bisa ng warrant mula sa ICC noong nakalipas na taon. RMN Network News. Posible namang maharap sa kasong obstruction of justice yung sinumang mapapatunayan na nagkakanlong o tumutulong kay Senator Bato kaugnay sa kanyang kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, maring maranggot ang sinumang haharang o tutulong para po maantala ang implementasyon ng warrant laban sa senador.
12: If there's a warrant and you obstruct somebody or you aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges. And we will be arresting people, especially kung yung mga, if there are resorts, houses, or subdivision, guards who will prevent us from implementing this warrant of arrest, we will be arresting them for obstruction of justice.
6: Nang tanongin naman si Morico kung maaaring ituring na person of interest itong si Senador Robin Padilla matapos itong amining isinabay niya sa kanyang sasakyan si Bato, sinabi po ni Morico na depende kung mapapatunayan na itinago o kinakanlong nito ang senador sa kanyang bahay o sa iba pang lugar. Samantala, itinanggi naman ni Padilla na itinakas niya si De La Rosa. Paliwanag ng senador, madaling araw noong May 14 na magpasya siyang umuwi dahil naghihintay na daw ang kanyang pamilya. At nakisabay lamang sa kanya si Bato dahil wala itong sariling sasakyan. Ayon pa kay Padilla, ibinaba niya si De La Rosa sa Makati kung saan ito sinundo ng sariling sasakyan at hindi na daw niya alam kung saan nagpunta. Binigyan din pa ni Padilla na hindi daw niya itinakas si De La Rosa dahil wala namang pumigil sa kanilang pag-alis at wala rin naman ang aktual na warrant ng mga oras sa iyon sa kabila ng presensya ng maraming pulis sa loob at labas ng Senado. Sa kaugnay pa rin balita, pagsasampa ng reklamo laban kay Senador Robin Hood Padilla, posible ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak. RMN
13: Live Report. Posible umano ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Senator Robin Hood Padilla matapos na tulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Matatandaang si Padilla ang kasama ni de la Rosa nang lumabas sa gusali ng Senado noong Huwebes nang madaling araw matapos ang nangyaring shooting incident. Ayon kay Senator Ping Lacson, hindi maaaring magsimula ng sariling investigasyon ang mataas na kapulungan kung walang nakasampang reklamo laban kay Padilla. Kailangan anya na mayroong maghain ang complaint na sufficient ang form at substance para umandar ang proseso ng pag-iimbestiga ng Ethics Committee. Ganito anya ang proseso sa kahit na sinong senador na gustong ireklamo. Sinabi pa ni Lacson na mas mainam kung sibilya na magsasampa ng reklamo dahil kung senador ang maghain ito ay kailangan niyang mag-inhibit sa kaso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata, Tata RMN.
6: Iginit naman ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maaga pa para maghain ng petition for habeas corpus sa Korte Suprema. Ayon sa isa sa mga abogado ni Bato na si Attorney Israelito Torion, hindi pa ito ang tamang hakbang dahil wala pang aktwal na pag-aresto o illegal na pagkakulong sa senador. Paliwanag nito riyon, maaring agad na ibasura ng korte ang isang petisyon kung walang sapat na batayan alisunod sa habeas corpus rule. Ayon pa kay Torion, posible pa umanong magkasama ang ganitong hakbang o makasama ang ganitong hakbang dahil maritong maging legal na basihan para piliting iharap ang senador sa hukuman. Tugon din ito sa naunang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na dapat ay habeas corpus ang ihain ng mga abogado ni De La Rosa sa halip na TRO. Una na kasing ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na TRO ng kampo ni Bato, bagamat umaasa ang kanyang mga abogado na maglalabas ang desisyon ng mataas sa hukuman kaugnay ng legalidad ng arrest warrant ng ICC.
14: RMN Network News.
6: Mga kasama, pinag-aaralan na ng House Prosecution Panel ang posibilidad na isama yung ilang itinuturing na hostile witnesses sa paglilitis ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Member at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, posible kasing gamitin ang nasabing hakbang dahil pinapayagan ito sa ilalim ng Senate Rules at Rules of Evidence sa ginagamit sa pagproseso o proseso ng pagdinig. Sinabi naman ni Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua na hindi pa maaaring ilantad ang detalye ng legal na strategiya, ngunit kinukumpirma niya na may ilang personalidad na tinutukoy na posibleng hostile witness dahil sa malapit na ugnayan sa Vice Presidente. 3 hanggang 4 na testigo ang pinag-aaralan ngayon ng prosekusyon habang patuloy ang beripikasyon ng mga impormasyon bago ang nakatakdang pre-trial. Itinakda mga kasama sa June 15 ang pre-trial na kinabibilangan ng stipulation of facts, pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa bilang ng mga testigo na ihaharap sa pagdinig na posibleng simulan sa Hulyo 6.
14: RMN Network News.
6: Maraming veteranong trial lawyers at law firms interesadong tumulong sa House Prosecution Panel. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
14: RMN Live Report.
15: Maraming mga veteranong trial lawyers at law firms ang interesadong tumulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice sa Chairperson at Lead Prosecutor, Representative Jervil Luistro, nahihirapan silang mamili dahil lahat ng nagpapahayag ng pagnanais na tumulong sa public prosecutors ay talagang mga batikan at magagaling na trial lawyers. Sabi ni Luistro, mayroon na silang nabuong shortlist ng mga abogado na magsisilbing private prosecutor, pero patuloy pa nila itong tinatalakay dahil sa dami ng abogado na nais magboluntaryo para sila ay suportahan. Binanggit ni Luistro na kabilang sa kanilang ikinukonsidera sa pagpili ng mga makakatuwang na abogado sa impeachment trial, ang kanilang litigation background, familiarity sa mga allegasyon laban kay VP Sara na nakapaloob sa articles of impeachment at availability sa buong proseso. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Sa iba pang balita, hindi naman sisipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference kaugnay ng kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang hirit ng kampo ni Duterte na i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa status conference na nakatakda namang isagawa sa May 27. Inaatasan ng Defense Council na isumite ang written request ni Duterte sa Lunes, May 25. Samantala, mananatili namang nakakulong itong si Duterte habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis batay sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 matapos na i-review sa detention ni Duterte o matapos po ang review sa detention ni Duterte. Ayon pa sa chamber, may panganib umanong tumakas o hadlangan ang hustisya kung palalayain si Duterte dahil sa kanyang resources at pagtangki sa jurisdiksyon ng ICC.
14: RMN Network News.
6: Kinasuhan naman ng plunder at indirect bribery sa Office of the Ombudsman itong si Senador Rodante Marculeta. Kaugnay na mahigit 75 milyong pisong campaign donation noong nakalipas na taon. Batay sa rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman, inaatasan si Marculeta na magsumite ng kanyang counter-affidavit habang isinasagawa ang preliminary investigation. Ginamit umano ng mga imbestigador ang nauna ng pag-amin ni Marculeta sa investigasyon ng Commission on Elections at mga donor's tax return na kanyang isinumite sa ahensya. Ayon pa sa Ombudsman, bagamat hindi itinuturing na election offense, ang pagtanggap ng donasyon ay maaari pa rin magresulta isto sa mga kasong kriminal tulad ng plunder at ng indirect bribery. Sinabi pa ng mga investigador na masyado umunong malaki ang halagang tinanggap ni Marculeta kaya malabong walang kapalit o pabor na inaasahan ang mga nagbigay ng donasyon. Kasama rin sa kinasuhan ito si dating Congressman Mike Defensor at mga pribadong individual na sina Joseph Varias Espiritu. Gayun din si Arasotel Baluyot Viray.
14: RMN Network News.
6: Ilan pang personalidad na nanghikayat ng revolusyon sa mga nagdaang kilos protesta sa Senado, sasampahan din ang kaso ng CICC. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Gerald Ulep.
14: RMN Live Report.
16: May kakasuhan ang Cybercrime Investigation Coordinating Center of CIPC sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga nanghihikayat na mag-aklas laban sa gobyerno. Sa pagtatanong ng DZRM in Manila kay CIPC Acting Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, sinabi nitong may mga namonitor silang nag-uudyok ng revolusyon. Partikular na rito ang mga nagsagawa ng kilos protesta noong nakaraang linggo sa harap ng Senado kasunod ng paglabasa ng International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at matapos dalhin ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong Mayo at 13 na nagkaroon pa ng shooting incident sa loob ng Senado. Ayon kay Paraiso, hindi nila hahayaang gamitin ng mga nangihikayat ng gulo ang social media platform kaya kailangan nilang sampulan ang mga ito.
17: They're using their platforms not only to discredit the traditional media but to promote their own agendas, promote their own narratives. At madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms. So marami ho tayong tinitingnan ngayon at siguro ito ho magsilbing babala sa inyo na ang PCO, ang NBI o ang CICC ho, nakabantay na ho sa mga posts ninyo na meron na tayong sukatan na ginagamit para naman ho, hindi na, pag lumagpas kayo sa sukatan na to, hindi na siguro tama na palagpasin pa kayo at talagang dapat maging accountable tayo sa mga pinupost natin.
16: Kahapon na nga, nagtampa ng mga kasong inciting to sedition, rebellion at unlawful use of means of public and unlawful utterances ng CICC laban kay Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Restizo dahil sa mga naging pahayag nito noong nakaraang kilos protesta na nanghihikayat ng revolusyon. Kasama mo sa DZRM Aremen Manila, Radyo Man Gerald, di unet sa talk, Aremen.
14: Network News.
6: 7:23 na magandang umaga mga kasama. Samantala, may umuugong na posibleng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping Lacson na nagkakaroon ng pag-uusap ang minorya para sa posibleng pagpapapalit muli o pagpalit muli ng Senate President. Ayon kay Lacson, kinukonsidera itong si Senator Sherwin Gatchalian na kandidato bilang katanggap-tanggap umano sa magkabilang panig ng mayorya at minorya. Dagdag pa ni Lacson, bagamat kulang pa ng 2 boto ang minorya para maisulong ang pagbabago sa liderato, ay nagkakaisa naman daw ang kanilang hanay sa layuning mapanatili ang integridad, dignidad at reputasyon ng Senado. Una na naghayag ng kahandaan si Gatchalian kung sakasakali na maging Senate President dahil may sapat siyang karanasan para sa mas mabigat na responsibilidad. Naka-move on na raw, mga kasama. Itong si Senator Pia Cayetano, matapos na maging emosyonal sa hindi pangangumusta ng mga senador kasunod na nangyaring shooting incident tong May 13. Matatanda naging emosyonal at humagulgul pa nga itong si Senator Pia nang sumama ang kanyang loob sa privilege speech ni Senator Risa Hontivero sa parang walang nangyari matapos ang kaguluhan sa Senado. sa isang Facebook Live, nagpapasalamat si Cayetano sa mga kapwa niya senador na nangumusta sa kanya. Matapos ang kanyang pahayag at iginit na wala daw siyang sama ng loob sa mga ito.
18: When I delivered my speech, sinabi ko wala man ng nangumusta, I want you all to know na after my speech, handa sa kanilang lumapit sa akin. Kasi friends po talaga kami. Imagine yung magkakaklase kayo. Dilibati kami, minsan nag-aaway kami because of work. But a lot of us have been friends and I really appreciate it, you guys who approached me. You know, nag-show kayo ng concern sa akin and sinabi nyo na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what, guys? Wala na sa akin to. Ganun naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng...
6: Nagpaliwanag din ang senador hinggil sa kumalat na screenshot kung saan ilang minority senators ang nangumusta sa kanilang group chat.
18: Medyo kumalma na kami kasi wala na po doon. Saka na-clear na po yun, na-clear na yung area. Sabi ko din sa mga kasama ko, including Senator Camille Villar, sabi ko, uy, alam ba ng mga kasamahan natin kung ano nangyari dito, yung mga wala dito? Alam ba nila, may message ba sila sa GC natin? Tapos tinignan ni Camille, sabi niya wala. Sabi ko, ha? Hindi man lang nila tayo kinamusta. So sabi ko, Camille, lagay mo dyan. ICYMI, buhay pa po kami. And nilagay ni Camille, hi, we're okay. Tapos sa Camille nag-comment na, stay safe.
6: Samantala, ginamit din ng senadora ang viral na kumusta ka trend upang hikayati ng publiko na kumustahin ang kanilang mga mahal sa buhay at maging bukas sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman.
14: RMN Network News.
6: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, 40 lugar sa bansa makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw.
14: Network News.
19: Bundag Pilipinas sa Idupos.
20: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
19: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
23: Apat ang arestado sa paihi mo.
24: Impeachment complaint.
25: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
14: RMN Network News.
6: 7:28 po tayo sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa RMN Network News. Kasama niyo pa rin po, Radyoman Angel Garcia. 6 sugatan sa banggaan ng truck at pampasaherong bus sa Pagbilao, Quezon. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
14: RMN Police Report.
0: Dalawang sasakyan na nasangkot sa isang aksidente nang nangyari sa Diversion Road Sitio Upper sa Pilit, Barangay Silangang, Maliboy, Pandilao, Quezon. Ang sangkot na sasakyan ay isang wing van truck na minamanay ni Ayos Ben ng Bacoor, Cavite, ang isang passenger bus na minamanay naman ni Ayos Resting ng Batangas. Alim na katawang nasugatan sa aksidente. Ang naunang apat ay tinulungan kaagad ng nag-responding rescuers kula sa MDRIMO, Pandilao at BFP personnel na inilipat sa pinakamalaman malapit ang hospital para malapatan ang lunas, habang ang dalawa pa ay binigyan ng paunang lunas at ang mga ito ay hindi na nagpatid pa sa hospital. Sa inisyal investigasyon, alas 11:54 ng umaga ng Webes na mangyari ang aksidente. Ang truck ay galing sa Naga City papuntang Laguna. Pagsapit sa pakurbanang bahagi ng kalsada, hinilalang nawala ng kontrol ang driver ng truck na naging sanhi na overshoot patungo sa kaliwang linya na naging dahilan ng pagkakasali ng truck sa kaliwang bahagi naman ng passenger bus na may sakay na nasa 48 pasahero na bumabiyahe patungong Bicol. Sa impact ay sinuong ng truck ang kanang bahagi ng kalsada na bumangga sa puno habang sumagsad naman sa gawing kanan ang pampasaherong bus. Kung kaya nagkaroon ng sira kapwa mga sasakyan sangkot, ang anim na pasahero naman ay nagtamo lamang ng minor injuries at kalaunan ay nakalabas na rin ng kagamutan. Kasama mo sa Araming Kalabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak RMM.
1: RMM Network News.
25: Dako tayo sa Negros Occidental, opisyal ng Sipalay Water District, arestado sa kasong panghahalay. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
1: RMN Police Report.
2: Inaristo ng mga otoridad ang General Marijan ng Sipalay City Water District sa kaso 2 counts of rape at isang kaso ng rape by sexual assault. Bate na rin sa ipinalabas na warrant of arrest ni Honorable Erwin Balanday Gomez, presiding judge ng Branch 77, 6th Judicial Region, Sipalay City. Kinilalang suspect na si alias Edgardo, 48 anyos, ng Barangay 3, Sipalay City, Negros Occidental, at tinuturing na top most wanted person. Naresto ang suspect sa isinagawang Manhunt Charlie Operations at kagad na dinala sa Sipalay City Police Station. Walang inirekomenda na piyansa ang korte para sa 2 counts of rape, habang 120,000 pesos naman ang inirekomenda na piyansa para sa kaso rape by sexual assault. Nakatakdang iharap noon sa issuing court ng warrant ang suspensado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen.
1: RMN Network News.
25: Samantala, PNP Chief General Jose Melencion Ratates iniutos ang masusing investigasyon sa mga secret meeting kaugnay sa kaso ng missing sabungero. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
3: Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencion Ratates Jr. ang masusing investigasyon sa umano'y mga secret meeting sa pagitan ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at mga sinibak na pulis na iniuugnay sa nasabing kaso. Ayon kay Ratates, hindi lang pagkataksil sa mandato ang ginagawang anumang aksyon sa labas ng PNP, kundi pagkataksil sa tiwala at kumpiyansa ng mga tao pinagsisilbihan nito. Nabatid na isa ang kaso ng missing sabungeros sa pinakontrobersyal at hindi pa nairesolbang investigasyon sa bansa matapos mawala ang ilang cockfighting enthusiast mula 2021 hanggang 2022. Naunang binunyag ng NAPOLCO mang umano'y pagkakasangkot dalawang pulis sa pagpapadali ng mga lihim na bagupulong sa pagitan ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero at mga sinibak na pulis. Ayon sa PNP, nakasabay ng investigasyon ng NAPOLCO ang isinasigawang internal probe naman sa loob ng organisasyon. Tiniyak din ang pambansang pulisya sa publiko na isasagawa ang investigasyon ng patas at walang pinapaboran at mananagot ang sinumang opisyal na mapapatunayan na kialam sa nasabing kaso. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: RMN Network News. RMN Weather Report.
25: Magsama 40 lugar sa bansa yung inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Sa heat index forecast ng PAGASA, pinakamataas sa damang init ang posibleng maramdaman sa Apari at Tuguegarao City sa Cagayan na posibleng sumampa ng nakakapasong init na 47 degrees Celsius. Aabot naman sa 46
6: degrees Celsius mga kasama ang heat index sa Tiague Isabela, habang 45 degrees Celsius sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro. Walong lugar ang makakaranas ng 44 degrees Celsius na damang init. Kabilang na saan po sa Dagupan City, Pangasinan, Iba Zambales, QB Point sa Subic Bay, Olongapo at saan po sa San Ildefonso, Bulacan. Nasa 43 degrees Celsius ang heat index, yung inaasahang mararamdaman sa 12 lugar sa bansa, habang 42 degrees Celsius sa 16 na lugar, kabilang po sa Quezon City.
4: RMN Network News.
6: Project NOAA, itinutulak ang hybrid solution kontra baha. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar.
4: RMN Live Report.
5: Nagbabala si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na hindi sapat na puro diki lamang ay tinatayong solusyon laban sa lumalalang pagbaha tuwing tag-ulan at mas patitinding pag-ulan dulot ng climate change. Ayon kay Lagmay, kailangan ding palakasin ang mga nature-based solutions tulad ng retention basins, rainwater harvesting, sponge roads at bioswales upang mabawasan ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa mga ilog at komunidad. Binigyan din ito ang kahalagahan ng malawakang pagtatanim ng puno sa upper watershed at mga urban area dahil nakatutulong ito sa pagsipsip at pagpigil sa rumaragasang tubig baha kapag malakas ang ulan. Mas magiging epektibo rin anya ang pangmatagalang flood management ng bansa kung pagsasamahin ng konkretong infrastruktura at pangangalaga sa kalikasan sa ilalim ng tinatawag na hybrid solutions. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchonal Salazar, Tata RMN.
4: RMN Network News.
6: Mini Hydro Power Plant Project ng mga estudyante ng EVSU nagbigay ng kuryente po sa Campagal Hot Springs sa Haro, Leyte. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Radyo Manchester Sanita.
4: RMN Live Report.
7: Nagkaroon na ng supply ng kuryente ang mga cottages sa Campagal Hot Springs sa Barangay Rubat, Haro, Leyte matapos matagumpay na makumpleto ng mga electrical engineering students ng Eastern Visayas State University ang isang mini hydropower plant project. Gamit ang agos ng sapa mula sa Mount Amandiweng na paandar at napaikot ang isang turbine na nakapagbibigay ng 1 kilowatt na kuryente para sa mga cottages sa naturang hot spring. Ang proyekto ay idinisenyo ni na Earl James Gaspar, Ralph Tyson Macayan, Stevenson Padilla, Sherwin Picoro at Bernardo Terraza, napawang mga graduating Bachelor of Science in Electrical Engineering students ng EVSU Maine Campus. Umabot sa 100,000 pesos ang halaga na kanilang inilaan upang maisakatuparan ang proyekto na ngayon ay ginagamit na ng asosasyon na nangangasiwa sa Hot Spring. Ayon na kay Dr. Vinil Oquinio, Dean ng EVSU College of Engineering, layunin nilang mapakinabangan ng mga komunidad ang mga ideya at inubasyon ng mga estudyante. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyo Manchester Sanita, Tatak RMN.
4: Network News.
6: Mula Tacloban, dako po tayo mga kasama sa Lucena City dahil mahigit 2.1 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: RMN Police Report.
0: Dalawang high-value individuals ang inaresto ng mga otoridad sa pamamagitan ng mga operatiba ng Lucena Component City Police Station personnel sa kinasang bypass operation ng madaling araw ng Biyernes, Mayo 22 sa Barangay Ilayang Iam, Lucena City. Kinilala mga suspect na sina alias Rudel, 37 anyos na isang construction worker at si alias Light, 26 anyos na isang dishwasher kapwa taga Barangay Dalahikan ang mga ito. Alas 5.14 ng umaga, naganap ang operasyon na nagresulta ng pagkakasamsam ng 5 pakete ng hinihinalay shabu na may kabuang timbang na 103 gramo. Ang standard drug price ng nakumpiskang ilegal na droga ay nasa 700,400 pesos. Naaabot naman sa higit 2.1 milyong piso sa street value. Maharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Ramen Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol and Gardo Masada. Tatak, RMN!
6: Sa iba pang balita, mariing kinundina ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ng KBP ang malaswa at irresponsableng pahayag na isang FM radio on-air talent dyan po sa Bacolod laban sa isang babaeng reporter noong May 20. Ayon sa KBP, hindi kailanman katanggap-tanggap ang mga biro patungkol sa panggagahasa dahil nagpapalit ito sa bigat ng sexual violence at nakakabastos sa mga kababaihan at biktima ng mga pang-aabuso. Binigyan din pa ng organisasyon na dapat maging responsable, professional at sensitibo. Ala ang lahat po ng mga broadcaster at media practitioner sa kanilang pananalita at pag-uugali sa ere. Pinaalalahanan din ng KBP na walang puwang sa responsableng pamamahayag ang mga sexist, diskriminatoryo at mapanlait na mga pahayag. Bagamat hindi po miyembro ng KBP ang sangkot na istasyon at ang on-air personality, iginiit ng samahan na lahat ng gumagamit ng public airwaves ay may pananagutang igalang ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Nananawagan din ng KBP sa NTC na higpitan pa ang pagpapatupad ng mga pamantayan laban sa mapanira at hindi angkop na nilalaman sa broadcast media. Hinihikayat din ng KBP ang publiko na i-report sa kanila, sa KBP at sa NTC, yung mga irresponsable at mapang-abusong nilalaman sa himpapawid. Samantala, tiniyak naman ng KBP na patuloy nitong isinusulong ang ethical broadcasting, gender sensitivity at responsableng komunikasyon sa industriya ng media. Mga kasama, hopeful pa rin ang singer-songwriter na si Rico Blanco pagdating sa love. Kasalukuyan kasing single itong si Rico pero hindi pa nawawala ang posibilidad na magkaroon siya ng new romance at magpakasal in the future. Sa panayam sa kanya ng talk show host sa si Boy Abunda, ibinahagi ni Rico ang kanyang views o pananaw pagdating po sa relasyon at kung papaano nag-evolve ang kanyang pananaw patungkol sa pagmamahal. Aminado kasi ang singer na minsan naisip niya maging single na lang forever. Ngunit may natutunan daw siya sa kanyang mga nakarelasyon kung saan nag-iba ang pananaw niya sa companionship. Sabi pa niya na appreciate niya yung pagiging single dahil marami raw siyang kilala na hanggang ngayon ay single at nare-respeto niya daw yon. Pero open siya na magmahal ulit at handa siyang magpakasal sa tamang tao. Matatanda na huling nakarelasyon ni Rico itong si Maris Racal kung saan isinapubliko ang kanilang relasyon noong 2021 at nagkahiwalay noong 2024.
8: Network News.
6: At sumayin niyo po ang mga naunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Councilor Joel Garganera, min sister, pagsagup sa syudad sa mabuhi, inay sa mabuhay, just sure, pag-abi-abi sa mga bisita, dini sa Dakbayan. Ang hepis kapulisan sa Cebu City Police Office, mausap na siyang diplome sa mga personal sa gawa, suman, mabantayan, nga ang krimen sa mga kaso sa pagpamusil, mahitabo sa mga sudlunod na bahin dini sa syudad. Balita sa sports, Pasiones o Glasponia, nakakuha o gatimbang insakto. Kini ang headlines sa itong mga balita.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
13: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
15: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
17: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
16: Same nutrition, half the price.
15: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
18: Mrs., ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with biogenic.
5: At oras karon, alas 7:46 na. O gano'n sa detalye na sa ito mga balita, Cebu City Councilor Joel Garganera, min sister, alang sa pagsagup sa sunod sa mabuhi, inay sa mabuhay, gesture. Alang sa pag-abi-abi sa mga bisita, dini sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Gi-insister ni Cebu City Councilor Joel Garganera pagsagop sa syudad sa mabuhi, inay sa mabuhay gesture pag-abi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Ang mabuhay gesture nga gi-introduce sa Department of Tourism kung DOT, magbutang sa tuong kamot o sa duha ka kamot sa dugahan. Gusto sa City Council nga kini sagupon sa syudad isip paghangop sa mga dumudoong ilabi na sa langyaw mga turista. Way supak nini ang konseho, apan gusto ni Garganera nga mabuhi ang termino nga gamiton o dili ang tinagawag nga mabuhay.
8: For us to have a true identity of the Cebuanos, let us use our own language. Which is mabuhay. Anyway, it's has the same meaning. Mabuhay, mabuhay. But to give the focus about our heritage, our culture, let us showcase by using the very language that make us Bisaya.
7: Si Konsehal Joel Garganera, ang City Council is supporta hinoon sa sugyot ni Garganera, kinsa doon na advokasya pagpalambo sa pinulungang Binisaya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide.
9: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busas, tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
12: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SMC Side City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo.

0: Go Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@padcor.ph.
2: Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: At oras karon, alas 7:50 na.
4: Pagputok ng mga balita.
3: Padayon ta sa ito mga balitang happy sa kapulisan diri sa Dakbayan sa Subo. Gigatak na nga muusab sa iyang deployment sa iyang mga personnel sa gawas nga humanabantayan nga ang krimen sama sa mga kasus pagpamusil. Mahitabo sa mga sululon nga mga bahin dihas kabarangayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Nabantayan sa HP sa Cebu City Police Office nga wala na kaayo dagkong insidente sa mga nagunang kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kadaghang presensya sa kapulisan. Mato ni Police Colonel George Elanan nga kasagaran sa mga insidente sa pusil dito na mahitabo sa mga sundunong bahin sa kabarangayan. Nga mahinungdan nga muusab siya sa ilang deployment tungod ni iyang gitahasa ng mga station commanders nga mulusan og foot patrol sa mga sundunong bahin. Ilabi na kini mga dapit nga dili na makaagi ang bisan unsa nga sakiran aron mapugngan ang posibleng insidente sa pagpamusil.
6: Gamay lang adjustment ako nang isurehan niyo, musulod gawas sa nakip na nato ang kalinaw dyan sa main thoroughfares na to, major roads na to, na clear na nato nga to nasanta magkuhan sa mga interior portions. Kada kay mga lugar nga dili na masood ang sakinan, dili masood ang motor, foot traffic na lang. Kabantay mo ang ilang agyan ng tipong mga maglakaw na lang sundon noon.
7: Mga
6: pathway na lang ang bagian.
5: Sa mga kaso sa pusil nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo, sa nang labay nga mga adlaw, pulis din nahitabo sa mga interior portion. Ang labing uwahimo ang nahitabo sa sitio Minurida sa Barangay Kalamba. Nga usab-usab ka apiki nga rapit din patwi lang ang agianan ug dugay nga makaabot ang mga pulis nga moresponde.
6: O katas ang last diha nga na insidente sa Kalamba mao sa to sa Lundon sa kayo. Padung sa sulod sad. So of course we'll be making some adjustment kay atong tanaw ng atong deployment nakita naman nato na effective ta sa major roads, major thoroughfares, nawagtang yun ang krimen sa major thoroughfares. So nibalhin sila dito sa mga interior portion.
5: Si Police Colonel George Ilanan, gibutya kinon ni Ilanan nga taas ang porsyento sa pagsulbad sa mga krimen sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay managpan Manila dayon ang mga suspitsado. Dako og natampo sa kasulbaran sa mga kaso sa pusil sa Sudan ang mga gipangbutang nga mga CCTV camera tungod kay dali ra mailhan kung kinsa ang naghimo sa krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tata Karamen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: kuldesyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Ato balita sa sports. Ato nga pabinaon karon ito gikan sa aton sports analyst ng international boxing judge. Kasama ng Edward Ligas, linya na turon. Kasama ng Edward, may buntag.
4: Mayong buntag, kasama ng Ken. Tinaw ba, tinaw?
3: Tinaw ra, kasama ng Edward.
4: Kini atong balita sa sports, gatod ganyo sa D2X 500. Alam, bago lang na humano, pila lang kami nito. Nahuman ang weekend o timbangay, no? Tali ni Arvin Jan Pasiones o ni Richard Las Punya alang sa WBO Oriental Pacific Championship ugmang adlaw, no, diri sa Ilorde sa Ballroom, no, sa Sukat Paranaque. Mitimbang si Richard Las Punya og 111.4 pounds, samtang si Pasiones mitimbang usab kini og 111.4 pounds. Ang nagpasabot nga pareho physically og mentally fit ang duha ka boxer alang sa ilang away ugma. Si Pasiones mo dipinsa sa iyang bakos, no, sa WBO, samtang ang iyang kontra nga si Las Punya challenger kini og mausab kini ang number 1, no, sa flyweight division sa Pilipinas. Ang duha si Pasiones og si Las Punya pareho kini walay mga pildi. Unya si Pasiones number 5 kini sa world ranking, no, sa WBO. So, ugmang adlaw, posible, kundi matabla, doon naging mapildi nila, no, sa maong away. Gidahuman nga nindot ang maong away, kaya nailausab kini nga mga maayo nga boksador o world-rated si Pasiones o si Las Punya, usa-usab, no, sa pambato sa PMI boxing promotion diya sa Tagbilaran City sa Bohol. Gawas nila, doon na usay mga lain po nga mga undercards, no, nga muaway sa ugmang adlaw. Ang maong championship bout, no, sa WBO, aduna usay mga undercards nga WBC regional title fights o Pilipina championship fights, no, pero nakatutok yun ang away sa ni Pasiones o ni Las Punya, tungod kaya pareho ang duha wala pay pildi o mga top caliber, no, sa mga boxers dinhi sa Pilipinas, labi na si Pasiones nga nailausab sa tibuok kalibutan nga tungod nga world rated na kini number 5 kini sa world ranking, no, sa WBO kini si Arvin Jan Pasiones og modipinsa sa iyang bakos ugma. Arita sa NBA, 2-0 na og labaw, no, ang New York Knicks sa ilang series, not dili series, no, sa Eastern Conference sa finals, no, tali sa New York Knicks og sa Cleveland Cavaliers. Kagahapon giusban sa Knicks, no, ang Cavaliers sa score nga 109-93. Si Josh Hart menungo sa opensa sa Knicks, pinaagi sa iyang 26 puntos. Mitampo usab si Jalen Brunson og 19 puntos, samtang ang naparot nga Cavaliers gipanguluhan kini ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 25 puntos. Karong adlawa o karong buntag mag-abot usab, no, ang Oklahoma Thunder og San Antonio Spurs alang sa Game 3 sa Western Conference Finals diin tabla ang maong serye. Kini atong balita, sa sports gidalit kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alat na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. epektibo kining pangontra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong pangit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500, nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Gikan diri sa sukat paranyaki sa Ilorius Bulrom, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Aramen.
3: Salamat kay kasama Edward ang Liga sa itong mga balita sa sports. Masaya na kompleto sa itong mga balita ni mga oras sa unya. Mayong pagpaminaw, gapay fiesta din sa Santa Cruz, isla sa Nuknukan. Nilang Nanette Belia, Nilda Villaverga, na minaw sa Edgaron. Gika ni Mona Cabrera o Cabrera family sa Rocky Talisay City. Unya, may pagpaminaw usab nga doon ni... Diya sa Dubai, Primo Flax Muniez o Virgilin Muniez. Tangi po ninyo karataw-tara, balik na sa Attorney Rufil. Human lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Araw ni padayo na ang iya mga issue o mga komentaryo. Standby lang. Barako Diris Control, kasamang cases many ha. Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alas 8:04 na.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
0: Magkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, bilibili, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisa.